0: Ano sab si Dr. Miloy saying mayong lawas ang pingan?
1: Dili abusuhan.
2: DTX 500.
3: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og DTX 500. Di halos tanan akong silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan pagpa-check up nako nag 100 na lang.
2: DTX 500.
4: Mapalit sa mga butika.
2: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Oy.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: B3 Bio. Ako si Elena, gainom jud ko og B3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus o mga bakterya.
2: B3 Bio. Ang B3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
3: Mapalit sa mga butika.
2: B3 Bio.
4: Sa adlaw-adlaw nato nga pagidom og DTX 500.
5: Makatabang kini sa pagtunaw sa LDL
6: o bad cholesterol
7: nga mao ang hinungdan og responsable
8: sa pagbara sa atong mga ugat.
9: Likayan ang pagtaas sa bad cholesterol.
10: Batasano nato
11: ang pagidom og DTX 500.
12: Highly recommended
13: sa mga eksperto.
14: DTX 500.
15: Mapalit sa mga butika.
16: Mighty C.
17: Mayor Pride Henry Tevez.
18: Isa ka certified
17: Mighty C user.
19: Kini si Mayor Pride Henry Tevez of Bayawan City.
20: Sa akong kanunay
19: adlaw adlaw nga schedule,
20: kanunay busy.
19: Apan
20: kanunay nga kondisyon
19: tungod sa Mighty C.
20: Mighty C
19: ang kondisyon gid kini.
17: Mighty C.
15: Mapalit sa mga butika.
17: DTX Coffee Mix.
21: Ako si Igor Sampilar Capiz. Wala gid uyon magpangapi apang naganyat ako sa akong utod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit gid man pag healthy sa lawas. Mangod na patsyagan kung nga nagbawang akong panulukan.
17: DTX Coffee Mix.
15: Mabaka sa mga butika.
22: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
23: Ay, ga, gabasa na naman.
22: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
24: Always nagabasa.
22: Kag nagabaho ang kilikili.
24: Mag Clinical Dayo Fresh.
22: Para sa maputi at mabangong kilikili.
24: Clinical Dayo Fresh.
23: Nagabasa na naman balaga.
22: Alay naman na ya. Amo na ang basa. Saan na gusto ko?
24: Clinica Dayo Fresh.
22: Para sa maputi at mabangong kilikili.
15: DTX Beauty Soap.
25: Ako si Elaine. Nako, gidangakon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Taginhalinan sa mga skin diseases.
15: DTX Beauty Soap. Mabangang sa mga butika.
26: Spore Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag Klinika Spore Biotics ka.
27: Extend Food Superman for Men.
28: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid na mun sang mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Disitingi bala mga mig. The best gid ang Extend Food Supplement for Men.
27: Extend Food Superman for Men.
29: Sa panahon karon, importante nga limpyo og luwas ang atong imnon nga tubig. Kaysa usa ka higop lang, kaluwasan nato ang atong giatiman. Naa ang Chanyu Water Filling Station. May tubig nga gikan sa saktong proseso. Limpyo, presko, ug siguradong makasalig ka. Tawag lang sa 0916-145-3244. Makita sa Yap Building, Brose Street, San Carlos City, Negros Occidental, Chanyu Water Filling Station. Limpyo, presko, kasaligan.
30: JI Telecom offers the best deals in Visayas. JI Telecom continuously supports JI Cares charities, distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide. Sa JI Telecom, happy ka! Sa home credit, pautang na gamay ang interes. Makapili ka sa imuhang freebies or discount. Basta sa JI Telecom, sigurado, garantisado, masaligan o abot kaya. San Carlos Senyos, ato ani! Bisitaha ang JI Telecom na himutang sa Vigo Stilo Street dool sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos dool sa Jollibee.
31: Nasa'yo na ang lahat. Pati ang puso ko.
32: Gusto ba ninyo barato o di kalidad ng motorsiklo? Abre na ang Des Marketing. Pinakaunang Suzuki 3 Shop din sa siyudad San Carlos. Nagbaligya sila og brand new motorcycle, Suzuki spare parts, oil and lubricant. Nagtanyag usab sila og serbisyo mekaniko. Asa pa ka? Adto na sa Des Suzuki 3 Shop San Carlos. Nga naimutang sa S. Carmona Street, Barangay 6, beside Old CNC Building. Des Marketing, Suzuki 3 Shop, your trusted motorcycle dealer. Alang sa dugang kasayuran, kontaka lang 0969-313-4938. Des Marketing, Suzuki 3 Shop.
33: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
34: Number 1.
33: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
0: Dunumanon sa mga lapas o preskong mga balita. Patas sa komentaryo o serbisyo publiko. Putinaw sa mga lubog na isyu. Way kahadlok nga muladlad sa publiko sa mga isyu. Punto por punto. Muluto sa mga badungon o salawayon sa katilingban. Muntayig sa angay daigon. Mga mainit na isyu at usapin ng bayan. Toro de los Pueblos.
1: Las 8:07.
2: Yes, sa mga wala pa dira nakakutaw o kapi, ari na dayon ta sa ato ang kapi nga ginabalik-balik na modir kada adlaw kay dako gikinig katabang sa inyong kalawasan. Dili lang ta igo nga nangapi kung dili aduna po tay makuha nga benepisyo. Kani nga atong ang DTX Coffee Mix alamin ang gantong nga nagproblema sa pag-deposit nga dili mo makapagawa sa inyo hangga mga hugaw sa usko adlaw. Laing be kayo sa usko adlaw nga dili ta makapagawa sa ato ang hugaw kay Vibray. So ari na ta ato ang DTX Coffee Mix makatabang gini siya para limpyuhan ang ato ang ginhawaan, limpyuhan atong tiyan. Og syempre makunhuran po ang ato ang mga bill builder no. DTX Coffee Mix na nakakapi ka na. Naka-detox ka pa!
1: So, kamo diha mga ka-K5 ba? Wala na'y rason nga di pata mo gamit aning DTX Coffee Mix na ito. Ano? Mapalit ni siya sa tanan nga mga butika. We are very sorry because after the endorsement, amuha dyan yung ginesulti diri asa dapita mapalit aron nga di mo magsalangisag diha. Magsalaag kung asa mo pwede mo palit. Ano?
2: Yes.
1: Sa tanan butika, of course, available. That's normal. Sa tibok nga Nasod, and diri sa Dakbayan San Carlos mga ka-K5 ano mapalit ni siya sa may Barrick Building na sa Vigostilo Street Barangay 3 San Carlos City mga ka-K5 ano. Sa mga barangay amo anan jud ningi panghatod dinha ninyo sa mga layo-layong mga barangay ano. Dira kay Nanay Pasita sa Tinggasin no sa Panuulan Barangay Guadalupe San Carlos na adiha kay Nanay Pasita ang mga products nato.
2: Yes.
1: Kay Nanay Carmelita Barbicho sa Barangay Bagunbon, na layo kay ni ba no si layo Nanay na Carmelita Barbicho kay Madam Gretchen Enderes sa Bonifacio Barangay 5 San Carlos City. Kay Nanay Erlinda Espanya na Nanay Erlinda Espanya sa Medina Taps View Barangay Rizal na apod mga ka-K5 kay Mary Jane Ritalia sa Sitio Tapon Guadalupe. Naapod dito kay Nanay Nelia Lagungan sa Miyerkolisan Prosperidad. Kay Nanay Nanay Eva Villa de Gracia, Urban Rizal, San Carlos City. Kay Madam Janine or Kagawa Janine Cubero sa Buena Vista, Calatrava naapod dito kay Nanay Cecilia Villa Cruces sa Tranquilino Barangay Rizal. Og kay Josephine Enderes sa Barangay 2 sa San Carlos City mga ka-K5 no. Kay Nanay Josephine dira sa may Barangay 2 sa may highway ni siya dool diha. Og sa kay Tatay Efren no. Sa kay Tatay Efren diha sa may Sipaway mga ka-K5. Unsa gato pindido ni Tatay Efren ako ang i-check usaha. Aha, kay okay sige. Kay Tatay Efren, diha mga ka-K5, Efren Demetria, sa Purok Sambag 2, Barangay Ermita, Sipaway, San Carlos City, naatay mga products diha
2: yun.
1: Mapalit.
2: Yun, ano po dito di ay.
1: Ano, di si Tatay.
2: Sipaway. So, ang mga taga-Sipaway, di na kanahangla mula bang pagdagat bitaw para mo palitan ang atong produkto.
1: Dito na, kay Tatay Efren Demetria. Las 8:11 na mga ka-K5 tong oras. Mga ka-K5, nakapamahon na mo diha. Wala pa.
2: Sige pa, wala pa yung agi kayo.
1: While kaon, paminaw lang mo diha mga ka-K5 ba? Kay kami bahala mo mulingaw ninyo.
2: Yes!
1: Sige, good morning usa. Shout out na to ni, ishagit na to ni si Nanay Nelia Langgungan sa Miyerkulisan. Number one dyan siya ba?
2: Number one dyan siya.
1: Naapod ga-monitor si Ashley de la Serna. Kabangwil Estrada. Good morning Sir Brian o Ma'am Pamela watching live me diri sa Sitio Toril, Barangay Bandila. Toboso, Lanog kayo diri ang inyong tingog.
2: Ayun. Napod si Dave, good AM Sir Brian, Miss Pam listening from Barangay Anii.
1: Himlo Puff, good morning Sir Brian, Ma'am Pam sa inyong staff og sa mga naminaw karon, always jud mi naminaw sa radyo. Thank
2: ay,
1: you.
2: Napod si Madam Julieta Niaga Kabatuan. Good morning Sir Bryo, Miss Pam. Minaw na pod mi ninyo dire. Pa-shout out ko sa among silingan dire sir.
1: Aha.
2: Lilia Abapo, Pilo Abapo, Philomena Gomez og Natoy Gomez. Always sila naminaw sa K5 Sir Bryce. Salamat o God bless.
1: Niyang Tikson Tao. Good morning K5 Bryce. Sir Ma'am Pam, greetings from Canlaon City. Shout out ni Tilo Ribatado, Roger Taob o sayang asawa Manang Magning. Always jod sila gapaminaw sa K5 News. Makalingaw jod si Berta o si Berto.
2: Ah, ayun, ang drama.
1: Ang drama.
2: Ginaat. Choi Sabalpiala, good morning Sir Ma'am, watching from Cebu City.
1: Ah, si Paulen Alquiza, good morning po. Good morning po diha.
2: Dugang ni Choi, pag-greet lang ko, Piala family, Sabalya family, Albersal family, Villarano family, Lumanog family, salamat sir.
1: Sige, ako ano, si Virgil Salgado, good morning. Carmelita Barbicho, good morning Sir Bri, guapo, and Ma'am Pamela, ako rin guapo na, wala ko ginagwapa.
2: Wala ko ginagwapa, no? Okay. Wala mo ko kapang lipstick ko.
1: Bitabi.
2: Karoon na balik.
1: Happy birthday ni Cheryl Barbicho Seniora sa Urban, Phase 1. Greetings from Mama, love you always na. Happy birthday diha. Okay na.
2: Atara. Wala pa'y dapit.
1: Wala invitation eh. Basta gani mo pag-greet, may invitation nga makapaniod to ta diha. Hotdo na to ning kanta ni Yoyoy.
2: Dito.
1: Last 8:14 na.
2: Imo na lang Yoyoy dira. Di gina itugot.
1: Niya sa K5 Jezebel Barbicho, no? Ma'am Jess, check na to. Kay naa bay usa ka pump boat K5 pump nga ni Mikulob.
2: Uy.
1: Oo. Diri sa tuwa sa San Carlos ha, sa sipaway ni siya.
2: Ay.
1: Ato aning hibaw-on kung unsa ba ni nga pampot, di pa sa hiruan ba ni or private ba ni or nangisda ba ni sila or unsang kahimtang.
2: Manong nakulob ni, dako bagbalod.
1: Oo, dako ba. Uy, kusog ahangin ni.
2: Eh. Bitaw no, hangin habagat ba ya?
1: Hangin, oo.
2: Hangin ya. Sus, intawon.
1: Unya, unsa delikado kay ni.
2: Ako pa sa hiruan ni murag.
1: Mayla kay naluwas dayon ba?
2: Ah. Oh. Mayo.
1: Okay na. So check na to ka K5 Jezebel Barbicho.
33: K5 News FM Live Report.
1: K5 Jess, good morning. Oh.
2: K5 Jess.
3: Yes, K5 Bri, good morning. Ako sa Gay Kwan kay.
1: Aha.
3: Mo feedback man.
1: Feedback. Mas nindot ang feedback, no. Sige. Unsa ni hitabo ani?
3: Yes, K5 Bri, na rescue ni sa mga sakop sa San Carlos City San Carlos City Disaster Risk Reduction and Management Office kon CDRMO ang kining pump boat niya na Aberia o hapit malunod tuhod sa dagkong balod. Di naguba ilang makina sa lawod ko K5 Bri.
1: I stand corrected ha, binakog na kulob. Hapit radiay mo kulob. Hapit radiay.
3: Hapit malunod.
1: Malunod. Oh, I'm sorry.
3: Wala
1: I'm sorry.
3: Makulog.
1: Wala makulog. Hapit malunod din ni Nabiria. Patawara in town ko, patawara.
2: Kami duha.
1: Sige, padayon kay Pabias.
3: Tungod di sa dagkong balod, di naguba ilang makina sa lawod, mga alas 7:30 sa gabi na ito Agosto 16 kung Domingo sa gabi kaki Pebray. Ang mga pambot, gipanag-iyahan sa taga Ermita, isla sa Sipaway, kinsagikan sa Pasil, Barangay Ripuyho, Calatrava. Pag-abot nila diha sa may atbang sa Pitugo Port kaki Pebray, diya na nag aberya ang ilahang pump boat. Sakay ani

0: Buraga
1: Or
0: sabay.
1: mo na siya ang
0: Naka, naka.
1: nagkuan dito nagrescue.
0: Oh. Okay, asa day sila gikan? Gikag Rifoiho di ay.
1: Oh, dito sa Pasil.
0: Sa Pasil Rifoiho unya muuli sila si Paway, buragi ana.
1: Oh.
0: Oh.
1: Kataga si Paway man sila.
0: Taga si Paway sila.
1: Namista sila dito kag February kay di ba ingon anang orasa wala na may biyahe.
0: Okay, okay.
1: Namista sila dito sa Pasil. Unya mo na kay di ba ang habagat ron kuan pa man. Usod
0: Kusog
1: pa
0: pa.
1: mang hangin,
0: Bitaw,
1: dadagko
0: bitaw.
1: pang balod. Sumoto, murag na naguba ang ilang makina sa lawod. Moto nga, kuan hapit sila malunod.
0: So private boat ni siya, kumbaga personal nila ni nga ginagamit.
1: Panagatan na siya.
0: Panagatan.
1: Panagatan, o.
0: Oo. So ang drive ani, ang kapitan ani, dili naman niya bag-o ni kay panagat man gani, no? Pirmi man sila mo, and mostly managat sila gabi man pod. Oo, kadlawon. Galing garo na tabuan lang dyan ni nga kusog dyan ang hangin. Sugata guro nila ning hangin, no? Sugata nila.
1: Siguro, dagko unog balod.
0: Pagkadelikaduha po dani ni. O niya, kining unog ba? Overload ba ni? Or taman lang ang sakay?
1: Kada, di na nako matubag kung overload ng ingon anak kay February kay base sa kanang gidakon sa ilahang sakayan. Ambot, nakaigo ang garo sila kay nakaadtugon sila pasil.
0: Oh, makaigo jud siya pero ang the question is ang bugat ang capacity ba
2: sa pasahero?
0: Oo, capacity.
1: Kala, may wala ko kakuan na nag-unsay capacity aning kanin pambuta kag February.
0: Okay, may ngontag pangisdaan ni siya, mas gamay-gamay jud ni siya sa mga nagbiyahe diha nga si Paway to mainland San Carlos.
1: Oo.
0: Oo, nga gakarga ni tagpila diha, pulo, 12 ba na? Ing ana siya. So, gamay-gamay siya, basig na bugat-bugat yun ni, kusog-kusog po ng hangin. Oh, delikado, binikayo. Pero next time na lang, guro, diri na lang motuyok sa kung ano. Oo, diri na lang San Carlos.
1: Hindi, San Carlos.
0: Oo.
1: Dito, para sa safety ba?
0: Safety, last minute yun, mga bayi ang sakay. Unya, may mga bata pa.
2: Non.
0: May mga batang sakay. Dili na to irisgo na ang kabuhi sa mga bata o kinang di ka maumo langoy, K5JS. O basig wala pa ni sila yung mga vest diha ba? Kining life, unsa tawagan na?
2: Life jacket.
0: O, life jacket diha.
1: Life jacket, o.
0: Kay kinirabang mga mangisda ay wala naman ni sila gadala ang uban anak kay siyempre mga sa, purte, mabansaya naman ang nilang mulangoy, no? So, di dyan na to iangil-angil o sakay ang tong pamilya. Last binadyod o gabi eh, no? Balas binadyod o gabi eh, mga ka-K5 kay, ay, delikado kay ni K5 Jesus.
2: Correct.
0: Unsa na lang kung wala sila makit-an sa mga atong asawa sa rescuer tiwas. Unsaon na lang tong duha ka bata? Ang duha ka bata nga kauban nila.
2: Di mo jud ko balo mo lang oi.
0: Paita nga sitwasyon no. Pagka ako ana nakit-an ako ba? Syempre na ako ikuan sa tubig ba? Kahadlok jud sa tubig kang istorya.
2: Same. Pareta.
0: Basta tubig gani mahuna-huna ani mo nga asa ka mo langoy asa ka mo manghawi diha dapita kung
2: basta magbiyahe ka.
0: Oo. Oh.
2: Siguro kay February kay di man ta ka balang langoy.
0: Di ta ka mao langoy. Bisag ka mao ka pa kay Feb pamoy.
2: Oh gani katungod sa gilalumon.
0: Okay, lalom na kaayo. Unsao na man unta. So advice ato diha sa mga taga Sipaway kay I'm sure taga Sipaway daghan jud mga pampot dira no. Oh, yung mga pampot ang ubang gani wadi naman manakay og di pa sa hiruan diha kay naaslay ka og galingon niya mo pa San Carlos sila. Mano na ilang kumbaga service kung pareho nato diri natay personal nga mga service motorsiklo bro ganang style gi FMJ sa no. So once gani nga overload na and then di pa jud nindot ang kwan sa panahon ayo na lang jug pugos alang-alang. Unya gabi pa jud. I'm sure from Rifoiho going to Sipalay, ang hangin mahabagat gud hampak gihapak jud sila. Sugata, bro gani. Delikado. Sige. Salamat kay Pep Jess. O, kagawad. Basi na kay pahimang noan eh. Ikaw. Na ako na yung birthday dito sa Urban? Na birthday dito?
1: Birthday sa?
0: O, nagigreet si mama ni Modrio. Nagigreet to sa Urban. Wala kag invite po.
1: Ay, hindi ay. Nalimot mong ko. Happy birthday day sa kuigsuon si Cheryl Barbecho Senyora.
0: Igsuon pa, Jud.
2: Nalimot si mama.
0: Wala sa gi-invite. Wala sa gi-invite, no?
2: Basta mawala na rin ko ito, ato na dito. Sunod na yun.
0: Kasi pahilom-hilom mo na siya.

0: di mahatag, di mahatag spaghetti ba? Spaghetti rong ito. Sige, salamat kay Pam Jess, salamat.
1: Sige, kay Pam Boy, mga tumatag report alas sa programa ang Foro Los Pueblos kay 5 Jezebel Babicha para sa kampiyon yung balita, serbisyo publiko o karingawan sa Negros. Kay 5 News FM.
2: K5 News FM, live report.
0: Last 8:23. Basa tubig na gani kay 5 Pam.
3: Murag nakagpangirugan.
0: Murag hawa na kayo.
3: Laidab ito. Bitaw, ano din magbeta ng masakay tagbarko? Di pa gina tumabala ng trahedya, God.
0: Bitaw.
3: Di na tumalikayan gano'n itong una-una nga mag-una.
0: Oh, so, kuan, kinang pangamuyo, Jod, ang pinaka...
3: Salig na lang yung guys gano'n. O, mga ikag pasaylo na.
0: Katong mga kontra niyo, pasaylo.
3: Pasaylo. Saka... O, may kakabalo ay.
0: Masige, tamay ka dito sa kontra niyo ba?
3: Oo. Oh.
0: Ay, mare. Ningla ka doon si Pampam sa Cebu?
3: Oo. Oh.
0: Ah, o, oh, mare. Sakay ito sa barko. Oh. Ay, mayroon, may malunod, no?
3: Yun na, yan. Babaan, kay giubanan uga, hangin nga dautan.
0: Hangin nga yawa, mga tao.
3: Yawa words.
0: No. Anyway, sige. Kinamusta kayo kung giroplano po, no?
3: Hmm, outro po na. Mm. Mga moyo, jukog hugot na.
0: Pero kaloyan ba sa mahal na Ginoo, porti nang daghan na kayo sinakyanay na itong giroplano. So far, safe ra dyan, no?
3: Mm.
0: Oo, ay, ana, no?
3: So, pero nakaagibe kog tumang kahadlok ay.
0: Ganun ba?
3: Sa itawagan, turbulence?
0: Oo, oh, nang burag...
3: Oh, kami na kog mahagbong na ay. Tanang mga pasaylo, mga pag-ampo, tanang Santos, gitawag ah.
0: Anton ang General Santos.
3: Anton ni Tugpa.
0: Ayan, na-appeal garo si Choy Santos dito na pita.
3: Julian Santos.
0: Bitaw, no? Oo. Daga naman yung kong lugar nga nasod nga naantuan. So far, palangga dyan tas Ginoo ba?
3: Correct.
0: Kinanggihakos dyan yung aeroplano nga makaabot rin dyan tas lugar nga safe ra dyan kayo.
3: Yes.
0: Ano ba? Kinang masakay yung aeroplano nang tinlayo at ang 3 hours, 4 hours ba, no?
3: Mm.
0: Mao pa man yung pinakalayo nga naantuan ako. Puhon, mga 2 days guro nga biyahe.
3: Ayun!
0: Layo eh. Layo, puhon.
3: Maragkwan FG ba? Switzerland.
0: Kinaganing, muingon ganina ang unsay tawag na to, ana? Kinang mga stewardess nila. Muingon ganina siya, dapat MJ nga, we are so,
3: Landing na?
0: Oo, inang 1 hour before we are here about to land
3: Singapore
0: about to land
3: Singapore International Airport wala
0: na. Oh, 1 hour pa man diay layo pa man. Nagsakay mi gano plano nga PAL.
3: Kinang
0: burag inurang.
3: Nanay, libreng man nito.
0: O, may libre ang palang, uban wala.
3: Uban wala.
0: Oh, we endorse man, no? O niya, nanay, mga headphones diha, kay pwede makakalantaw sa PAL o kuan. Na igamay nga burag tablet diha, kung pwede kakalantaw mga movies diha. Pagpanganaog na mo sa Hong Kong, kagipangdala na mo ang kuan, ang headphones, kaya ingon nila, libre ko na.
3: Wala. Nga!
0: Ginala na mo, mga unom ka buok.
3: Ay, cut out uod.
0: Oh, may mga headphones na mga nindot ba, no? Nani usa na ko sasakyan na ako o ginadala na ko. O ya pag-abot dito sa gawas, munsig bit mi ba. Ingon sa amo ang kauban, kanay inyo man ginadala. Oh, ingon nila libre sa nung say libre wala libre di oy. Purti hadlukan ako biya kay basi pagbalik na mo og sakay, bantayan na mi ba. Oh. Unya kay unsay mahitabo ni tako dito ka ulit Pilipinas. Hindi na ito libre pero nadala dyan na mag-uli.
3: Nadala yun
0: lang. Pildi sila. Kawata
3: kinuha
0: na mo.
3: Kinuha din na ni mo.
0: Ignorante kayo na mo. Nay, last 8:26. Mga ka-K5. Kinamag turbulence to. Abin mo, nag-travel ka sa kanang dili sementado nga dalan ba?
3: Oo, mga ka na rough road ba?
0: Huna-huna, mga ka, mabalitok ni ang ano ba? Mabalitok ni balik ang kuan?
3: Aeroplano
0: kay kusog kay hangin?
3: Abi ko kayo mahagbong?
0: Anak, manang boss, mag-anak ka.
3: Asa siguro ka puluto na eh.
0: Unya, ingon sa mga stewards na nga, kay mga ilang mga kuan diha, mga life vest diha. Ang tanang inasulti na nila is all about kung basig ma-crash dito sa bye-bye. Mauro na ilang ihatag niya tabang niya. Unya kung dito day mo mahug pa sa kuan.
3: Kasi mga lasang.
0: Lasang. Unsa may goodbye.
3: Ay, magunit ko sa kahoy. Udlot sa kahoy. Nagtugpa.
0: Ay, nako. Sige. Dito ta kay Tatay Irving usa o. Mamintahay ta.
3: Sige. Aha. Guba na ba yung mga, guba na ba yung mga nawong? Guba na dyan. Dili, ay. Guba na ba yung mga nyuhang, mga sakyanan dira mga igala?
0: Aha.
3: Bati na kayo purma kay Fibray. Pero okay. Ang nagdala, pwerte yung pagka guwapuha, guwapaha.
0: May buntag usa ni Rico Young. No?
3: Ay.
0: Si Sir Rico B. Rico V. Rico V. Bari 4. Na adri ito ang reporter every morning. Ganihan, wala sa ka-report kaya wala sa KFM Jong. Ah, sige, sige. Sige. Sige, K-5 Pam. Mm.
3: Sige, sa mga guba na darag mga sakyanan, bati na kayo nawong, niya ang ga-drive, guwapo o guwapa.
0: Mm-hmm.
3: Kanang mga pintal nga porti ng pagkadaan na kay dugay na lagi nga wala na ilisdan.
0: Aha.
3: Doon na ni mga paksit. Last o talantawan. Ato nang ipakuan dito, ipaayos sa Katatay Irving Auto Repair Shop.
0: Uh-huh.
3: Kaya dito, pag sulod, bati kayo porma, pero pag gawas, pwerte ng pagka sinawa. Pwerte ng pagka hininga, uy.
0: Wow. Mao dyan na, mao
3: yes. Dyan na. Yes. Dito sa Katatay Irving pa, Jod, pulido kayo nilang trabaho, paspas kayo, madala na pa dyan sabot-sabot kay Fibray.
0: Katatay Irving, masuroy may ni K5 Pam diha dugay-dugay, no?
3: Ayun.
0: Dito ta, kay kabalo na siya kumuon sa dito. Last 8:20 no wave na.
3: Ay sa kay wa pa na kung ang lugar sa ako na Medina? Di ko ka memorize ano no.
0: Layuan naman ato niya.
3: Di ko ka memorize sa lugar.
0: Margarita Street.
3: Ay.
0: Ecotourism Highway, Barangay 2, San Carlos City.
3: Yes, naadira si Tatay Irving.
0: Oo, kinang sige rag ngisi tawa.
3: Sige rag ngisi no. Wala di siya problema ba?
0: Wala'y kontra.
3: O,
0: bitaw, no? Sige, sige. Good morning to Sapphire Roger Villando. No? Good morning, Sir Bri o Ma'am Pam. Lingaw, Jod Min, ninyong duha. Shout out lang ko sa among SM. Si Sir Steve Flores, ano? Ka K5 Sifray o ka K5 Elmer o tanang KSS leader sa Kanlaon o sa akong mga suki sa DTX. Product sa Barangay Budlasan, Kanlaon. Salamat sa pagbasa. Alright. Mm-hmm. Napon si Mars Dams. Good morning, Sir Bri and Ma'am. Beautiful Ma'am Pam. Ah, kabawi siya.
3: Ha, siya wala.
0: Shout out sa tanang taga Dalia. Shout out also sa akong papa na always naminaw sa K5 News FM, si Marben Hikali. No? Marben Hikali. Salamat kay Inday Mars. No? Sige. Last 8:30 na mga ka-K5. Nagpadayon mga ka-K5 ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. And ang ilahang bisita gahapon as witness mga ka-K5 mao si Madam Gina Acosta. No? Si Madam Gina Acosta nga kanhi Special Disbursing Officer sa opisina ni Office of the Vice President Sara Duterte nga giingon niya K5 Pam sa iyang statement nga ang 125 million nga confidential funds na pagawas mga ka-K5 ni Vice President Sara Duterte sa security unit on her orders. Kumbaga, sa iyahang kamanduan.
3: Yeah, si VP Sara ang nagmando.
0: Aha. Si Attorney Amando Virgel Ligutan. Mauni ang Bisaya nga abogado from Cebu.
3: Taga Cebu din siya.
0: Counsel for the prosecution. Ning ingon. Nga ang 500 million nga confidential funds na transfer daw ni Army Colonel Raymond Dante La Chica nga former board niya head ni Vice Vice Presidential Security and Protection Group and mao kini or ngay authorize sa OVP personnel nga mo handle sa maong kwarta pod K5 Pam.
3: Ay.
0: Grabe, nang gawas na ni.
3: Nang gawas na dyan. Ano naman na?
0: Ah, According to si Acosta, who gave a similar nga testimony sa House hearing kaniadtong 2024 ni Ingon, nga gitawagan siya nila Chika last December 2022 to inform nga naa siya i-incash nga cheque nga naa sa 125 million pesos mga kaki-five. So sila si Acosta, sila Chika nga mao ang head sa head officer sa security ni Vice President Sara Duterte, gataw ganay sila kay Five Pump. Gataw ganay sila, ano? Aron nga ipagawas o in cash ang 125 million pesos nga confidential funds.
3: Oy.
0: Nangutana nga no? Nangutana para si Acosta. Oo. Ingon daw nila Chika, kay naay instruction sa taas. Og siya kuno nga head of agency, mao ang mo in-cash. Kung ma-in-cash yung cheque, i-release, ihatag kay La Chika. Mm-hmm. Kung baga gisugo si Acosta nga in-cash kini ang cheque, o niya ihatag ngadto kay La Chika nga head sa agency kay Five Pump.
3: Grabe.
0: Aha, okay.
3: Daku araba.
0: So, according sa report, naamang goy instruction gikan sa dakong tawo. Aha. Gingon diri nila Chika nga gingon niya diri nga siyempre sila Chika gi-designate nga dakong pinuno anang ilahang agency bilang office security officer. Giingon diri nga ningon pa ni Acosta diri nga sila Chika maojod nag implementar sa aning confidential activities. Kumbaga may kalabot yun siya. Kani adtong 2022 2023. Kumbaga eksperto siya diri, murag kamaod yun siya kay Five kung unsaon pag-release ang maong confidential fund.
3: Naod yun siya yung mga kasayuran.
0: Aha. So, gahapon, mga ka-K5, tanan nga statement ni Acosta. Ilahan na ninggi tagaan og dakong pagtagad kay Five Pam.
3: Bito.
0: Pareho man po sa uban ng mga witnesses. No? Katong mga...
3: Tagan yung pagtagad kay...
0: Former kuwa.
3: Oo.
0: Aha. Kay nakaingon sila diri nga kini makatabang padyod ni... pinakatumong manggod aning impeachment trial is to impeach the Vice President Sara Duterte kay Five Pam. So, magamit jud ni nila tanan-tanan, no?
3: Para ma-impeach. Aha. Na. Kung makuan jud, mapamatud-an gyud ni nga ligon.
0: Aha. So, according to Acosta, nga si Acosta mao ang nag-testified nga sila Chika ning hatag niya og input, no? Napo siya yung mga gipang share dito ni Acosta kining sila Chika on the physical and financial plans aron gamiton or paggamit aning confidential funds.
3: Mm-hmm.
0: So may ideya jud silang duha. Balo kaha kung unsa na pod ni ang itubag sa kampo
3: ni Duterte.
0: Ni Vice President Sara Duterte. So mao na bitaw nga na defense panel diha
3: kay para mutubag sila.
0: Mutubag sila
3: sa mga ingon aning nga mga
0: allegations.
3: Allegations.
0: Oho. Uh-huh. So kini mga allegations ha kay panulti pa ni wala ta kay balo kung unsa jud ni pud ang tumong aning Acosta aning La Chika kung unsa diha basig na ani sila yung mga unsa diha nga mga kasuko or unsa yung mga sistema
3: pwede pod
0: pwede na magamit. Anyways, atong paminawon ang kuanbe ang gahapon nga nahitabo mga ka-K5.
4: The witness mayong buntag.
5: Mayong buntag sab.
4: Ma'am, ako pa. Your Honor, excuse pwede me. Bang magpaduol gamay sa atong mikropono? Can you draw closer to the microphone?
5: Okay, okay.
6: Yes.
5: Salamat po.
4: How are you, Madam Witness?
5: Okay, okay, Jutay.
4: Okay, okay, Jutay. Ibig sabihin, I'm a bit fine. Madam Witness, natay tubig. We have water.
5: Excuse me, sir.
4: Opo.
5: Sir, pwede dinilibog na
4: okay.
5: Tubig.
4: Your Honor, ingo ng witness, sabi po ng witness, po pwede bang hindi po malamig yung tubig?
7: The OSAA is directed to kindly give her... Ma'am Gina, you prefer warm water? Hindi naman daw po malamig yan, pero baka dahil sa aircon na lang lumamig.
5: Ano lang po, sir, yung kung merong maligamgam...
7: Maligamgam na lang po. Bakibigyan na lang po ng maligamgam.
5: Salamat po.
7: Mm-mm. You're welcome, ma'am. Mm-mm. You may proceed, Attorney Ligutan.
4: Salamat, ma'am. May buntag na. Why are you here today, if you know?
5: Na ako diri tungod sa akong sabwena.
4: Okay.
5: Nagipatawag ko diri sa Senado. Pizza, August.
7: With your permission, Attorney Ligutan, kung papahintulutan niyo po, Ms. Gina, pwede po gamitin po ninyo para mas maunawaan ng mas nakararami, Ingles o Pilipino sa pagsagot?
5: Your Honor, pwede po haluan ng Bisaya, Your Honor.
7: Sige po, basta ma-translate ni Attorney Ligutan without any objection from the respondent yung ibang mga kataga o salita.
6: Your Honor.
7: Nagagamitin ninyo.
6: Your Honor, yes. May we request an interpreter from this honorable court if this honorable court would allow. So that
0: English na lang ang tanong si Acosta ba, no?
6: To easily understand the statements of the
7: we have a senator judge who can interpret, but I doubt if I can do that or will do that.
4: Okay. Ma'am, Your Honor, I have a proposition. Ma'am Acosta, alala ko, when you testified before the Committee on Good Government sa House of Representatives, ma'am, we spoke in Tagalog, then siningitan natin ng our great Bisaya language, no? Ma'am, pero po, para po mas mabilis, kung po pwede po, no? Let's try as much as we could po to speak Tagalog. Kung po pwede lang, ha? And then, kung if you really have to speak Bisaya, then, of course, hindi po pinagbabawal yan. We should be proud of it. Pero kung po pwede po, Tagalog po tayo.
5: I-try po na ako, sir. Okay. I will try my best po.
4: Let's try our best po, madam.
0: Ano lang ang portion niya, no? Saan po ni si Acosta nga? I-microphone mo.
3: Bisaya mo din, no?
0: Kasayon ang Tagalog, oy.
3: Pito ya, siguro nagbisaya ma makwanan pag oras madungagan tungod kay magsige pag translate.
0: Ya yeah, ayaw taghulat di ba ni bao dai.
3: Ya te.
0: Pati amo na eh, pero di mahan pa na nila da ya. Ngaw mo na, na?
3: Bito sa.
0: Kasayon ba na god i-translate na lang na unya. Bro, di man punta makatuo nga si Acosta di ka mao mo Tagalog.
3: Mm.
0: Noon sana.
3: Sayon man Tagalog.
0: Aha. Sige. Anyways, may connection aning impeachment trial ba? Kay di naman jud nato matago ni ang tinuod kay Five Pang.
3: Bitaw na naman jud na.
0: Nga ang impeachment trial, even though nga naay mga gipresent diha nga mga alleged nga mga mga irregularidad daw according to the report, aning mga confidential funds ni Sara or di gani kining mga assassination or paghulga sa presidente. Hinoon, nagpabilin gihapon sa publiko ang giingon nga away, pamilya, and
3: politika. O gina, mga una-unas tao.
0: Oh. Kay makitaan man jud nato, di man taana jud ka ignorante nga mga Pinoy.
3: Di man ta kaya ka naka unsa kun sa hilonggo ganito, mangmang unsa.
0: Oh, di man
3: manga.
0: Ta ha?
3: Manga, manga.
0: Di man ta unsa sabi, di man di, ignorante na lang.
3: Ignorante na lang pala dali.
0: Oh, dali. Di man ta ignorante nga di ta kasabot sa ilang mga pakig-away karon.
3: Yes.
0: Oo.
3: Makita naman nato sa kwan god sitwasyon.
0: Ultimo nga tawo nga naminaw aniron kasabot ni sila nga away politika ni sa duha ka dagkong pamilya nga gusto mulingkod forever diha sa Malacañang.
3: Yes. Walay laing, kumbaga, walay laing ginatumong ba?
0: Wala eh. Klaro na ni kaayo nga ilahaning away, no? Sa panibagong balita kay, balokong asa po rin ng gawas ki 5 PAM ang report nga si Vice President Sara Duterte na, oy, before ana, no, congratulations to PBBM.
3: Mm.
0: Nagpadumagete dahil siya gahapon.
3: Yes, nalagtag siya dito ga. Bugas.
0: Nanagtag siya dito.
3: Mga ayuda.
0: Mauna lang yun na iyang siging pakig-away ang panagtag og mga ayuda.
3: Pero bisan po si Fibray nga nanagtag siya ayuda dito, gibash pa Japon
0: intawon. Gibash Japon. Atong ni Aging Simana, ang iyang asawa, tuag bakulod. Nanagtag po. Dito San Carlos, wala. Diyo, nagbuto po biya taga San Carlos.
3: Tagaan na ito sila, Guern.
0: Ha?
3: Bali, wala po. Tagaan siguro na ito sila Google Map.
0: Oo, oh, basi di sa katultol din, no?
3: Kadumdum. Mm.
0: Nasa Dumaguete siya gahapon, nang hatag siya bugas, og chitera chitera, no?
3: Yes.
0: Ang pag-bash kay 5 PAM, that's normal. Oh, dito, basta gani.
3: Kontra sa administration.
0: Oh,
3: ana na. Naingon dito nga nagpahumot.
0: Di normal man jud na.
3: Di magkinatamali kayan jud.
0: Og ingon ni Marcos nga naa jud siya'y manok sa 2028.
3: Ah.
0: Nga padaganon. Pero dili pa niya isulti.
3: Ah, bita ko pa.
0: Layo-layo siya.
3: Layo pa man gud putot.
0: Oh, layo
3: 2028.
0: Pa layo pa. Sa di lang usa nato ni ko ano ray layo
3: pa. Tirado horon.
0: Oh, bito. Sige. Balokog asa jud ni ning gawas kining ingon manggod basig drawing na pod ni anti kwani attorney Claire Castro ba
3: balota sa ilang mga kwan ba mga drawing lang
0: kay according diri sa Malacañang ni attorney Claire Castro si presidente Ferdinand Marcos Jr. alias Bongbong andam daw makipag-istorya ni Vice President Sara Duterte, ilabi na dyan kung kinang personal, tagaghigayon nga personal ki 5 PAM.
3: Mm-hmm.
0: Yeah, diya. Yeah.
3: Goods na sila. Hapit na goods.
0: ingon ni Alberto Carlos Villarante Jr. Nganong sa Dumaguete man siya muadto na tua man siya sa Metro Manila, ang kinahanglan sa iyahang tabang. Ikaw man good, basta presidente ka, bisag asa lang naman. Ang pasabot gro ni Sir Alberto ani katong baha sa Manila ron.
3: Ay, okay. Ah. Katong nagpadayong yung mga pagbaha tungod sa bagat, ana.
0: Na. Muraging ana, gro ni. Anyways.
3: Basig ba na siya katag dito?
0: Balo, kumusta na itong taga Manila ng pating baha dito?
3: Gisandok na lang tubig.
0: Kini ang giingon sa Malacañang, human nga mikatap daw.
3: Mm.
0: Or mikatag sa social media. Ang impormasyon nga gaingon nga si Vice Presidente Sara Duterte ang gusto daw mangayo og private meeting uban kang Marcos Jr. tiwala sa nagkainit nga isyo sa politika. Aba.
3: Kay nagkainit naman jud ang mga isyo sa politika.
0: Basig dugay naman gani guro ni Gachata is lang duha galing kay wala na takbalo.
3: Wala nakabalo gasi sila nagkita. Gitara kibuang.
0: Matod pa ni Palas press officer nga si Attorney Claire Castro. Walay konpirmasyon gikan sa Malacañang bahin sa maong impormasyon.
3: Mm.
0: Apan matod niya bukas or abli daw si pa Presidente Marcos makipag-istorya ni Inday Sara.
3: Ayun.
0: Murag maayo ning balita ada, maayo para nila ra guro.
3: Kuan na mo eh.
0: Ha?
3: Magbalik kay na mo, Jar.
0: Di ba no?
3: Pero dili mo sige ginaway.
0: Ha. Sa patong ingon niya diri.
3: Kuan. Kay kuan magod. Bisan tuod ug wala pa confirmation.
0: Aha. Uh-huh.
3: Una namang gipahayag gud ni PBBM nga andam jud siya makisulti sa mga tao nga kontra or dili uyon sa iyang administrasyon. Lakip na ni inikono si Vice President Sara Duterte.
0: Ingon guro ni Marcos sa kinsa gigkubing nga di mo dawat kung naay mangayog patawad nato.
3: Correct. Ang ginuoman gani.
0: Ang ginuoman gani makapatawad kita pakaha nga tawo ra. Bako de kanta ni ba? Para ni Marcos og ni Sara Duterte ha.

0: Kada mi ana asa naman karon in town oi.
1: Asa ra in town ko ay pag-uli na in town mo.
0: Balik na unta ka diri ba no? Tama na nang akig.
1: Go na. Sakto na.
0: Tama na.
1: Pawi na to.
0: Og karon. Ni ana ang No Script Drama Production Center. Sa K5 News FM San Carlos City, nga hatod kaninyo sa DTX 500, Mighty C, D3 Bio, X10, og DTX Coffee Mix. Sa kasaysayan, landong. Sa putay, nga kahoy. Nga gitig uluhan, buwag. Ang istorya gahapon kay Purting Hubugan ni Berto. Onya gidala ni Berta sa iyang balay, sa iyang iyaan. O lulo, deto lulog lula.
1: Lulo, tikto.
0: Onya pagkahapon-hapon, mi uli si Berto, pero kauba na si Berta.
1: May hapon.
0: Hapon na di ay ni?
1: Hapon na. Kaninar kong pinukaw kanimo kay pakainan kagpamahaw. Pero, lantaro ko naman gagagok, Marn. Gato, ay mong laway.
0: Porting tulugan ako eh.
1: Alam mo, kamaro ka sa netabo kagabi eh. Why na sa?
0: Namaili. Ana.
1: Pwede rin namang gagos ako, ay.
0: Ha?
1: Pwede mong hugot kag ikag mga gagos sa ako, ah.
0: Nabuhat na ko na nimo.
1: Wani gani siya kabalo, ay. Sige na, ay, pagkaon na.
0: ikaw may sala ato.
1: Ngayon ba, ay?
0: Di mo magun may gidulutan atong pulang kabayo god, katong red horse god.
1: Siyempre, Berto, agikan ko sa syudad. Maog gini abo ang abilidad dire kina iya. Kung ano na'y bisita sa among lugar, mar, tanyag may mga inom, mga libre.
2: Kumusta magkandong?
0: Lo, okay na ko lo. Murag na waswasan na dyan in taon ko sa kuang kahulugbon.
2: Pakanal na ibang bisita, Berta.
1: Gani lo, naghukada ko lo. Ali, Berto, kaunari dongin ta.
0: Dili na lang siguro kay mauli na ko sa ilang tiya. Basig na malaka na to na ako ba?
1: Malari ko kaguli.
2: Pagkauro sa diha, dong. Tiprando pa man ni Las Cuatro pa man.
0: Di gani ko. Dili, joke lang. Nasuko sa lulo.
1: Sklado man ni Batao eh.
0: Dili na lang, no. Kay basig nagpa-blatter na to si tiya ba? Nga wala ko kauli ba? Kahapon pa kuning lakaw lo, gabi pa. Sige na lang lo.
2: Depende di mo ha, basta ako. Giagda
0: ta ba?
1: Yes.
2: Giagda ta yun ka arubo ka o na no. Sige, ikaw bahala si mong kagulingon o eh, basta pag-amping sa pagpauli Berto ha.
1: Lolo?
2: Sa man?
1: Iyatin akong kinali si Berto kay wa magod siya kayo na sweto dire sa lugar.
2: Depende, gudin mo, Berta.
1: Balik ako dahil lo, ha?
2: Sige, pag-abring mo, ha?
1: Salamat, Lord.
0: Lo, salamat kayo sa pagpatulog ni mo, diri, ha?
1: Alin na, Berta, kuha ito mong jacket.
0: Sige. Lakat, ha?
1: Lord? Tara, mag-baklay lang ta? Or ganahin ka mag-balabal ta?
0: Baklay lang ta. Kay 10 minutos na naman tang nadamatan din sa...
1: Sige, sa, kay para pasingot sa...
0: Malamiti, ha?
2: Ay, pag-abring mo, ha?
1: Salamat, Lo.
0: Salamat kayo, Lo.
1: Emping buday. Balik beda yun.
0: Sige
1: la. Hinay na, May.
0: Salamat kayo ni Berta, ha?
1: Uy, sa pa yan, Berto?
0: Masig ka, ug wala kagabi, eh. Unsan ni nahitabo na ako.
1: Siyempre, ako yung gadala ni kanimo. Ako sa mo, protekta ni mo padala sa pagpauli, normal lang yun, ha? Ingon, ali ko mo protekta og tao, Berto.
0: Naba ko'y nabuhat ni mo gabiing, di ko maayo.
1: Wow, man. Imo rang gisukaan ni kong sanina.
0: Ha?
1: Oo.
0: Kaulaw na ako, eh.
1: Ay, kauwaw, eh. Ako na magandi.
0: Pero,
2: Daghan kaya?
1: May ubay, Jun.
2: Wala ko, ipagkaulaw na ko. Uy, ulaw ka ay
1: ba? Sis, eh, gabi ito. Nahitabo na. Ay, nakauwa.
2: Ana, asa naman ay kong mga barkada na ko sila ni Tuling o Brian?
1: Si Tuling o si Brian, naulahin man to sila kay nato. Naguna na ito nila kay Muraga. Di naman yung kakalumoy. Ay, pati nagigang pagkaluya ka gabi.
2: Bataw eh. Pero, salamat kayo ha. Pwede ko makauyat ating imong mga kamot. Teka muna
1: na. Ganyan maghawid mo ka nga. Inindot naman itong dalay na dili mo ka mapantol.
2: Teka muna na ining chat oh.
1: Unsa man?
2: The legendary Arnel Dada. Sir, good morning ni mo, sir.
1: Good morning, sir.
2: Tingon niya diri oh. Kadako sa talent fee, aning dramaha siguro. Dako kayo, sir. Kayo.
1: Kayo? Half million na, sir.
2: Oh, naghulat-hulat mi diri, Sir Arnel, no? Naminaw na to si Sir Arnel Dada.
1: Oh,
2: it's our honor K5 bomb. Yes, that Arnel Dada of San Carlos City, the legendary K5 Pam,
1: yes,
2: naminaw natong duha. Mm-hmm. Ayun! Salamat kayo. Parang name mo sunat ta, Sir Arnel. Oh. Gulanga ning kantao.
1: Nobin 1980.
2: Murag na pa man ko sa itlog sa amahan.
1: Pariha kita. Pariha ka, Berto.
2: Sige, uli na ta.
1: Uli na ta.
2: Yan na ta di sa balay ni Tia.
1: Ay, na nadyuta in tower. Dalira ko eh.
2: Maying hapon.
1: Maying hapon ya. Ako din gihatod si Berto kay... Ay, wa mong gudyan na sweto sa lugar.
2: Tia. Si Berta di ay ang apuhan ni... Apo ni... Ni Lolo Tikyo dito sa Pikas ba?
1: Ikaw din apo ni Tikyo, dai?
2: Oo, siya ni, siya ni.
1: Ako, yes, tiya, ako. Ngayon, hindi ako man gari. Gihato na lang ako si Bertola. Aw, tiya, tiya.
2: Tiya, tiya.
1: Gihato na ako si Berto, tiya, kay huwag mo siya na sweto sa lugar. Malita na ni mong tiya, di ay Berto. Oh, look, magunyo.
2: Pag-ilong, wala pa may nagkikaong tao.
1: Oh. Sige, Berto, mag-hinahina na lang ko.
2: Muuli ka na?
1: Muuli. Tia, muuli na lang ko.
2: Dito na lang tulog. Layo-layo ba ito imuha?
1: Unsa, Berto? Matulog ka rin.
2: Okay na ba, tia?
1: Ay, naku na yung mabataan ka. Basin pag-itao na sige ni Kadan, eh.
2: Kay balo man to sila tiya nga kauban ming duha.
1: Mura naman kong lola oy.
2: Suplada kayong tiyaan ni Bang.
1: Mura pag-uapa niya ang tiya. Maldita.
2: Sige lang tiya, kay dito na siya matulog sa kuang kwarto niya. Dili lang ko sa gawas ron. Sige na tiya.
1: Natahipo ko baka sa mong gisulti ba ito? Ay na mo pag-away. Muuli na lang ko. Muuli na lang. Berto, muuli na ko. Please, pauliin ako.
2: Dili. Ako'y bahala. O dili na siya mo sugot nga matulog ka din mo, lakaw tang duwa.
1: Isa, muna ka.
2: Sige, tiya. Obda na lang ako ni si Berta. Ihatod na ako niguli dito sa ila, ha?
1: Ay, buti mo bataan ka eh.
2: Mabalik lang ko ron.
1: Bulya ko ni bataan. Nilakaw, Jun.
2: Okay na.
1: Lakaw na to, lakaw na, Jun.
2: Okay na, huwag na itong oras, no?
1: Huwag na itong oras, Jun.
2: Ito, ano? Mulakaw na si Berto. Hello,
1: saman to dalo ni Berto, si Berto. Uy!
2: Duda na ko ato, dito to sa kuan ba?
1: Asa? Guadalupe.
2: Dito na pita, oh.
1: At ni ang sumpay.
2: Yes, ako, Sir Arnel Dada, ingon niya pastila ng sunataha murag hatod naman ko ana sa katapusang Paolo Maya.
1: Bito.
2: Good morning to Ruchel Bailon Crisologo. Salamat kayo sa pagpaminaw. Oy, before we wind up K5 Bomb, Ishaling Finance Corporation, ano?
1: Yes.
2: Ang Ishaling Finance Corporation mo, dawat ni sila og prenda sa sakyanan og ORCR. Dili ang sig ang sakyanan yun na ORCR. Pero i-check nilang sakyanan.
1: Kaya basi kagang-kagang dira.
2: Bitaw, basi pagdaga na nahulog ng mga karagalan.
1: Mga plaka. Correct.
2: Dawat po sila og prenda sa titulo sa yuta, commercial, dapat og of course, kinang titulo sa yuta og titulo sa balay. Na? Mm-hmm. Naana man na. So, barato ang interes o nataas og appraisal mga ka-K5 ang Ishaling Finance Corporation. Gadawat po sila nga kung gusto ni mo mo pa-finance ka.
1: Uh-huh.
2: Nga mo palit kag sakyanan,
0: pero wala kay pang cash.
1: Nindot kayo.
0: Yes, mao po na sa balay kung gusto mo palit T5 Pam.
1: Kung mapalit kag balay or dili kulang imong kwarta.
0: Aha, sila imo finance.
1: Nindoto no.
0: Yes. So dito na mo kay taas ang appraisal mo buog interest unya walay pili sa kukinsa ang gusto nila nga kliyente kay 5.
1: Yes, basta kay makabayan lang jud.
0: Yon. Na sila sa kuan ha sa May Center Mall at bang na jud sa Emerald. To tapad ra jud ni dol-dol sa una sa karaan nga LTO.
1: Ito na kay Dira, Isha Link.
0: Yes. Pangita lang si Sir Celso Kabatuan Jr. mga ka-K5. Wana dyan tayo oras. Oy, sorry kayo MJ ha.
1: Sorry kayo sa mga nabiti. Yes. Alright. Mm-hmm. So wala na kita saktong panahon mga igala. Huwag marapun po ho. Dagan lang kayo salamat sa ato mga sukintig paminaw nga kanon nga gasunod sa ato ang mahal nga makagagahom. Dagan kayo salamat Lord sa maayong panglawas o pag-uba na mo karong adlawa. Siyempre sa mong bossing nga si Doc Ramil. Oy, dagan kayo salamat. Ako na lang ang Queen of World Media sa Dakbayan San Carlos, ka-K5 Pamela Parate.
0: Salamat kay Lord. Ako po, salamat po ni Doc Ramil Itang Uy, mga ka-K5. Salamat ka, Lord. No? So, ugma po na po ta. Ako na lang ang The King of All Media sa Dakbayan San Carlos, K5, Brian Morden. God bless the Philippines. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
3: K5 News FM. Shopping the lives of the Filipino. D3 Bio Health News. D3 Bio.
4: Ako si Mia. Gaatang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease. Gipainom na ko siya D3 Bio. Pipila ka bulan, mibalik na yung normal nga pangunahuna.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
5: Mayong adlaw mga ka D3 Bio. Ako si Jean Paul Hineroso.
6: Ako na usab si Doc Ramil Oy. Hinautunta nga nainom nyo na ang inyong D3 Bio. Nga dunay 10 times more potent compared sa ordinary nga plain D3. Ang atong isgutan karon kabahin kung unsaon pagtabang ni D3 Bio sa mga maayong kagaw nga naa sa imong tiyan.
5: Good bacteria.
6: Usa ni siya sa mga pinaka the best nga function sa D3 Bio nga dili ni mo makuha sa plain vitamin D3. Kay man, ang gatrabaho aning D3 Bio is ang BCO, ang extra virgin coconut oil. Nga anong mo inom ang kaaning D3 Bio para sa maayo ni mong tiyan.
5: Gusto. Ang atong probiotics is around 100 to 300 trillion kung healthy ka o kung naa ka sa ideal environment, ingon ana siya kadaghan. Kining mga maayong kagaw or good bacterias, gapuyo kini sila sa atong tibuok lawas, dira sa atong colon, nani siya sa atong baba, sa atong dulungan, sa atong mata, ug napod ni siya sa atong mga ilok.
6: Napod na sa atong mga panit, Sir GP?
5: Of course. Muna ilang mga tambahayan, Doc.
6: 100 to 300 trillion apan ang imong selula, ana aras 37 trillionis. Ingon ana kakusgan mo dipinsa ang probiotics sa atong lawas.
5: Correct.
6: Si probiotics, Sir GP, ang mga good bacteria, mo ni sila ang mga mo-produce sa imong B-complex, sa imong happy hormones. Oh. Sila ang gapatay sa mga kapin nga mga kagaw diha. Sa ato pa, Sir GP, kung gainom ka og D3 Bio, sa baba pa lang, ang maagian niya, di ba, pag inom ni mo, imong pakon, unya pag abot sa imong tunan, tanan nga maagian ani niya nga kagaw, patay jud, abot sa tiyan, patay. Pag abot sa drive, patay ang mga kagaw. Ang baling daghan na dito nga kagaw, mamatay po. Muambak-ambak jud ang imong good bacteria sa GP, kay man, gitabangan sila.
3: D3 Bio.
7: Ako si Ninita Gandalaw na ay kidney stone. Dako ka ayong tabang ang D3 Bio nako. Human sa 2 ka bulan na kong inom, natunaw na jud ang bato.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
5: Sa 2 pa lang ba nanatay probiotics.
6: Correct.
5: So sa imong pag-inom sa D3 Bio, samot na kong imong gihiwaan kamay ang soft gel. Ang mga bad bacteria sa imong baba, hipuso na. So ang mahabilin, kato na lamang ang mga good bacteria.
6: Muna'y superstar nga naa sa D3 Bio, ang MCT, Sir GP. Medium chain triglycerides. Dili man dyan na nimo makita sa plain D3, Sir GP.
5: Dili.
6: So balik ta. Pag-abot nila dito sa tinay, unsa man ang may tabo.
5: Pagsulod sa D3 Bio, Dr. Ramil, mahimo ni siyang medium chain triglycerides. Again, lauric acid na ni siya. Ang pinakauna dyan niyang hipuson, ang mga bad bacteria nga naa sa imuhang colon.
6: Aw, lipay kayo ang mga good bacteria na.
5: Iyaha pa jud nang i-promote ang pagdagan sa imong probiotics. Suduha na ang iyang benepisyo. Patyo niya ang kontra ni probiotics ug padaghanon niya si probiotics.
6: Unya, naa na sa imong ginom nga plain D3.
5: Awala jud.
6: Wala jud.
5: Plus pa jud nga nidaga na ang imong probiotics pagsulod pa lang sa D3 Bio sa imong lawas na naigapabilin nga proteksyon aron dili na makabalik usab ang mga bad bacteria.
6: Kay padaghanon man ang imong mucus lining, Sir JP. Pag epekto niya, pag human sa epekto, naapadyo'y gasunod nga epekto.
5: O kadagat, sunod-sunod diay nyo, chain reaction. Gadomino effect ang mga maayong benepisyo sa D3 Bio. So kung naani siya sa imong tiyan, himsog si probiotics, maayo ang production sa gut-derived vitamin B.
6: Ang B-complex, importante dyan kayo na sa imong nerves.
5: Correct.
6: Muna nga importante nga mo inom yung gaog D3 Bio, Sir JP.
5: Nga nung mo B-complex pa dyan, nga na may D3 Bio.
6: Importante na sa imong kurinti sa imong lawas. Ang ganahan dyan ako, Sir JP, kanang ma-promote jud niya ang production sa happy hormones. Kanabang bisag daghan kag problema, magkatawara gyapon ka kay bastante man ang imo nga happy hormones.
5: Gusto ko happy ka.
6: Naman joy mga ingana nga tao, Sir JP, kanang kaya jud nila kontrolon ang stress. Mao nay emotional intelligence, emotional quotient og intelligent quotient. Duha jud iyang gi-promote ang EQ og IQ. Wow kayo unya. Naaba na sa imong plan D3?
5: Wala.
6: Tungod sa MCT nga naa sa D3 Bio or ang medium chain triglyceride.
5: Wala tayo oras, Doc. Ako si Jean Paul Hineroso.
6: Huwag ako nasab si Doc Ramil Oy. May panglawas ipanayon.
5: Ayaw, abusuhon.
3: D3 Bio.
8: O, si Richard.
9: Siging galabad akong ulo.
8: Tasa dahil kong blood pressure.
9: Painom ko sa akong asawa, D3 Bio.
8: Sa nakabulan na wala lang akong labad sa akong ulo.
9: Normal lang akong blood pressure.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may visio. Ang visio nga may D3. Papalit sa mga bulika. D3 Bio. D3 Bio Health News. D3 Bio.
10: Ako si Pili Kabugnason. Nakugyo natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kay gaana akong pamatyag sa lawas. Wala na ko ipamati sa lawas.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may visio. Ang visio nga may D3. Papalit sa mga butika. D3 Bio.

0: Pampaya. DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Para sa malimpyong at dugo, DTX 500. Para sa himsog gatay, DTX 500. Sundo sa mga eksperto, ang DTX 500 ang adunay pinakataas ga antioxidant nga makaayo ug magalimpyo sa tay. DTX 500. Napamatud-an na sa mga eksperto. Testingin ninyo. DTX 500. Mapalit sa pinakaduol nga butika sa inyong lugar.
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, mutudlo, mubalanse, mapalig-on sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon. Upo, sikon tra kaso, TB pneumonia, o guman pang mga balatian. Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na! Ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C! Mag-Mighty C na!
3: DTX Coffee Mix!
4: Ako si Rico, sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix!
5: Pamasang ang butika!
3: DTX Beauty Soap!
6: Ako si Katrina, gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
3: DTX Beauty Soap!
5: Pamasang sa mga butika!
7: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
8: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
7: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
8: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
7: Clinica Deo Fresh. Available now.
9: Kasakit ang tiyan?
10: Max 4 Biotics!
9: Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan?
10: Max 4 Biotics!
9: Kabulig sa pagparami isang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka.
10: Para healthy ang tiyan,
9: mag-Clinica Max 4 Biotics!
11: Extend Food Supplement for Men.
12: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakarangkada kay Mrs. Ang natilawan, pang-extend food supplement for men, daw hindi ko kapatim na nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa extend food supplement for men. Tibo gid.
11: Extend Food Supplement for Men.
13: Uy, besh, kanusa mong kamo ato sa bangko aron mi-withdraw sem sweldo?
14: Ugma puhon ko mo-withdraw, besh. Adto ra ko sa DCCCO kay mohapit pud ko og bayad sa akong loan og save pud gamay ba?
13: Hala, naa di ATM dito?
14: Naunsa mang kanga dugay naman na. Dito ra withdraw para makabisita pud ka sa office kay miyembro tag iabya pud ka.
13: Daghan magtawo dito, good.
14: Naay daghang satellite office ang Dumaguete branch, besh. Pwede sa Kalindagan, Loksin, Daro, Bakong, Valencia o Shaton Satellite Office.
13: Ama o ba, besh? Pwede ka day dito? Sige, adto ko sa satellite office para pag gusto kong parking sa akong sakyanan.
14: Sana all na ay i-parking.
15: DCCCO ATM available alang sa mga miyembro sa musunod nga opisina: Dumaguete Branch, Loksin Satellite Office, Valencia Satellite Office, Daro Satellite Office, Baiz Branch, Tanhay Satellite Office, Mabinay Satellite Office, Bayawan Branch, Gihulngan Branch, Sikihor Branch, Kabangkalan Branch, San Carlos Branch.
16: Gusto ba ninyong barato o di kalidad ng motorsiklo? Abre na ang Des Marketing, pinakaunang Suzuki 3 Shop din sa siyudad San Carlos. Nagbaligya sila og brand new motorcycle, Suzuki spare parts, oil and lubricant. Nagtanyag usab sila og serbisyo mekaniko. Asa pa ka? Adto na sa Des Suzuki 3 Shop San Carlos. Nganay mutang sa S. Carmona Street, Barangay 6, beside Old CNC Building. Des Marketing, Suzuki 3 Shop, your trusted motorcycle dealer. Alang sa dugang kasayuran, kontaka lang 0969-313-4938. Des Marketing, Suzuki 3 Shop.
17: Nabangga ba ang imong sakyanan? Nagupi gyud. Gabok na ang iyang lawas ani? Kinahanglan na aron i-body repair na bay. Unya, bag-ohon ang pinta. I-wash over na. Aw. Dito na sa Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop. Pulido, durable, hining, unya, barato pa jud. Asa ka pa bay? Dito na sa Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop. Naa sila sa Margarita Ecotourism Highway, Barangay 2, San Carlos City. Telephone number 0928-964-9005. Pagitaan lang sa Irving Valiente. Usabay ha, Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop.
18: Hininga uy.
19: Calling all secondary schools in Negros Island Region. K5 News FM Philippines proudly launches the K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition, a groundbreaking event designed to showcase the next generation of broadcasters. Here's how it works. Each team will have 6 members, 5 broadcasting talents, and 1 technical crew. Together, you will deliver a complete radio program backed with time checks, station ID, news from local to international, sports, entertainment, a field report, and even a clinical products commercial. Presentations must run between 6 and 10 minutes with signals and bells guiding your time. Mark your calendar. Auditions will be held simultaneously on August 23, 2026 in Bacolod City, Kabangkalan, Sagay, San Carlos, Canlaon, Bayawan, and Dumaguete City. Qualified groups will join a joint orientation at August 30, 2026 before going live on the big stage in Bacolod City on September 13, 2026. And the reward, champion takes home 20,000 pesos plus a perpetual trophy. First runner-up, 15,000 pesos. Second runner-up, 10,000 pesos. And 7 consolation prizes of 5,000 pesos each. So gear up, bring your best voices, and let your school shine. The K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition. Only here on K5 News FM Philippines. Your voice, your station.
20: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
21: Number one.
20: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
22: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, con todos ricados. Nga muhatag ka na to, nga sakto nga kasayuran. Ugiya, kabahin sa ato ang maayong panglawas. Mamati, apil sa mga health topics. Adlaw-adlaw, kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas.
23: The doctor is in.
24: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
25: Inaot nga nakainom na mo og DTX 500 nga superior antioxidant og mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
26: Usa sa mga nindot nga stress reliever, Doc, mao ang music.
25: Music therapy, Sir GP. Mm. Ang tunog sa nagaagay nga tubig is very relaxing and comforting.
26: Correct, Doc. And even ang tunog sa falls, no? Kanindot yun paminawon.
25: Mosab, ang tunog sa mga balod nga gahampak sa daplin sa baybayon is also pleasing to the senses.
26: Mm-hmm. Pero Doc Ramil, unsaon man animo, kung di makakadungog, kay bungol man ka.
25: Paita.
26: Ang atong dalunggan na ay mga mekanism nga sensitive sa vibrations, o kining mga vibrations nga gikan sa mga tunog, hubaron sa atong utok aron masabtan na to ang atong nadunggan. Ang auditory ossicles, kauban sa mga tympanic membrane, sensitive kaayo sa oxidative stress, o kung kini maoy madaot, hinahinay nga mawala ang imong pagdungog.
25: Mao na rason, Sir GP, nganong kinanglan jud ta mag DTX 500 og MyTC.
26: Mm.
25: Kini sila ang super antioxidant combination nga maoy mo protekta sa atong mga selula og tissues, apil na ang atong mga auditory senses.
26: Mm.
25: Mosab sa tulo ka mga kinagamyang bukog sa atong lawas, ang malyos, inkos og stapes nga atong gitawag nga auditory ossicles, kung kini magulang ug mugahi, musugod na usab ang pagkawala sa atong pagdungog.
27: DTX 500.
28: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit. Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulo ka capsules sa buntag, tulo pod ka capsules sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
29: DTX 500.
30: Mabalik sa mga butika.
29: DTX 500.
31: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og DTX 500. Halos tanan na akong silingan da DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan, pagpa-check up na ako, nag-100 na lang.
29: DTX 500!
30: Mapali sa mga butika.
26: Ang Mighty C, nga usaman ka major antioxidant, mutabang pod sa pagprotekta sa mga delikado nga parties sa tong pangdungog. Luwas ni ini, kinipod ang makapugong sa mga infeksyon sa atong dulungan nga usapod sa mga rason nganong kita mabungol.
25: Correct Sir JP, kasagaran sa mga bungol nga mga tigulang, kasagaran ra kay naman poy gulang nga dili bungol.
26: Gusto.
25: Kinitungod sa mataas nga antioxidant sa ilang lawas. Napoy mga batan-on pa pero bungol na. Kinitungod kay kulang ang antioxidant sa ilang lawas ug daghang bisyo.
26: Haka na.
25: Dugangan pa jud sa pagpaminaw sa kusog kayo nga mga music. Dire mo sulod kun unsa ka mahinungdanon nga muinom kag DTX 500 og Mighty C. Bisan pa ang pagkatigulang usa sa hinungdan nga nabungol ta. Dili jud na gyapon sukdanan ang edad sa pagkabungol.
26: Mao jud dok.
25: Kay na mangud Sir JP nga tawo nga kung lantawon nimo o tan-aw nimo murag 50 nang edad pero di ayto 25 pa lang. Naapoy 70 anyos na pero ang itsura murag 50 pa lang. So mao ni pipila sa mga pamatuod nga kung puno og antioxidants ang imo lawas, dili jud daling magulang ang imong mga organs. Apan kung bungol ka, pasabot nga kulang ka sa antioxidant.
26: Ang kusog nga music dok usaman sa makapabungol sa tawo. Dala na po dagway na dok ang mga singka sa mga misis nimo.
25: Hello?
26: Makabungol maday na.
25: Ako mabungol ko na munang mudagan ko. Dili man tanto Sir JP, pero kanang balik-balik nga mga yaw-yaw makabungol jud na. Pero nice solution Sir JP kabalo kag unsa? Ayaw rag paminawa.
26: Wala gyud. Sa to pa dok kung tabian si Mrs. kinanglanon jud nga mag-detect sa 500 og Mighty C. Kanang dili ka mabungol sa kasaba yag yaw-yaw.
25: Oh, kanang mga Mr. da, inom na mo og DTX 500 og Mighty C kay kung dili ka mo inom og DTX 500 Mighty C murag mabungol gyud gas yaw-yaw. Correct. No? Let's protect our hearing by protecting ourselves. Take DTX 500 and Mighty C every day.
0: DTX 500.
31: Sa Janice, okay kayo mo man akong menstruation din gaspat-spat lang hinay kaayo. Ipatay ko sa kong banao. DTX 500 kito capsules a day. Maintain lang nako. Pag regular na akong menstruation, salamat kayo sa DTX 500.
0: DTX 500.
1: Pumali sa mga butika.
2: Kining tulumanon, hatod ganato sa DTX 500. Controls blood sugar. Epektibo kontra sa diabetes. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C para sa himsog nga immune system. D3 Bio, ang D3 nga adunay VCO. Ang VCO nga adunay D3. DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Ryu Coffee, Clinica Deo Fresh para sa puti o humot nga ilok. Extend Food Supplement for Men, laman, pangmatagalan, mapalit sa mga butika. DTX 500 Health Alert.
26: Tuhuan matog dili ang oxidative stress usa sa mga hinungdan.

0: bahin sa antioxidant. Kung tanawin mo ang ilang nga mga pagkaon, way karne, puro prutas, gulay, mo na ilang diet, walay gadget, radiation, imong TV, electronics, carbon emissions, ug walay cell sites, ug towers. Dili uso ang pagkaon sa tami sa una, Sir GP. Basta gani, antioxidant, Sir GP, wala na ilain pang kampiyon. DTX 500 og Mighty C Radio. Kung daghan kang bisyo, mas kinahanglan ka mag-inom og DTX 500 og Mighty C. Kaon og daghang gulay, or utan, daghan pud og prutas. DTX
1: 500! Ako si Alex, nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi og ako pud yung puson sakit. Ipatay ko sa ako misis og DTX 500, tulog ka kapsos sa buntag, tulog pod ka kapsos sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
2: Mabalik sa mga butika. Simple ra jud ang atong approach to live longer, Doc. Ilimit ra ang imong exposure to radiation, toxic chemicals, added sugar, cigarette smoking, alcoholic drinks, katulog og sayo. Unya, likayi ang stress.
0: Gadahan ko ng tulog sayo.
2: Ang pinaka-importante, inom jud DTX 500
0: ug Mighty C. Mo na importante.
2: Aron mataas imong antioxidant.
0: O sarang timailhan sa kataas kayong level sa stressor, GP. Ug mao ang acute memory loss or brain fog. Kanang malimtano na ka? Wala, daghan na nagtaya ang imong utok.
2: Mojod.
0: Unya, kanang bag-oran ni mo gibutang imong yawi, limot kag asa ni mo ibutang, napuhigayon nga mura kag hubog nga wala kayo gagana ang imong utok.
2: Nganong utok man jud ang pinakaunang maapektuhan sa oxidative stress? Kay man grabe mo gamit sa glucose ang brain.
0: Correct.
2: Mao na kung sige kag kaon og tamis, grabe man ang kadaghanon sa free radical sa imong utok.
0: Manaw say maglagot ang ginikanan, Sir GP, ang inahan. Ikaw bata pa ka, malimtanon ka. Saon kay ikaw ginikanan? Grabe po ka magpakaon sa imong bata og mga tamis. Manay unang epekto. Pero kung ka, Sir JP, kinanglan dili mo gikan sa kamay ang imong ipakaon sa imong utok. Kinanglan nga ang imong source is good fats. Mga medium chain triglycerides nga mao'y number one source sa energy nga wala ga-produce og oxidative stress. Ang fats nga gikan sa lubi, bukado, mani, mao kini ang mga good fats nga nindot og maayong ipakaon sa utok aron makuhaan ang free radicals generation sa lawas. Murag usa ka ginikanan nga gisugo niyang anak nga magsibing sa bangko, Sir JP. Tagaan niya og usa ka milyon yang anak. Unya ingon nga siya na'y bahala mag-save ug magpadako. Control ang expenses ug depositohan kini kung adunay mga kapin aron motubo ang savings. Ang anak nga utukan, syempre mag-savings jud na. Padaghanon to niya ang initial nga investment gikan sa iyang inahan. Pero ang anak nga wala gagamit siyang utok, ahutlo na niya gasto, Sir JP. Mo nang sa katapusan, wala na'y mahibilin nga investment nga gihatag sa iyang inahan. Sunod sa'y mahitabo, mabankrap, Sir
2: JP. Bankrap jud.
0: So sama sa atong lawas, naata aning gitawag nga antioxidants ang gihatag sa atong inahan, sa atong pagkatao, aning kalibutan. Ugaling, sige man ikahurot. Kung wala taga-kaon og prutas og utan, wala kay gidugan nga deposit. Matag-adlaw pod, magbugnuan na yung atong free radicals og antioxidants, wala pod kagainom og mga antioxidants nga mga food supplements sama sa DTX 500 og Mighty C, mao man unta ang makahatag ni mog savings nga antioxidants sa imong lawas kung sige unta kag inom og DTX 500 og Mighty C.
3: DTX 500. Ako si Danny, na-diagnose nga naay fatty liver. Natunggan ko nga nindot ang DTX 500 sa atay. O gisuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, nalik sa normal kuang atay. Epektibo ang DTX 500.
4: DTX 500.
5: Mabali sa mga butika.
4: Kining tulumanon, hatod ka nato sa DTX 500. Controls blood sugar. Epektibo kontra sa diabetes. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C para sa himsog nga immune system. D3 Bio, ang D3 nga adunay VCO. Ang VCO nga adunay D3. DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Ryu Coffee, Clinica Deo Fresh para sa puti o humot nga ilok, Extend Food Supplement for Men, Laman pang matagalan, mapalit sa mga butika.
0: Ang pag-inom o kape, Sir JP, tao ba na jud sa adlaw-adlaw natong panginabuhi?
2: Gusto.
0: Isip o sa kapinoy, lahir na jud kung makakapi ka. Muna, kung nai DTX Coffee Mix, gigama nato ni Sir JP aron ma-enjoy nila ang pag-detox sa ilang lawa samtang sila nangapi.
2: Correct yun na, Doc. Gakapi ka na, ga-detox ka pa. Ang DTX Coffee Mix adunay chia seeds nga mo'y makapaniwang. Sa mga ganandi ang magpagamay, magpaubusog timbang, perfect jod ang DTX Coffee Mix.
0: Katong mga kwartahan niya, maayo po ang DTX Premium Coffee. Mahal ra siya kumparar sa DTX Coffee Mix. Tungod kini anaay, ganoderma, mushroom ug stevia. Perfect jod sa mga naay diabetes.
2: Lami ni siya, Doc, kay lasang kapi jod. Unsa? special pa. Mm. Pero kung gusto jud nilang makatabang sa mga pobre, suren po nila ang Rayo Coffee.
0: Mm. Lami po, Sir JP, ang sabor sa Rayo Coffee. Ang nakanindot aning Rayo Coffee, kay nakakapi ka na, nakatabang pa jud ka sa mga kabos. Kaya nga naman,

0: sa imong pagpalit sa Rayo Coffee, bahin na sa halin ini moadto sa Rayo Foundation nga pundo. Mm. Kining pundo mo'y gamiton aron itabang sa labing nagakinahanglan.
1: Kala medyo na ng feeling nga mintras ka kapikadok, makahibalupod ka nga makatabang kas mga pobre.
0: Mao jud Sir GP, DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix o Rayo Coffee, sulayin ninyo.
2: D3 Bio Health News. D3 Bio.
3: Ako si Nilita Gandalaw na ay Edmiston. Dako kaayong tabang ang D3 Bio nako. Human sa duha ka bulan na kong inom, natunaw na jud ang bato.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
1: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Hinaroso.
0: Ako na sab si Dr. Ramil Oy. Hisgutan nato karon ang caprylic acid nga naa sa D3 Bio ug wala sa plain nga ordinary D3.
1: Another powerful component sa D3 Bio nga wala sa plain or ordinary nga D3, ang caprylic acid. Ang sige magud natong hisgutan, Dr. Mil, ang kabahin sa lauric acid nga mahimong monolaurin. Karon, let's focus on caprylic acid.
0: Yes, buti pasabot Sir JP nga dili tanang acid makapadaot.
1: Husto.
0: Napoy usa ka acid nga gikan sa tambok, gikan sa extra virgin coconut oil nga naa sa D3 Bio.
1: Unya nga numang ginarekomendar nato ang caprylic acid. Kini ang naa sa breast milk. So sigurado nga luwas jud ni siya o gamiton. Ang atuang breast milk nga naay lauric acid na padjoy caprylic acid. Unya, unsa may kalainan nila ni lauric acid? Si lauric acid usa ka medium chain triglycerides nga naay 12 carbon chain. Apan si caprylic acid walo laman ka carbon chain.
0: Sa to pa Sir GP, kay 12 man si lauric acid mas daghan siyang conversion. Ang nakanindot ni lauric acid kay mo change usa siya into monolaurin. Kung sa diin sa sulod sa 8 ka oras motuyok-tuyok ni sa imong lawas para protektahan ang imong selula batok sa mga bakterya, virus, mo na nakanindot jud ni lauric acid. Pero ang caprylic acid ang nakanindot ani samot na kung gabiyahe ka. Paspas ra jud siya mahimong energy.
1: Wow.
0: Pero dili ra ingon nga ma-change energy ra siya, antibacterial po siya.
1: Napudya siya antibacterial property doc. So kampyon jud ang antibacterial, kampyon ang antiviral o kampyon pod ang antifungal properties anang caprylic acid. Once ma-convert na ni siya into monoglyceride. Si lauric acid if magbuhat siyag monoglyceride, ang gawas niya is monolaurin. Apan ining si caprylic acid mahimong monocaprylin kung ma-convert ni into monoglyceride. Monocaprylin specialized in hepatitis C, sumala pa sa pagtuon.
2: D3 Bio.
4: Ako si Jaime Irisorio, nagpasalamat ko sa
5: D3 Bio.
4: Sa usa ka semana ang samad sa sulod sa akong dalunga na ayo.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
0: Kung makainom ka og D3 Bio, malik kayan jud. Kung naa kay hepatitis C, kaya jud niya i-correct.
1: Kung aduna kay hepatitis, ang pinakaimportanteng butang di ay na imong buhaton ang pagpaubos or kining pagkontrol sa imuhang viral load of hepatitis
0: para dili na maapektuhan ang imong atay.
1: Correct. Mao jud. Kay kung mudagan na ni sila na unsaon na lang, kasagaran mahimo ni siyang cirrhosis or scarring of the liver, muna'y atong protektahan. Dapat dili jud may tabo kining scarring of the liver tungod sa hepatitis.
0: Yeah, Sir JP, no? Naa na kay D3 Bio, doon na pa kay caprylic acid nga gabuhat og mono caprylin. Pero dali ra ni sila mo stay, Sir JP. Kay mahimo man dayon ni siyang energy.
1: Mojud kini nga iyahang second major role ang paghatag kanimo og instant energy.
0: Yes, instant energy nga dili makapadako sa imong buyon.
1: Aka nindota pog klaseng energy na oy.
0: Baling nindota gyud Sir JP. Mangita kag makaon nga ma-energize ka nga dili mo dako imong buyon, wala gyud. Pero ang carbohydrates makahatag pud tinuod og instant energy, pero kung malabihan mudako pud ang imong buyon.
1: So unsa man ang may tabo kung ikaw mo inom og D3 Bio? Una, makuha nimo ang benefits sa lauric acid and monolaurin og benefits of caprylic acid and monocaprylin. So unsa man ang mga gibuhat niini kung ikay gasakit, pananglitan, gihilantan ka, inom ka og D3 Bio.
0: Inom siya Sir GP's og 2 soft gels every 4 hours. Therapeutic dosage siya. Samot na kung wala na kay gana mo kaon. Kusgan ra gihapon ka bisag na kay hilanat. Tambal na, ma-energize ka pa. Dili ni mo ni makita sa plain D3
1: husto,
0: Sir GP.
1: Husto.
0: Munang sige na mo ginapadasig ang ato ang mga suking tigpaminaw nga kung mo gamit na lamang og ka og D3, gamit na lang jud o D3 Bio.
2: D3 Bio!
5: O, oh, si Richard.
6: Siging galabad akong ulo.
5: Tasa dahil kong blood pressure.
6: Painom ko sa akong asawa, D3 Bio.
5: Sa nakabulan na wala lang akong labad sa akong ulo.
6: Normal lang akong blood pressure.
2: D3 Bio! Ang D3 nga may visio. Ang visio nga may D3. Papalit sa mga butika. D3 Bio! D3 Bio! Health News! Kining tulumanon, hatud kanato sa DTX 500 controls blood sugar, epektibo kontra sa diabetes. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C para sa himsog nga immune system. D3 Bio, ang D3 nga adunay Visio, ang Visio nga adunay D3. DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Ryu Coffee, Clinica Deo Fresh para sa puti ug humot nga ilok. Extend food supplement for men. Laman pangmatagalan, mapalit sa mga butika.
0: Ang pagbaho sa ilok, sulbaron yun nato, Sir GP.
1: Mm.
0: Tungod kay maulaw mangkas mga tao nga kulima, niya, labi na imong tupad, maglain ang kuhan, ang tsura.
1: Muna igiingondok nga, dilita ng tao nga gadubli og mask na hadlok sa virus. Ang uban ni Ana, nabawaan na Diyos ilok.
0: Di na sila kinanglan pang magproblema, Sir GP, kay natay Clinica Deo Fresh.
1: Kayang-kaya,
0: Jude, walaon ang baho, Sir GP, tungod kay kining virgin coconut oil nga kampiyon, Jude, mupatay sa mga bakterya, virus ug fungus na ana sa Clinica Deo Fresh.
1: Unya, all natural pa, Jude, Doc, kay very safe pod gamiton tungod kay wala ni siya gitawag ka ng aluminum ba nga makadaot sa imong panit na ni siya whitening agent nga makapaputi sa imong ilok.
0: Lahira, Jude, Sir GP, kung puti ng imong ilok, unya, humot pa, Jude.
1: Ubit. Tao. Ayun na mong padugay pa. Gamit na jog Clinica Deo Fresh.
0: Usa sa mga benepisyo sa pag-exercise, Sir GP, is ang blood circulation.
1: True.
0: Ang problema kasagaran kay wala na panahon para mag-exercise. Salamat kay Nai Extend Food Supplement. Bisag busy ka, mura rakag naka-exercise.
1: Exercise sa kama ba, Doc?
0: Dala na natin, Sir GP, sa added benefits.
1: Austo.
0: Kanang Extend Food Supplement for Men. Tungod sa pag-boost sa extend sa blood circulation, kinisad maoy magpakusog sa layog ni mama o papa matagabi.
1: Lami, Judy, ang Extend Food Supplement for Men, Doc, kay okay nang circulation, makahatag pa, Judy, o gana sa wala na kusog na pinuti ni papa.
0: Nadyo pa naman, Sir GP, nga lami, Judy, inom o kape, sabot na kung laay kayo.
1: Ako, Doc, pag matakos buntag, kape din akong pangitaon. Ang nakanindot sa DTX Coffee, Doc, kay dili siya gastric irritant. Siya da kayo ni, dili yun mo sakit imong tihan, bisan mga pika, nga wa pa kay kakaon.
0: Ang nakanindot pa, Judy, na yung DTX Coffee Mix, Sir GP, kay naa siya chia seeds, nga makapaubos sa imong timbang. Unya, kung niwang pud ka, dili siya ingon nga musamot ka kaniwa. Ang kay stored fats raman ang target nga wala o ni chia seeds.
1: So, ang pinaka-advantage, Doc, aning DTX Coffee Mix is naa na siya disugared sugarcane extract. Nga mo'y usa ka powerful antioxidant sa DTX 500.
0: Mo na igingon, Sir GP, nga gakapi ka na, ga-detox ka pa.
1: Of course. Pero, Doc, ug naman siya extra nga kwarta, lami pud ning sulayan ang DTX Premium Coffee.
0: Oo, nindot na.
1: Nagunay Ganoderma og Stevia. Perfect yun ni sa mga na-diabetes. May kamahalan ron ta ni kumpara sa DTX Coffee Mix tungod sa permeado good kani mga ingredients.
0: Siyempre, na Ganoderma, na Stevia, medyo mahal gid ang premium. Pero ang mga kaya lang, DTX Coffee Mix la. Unya sa mga tao pod nga matinabangon, Sir GP, nindot ang Rayo Coffee. Kay kining kape makatabang sa mga kabos nato nga mga igsuon.
1: Sa imong pagpalit aning Rayo Coffee, bahin sa hali ni ini, idonar sa Rayo Foundation. Isip pundo para itabang sa mga labing nagakinanglan.
0: Sa ato pa, na sila itulo ka pwedeng pilihan, Sir GP.
1: No.
0: DTX Premium Coffee for the best experience. DTX Coffee Mix na ay chia seeds o kining Rayo Coffee sa mga gustong mutabang sa mga kabos. Sulayan na ninyo, gakapi ka na,
1: ga-detox ka pa!
2: D3 Bio Health News! D3 Bio!
7: Ako si Elena, gainom jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus o mga bakterya.
2: D3 Bio! Ang D3 gamay Visio! Ang Visio gamay D3! Mapalit sa mga butika! D3 Bio!
1: Mga ka-D3 Bio, ako si Jean Paul Generoso.
0: Ako sab, si Dr. Ramil Oy, hinautuntang na inom na ninyo ang inyong D3 Bio nga 10 times more potent compared sa ordinary nga plain D3. Ato na sad i-review ang mga advantages sa pag-inom sa D3 Bio over the plain D3, Sir GP.
1: Ang D3 Bio, kauban ang iyahang medium chain triglycerides o kining ginatawag nga MCT, adunay antidepressant effects sa imong brain.
0: Uy, nindot na.
1: Nga kining mga good fats mo promote og ketones, nindot ni siya nga pagkaon para sa imong utok. Adunay pagtuon sa mga epekto sa medium chain fatty acids, nakitaon og potential ang VCO as antidepressant functional food sumala pa sa pagtuon. But pasabot, Doc, nga kung inom kog plain D3, okay ra. nindot ra jud.
0: Pero mas nindot jud kung D3 Bio ang pilion.
1: Unya makuha ra maguna sa init ang D3.
0: Dili mahatag ni Plain D3 Sir GP nga dili ko mabalaka.
1: Correct.
0: O ma-depress nga mao hinungdan sa uban para tapuson ang ilang hinulamang kinabuhi. Pero kung mag D3 Bio ka, dili ka daling malimtanon. Alert ang imong mental function, kini Sir GP ang nindot. Gusto ba nimo nga bisag nagkaedad na ka, aduna ra gihapon kay presence of mind?
1: Oh,
0: D3 Bio, ang MCT og kiton sa D3 Bio nga wala sa Plain D3. Nganong mag D3 Bio ka, over ordinary vitamin D3? Tungod the versatility of D3 Bio, pwede nako siya mainom ug makuha nako ang tibok benepisyo sa D3 Bio. Ug pwede pud nako magamit ang soft gel capsule para sa akong mga bugas-bugas.
1: Wow!
0: Para sa akong mga fungi. Pwede na ako niya mabutang kung na ako'y mga samad para paspas ang pag-ayo. Mga ringworms, pwede na ako siyang mahimong topical, Sir GP.
1: Mura din nag-topical cream.
0: Mura yun.
1: Oh, topical oil, Doc, to be exact.
2: D3 Bio.
8: Ako si Pili Kabug Nason. Ako yun, natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kay gaana akong pamatiyag sa lawas. Wala na ako yung pamati sa lawas.
2: D3 Bio. Ang D3 ng may visio. Ang visio ng may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
0: Topical oil or antiseptic sa lawas. The advantage kung naa kay D3 Bio sa imuhang medicine cabinet, daghan kayo siyag sarang matambalan, Sir GP. Sa madman o sa sulod sa lawas sa imong panit, that's why I choose D3 Bio over ordinary vitamin D3.
1: Nainom duman ako, Doc, ang lecture ni Sir Kevin atong ni Agi. Alpha lipoic acid. Nana sa ato ang lawas, ang atong gitawag nga antioxidants. Ang alpha lipoic acid, siya na ang ga-recycle sa imuhang mga antioxidants.
0: Yes, anaa sa atong lawas ug kini diay gitawag nga caprylic acid nga naa sa D3 Bio. Mao ni siya ang gapadaghan sa ato ang alpha lipoic acid. Recycler mangguna siya sa antioxidant, Sir GP. Kung asa matabangan jud niya ang diabetic neuropathy. Patason niya ang imong alpha lipoic acid, i-recycle niya ang imong glutathione, ang imong vitamin C, tanan nimong antioxidants, iyahan ning i-recycle tungod sa caprylic acid nga naa sa D3 Bio. Pangutana, ang caprylic acid naa ba sa Plain D3?
1: Of course wala.
0: Naa jud na sa D3 Bio. Kini pa, Sir GP, mintras gitabangan sa vitamin D3, maprocess ang mga antibodies batok sa mga balatian, mamahimo jud siyang antibodies for your immunity.
1: Correct, Dr. Ramil.
0: Mao nay trabaho ni D3, matagan jud ta og long lasting nga immunity. Pero si MCT nga naa sa D3 Bio, gahatag og immediate response.
1: Najud na yon, paspas kay na.
0: Pag-abot ni kagaw sa selula, mamatay dayo ni. Di na kinanglan pang mutawag og pulis. Di na kinanglan pang magpatawag og mga sundalo. Mao jud ang bintaha kung ikaw naka D3 Bio. Tanan kini kinahanglan jud nato ang pulis o gwardiya sa imuhang balay.
1: Taway kayong immune system ani, Doc.
0: Pero mas kinahanglan jud nimo una ang gwardiya sa balay.
1: Of course.
0: Ang D3 Bio adunay both active para sa imuhang active immunity o para sa imuhang passive immunity.
1: Murag double barrel shotgun di ay, Doc, ang D3 Bio.
0: Correct, no? Pasabot kung D3 ra imuhang ginom, police station ra inaani mo. Pero kung gainom ka og D3 Bio, may best ka na, may gwardiya ka pa sa imong balay, may police station ka pa.
1: Murag total protection against virus. Sa pagkadaghan di ay, Doc, og rason nga dapat na jud nga mo upgrade og D3 Bio over Plain D3. Apan, Doc, wa na tay oras. Ako si Jean Pauline Roso.
0: Ako sab si Doc Ramil Oy, maing panglawas ipadayon.
1: Ayaw abusohon.
2: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno. Kompleto, con todos ricados. Nga muhatag ka na to, nga sakto nga kasayuran. Ugiya, kambahin sa ato ang maayong panglawas. Mamati, apil sa mga health topics. Adlaw-adlaw, kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas.
9: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM.
1: Shaping the lives of the Filipino.
2: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
3: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og DTX 500. Halos tanan ako silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan pagpa-check up nako nag 100 na lang.
2: DTX 500.
4: Mapalit sa mga butika.
5: Mayong adlaw Dok Ramil Uy. Ako si Jean Paul Generoso.
6: Mayong adlaw po Sir GB. Hinaot nga na inom niyo na ang inyong DTX 500, the superior antioxidant og ang mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Pinakamaayo ni siyang imnon kanang wala pa'y sulod ang inyong mga tiyan. Mm-hmm. Importante kayo ang reproductive health para sa mga lalaki, Sir JP. Oh. Labi na dyan sa mga managtiayon.
5: I agree.
6: Usa sa daghang rason kung anong magbulag ang magtiayon kay ang dili paghimo sa bana sa ilang marital sexual obligation sa asawa. Sama po ang asawa sa bana. Mm. Dako dyan kayo ang papel sa antioxidant sa pag-amping sa reproductive health, Sir JP. Mm-hmm. Pinagi sa pag-inom sa DTX 500, pag-inom og Mighty C, inubanan sa pagkaon sa mga utanon, prutas, mugamay ang tsansa nga magka-problema ka sa imong junior isip usa ka lalaki.
5: Oh. Duha ka klase, Dok Ramil, ang problema sa lalaki sa reproductive health.
6: Mm.
5: Impotence o sterility.
6: Mm.
5: Kung may untag sterility or sterile ang lalaki, kini siya adunay katakos nga mubuhat sa sexual act sa babayi. Apan dili siya makapaanak or makabuo og bata.
6: Di makahimog bata.
5: Oo. Ang impotence kanang dili na jud mubarog imong junior.
6: Monelison. Sayon ra man Sir JP kung sperm count raman ang problema.
5: Musto.
6: Kabalo ka nga sa usa ka normal nga semen, kini adunay 40 milyon hangtod 300 milyon ka mga sperms per milliliter.
5: Kadaghana.
6: Magadepende kini sa kondisyon sa imong lawas.
5: Uh-huh.
6: Kung gainom ka DTX 500 og Mighty C, mas maayo jud ang production sa imong viable sperm cells for pregnancy.
5: May ra jud dok kay dili tanan ang mahimog bata.
6: Unsa raman kadaghan ang sperm cells sa lalaki nga may low sperm count?
5: O kana.
6: Mumubo ang sperm count, Sir JP, kung 10 to 20 million ra
5: oba
6: ang ejaculated sperm per milliliter. Pero kung healthy raman ang sperm cell, Sir JP, pwede na ang kadaghan nun. Muresulta sa pagkaburos, ang paglabing-labing ni Mr. o ni Mrs. Nya kung sperm cell health ang paghahisgutan, kinahanglan jud nimo ang antioxidant sama sa DTX 500 o Mighty C. Target sa oxidative stress ang sperm cells.
2: DTX 500!
3: Ako si Jay. Siging kasakit ang akong likod o naistory ang among pamilya nga naay sakit-sakit. Pagkadungog na ako sa radyo, naay DTX 500. Ako gitrayogin. Duha ka kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, gaan na kaya kong pamati. Epektibo kayong DTX 500.
2: DTX 500.
4: Mapali sa mga butika.
5: Sa high doc, dili garantiya ang kadaghanon sa sperm cell.
6: Correct.
5: Para makabuhat og bata ang lalaki.
6: Mm.
5: Una, base ng babae unya pod ang naay problema. Ikadua, daghan pod tinuod ang sperm cell nga maproduce sa ejaculation apan kini adunay depekto.
6: Sa usa ka pagtuon gibuhat sa mga lalaki nga may problema sa sperm count, naibalaan nga ang major ko sa may depekto sa sperm ang oxidative stress. Ang free radicals wala raga padaot sa integrity sa sperm cells. Kini pod gapang daot sa fertilizing potential sa sperm cells. Tungod sa pagkadaot po sa free radical sa proteins o lipids sa plasma membrane sa imong sperm.
5: Kana nga damage dok, resulta tungod sa bisyo. Sama ng pag-inom, pag-alak,
6: sigarilyo.
5: Pagkaon sa sobra-sobra nga added sugar, kana mga tamis, o dili pagkaon sa mga prutas o utan. Samot na ang wala ginom o DTX 500 o Mighty C. Isip superior source of antioxidants.
6: Oon niya, sa managasawa, diha ganahang makabuo o magkaanak, gusto gid sila magbata sa JP ba?
5: Oh.
6: Makabuo yung anak. Inom yun sila DTX 500 o Mighty C. Likay ang bisyo, ayaw sigig bilar, o ayaw sigig kaon daghang tamis. Saon man nga naaman dyo'y ginikanan nga pabaya radyo sa ilahang pagkamabdo, Sir JP. Muinom, manigarilyo, magdruga.
5: Kadaghan.
6: Nga, mas taas pa dyo'y ang oxidative stress. Sa kining stage, Sir JP, pwede dyo'y makurap ang oxidative stress. Ang din is sa developing zygote.
5: Oh.
6: Makurata na lang ka nga naay ni tubo nga bukol sa lawas sa imong anak. Sa tinai ba, utok ba, o cancer radyo di ay.
5: Dok Ramil, kasagaran sa mga balatian, hereditary.
6: Pero kung gusto ka manigurado, Sir JP, ako pa ninyo, paimnon nyo guan, DTX 500 o Mighty C inyo asawa o imong bana, aron dili lang lawas ni mo healthy, kundi apil ng imong mangin baby.
5: Kana, kuha na dito yung panahon, Dok Ramil. Time to say bye-bye na. Ako si Jean Paul Generoso.
6: O ako na sab si Dok Ramil Oy, sing maayong lawas ampingan.
5: Ayaw, abusuhan.
2: DTX 500.
7: Ako si Danny, na-diagnose nga naay fatty liver. Natunggan ko nga nindo ang DTX 500 sa atay. O gisuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sulod sa usa ka bulan balik sa normal kuang atay. Epektibo ang DTX 500.
2: DTX 500.
4: Mabali sa mga butika.
2: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. D3 Bio.
8: Ako si Florazel. Before, problema dyan na ako ang irregular nga regla. Mabot pa dyan ang tulong kabulan. Pero sukat ni inom ko sa D3 Bio, normal na dyan rin akong regla.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
4: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio. D3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. Nawant ang nabakaugana sa kama? Basin og may diabetes ka? DTX 500 na! Ang DTX 500 adunay powerful extracts, nga phytochemicals ug antioxidants, nga gigan sa palaya ug the sugared sugar cane, mga organic compounds nga effective batok sa sakit nga diabetes. DTX 500 mapalit sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatud-an sa mga eksperto nga dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tanan nga mga allergies pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba nimo ang samad nga dugay maayo? Mag Mighty C na. Ang alkaline nga vitamin C makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C. Mag Mighty C na. DTX Coffee Mix.
1: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
2: Hi, ako si Roslyn. Isa ka model. Kung kapangita ka mo sang effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga besh.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butik.
3: Gabasa na naman bala ang imo.
4: Ay, gabasa na naman.
3: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
5: Always nagabasa.
3: Kag nagabaho ang kilikili.
5: Mag-Clinical Dayo Fresh.
3: Para sa maputi at mabangong kilikili.
5: Clinical Dayo Fresh.
4: Nagabasa na naman balaga.
3: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
5: Clinical Dayo Fresh.
3: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Masakit mangihi? Mag-Spore Biotics ka. Base UTI na ina. Mag-Spore Biotics na. May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatuga sa pabalik-balik ni UTI.
7: Ang fortified nga probiotics. Clinica Spore Biotics.
8: Extend Food Supplement for Men.
9: O si Juni taga-Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
8: Extend Food Supplement for Men.
10: JI Telecom offers the best deals in Visayas. JI Telecom continuously supports JI Cares charities, distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide. Sa JI Telecom, happy ka! Sa home credit, pautang na gamay ang interes. Makapili ka sa imuhang freebies or discount. Basta sa JI Telecom, sigurado, garantisado, masaligan o abot kaya. San Carlos Senyos, ato ani! Bisitaha ang JI Telecom na himutang sa Vigostilo Street dool sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos dool sa Jollibee.
11: Nasa'yo na ang lahat, pati ang puso ko.
8: Calling all secondary schools in Negros Island Region. K5 News FM Philippines proudly launches the K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition, a groundbreaking event designed to showcase the next generation of broadcasters. Here's how it works. Each team will have 6 members, 5 broadcasting talents, and 1 technical crew. Together, you will deliver a complete radio program packed with time checks, station ID, news from local to international, sports, entertainment, a field report, and even a clinical products commercial. Presentations must run between 6 and 10 minutes with signals and bells guiding your time. Mark your calendar. Auditions will be held simultaneously on August 23, 2026 in Bacolod City, Kabangkalan, Sagay, San Carlos, Canlaon, Bayawan, and Dumaguete City. Qualified groups will join a joint orientation at August 30, 2026 before going live on the big stage in Bacolod City on September 13, 2026. And the reward, champion takes home 20,000 pesos plus a perpetual trophy. First runner-up, 15,000 pesos. Second runner-up, 10,000 pesos. And 7 consolation prizes of 5,000 pesos each. So gear up, bring your best voices, and let your school shine. The K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition. Only here on K5 News FM Philippines. Your voice, your station.
12: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Mighty C, mutudlo, mubalanse, mubaligon sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon. Upo, si kontra kaso, TB pneumonia o guban pang mga balatian para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C. Mag-Mighty C na!
1: DTX Coffee Mix.
2: Ako si Rina. Permi lang ga hulong akong ulo. Sang nag-testing man ako. DTX Coffee Mix. Panamigid sang pamatyag. Natula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mabakal mga butika.
1: DTX Beauty Cell.
4: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
5: Una.
4: Problema. Gid ako sa akong body odor.
5: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
4: Pero subong.
5: Sadya na gid ako sa budig sang DTX Beauty Soap.
4: Kag naghamis ka nagputi. Gid akong nga panit.
5: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap.
3: Mabakal sa mga butika.
6: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
6: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
7: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh. Available now.
8: Spore Biotics kontra sa viral infection loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. Spore Biotics nagatap na sa pag-atake sang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics
9: Extend Food Supplement for Men.
10: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi nagin makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko. Wow, ayos gid. Kamuman bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
9: Extend
1: Food Supplement for Men.
11: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM.
1: Sharpening the lives of the Filipino.
2: D3 Bio.
3: Ako si Jaime Ilisorio. Nagpasalamat po sa D3 Bio. Sa usa ka semana, ang samad sa sulod sa akong dalunga na ayo.
2: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3.
4: Papalit sa mga butika.
2: D3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Pirmi ka pangihi,
2: hanap ka pananaw,
1: ug pagpaminod sa mga tiin,
2: basin aduna kay diabetes.
1: Mag DTX 500.
2: Epektibo sa pagpamubo
1: sa blood sugar levels.
2: Di kaya ang diabetes.
1: Mag DTX 500.
2: Karun tayo.
3: Mapalit sa pinakadulong nga butika sa inyong lugar.
1: DTX 500. TTX Coffee Mix.
4: Si Jerry Tukay, madugay ko na nabuntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, iwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslong kagang acid reflux.
1: TTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika.
1: TTX Beauty Soap.
5: Ako si Jenny, sa ako ka beauty consultant. Kinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugason kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, hindi mo sa down sa bayabas, madre de cacao, kag papaya fruit extract para sa nawonga pimple free.
1: DTX Beauty Soap.
3: Mabaka sa mga butika.
6: Gabasa na naman bala ang imo.
7: Ay, gabasa na naman?
6: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
8: Always nagabasa.
6: Kag nagabaho ang kilikili.
8: Mag Clinical Deo Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Clinical Deo Fresh.
7: Nagabasa na naman balaga.
6: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
8: Clinical Deo Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Wala balasang may gana mag-istorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
2: Ew! Yucky!
1: Mag-Spore Biotics ka! Clinicas for Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong ababa. Clinicas for Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong ababa nga nagatuga sa tooth decay nga bad breath. Clinicas for Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
3: Extend Food Superman.
4: Ako sa Renato, nalarma ko sang ginsuyaan ako sa partner ko. Balaan ko may kulang. Ginrecommend sa amigo ko, gamit ko Extend Food Supplement for Men. Ay puwerte. Wala na buwas ah. Gapang hindi ang partner ko. Testingin nyo ba lang? Sa Extend Food Supplement for Men. Pursado kagin.
3: Extend Food Supplement for Men.
5: JI Telecom offers the best deals in Visayas. JI Telecom continuously supports JI Cares Charities, distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide. Sa JI Telecom, happy ka. Sa home credit, pautang na gamay ang interest. Makapili ka sa imuhang free or discount. Basta sa JI Telecom, sigurado, garantisado, masaligan o abot kaya. San Carlos Senyos, ato ani. Bisitaha ang JI Telecom na himutang sa Vigo Stilo Street dool sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos dool sa Jollibee.
6: Nasa'yo na ang lahat, pati ang puso ko.
7: Gusto ba ninyong barato o di kalidad ng motorsiklo? Abre na ang Des Marketing, pinakaunang Suzuki 3 Shop din sa siyudad San Carlos. Nagbaligya sila og brand new motorcycle, Suzuki spare parts, oil and lubricant. Nagtanyag usab sila og serbisyo mekaniko. Asa pa ka? Adto na sa Des Suzuki 3 Shop San Carlos. Nga naimutang sa S. Carmona Street, Barangay 6, beside Old CNC Building. Des Marketing, Suzuki 3 Shop, your trusted motorcycle dealer. Alang sa lugang kasayuran, kontaka lang 0969-313-4938. Des Marketing, Suzuki 3 Shop.
8: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K95 News FM.
1: Championing the lives of the Filipino.
2: D3 Bio Health News. D3 Bio.
3: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa D3 Bio. Dali lang naayo akong sama.
2: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
4: Kapalit sa mga kapatid.
2: D3 Bio.
5: Mga ka D3 Bio ko si Jean Paul Hineroso.
6: Ako na usab si Dr. Miloy. Ako nang hinaot nga inyo nang nainom ang inyong D3 Bio. Ang benefits kung gainom ka D3 Bio. D3 Bio ha? Dili ordinary nga plain D3.
5: Dili ordinary.
6: Diba, naamanay kagaw sa atong tinay, Sir GP?
5: Yes.
6: Ga-produce na siya og endotoxin. Ang tawag ana nga endotoxin, Sir GP, is lipopolysaccharides.
5: Pupo na siya sa probiotics. Gitawag nga lipopolysaccharides.
6: Lipopolysaccharides, o kung daghan kini sa imong dugo, pasabot nga, daot na ang imong gut. Doon na kanay leaky gut.
5: Pasabot nga, nakalusot ni siya sa imuhang portal vein.
6: So, ang benepisyo, kung gasigi kag inom og D3 Bio, Sir GP, kay tungod kay na-ay MCT ang D3 Bio, medium chain triglycerides. Ga-travel kini padulong sa imong lymphatic system, padulong sa imong dugo, sa imong bloodstreams. O kining MCT, kikuha niya ang proteins o kining mga lipopolysaccharides aron mamahimong chylomicrons. O kining chylomicrons, Sir GP, mo form na po ni og lipoprotein balik padulong sa imong atay aron limpyuhan o makonvert na dayon into energy ang imong inom nga D3 Bio.
5: Ang akong giganahan na ng D3 Bio, Doc, gawas nga ginapabalik niya ang mga gapalayo, iha pa jud ning pangitaon ang gitawag nga H. pylori bacteria aron malikaya nato ang sakit nga ulcer.
6: Correct.
5: Nya kato mga gi-ulcer diha, pwede jud mo muinom og D3 Bio, makapugong sa mga bakterya og dili ra na. Gipabaga pa jud niya ang imuhang stomach lining.
6: Unya may mga mucus production pata nga makaprotektar sa atong lining, Sir GP.
5: Oo, aron matrap ang mga kagaw nga masulod sa itong lawas.
2: D3 Bio.
7: Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom po ni ini sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
4: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio.
5: Ang siking gisulti ni mo Dr. Miel nga herbal antibiotic, sibuyas, ahos ug hani, imong pigaan og tulo ka D3 Bio ug kana imong gamiton. Dili lamang kani antibiotic, antiviral food. Dili tanang ubo ha, bacterial. Ang uban, viral. So, maunay usahay, bisag mo inom kag herbal antibiotic, dili mawala kay man viral di ay.
6: So, ang tip ana, ang imong herbal antibiotic, imong pug-an og D3 Bio.
5: Arong maging kampiyon nga kombinasyon, antiviral na, antibacterial pa.
6: Ang D3 Bio, hilo na para sa mga kagaw.
5: Correct.
6: Muna kung hilantan dayon matrangkaso ka, mag D3 Bio din, Sir GP.
5: Ang D3 Bio, ako dyan yung ibalik-balik. Murarag na ay butika si mong balay. Kanabang murakag na ay stanti sa imong balay.
6: Correct.
5: Mura jud kag butika ang benepisyo nga imong makuha sa D3 Bio sa kadaghan sa pwede niyang mabuhat sa para sa imong lawas. Kung naa kay usa ka box sa D3 Bio, gasakit imutihan tungod sa acid.
6: Pwede mag D3 Bio.
5: Oo.
6: Mao nang kinahanglan jud ang inyong medical cabinet o box. Naa jud D3 Bio. I-appeal jud na usa na sa inyo nga priority.
5: Aka na. Og sa mga clinic pod, sa mga kumpanya, dapat na jud D3 Bio ha. Mo na ipikto sa D3 Bio sa imong kinabuhi basta naa jud na sa inyong balay. Ang flexibility sa D3 Bio, malayo na ka sa subaw, sa trangkaso, sa sipon, sa ubo, o dagan pa mga maayong benepisyo. Muna'y rason nga nung, ganahan jud ko sa D3 Bio.
2: D3 Bio!
8: Ako si Pili Kabugnason. Ako yun natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kay gaana akong pamatiyag sa lawas. Wala na ko yung pamati sa lawas.
2: D3 Bio! Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
4: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio!
6: Akong ipailaila, Sir GP, ang superstar nga naa sa D3 Bio, Sir GP.
5: Ukit sa mana.
6: Maunang monoglycerides nga gitawag monolaurin ug monocaprin. Ang espesyalista nga si monolaurin ug monocaprin ang mga envelope nga virus. Ug kining mga envelope nga mga virus, mao ni mga virus nga mga nagkaaron ingnon nga immune system sila. Pero pero kung maagian ni sila sa monolaurin ug monocaprin nga naa sa D3 Bio, patay jud tanan, Sir GP. Antiviral, antibacterial, dili radiay sa monolaurin. Naa say kauban nga si monocaprin ang ato ang D3 Bio, Sir GP.
5: Muni nakanindot sa D3 Bio. So dapat na jud mag-upgrade sa D3 Bio over plain D3. Wala tayo oras, Dr. Mil, so time to say bye-bye na. Hangtod sa sunod na pod nga pagsibya, ako si Jean Paul Hineroso.
6: Ako na usab si Dr. Mil Oy, mayong panglawas ipadayon.
5: Dili abusuhon.
2: D3 Bio.
9: Ako si Delphine. Usahay nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala Butika na gyud akong mga ginapamati.
2: D3 Payo. Ang D3 nga may visio.
4: Ang visio
2: nga may D3.
4: Kapalit sa mga butika.
2: D3 Payo. D3 Payo. Health News. D3 Payo.
10: Ako si John, usa ka full-time law student. Mas sayon og dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan tungod sa D3 Payo. Bye. Mao kini ang ako ang sekreto.
2: D3 Payo. Ang D3 nga may visio.
4: Ang visio
2: nga may D3.
4: Kapalit sa mga butika.
2: D3 Payo.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX 500.
1: Ako sa Jubilant. Sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin. Kitistingan ako og inom. DTX 500. Duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Masunod sa isa ka bulan. Normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
0: DTX 500. Mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka. Pariyos ang amarkuso. Chia seeds. Besugard sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Beauty Soap.
2: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika.
3: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
4: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
3: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
4: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
3: Clinica Deo Fresh. Available now.
5: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo sa mad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na! Ang alkaline nga vitamin C makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Mighty C! Mutudlo, mubalanse, mubaligoon sa atong immune system. Mighty C mutambal sa tanang mga infeksyon, upo, si ultra kaso, TB, pneumonia o guban pang mga balatian para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C! Mag-Mighty C na!
6: Spore Biotics nga ginupdan sang prebiotics. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
0: Extend Food Superman for Men.
7: Ako si Rosan Bao, akong bana sang nag-edad 40 anyos bala, nagahara-haragid sang una, hindi man na siya musina. Ay gali, naka-extend Food Supplement for Men. Tungod sa extend, wala lang kami kaedad nga duha ba. Nami, gidang extend.
0: Extend Food Superman for Men.
8: Nabangga ba ang imong sakyanan? Nagupit yun. Gabok na ang iyang lawas ani? Kinahanglan na aron i-body repair na bay. Unya, bag-uhon ang pinta. I-wash over na. Aw, dito na sa Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop. Pulido, durable, hining. Unya, barato pa yun. Asa ka pa bay? Dito na sa Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop. Naa sila sa Margarita Ecotourism Highway, Barangay 2, San Carlos City. Telephone number 0928-964-9005. Pagita lang sa Irving Valiente. Usabay ha? Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop.
9: Hindi nga uy.
10: Uy, Besh, kano sa mga kamo ato sa bangko aron mo withdraw sa mga sweldo?
11: Ugma puhon ko mo withdraw, Besh. Adto ra ko sa DCCCO kay mohapit pud ko og bayad sa akong loan og save pud gamay ba?
10: Hala, naa di ATM didto?
11: Naunsa man ka nga dugay naman na. Dito ra withdraw para makabisita pud ka sa office kay miyembro tag iabya pud ka.
10: Daghan magtawo didto good.
11: Naay daghang satellite office ang Dumaguete branch, Besh. Pwede sa Kalindagan, Locsin, Daro, Bakong, Valencia og Shaton satellite office.
10: Ama o ba, Besh? Pwede ka na dito? Sige, adto ko sa satellite office para pag gusto kong parking sa akong sakyanan.
11: Sana all na ay i-parking.
12: DCCCO ATM available alang sa mga miyembro sa musunod nga opisina: Dumaguete Branch, Locsin Satellite Office, Valencia Satellite Office, Daro Satellite Office, Baez Branch, Tanhay Satellite Office, Mabinay Satellite Office, Bayawan Branch, Gihulgan Branch, Sikihor Branch, Kabangkalan Branch, San Carlos Branch.
0: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM.
1: Shopping the lives of the Filipino.
2: Victory Bio.
3: Ako si Mia, atang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease. Gipainom na ko siya D3 Bio. Pipila ka bulan, mibalik na yung normal nga pangunahuna.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
4: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX 500.
1: Ako sa Jubilin, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, kitistingan ako og inom DTX 500, duha ka capsule sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar, 70 na lang.
0: DTX 500. Mapalit sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix? Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Beauty Soap.
3: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika.
4: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatunan sa mga eksperto na dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tanan ng mga allergies, pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine.
5: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit?
4: Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo?
5: Mag-Mighty C na!
4: Ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na o
5: Mighty C! Mag-Mighty C na!
6: Gabasa na naman bala ang imo.
7: Ay, gabasa na naman?
6: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
8: Always nagabasa?
6: Kag nagabaho ang kilikili?
8: Mag-Clinica Dayo Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Clinica Dayo Fresh.
7: Nagabasa na naman balaga.
6: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
8: Clinica Dayo Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
9: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
0: Extend food supplement for men.
10: Ako si Vicky, tatlong amon kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Ina, tungod sa bulig sang extend food supplement for men. Thank you, gid sa extend. Baayaw, gid kami ni mister.
0: Extend Food Superman for Men. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
11: Number one.
0: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipinos.

0: 11 Mbps.
1: Alright, may ngunto mga ka-K5, welcome na naman sa pagpangalaga, Dirigapon, sa tuwang tunamanon.
0: 11 Mbps.

Pero isa ka balita na naman mga ka-K5. Murag grabe na ni. Usahay mga panghitabo nga usay di pud ta ka kalaom. Unsa-unsay makaingon pud ta nga murag di katuhuan mga ka-K5. Lain usab nga pagpamusil sulod sa isa ka tulunghaan. Sa isa ka pribado nga tulunghaan dito sa may

Grabe no, siya good miss mo gipagikuan niya mga ka K5. Gusto ni Carl basig mga kwanta ni. Ka-live siya mga ka K5 unya isa ka grade 7. May to say first year high school ni no. Isod sab ni mga kakay-five kung atuan ning kwan. Pwede ba di mga blurred pag yun, Carl, no? So, nagsulod siya. Kanada lang, mining-mining makuha na to. Agoy. May try ta. Liyog ko no ko, Carl.

Amo na yung pinakalisod no, nga kahimtang. No? Amo na yung dapat hatagag pagtagad mga kakivibe. Not only because day tabo ni but dapat tagaan ni pagtagad mga kakivibe. No? Sige, alas 11:24 na. Ato na nang balik-balikan karon dagidugay mga kakivibe. Grabe no, galay pa siya, gapamusil siya mga kakivibe sa mga estudyante.

Oo, para ano, para makuan pod mga kakayfaibad. I-edit ko hang ikat siya. Kanang sa to gana, kanang gamay, gamay raman na siya. Pwede mapadako. 4x3. Ang ratio niya. Na, ari. Ako lang ko na. Kana. Oo. Nan kana. Tapos i-enlarge. Kari. Sige ka na. Sige, alas 11:26 na mga ka-K5. Padayon tayo sa nandarigyapon sa itong tulamanon. Ay kalimot, ay may buntag kang kagawad Florentino Kusalem. May buntag, may udo ni Mudra Wad. Naon niya, Ma'am Juna Fair, may udo sa may Mitsukushi. Thank you. Sige, alas 11:26 na mga ka-K5. Ari sa ta, uy, kani. Okay na? Wai, kuhay lang kuhan, udyo. Kasi sa... Wala, udyo. Muni, no, ang pangutana lang ba? Ngano siya, ngano man po nga nakahuna-huna siya? Unsay nakapatrigger mga kakayfay? No, morgan ang pangutana na ako ba? Labi na kini mga ba? Kini normal man yung uban nga kanang grupo-grupo, pero... Kung nantani mong background sa suspect mga kakayfay, di ka katuoy. Gawa sa iyahang pagkalinghod nga pangidaron, di po kakatuo mga kakayfay nga isa ka maayog utok nga estudyante. Ha? Muni, say daghan pong mga pangutana. Kung nga noon siyang panghitabua mga kakayfaib. Oo. Kay, unsa tawag gani? Unya karon misaka na sa upat ang nakalas ang kinabuhi. Sus. Lisura. O, lantaon ta mga kakayfaib o ang panghitabo. No? Ang akuwasang ikwana. Kining panghitabua mga kakayfaib. I-play na tong video. Nga sa diin, money ang live, no? Gilive niya. Aryo, i-play card. Na, ning suniabot siya. Alay na sa eskulahan. No, tapos, sulod siya sa kining kwarto. Wala pagod kabantay yung mga classmate. Ganoon niya. O yaban yung schoolmate. Wala kabantay. So, nagkuhan siya. Dayon, armas na yung gigunita na. Dayon, buto. Nan. So nagkuha na. So dito na mga kakayfaib nga nanaga na. Oo, sumurag na sa gipon tiriya, Carl eh. Okay, nagdagan eh. Tapos natingalas lang anong naibuto. Napos sa speakers kwarto. Another, nan. Tiro. Na. Shooting spree mga kakayfaib. Oo, no, gagkuhan pa. So, paano na galayb pa na in fairness, ha? Oo. Makita gid nimo mga kakayfaib na so, paano ang isa ka i-post lang, Carl? Oo. Kana, paano naitabo mga kakayfaib? Unsay sinugdanan sa tanan. Kay dito sa asag ito, Tacloban to, no? Una. Kuan man to. Daghan man tog mga probables nga hinungdan. No, bully. Unya kana bitang murag hilumon kuno to. Daghang gid kato nga silingan, no? Tapos kini wa pa man ni kuan ron ato ning pabuton ang mga dugang investigasyon mga kakayfaib. No, kay di gid bay basta-basta. No, makakita kagingon ani nga nya estudyante pagyud. Imagine ninyo mga kakayfaibs, grade 7. Oo, grade 7. So, according pa mga kakayfaib, based sa pinaka-latest, nga sa diin, nagsaka na sa upat ang konfirmadong patay gumikan sa mong pagpamusil. Sumala sa report, duha ka mga dugang casualties
mao ang duha ka mga gwardiya nga sa din siyam ang konpirmado nga sa maron sa mao nga insidente. Sus. So, ikuan ko ko ani Carl. Mao ni siya ang suspect. Taason siya, no? Ang suspect, mga ka-K5, isa ka honor student. Hala? Isa ka honor student nga sa diin, galay pa ni sa social media nga sa din makita ngalan siyang account. Oh, napagin sa with highest honor day ko no? Oh, with the highest honor, yung average is 95.03%. Ah. So, ang pangutana, even maayo kag utok mga ka-K5, mean to say, part ka sa kinibitaong mga mayog pangutok. Pero how come man mga ka-K5, how come man nga kinibitaong nahitabo nganing twist, nikalit lang siya mga ka-K5 o abot sa eskwelahan, dayon gipampusil ang mga estudyante. Money no, oh, highest honor, oh, 95.3%, 95.03% ang yung average. Nabot ko aning kuhan siguro, college na ko eh. Oh, kaning average. Pero high school, impossible. Oh, grabe no? 95.3% mga ka-K5 ang iyang kuhan. So, may to say, may utok. Pero, paano unsay hinungdan ni ining iyang agihimo? I don't know if kuhan ba ni? Kumusta ni siya? Kaya nagpusil po ni siya kagulingon ni. Eh. Oh? Based on kuan, I think mga ka-K5 nagkuan siya eh. I confirm na to ha. Kay wala pa may confirmation eh. Usa ba siya mga ka-K5? Oo. Usa ba siya? No? Muni nakapait. No?

Nagpagawas naman sang official statement ang Ateneo de Zamboanga University. Palo ko, Carl. Ako yung isin. So, kaganyan yung one hour ago. Pero upat na eh. Ay, ari klaro, oh. Sus, pagkuhan ko dahil. Saan yung armas? Ang pangutan na dinigikan. Long arm. Paano nakalusot? No? Long arm siya. Oo. Lisod ni Ikuan. Lisod ni mga ka-K5.

Sige, ato ning tagag-update karon taod-taod mga ka-K5, ha? Kay gusto ako i-confirm kumusta po ang suspect. Alisot pa man po doon i-komento mga ka-K5, pero mo ni resulta. No? Basta kay na madyunon nyo, naitabo na ang takloban. So mga kwandre, mga eskwelahan, let us not make this as a what we called for compliance purposes only. Kinanglan gid ni mga ka-K5 tutukan na to. Because this is not a just a sort of kanabitang for compliance. Kaya kabalutang eskwelahan nagakwanay. May mga ginahimo na nga mga kanabitang mga precautionary measures, security measures. Pagsulod sa eskwelahan, na ay kuana, na ay gwardya, na ay gabantay mga ka-K5. Ang uban gani, may mga metal detector na. Ang problema, kay nadungagan pag yun mga ka-K5, di ba? Munang nakalisod. Sige, ato nang isgutan karong dagidugay. May ngod to, Ma'am Press Roger Bilando. And hello, ka-K5. May ngod to, lano kay Dribalay, Don E. Biligas, Sitio Canlagos. Uy, thank you! Kang Ma'am Jessie Tumila Pagara. Thank you very much, Ma'am Jessie. Ah, okay. Ah, Sir GC. Sorry. Nasala pa ko. Ah, kay ano ni? Kay Ma'am Jema Kaburog. Thank you very much. Sige, alas 11:37. Hangod to, sir. Shoutout La Libertad sa Fakturan o Absin Family. Ika ni Ma'am Vilma Kadusali de Astuboso. Thank you, Ma'am Vilma. See you soon, Ma'am Vilma. Nagpagawa sa official statement, no? Ang Zamboanga, de Zamboanga University. Two fatalities. As of information, we are recording with authorities for the full report. With full details to be provided as soon as possible. The safety of our students is our top priority. We have already coordinated with parents and guardians to pick up their children. And the university has ensured the safety of those remaining on campus. Tapos na eh. Pangutan na this is university. Paano nakalusot pa? Long arm pa. Long arm to na, di ba? Sige, alas 11:38 sa mga ka-K5. Di sa Tamaglangay. Unahon sa nato ni mga ka-K5 ang ito ang mga headlines. 11 Mbps.

Sa mga headlines, balita lokal. Mga kagiligar drug suspect aristado sa Managlaig at drug bypass operation sa Tuboso. Napulog ka mga tungaan sa kanlaon target sa gilusad nga Project Shield sa Department of Education. Samtang motorsiklo may bangga sa sakyanan, tiil bali. PBBM, ipanguna ng pagpanagtag sa bugas sa 386,000 kapamilya sa Negros Oriental. Utang sa Pilipinas, misaka sa 21.48 trillion peso sunod tuig. Department of Budget and Management, mingon nga manageable pa kini sa NASO. Samtang isa katulungaan sa Sambuanga, mingon isa kasudyante nga nagapamusil, upat na patay. Alright, balik tama ka K5. Alis na ta sa mga balita lokal. Balik ka na to na kartod daod na. Dari sa tong tulumanon. Stand by. Unaon ta si ka K5 Jong Versales. Kini nga balita mga ka K5. Oh, but before day ka K5 Carlo. Manamyaw sa ko og kasaulugan mga ka K5. Kasaulugan sa adlaw na tawhan. Happy birthday sa atong isa ka mabdikon nga officer og Quezos leader. Walay lain, happy birthday to Ma'am Vanjie Impic.

0: Ma'am Banje, happy happy birthday. Agi ka na sa K5 Sunod supporters. Kanlaon, LMI. O ka na mo, dari sa K5 News FM, yung mga pamilya sa K5. Ma'am Banje, happy happy birthday. Hinaot pa nga tagaan ka daghan nga kita. Ang atong plano ha. Ma'am Banje, happy happy birthday ha.
1: 11 Mbps.
0: Sige, alas 11:41, standby ka K5 Jong Versalles. Atong tulumanon kipalian sa maintingwa sa DTX 500 ang superior antioxidant. Clinica D3 Bio ang vitamin D3 nga dunay VCO, the superfood supplement. O gang ato nga Mighty C, the alkaline based vitamin C. Lakip na mga ka K5 ang DTX Premium Coffee. Kanang isa ka video na wala na na-blurred. Okay na. Nasa linya ka K5 Jong Versalles.
1: K5 News FM Police Report.
0: Jong.
2: Yes, K5 Steve. Steve?
0: Yes, Jong. Yes, Jong.
2: Okay. Duha ka kay Five Steve ka mga dela ha. Duha ka mga illegal drug suspects ang naaresto ka kay Five Steve sa gipahigayong separate drug bust operation gapong adlaw sa lungsod sa Toboso Negros Occidental.
0: Mm.
2: Sa maong operasyon nadakpan din hi kining usak ka 40 Unang nadakpan pasado alas 4 sa hapon kining 46 anyos nga lalaki nga giilakang Alexander Serna, and then pagka alas 7:30 sa gabi laing drug bust operation na sad ang gikasa sa Toboso PNP, nadakpan ning 44 anyos nga giilakang Idlo Lim alias Puloy.
0: Mm.
2: Kining daw ka mga suspect parehas ni sila mga o pareho ni sila mga residente sa may Puruk Punta Cruz, Barangay Poblacion, sa lungsod sa Toboso.
0: Mm.
2: Now, kabahin na ini, matod pa sa report ikan sa PNP, tulog ka sa Sheikh Ekitab Steve sa gitagahang sabu ang natumpis ka, gikananay kang Alex, diyan niya siya natakpan sa may Cruising Timis, Barangay General Luna, sa lungsod sa Toboso. Unya, lakip sa nirecover niya ani ang kining usak ka 500 peso nga by bust money o coin purse nga no sling bag brother nausap niya pagkukya dito sling bag ka kitab Steve na kolora itom ang estimated market value aning confiscated drug items gikan sa posisyon ani ni Alex matod pa sa report mo kabat ni sa 6,800 pesos. Sa pikas bahin kining si Idglo nga matod pa nakuhaan po og upat ka sa siya sa gruda ang sabo og inuman 500 pesos nga by bust money mukabat ni sa 10,200 pesos ang valor kini ang mga suspected drug items nga nakuha matod pa gikan sa iyang posisyon. Now, karon na, kining duha ka kitab Steve na nanis kustodiya sa Tubos PNP alang sa tukmang disposition.
0: Oo. So, kining, dili po ni Kuyog ang duha, lailain niya sila.
2: Separate ni, ang usa alas 4, ang usa alas 7, na dakpan.
0: Mm. Oh, sige, kaya niya karon, kuha man ni, no? Puros ni, sa unsa ni nga seksyon, kaning pagduso, gyud.
2: Again?
0: Pagduso gyud ni sila dilingon nga kuan lang possession and selling.
2: Amin ako duso ra walay bira.
0: May nakaana ha. Sana all kabalo na mo bira.
2: Di nga mo ba na pagkahumag kuan pagkahumag duso bira na po ng produkto, pero nai-ruling ba? Ano ba ako pasabot ba?
0: Kasi meron ka sa istorya, maunhang kang Munji, ha?
2: Agay, nindot na kay Gif.
0: Ay, kinami.
2: Sa una pala.
0: Kana bitong. Kana maka nami siyang smile kabalo kang ano. Wapagoy buhi. Bisag mag half day na half na 1 week kang mag-leave di pa makatunga imo ang leave credit. Dili. May kwan. Unya ang nabalan pagid nako. Jong.
2: Bantog ra ganina nagpatugtog og kakaiba. Pagibig natin
0: da. Wala ni. Ya, yeah, Jong, kabalo ka kay K5 Jong. Kanang sini, Carlo. Kuha ko ng support ni ano ni Jong kay abin lang si Munzi na. Ni bye bus. Ya, napagyo ka nasagap sa kong antena, Jong, kabalo ka. Grabe ha gid noon. May plano nga mukuha og motor. Amo na. Grabe abot antena na modre oh.
2: Hinay-hinay
0: lang. Oh. Sige Jong.
2: Please nakapaghiganti rin.
0: Oh. Wala. Sige Jong.
1: Alright,
0: salamat ka K5 Mon. Jong. Sipat pa lang ko. Mari for tell lang rin si sige, alas 11:48 na mga ka K5. Maingod to, kagawad Jing Himipino. Kagawad, maingod to ah. Sa tanang cases leaders, Occidental, Oriental. Thank you very much. Kuhay background na. Sige, alas 11:49. Kato tabi butang to siya, katong ipakita ko sa inyo gabi. Wala, nagnagungot-ungot na akong kwan. Oo. Alas 11:49, mga ka-K5. Standby sa... Masunod na si Akakwan lang. Karoon ng taon-taon si Kakipi. Magiging na follow up mga Kakipi. Stand by ha. Okay, I think basi may dako ng balita mga Kakipi. Sige, for the meantime, ari na lang, Negros Oriental ha. Si Kakipi Raylan Eskreda. PBBM. Gipanguluhan ang pagpanagtag og bugas. Ah, next na lang. Next girl, pwede? Oo. Sayang. Ne, si Kakipipe Raylan. Kaya nagbisita kagahapon si President Bongbong Marcos Jr. Ang pagpanagtag, ipangulohan niya ang pagpanagtag sa bugas sa 386 mil kapamilya. Wow. May ni. At least nagadamo nakapulos mga Kakipipe. Okay na. Nasa linya ka K5, Raylan Eskereda.
1: K5 News FM Live Report.
0: Ray?
3: K5 K5 Steve, naa sa kinatibuk ang 356,673 ka mga pamilya o benepisyaryo sa Negros Oriental ang gilauman nga makadawat o hinabang nga bugas sa umaabot ng mga bulan ilalom sa bawat bayan makikinabang program, matod pa ni Governor Manuel Sagarbarria kagahapon. Gibutyag kinini sa Garbarria sa pagbisita ni President Ferdinand Marcos Jr. sa syudad sa Dumaguete sa diin gipanguluhan ni ini ang ikaduhang tranche sa pagpanagtag og bugas ngadto sa 2,230 ka mga benepisyaryo gikan sa Barangay Cantil E o Barangay Talay. Sa mensahe ni Marcos, iyang gibutyag base sa estadistika na sukad na lungsod ang programa, uno mo og tunga ka milyon nga mga Pilipino ang nakagawas sa kakabus. Gibisita usab ni Marcos ang 302nd Infantry Brigade sa Philippine Army sa Tanhay City o ang Baslay Coffee sa Dawin. Kinabalita na nato sa DTX 500, MyPC o D3 Bio. Para sa programang 11 Mbps, kini si K5, Raylan Esquerida. Para sa kampiyon na balita, Serbisyo Publiko, Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: 11 Mbps!
0: Salamat ka K5 Raylan. Hindi ka man na mo sana mag-report kagahapon.

Ay, kakadlaw lang ang text sa San Carlos. Alas 11:52 na.

0: ang cancer maong isa ka mga leading causes sa kamatayon sa tibuok kalibutan. Miabot sa 17 million ka mga tao ang natapatan sa cancer. Sumalapas sa World Health Organization. Ang mga cancer ay labot kayong ma'am. Cancer lang ah. Nagasugod sa selula sa ginatawag nga cancer cells. Ang atong lawas, ilang kuban ni siya kabalumpila? 100 million or billion of cells. O ang cancer ang pwede nga magsugod sa usa lamang ka selula o kaha a small group of cells. Ang atong lawas, organs og tissue, anala may husto nga ginaganon sa mga cells, gumikan mismo ang cells, pinagi sa genetic instructions, ang nagasignal sa pagkontrol kung unsa ginaganon o unsa matabo sa cell division. Ang kada cell sa lawas, madunay control centers nga ginatawag og nucleus. O alita, nucleus, dayon protons, neutrons, dayon mahimo siyang atom. That is the start sa isa ka kinabuhi. Diri makita ang chromosomes nga gitibugaran sa linibok ka mga genes. Una nga sahay may mga genes gidta or DNA mga kakayfab nga coded. Nga ang kada usa nato may ginatawag nga malahi gyud nga codes. So karon gumikan nga dili normal ang pagtubo sa selula. Kaya selula mapatay man na siya tapos makuhan sa bag-o. Munang kuhan niya eh. Ang selula man po responsable sa pagkuha sa mga nutrients. Siya nang makaon para ma-convert into energy. So ang cellular mutation, ang abnormal nga pag-usab sa selula. Abnormal nga pagtubo. Og magahimo sa kaugalingon nga kopya pinagi sa cell division. So dira pa lang magkakifay, problemado ka na. Labi na kung dili kondisyon ng imong lawas. Paano limpyuhan ang selula? Pinagi sa DTX 500 para likay sa cancer. DTX 500 matagad lang. Standby, musunod na ang K5 Mighty C Network News.
1: 11 Mbps.
2: Ako si Chimoy, galuyang akong lawas, nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom po ni Ini, sa usa ka bulan, nabantayan na dyan ako ang mga kausaban.
3: D3 Bio, ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
4: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Generoso.
5: Ako na usab si Doc Ramil Oy, atong isgutan nga nung kinahanglan dyan mag-upgrade gikan sa ordinaryong D3 ngadto sa D3 Bio.
4: Akong unahan, Doc, mag D3 Bio ko, og dili na mag-plain D3 tungod kay walay extra virgin coconut oil ang plain D3.
5: Tungod Sir JP nga ang D3 Bio maura ang vitamin D3 nga naay BCO. Maura pud ni ang BCO nga naay libreng D3 ug mauni ang hinungdan nganong nahimong 10 times more potent ang D3 Bio kung itandi mo sa ordinaryong D3.
4: Correct, Dr. Ramil. Dili ko sa plain D3 kay ang D3 Bio adunay lauric acid gikan sa virgin coconut oil nga maoy gapataas sa akong insulin sensitivity.
5: So gipasabot nga sa kanunay mong inom sa D3 Bio ang imo nga gikaon mapuslan jud sa imong lawas sulod sa selula.
4: Don't get us wrong ha, ang plain D3 makatabang jud, pero kung mag D3 Bio ka, mas dako ang ikatabang sa general health.
5: Nganong D3 Bio ang akong gusto over ordinary vitamin D3?
4: Nga naman, Doc?
5: Kay ang D3 Bio, gahatag na ako og kusog bisag ga-diet ko. Kay di ba kasagaran jud sa ga-diet,
4: muluya.
5: Pero kung ikaw naka D3 Bio, may kusog ka tungod sa MCT or medium chain triglycerides nga makahatag sa imo og instant energy. Aduna patay protection sa atong lawas batok sa bacteria ug viruses nga mao'y importante. Kini ang rason kung ano ga D3 Bio ko kumparar sa ordinaryo nga vitamin D3.
4: Dako di kayo ikatabang, Doc, ang D3 Bio. Imagine, ginaboost na sang D3 ang imo immune system, pinaagi sa paghimo nga himsog ang imong mga bukog nga maoy production site sang immune system cells na pay MCT nga makatabang og protect directly sa mga cells aron dili matakdan sa bakterya og mga virus.
1: D3 Bio.
6: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa D3 Bio, dali lang naayo akong sama.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
3: Mapalit sa mga butika. D3
1: Bio.
5: You know what, Sir GP? Sa una, daghan kong D3 nga gisulayan.
4: Nikulikta deh kadok.
5: Oo, syempre kay ganahan ko kong D3.
4: Oh.
5: Bisag unsa ra nga brand na 2000 ayo na 5,000. Apan karon ako na itong gipadaplin, Sir GP. Wa na ako gipanggamit kaysa karon nag-D3 bio na ako. Simple ra ang rason. Nga nung mag-plin D3 ra, kung naamay 10 times more potent nga D3 bio. Tukos D3 bio.
4: Meaning, ni-upgrade ka dok, ha? Napayo sa dok. Nga nung gusto kong magkagulang ko nga dili limtanon.
5: Nga naman, Sir GP.
4: Kay usay man gud dok, makita man gud na ako ang mga nga nagalayog. Oh, ning mga anak.
5: Awayay.
4: Awayay. Kay gihatag na sa ginikanan ang mga kaabtangan or kabtangan. Nya, nakita nila nga ang ilang ginikanan, limtano na, sayon-sayonon na lang ang ilang ginikanan, oy.
5: Luoy kayo. Agreed yung gawa na, Sir GP. Una, nahatag na ang kabtangan. Unya, limtano na nga ginikanan.
4: Oh.
5: Ang sikreto, Sir GP, isip usa ka ginikanan,
4: oh,
5: inom kag D3 bio. Mao ni ayaw sa ihatag sa imong anak ang mga kabtangan mintras maayo pa ang imo nga ulo. Kinahanglan nga mo inom kag D3 bio. Kay ang kiton sa D3 bio gapahait na sa imong panghunauna bisag magidad na kag 90 sa gatos nindot ra gihapon ang imuhang panghunahuna. Dili ka uwaton o di ka ilaron sa imong mga anak,
4: maghimo kag desisyon.
5: Hibalo pa ka mag-decide. Kaya nga naman, simpre ang imong nga utok unsa man, klaro pa sa utong tutok nga adlaw.
4: Apandok, unsa man ang naa sa D3 bio nga wala sa plain D3.
5: Kanang D3 bio, Sir GP, na ay ketones ug wala na sa plain D3. Ang ketones nga maoy pinakanindot ug pinakada best nga pagkaon para sa imuhang utok, dili dali magulang ang imo mga brain cells kung ikaw naka D3 bio.
4: Kampiyon.
5: Especially katong naik Alzheimer's, dementia, adunay diabetes sa ilang brain, the only food nga pwede nimong ipakaon sa imuhang brain cells is ketones from D3 bio. Sulayin na ninyo, ha, sa mga gagamit og vitamin D3, upgrade na kamo. Gamit na mo og D3 bio.
4: Dinira usa taman dok, no? Ako si Jean Paul Generoso.
5: Ako naman si Dr. Ramil Oy, mayong panglawas ipadayon.
4: Ayaw abusuhon.
1: D3 Bio.
7: Ako si Riel, na-diagnose nga ni dako ang liver. Ipainom ko sa akong mama og D3 Bio. After 2 months sa pagtingin, inayo gamay. Epektibo kayo ang D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
3: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio. D3 Bio. Health News.
8: K5 News FM. Lives of the Filipino.
1: D3 Bio.
9: Ako si Liu Paganzang na iFit Listos.
10: Magandang tanghali, Pilipinas. Ito ang MyTC Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpilan ng K5 News 7 sa buong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita, ka K5 Clarissa Berha. At sa unang detalye ng mga balita, mayigit 50 mga barangay sa lungsod ng Iloilo binaha dahil sa malakas na pag-ulan. Detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni K5 Kim Caluyo.
11: Umabot sa 56 na mga barangay sa lungsod ng Iloilo ang binaha kasunod ng malakas na ulan gabi ng Agosto 17. Ito ay base sa datos ng Iloilo City Disaster Risk Reduction and Management Office o CDRRMO. Sa report, ang distrito ng Haro ang may pinakamaraming binahang barangay na nasa 20 sa Labas at ig-apat naman sa Lapus, Mandoriao at Arevalo. Nasa 1,517 na individual o 479 na pamilya ang naapektuhan, kung saan 221 na mga families ang nasa loob ng evacuation centers. Suspendido naman sa ngayon ang face-to-face classes sa all levels dahil sa pagbaha sa Iloilo City. At para sa MyTC Network News, host ito si KK5 Kim Montaño Caluyo para sa Kampyon na Balita Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Iloilo, K5 News FM.
12: YTC Network News.
13: YTC Network News.
10: Samantala, Isabela State University President rank 4 sa top SUC leader sa bansa para sa research output. Ang kampiyon na balitang yan, hatid sa atin ni K5 Don Chavez.
14: Umang-apat si Dr. Boyet L. Batang, presidente ng Isabela State University o ISU sa mga nangungunang leader ng State Universities and Colleges o SUC sa Pilipinas batay sa kanyang kontribusyon sa pananaliksik at academic output. Ayon sa pinakahuling ulat na inilabas ng UGH University Excellence noong Agosto 13, 2026, kinilala ang kausayan ni Dr. Batang matapos makapagtala ng 16 na Scopus Index Publications, 46 na kabuang citation at each index score na 4 sa isa sa mga pinakasikat na pandaigdigang database para sa mga peer-reviewed research paper. Ang tagumpay na ito ay pagpapakita ng epektibong pamumuno sa ISU upang palakasin ang kultura ng pananaliksik, imbensyon at pagbuo ng bagong kaalaman na nakatutulong sa pambansa at internasyonal na antas. Nagpaabot naman ang kauspusong pagbati ang buong pamayanan ng Isabela State University para sa panibagong karangalang ito na lalong nagpapatibay sa layunin ng universidad na makamit ang global academic recognition. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Dan Chavez nagulat para sa impilang kampiyon, K5 News FM.
12: MyTC Network News.
13: MyTC Network News.
10: At petisyon kontra sa palpak ng mga serbisyo ng Palawan Electric Cooperative sa inilunsad. Detalye ng balita hatid sa atin ni K5 Grace Balustrino.
15: Inilunsad sa Palawan ang isang panawagan online na lagdaan at ibahagi ang isang petisyon na humihiling sa Kongreso at Senado na pakinggan ang mga hinaing ng mga Palawenyo kaugnay ng mga palpak na serbisyo ng Palawan Electric Cooperative o PALECO. Sa social media post ng Palawenyang si Noriam Gabo, iginiit nito ang mga reklamo ng mga consumer hinggil sa madalas na brownout, mataas na bayarin at umano'y mabagal na pagresolba sa mga problema sa billing. Kabilang din sa inireklamo ay ang pagsingil ng source charge sa mga delayed na bayad kahit 2 araw lamang ang lumipas bukod pa sa regular na bayarin batay sa konsumo. Iginiit din sa panawagan ang pagkakaroon ng stoppage memo mula sa Department of Labor and Employment na may kaugnayan sa PALECO na ayon sa naglunsad ng panawagan ay nagpapakita ng mga problemang dapat tutukan sa sistema at kaligtasan ng mga line worker. Samantala, layunin ng petisyon na maipaabot ang mga isyung ito sa mga kinatawan ng Palawan sa Kongreso at sa Senate Committee on Energy na pinamunuan ni Senator Erwin Tulfo. Para sa
16: ako,
15: MyTC
16: si
15: Network News,
16: Grace Belostino, para sa himpilang kampiyon sa balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Palawan,
10: K5 News FM.
13: Network News. MyTC Network News.
10: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga ka-K5 sa detalye pa rin ng mga balita. Local 911 inilunsad sa Bacolod. Detalye ng balitang yan hatid sa atin ni ka-K5 Sunshine Lacson.
17: Upang matugunan ang problema sa lingwahe o dialect, inilunsad na sa Bacolod City ang Local 911 kung saan maaari nang makipag-usap sa operator ang mga residente sa Bacolod gamit ang sariling dialect na Hiligaynon. Ayon kay Bacolod City Mayor Greg Sataya, may language barrier sa 911 emergency hotline dahil hindi Hiligaynon ang ginagamit ng operator sa pakikipag-usap sa mga residente. Bagaman nakakaintindi at nakakapagsalita ng Tagalog ang mga Bacolenyo bilang national language ng Pilipinas, pero mas maipaliwanag ng maayos ng isang caller mula sa Bacolod ang kanyang nais ipabatid sa operator ng 911 hotline kung ginagamit ang sariling dialect. Sinabi rin ng alkalde na suportado ng Department of Interior and Local Government o DILG ang proposal na gawing localized ang 911. Dahil wala ng language barrier, inaasahan na ang mabilis na pagtugon sa mga emergency calls mula sa mga residente ng Bacolod City. Samantala, nagpapatuloy pa ang training ng mga rescue at responders sa lungsod upang mabigyan ng magandang serbisyo ang mga residente na humihingi ng tulong sa 911 emergency hotline. Nanawagan naman si Bacolod City Mayor Greg Sataya kaya sa publiko na iwasan ang paggamit ng 911 hotline sa mga prank calls. Para sa MyTC Network News, ito si Sunshine Lacson para sa Kampyo na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Bacolod at buong Pilipinas, K5 News FM.
10: Samantala, PRONIR matagumpay na naisagawa ang Operasyong Pansiguridad para sa pagbisita ng Pangulo. Detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni K5, Shara Humilio.
18: Matagumpay na nagpatupad ng komprehensibong siguridad ang Police Regional Office Negros Island Region sa mga opisyal na aktibidad ni Pangulong Marcos Jr. sa Negros Central kahapon. Madiskarting ipinosisyon ang mga operasyong pansiguridad sa mga Dumaguete City, bayan ng Dawin at Tanhay City sa pamagitan ng mahigpit na pakipag-unayan sa Presidential Security Command, Armed Forces of the Philippines at mga lokal na unit ng pagresponde. Sinuri ng Pangulo ang mga lokal na proyekto sa pag-unlad na kikipulong sa mga tauhan ng militar at namahagi ng tulong mula sa pamalaan ng walang naitalang kaguluhan o anumang hindi kanais-nais na insidente. Balita mula sa K5 News FM 97.7 Dumaguete. Ito si K5 Shara Marie Humilio para sa Kampyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
12: YTC Network News. YTC Network News.
10: Gayun din, Barangay Katikla, nagbabala laban sa hindi kinikilalang IP group sa bayan ng Malaya. Detalye ng balita, hatid sa atin ni K5 Leonard Veray.
19: Nagbabala ang pamunuan ng Barangay Katiklan sa Bayan ng Malay sa mga residente na mag-verify muna sa opisina ng punong barangay bago sumali o magbayad ng membership fee sa mga grupong gumagamit ng pangalan ng Indigenous Peoples o IP Organization. Ito ay matapos kumpirmahin ng National Commission on Indigenous Peoples or NCIP Region 6, Region 7 sa kanilang liham noong September 3, 2025 na ang grupong Panay Bukidnon Ati Tribe ay hindi rehistrado at hindi kinikilala ng kanilang ahensya. Nilinaw naman ng barangay na wala silang ibinigay na pahintulot o endorsement sa naturang grupo. Pinaaalahanan ang lahat na huwag magbigay ng pera, personal na impormasyon o pumirma sa anumang dokumento para sa sariling proteksyon. Matatandaan na humihingi ng tulong ang Panay Bukidnon Ati Tribe sa lokal na gobyerno matapos nasiyain ng 15 security guard ang kanilang itinayong bakod sa Barangay Katiklan, Malay na kalaunan ay napag-alaman na hindi ito sakop ng kanilang lupa. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Leonard Viray para sa Kampyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Kalibo. K5 News FM.
12: MyTC Network News. MyTC Network News.
10: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga K5 sa iba pang detalye ng balita. Vice Mayor ng San Miguel Leyte at advisor nito o sinampahan ng patong-patong na kaso. Balita hatid sa atin ni K5 Carlo Arisgado.
20: Sinampahan ng mga patong-patong na kaso kabilang aggravated assault, grave threats at attempted murder si San Miguel Leyte Vice Mayor Estanislao Sabdao Jr. at ang kanyang advisor consultant na si Hil Tamayo kahapon itong Agosto 17. Si Tamayo, na isa ring media personality, ay nauugnay sa umano'y assassination plot laban kay San Miguel Leyte Mayor Norman Sabdao at ang kanyang executive assistant nito. Ayon sa opisyal na pahayag ng National Bureau of Investigation Regional Office 8, si Tamayo ay naaresto noong Agosto 13 sa isang entrapment operation. At batay naman sa nakuhang impormasyon ng K5 News FM Tacloban, isang dating empleyado ng munisipyo ang umano'y binayaran upang patayin ang alkalde. Ang gunman mismo ang nagturo sa mga nag-utos sa likod ng tangkang pagpatay. Lumabas sa investigasyon ng mga otoridad na aabot sa 80,000 pesos ang ipinangakong bayad sa gunman para sa bawat biktima. Nakatanggap na ito ng initial na 10,000 pesos habang ang karagdagang 10,000 pesos ay nakatakda sa ng personal na ibigay ni Tamayo. Nabigo ang tangkang pagpatay matapos ikasa ng mga otoridad ang entrapment at kasunod na hot pursuit operation na nagresulta sa pagka-aresto ng mga suspekta. At maliban kay Tamayo, nahaharap din sa kaparehong reklamo ang nakababatang kapatid ng alkalde na si Vice Mayor Estanislao Sabdao Jr. matapos ituro ng mga investigador na isa umano sa mga mastermind sa likod ng plano laban sa alkalde. Mariin namang itinanggi ni Vice Mayor Sabdao ang mga paratang laban sa kanya at nagpahayag ng kahandaang humarap sa mga isinampang kaso. Samantala, naglagak si Tamayo ng piyansang nagkakahalaga ng 160,000 pesos para sa kanyang pansamantalang kalayaan. Para sa MyTC Network News, ito si KK5 Carlo Arisgado para sa kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at buong Eastern Visayas, K5 News FM.
10: Gayun din, 5 motorsiklo na pinaniniwala ang kabilang sa mga ginamit sa pagkarera sa Sibalo, Mantique, in-impound ang pulisya. Kabang detalye ng balita, hatid sa atin ni KK5 Jojen Murillo.
0: 5 motorsiklo na hinihinalang kabilang sa mga kalahok sa karerang inireklamo ng mga ilang residente ng Barangay Udyong, Sibalo, Mantique noong Agosto 14 ang kinumpiska at dinala sa Sibalo Municipal Police Station. Sa paniyam ng K5 News FM San Jose kay Police Major Jolly Canindo OIC ng Sibalo MPS, kanyang ipinahayag na ang lahat ng mga motorsiklong kanilang nakumpiska ay iniwan na lamang, posibleng tumakas ang mga nagmamaneho nito at bagaman hindi nila mapatunayan kung kabilang ang mga ito sa mga sumasabi sa karera, ibinatay nila ang mga paglabag sa mga dokumento ng mga sasakyan. Ayon kay Police Major Canindo, sa 5 motorsiklong nakumpiska, 3 ang nabawi dahil mayroon itong mga kaukulang dokumento habang ang 2 ay nananatili sa Sibalom MPS. Kaugnay nito, mahigpit na ipinapatupad ng Sibalom Municipal Police Station ang pamamahala sa trapiko sa mga kalsada, lalo na sa mga checkpoint kung saan mahigpit na sinusuri ang mga dokumento ng mga driver at mga motorsiklo. Para sa MyTC Network News, KK5 Jojen Gabatingan Murillo, para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas, ang kampiyon na estasyon, K5 News FM.
10: Mga K5, para naman sa detalye ng ating balitang abroad, ipipatupada ng Singapore ang mga bagong batas laban sa online sexual abuse kabilang ng paggawa ng AI-generated intimate images ng walang pahintulot. Sa ilalim nito, maaring makulong ng hanggang 2 taon at pagmultahin ang mga mapapatunayang lumabag. Mas mabigat naman ang parusa kung menor de edad, lalo na kung wala pang 14 years old ang biktima. Maari rin kasuhan ng mga suspect na nanghihikayat ng mga menor de edad sa ibang bansa at nagsasagawa ng sexual offense. Para sa biktimang wala pang 14 years old, maaaring umabot sa 7 taon naman ang pagkakakulong. Layan ng batas na mapalakas pa ang proteksyon laban sa online sexual abuse at mapigilan ang paggawa at pagpapakalat ng AI-generated sexual materials.
13: Network News. Network News.
10: Mga K5, sumain niyo ang kabuuan ng MyTC Network News ngayong tanghali. Sa ilang sandaling magbabalik na ang K5 News FM sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybay ng K5 News FM Bacolod at Iloilo, antabayanan ang pagbabalik ni K5 Jean Paul Generoso at K5 John Sapio sa programang 11 Mbps. At mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita, K5 Clarissa Berha, para sa kampanya Piona Estacion, K5 News FM, Philippines.
13: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
21: D3 Bio.
22: Ako si Ninita Gandalaw na ay Kidney Stone. Dako kaayong tabang ang D3 Bio nako. Human sa 2 ka bulan na kung ino, natunaw na jud ang bato.
23: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
24: Ang Visio
23: nga may D3.
24: Mapalit sa mga butika.
23: D3 Bio.

0: Paya. DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: DTX 500.
2: Ako si Danny, na-diagnose nga naay fatty liver. Natunggan ko nga nindo ang DTX 500 sa atay. O gisuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, balik sa normal kuang atay. Epektibo ang DTX 500.
1: DTX 500.
3: Mapalit sa mga butika.
4: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castaño. Ang morning ko extra special kay nag-DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, nakadito.
5: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
6: DTX Beauty Soap.
7: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga besh.
6: DTX Beauty Soap.
5: Mabakal sa mga butika.
8: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
9: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw kayong may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
8: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
9: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
8: Clinica Deo Fresh. Available now.
10: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Mutudlo, mubalanse, mupalig-on sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga impeksyon. Upo, sikontra, kaso, TB, pneumonia, o guman pang mga balatian. Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na! Ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C! Mag-Mighty C na!
11: Sport Biotics, makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
12: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagkanya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras gid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
13: Extend food supplement for men. May maca, kag lavo waska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas, para sa mas astig nga performance.
12: Ga! I-shoot na ga!
14: Gusto ba ninyo barato o di kalidad nga motorsiklo? Abre na ang Des Marketing, pinakaunang Suzuki 3 Shop dinhi sa siyudad San Carlos. Nagbaligya sila og brand new motorcycle, Suzuki spare parts, oil and lubricant. Nagtanyag usab sila og serbisyo mekaniko. Asa pa ka? Adto na sa Des Suzuki 3 Shop San Carlos. Nganay mutang sa S Carmona Street, Barangay 6, beside Old CNC Building. Des Marketing, Suzuki 3 Shop, your trusted motorcycle dealer. Alang sa dugang kasayuran, kontaka lang 0969-313-4938. Des Marketing, Suzuki 3 Shop.
15: JI Telecom offers the best deals in Visayas. JI Telecom continuously supports JI Cares charities, distributing relief goods and medicines every 2

0: gabok na ang iyang lawas ani, kinahanglan na aron i-body repair na bay. Unya, baguhon ang pinta, i-wash over na. Aw, dito na sa Irving Auto Repair Shop. Pulido, durable, hining, unya, barato pa jud. Oh, asa ka pa bay? Dito na sa Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop. Naa sila sa Margarita Ecotourism Highway, Barangay 2, San Carlos City. Telephone number 0928-964-9005. Pagita lang sa Irving Valiente. Usabay ha, Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop.
1: Hininga uy.
2: Asa magagikan bay?
3: Gigan ng bukid bay.
2: Uy, tingala ko lapo kay mong sakyanan.
3: Bitaw, mabakarwash gani ko?
2: Aw, dito sa Jukax bay. Jukax Car Wash.
3: Mayo dito?
2: Ayos kayo.
3: Sige, diya na ka. Bakarwash ako.
2: Sige.
0: Jukax Car Wash. Ga-offer o barato nga presyo. Paggawa sa inyong sakyanan, limpyo na, gwapo pa. Jukax Car Wash. Na-discount sa una nga lima ka customer kada adlaw. Samtang nagulat ka, na'y massage center aron makapamasahe ka. Jukax Car Wash. Nahimutang sa Cebu Avenue, Center Mall, Barangay Palampa, San Carlos City, beside tennis court. Jukax Car Wash.
4: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Pakinggan K5 News FM. Number one. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
5: 11 Mbps. High speed na mga balita. Optic fiber sa komentaryo at establish sa serbisyo publiko. 11 Mbps.
6: Alright, balik tama ka K5 diri gapon sa tong tulumanon. Alas 12:24 na ang atong tulumanon. Gipalihan man sa maintingwa sa Clinica D3 Bio ang vitamin D3 nga dunay VCO, the superfood supplement. Nganong superfood supplement? Tungod ni mga ka K5 sa cold press extra virgin coconut oil gikan sa Tree of Life. Nakugtabang ni mga ka K5 sa pakigbatok sa mga halit sa atong lawas, bacteria, viruses, even mga fungi, mga halit. The same time, kining infection gyud mo ni kontra sa tong lawas mga ka K5, no? Ang infection mga ka K5. Anyway, available na sa mga pinili nga butika. Asa yung mapalit, ha? Diri lang mo palit mga ka K5 sa may Hana Pharmacy, Midlife Pharmacy, Philmart Pharmacy, diri sa may Sed Pharmacy o St. Vincent Pharmacy. Napod sa may Gabagaba General Merchandise. Dakang kagawa JR Nicor, Didi Nicor, Onya Sunny Maalas Store sa may Obal Panubigan. Mapalit man sa mga Quezos leaders, dari sa Canlaon, dari sa Mela Castellana, Moises Padilla, og sa Isabela. Mayngod to kang Ma'am Luz Biminda Espanyola, and also kang Quezos leader Jom Speakers. Mayngod to ah. Sige, alas 12:26 na, Ma'am Roger Bilando, press, pwede takita ron. Paldo. Ma'am Roger Bilando, pwede maka-PM ka.

Sige, dito maglangay mga ka-K5. Ato sa tasa report ni ka-K5 Elmer Sagang. Kining balita mga ka-K5 nga. Napulo ka mga tunghaan, target karon sa kanlaon sa gilusad nga Project Shield sa Department of Education.

0: May ngudod rin sa may Ceres Bus Terminal. Tanan-tanan na lang mga tindahan na rin na. Sige, nasa linya ka K5 Elmer Sagas.
1: K5 News FM Live Report.
0: Mer?
2: K5 Steve Nogue, lusad sa Department of Education ng Canlaude City Division ag launching project Shield kagapong adlaw Lodes Agosto 17. Nasa ira K5 Steve Nogue, kini usa ka programa nagtumong ni no sa isa ka kiting gitawag bitaw dato ga pagparalipod paggiya o gapanunsa sa mga estudyante ka K5 Steve dililabag sa gitawag aspeto sa akademiko diin kalakip marusab do ang kini gitawag nato ka espirituhanon oral emotional o kini ga social aspeto ka K5 Steve. So kini ga spiritual and holistic intervention for empowering learners toward discipleship on shield isuportahan kini no sa official sa DepEd Canlaon kalakip pa da baga school heads o ga baga religious partners ka K5 Steve. So kini ga programa da sa diin na pulo ka baga tunghaan or pulo ka baga secondary nga baga tunghaan ka K5 Steve diri sa Canlaon ag isa sa baga ako na target sa pipila ka mga volunteers nga mga nagadaiya nga baga religious actors ka K5 Steve kalakip da diin ag baga hanay naman no sa sibahag katolika e good bad ag pipila ka mga pastors sa K5 Steve nga andam usab go og tagana nasa diin na voluntaryo sila nga maghatod og mensahe alang sa Ginoo ngadto sa mga pipila ka mga estudyante ka K5 Steve nasa diin sugdan kini no karong bulan sa Setyembre ag dasampit nga pag bisita or kining gitawag nga campus ministry ka K5 Steve nasa diin na himuon every Friday bulan ka K5 Steve na himuon after sa last period kini himuon ka K5 Steve wala pag specify kung ano ba o kung unsa bang first week ba or second week basta Friday sa isa lang ka bulan ka K5 Steve na dunay nga diin itakol nila ang kining gitawag nga lima ka kining session ka K5 Steve or lima ka kining topic nga ilahang tutukan usaba within sa ininga school year ka K5 Steve.
0: Mm-hmm. So mahulog ni siya og kanang maragnay na marag mabalik na tong religion nga po nga kwan nga subject.
2: Ingon maingon ana gid ka K5 Steve pero kini no nagiusa na ni ang nagkadaiya nga mga religious sectors which is gi-emphasize manoon sa departamento sa edukasyon diri sa siyudad sa Canlaon nga kining uon lamang nga kanang dapat equal kumbaga sa sentro git center ang center gining ining pagpasabot nga bisan lain-lain og kining mga prinsipyo ang matag usa ka K5 Steve basta ari lang gid sa center nga pagpaila usab sa mga estudyante kun unsay mga pulong usab ka K5 Steve.
0: Ah, okay. So at least kwan, no? May kwan pod ang mga bata not only the knowledge sa kinibitang kaning regarding sa pagtuon mga pangansani mga lesson kundili mabalik man nga ma-enrich man ang ilang ano spirit di ba so ano to every kwan every week kapilas lang magano session
2: sa isa ka bulan lang ka K5 Steve kay kaisa lang Friday wala pa lagi specify kay basi ginuda pa ni finalize ani ka K5 Steve kon unsa bagyod nga semana basta Friday sa isa lang ka bulan
0: whole Friday na whole day
2: dili after ko ana siya lang ning after sa last period sa hapon ani ka K5 Steve
0: okay so pero tanang eskwelahan o pinili lang
2: kuan tanan public school nga may secondary ka K5 Steve.
0: So at least kuan lang no kanang may kuan sila bali magkuan. Sige mas maayo gani at least makuan no mas mindot magani every week nung pwede lang.
2: Kalo.
0: No, ako kuan pa kusa sa unang panahon na mo kuan during my elementary days. Nagyunang religion program no ngayon karon gi adapt na sa actually may gi adapt man sa mga local ron unsa kita ganing kuan ganing mer kaning na mga maestra nga labi na sa may mga estudyante nga may kuan Muslim nag-adapt sila ilang kagalingon nga ga kuan sila pagtudlo sa kuan sa Islam. No.
3: Ora.
0: Gani no. Sige, diri siguro pwede siguro ta diri nga kuan pod. Mag every oo.
3: Oh, oh, may pastor man ta.
0: Oo. Oh, oh. Gani. Pa. Store. Sige, Mel.
3: Sige, okay, five stay doon. Sabaw na ito, gabatunol nga balita. Karoon ka mga orasa, gatong grato sa DTX 500, MyKC, o D3Bio. Para sa programa, 11 Mbps, Krisya K5, El Versagang, para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko, kalingawan sa Negrosa, K5 News of M.
1: 11 Mbps!
0: Alright, salamat ka K5, El Versagang. Alas 12.33 na, dita maglangan. Ari naman ta sa line pa nga balita, mga ka K5. I-check sa nato si KK5 Jezebel Barbicho. Kining aksidente naman mga KK5. Uy!

0: motorsiklo mi bangga sa sakyanan. Balik taong tiil mga kaka-K5. Ari sa linya, kompletong detalye sa balita sa kampiyon ng report ni kaka-K5, Jezebel Barbicho.
1: K5 News FM Live Report.
0: Bel?
2: Yes, kaka-K5 Steve, balik yun ang tiil. Pagka sa lalaki na si Operating Udling, na sa report ng Kalatraba, kuman na bangga ang nang sinunyong motorsiklo sa Sakyanan, kaka-K5 Steve. Na ito sa mga National Highway. Kanaunahan, dito ang National Highway.
0: Oh.
2: Bakos sa barang palampas na may dagang tindahan.
0: Oh, kanang dool sa likuon patakas.
2: Unahan
0: gamay. Sa may gibanggaan niya. Palampas, no? Palampas.
2: Palampas. Domingo na sa gabi inahitabo ng ito ang nakuha ng informasyon sa
3: Moreno ni Kapitan na rin.
0: Ang kwan ni Bel is anong oras ni tabo? Sunday evening, so ni overtake siya sa isa ka multicab. Wanya ka kwan nga pag overtake niya may kasugata dahil nga salakyan. Ano gini ba sa overtake mga kaka-K5, no? Hindi ito matag na ang kuan ba? Pero ang kuan, Bel, ang sa to gani, so kuan ang yung tiil, baldagit, no? So unsay kuan sa man sa, unsay man yung kisakyan sa pamilya? Unsay kisakyan sa pamilya, ang alabanggaan? Ah, for danger. Pick up. Basta ranger, Ford na, Ford. Oo. So, ang kwan na ni, wala rin kwan sila, wala rin tatsa ang sila. Anyway, kwan man ni, pero delikado po din kayo. Anyway, kwan, at least okay na sila. Manay kwan dra pero anyway, sa manay ang driver sa kwan. Kwan magina sta marag standard magina nga. SOP man na magkwan sa pero unsa man may settlement?
2: So far wala pa koy kwan kaka-K5 Steve kung unsay kanabitang sa habig sa pamilya aning kaning sam driver kay samanggoy sadan kaka-K5 Steve sa may nibangga.
0: Ay, okay. Sige. Bel, may inform ka regarding sa katong nabangga sa isa ka burger stand?
2: Kato, taga kuan to siya kaka-K5 Steve? Taga Cadiz to siya.
0: Oh.
2: Nya dayon, driver to siya sa kinabitang panel nga mo deliver og mga sigarilyo diri sa San Carlos.
0: Oo. Oh, oh.
2: Mm.
0: So, di ba marag motor man po to yung kisakyan?
2: Oh, nagmotor to siya. But unsa pagkakuan na ito, offensive nga nabangga, mongin siya dito sa, karami itong lingkuranan, anang kanang burger?
0: Mm.
2: Big Mac, kanang lingkuranan nga still ba?
0: Oh, kananda sa may kuan, katong LTO sa una?
2: Oh, diya siya na kuan, na nabangga siya diya, ambot na para kuro iya si Minto, kaya na, di ba na ay murag kanang gamay nga, murag age bitaw sa kanang lingkuranan sa, nang steel ginabutangan sa bangko.
0: Oo.
2: Oh, buba man kayo dito.
0: Lagi. Kay kuan no, kay na ato ako nang nahagap sa kung kuan eh. Nga mo na dira unya, uns kumusta tong driver?
2: Patay to,
0: Patay no?
2: Mm.
0: Sura. Ani nakalisod. Sa mato nakainom?
2: Kana may wala ko kakuan kung nakainom ba siya kung sala.
0: Oh, pero nabangga siya eh dito sa ano eh. Ah. Sorry, district disgrace siya no. Sige Bel, thank you Bel.
2: Sige, K5 Steve, muna ito mahatag report alam sa programang 11 Mbps K5 Jezebel Barbicho para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko o kalingawan sa Negros. K5 News FM.
1: 11 Mbps.
0: Okay, salamat ka K5 Jezebel Barbicho sa alas 12:40. Moro ginikuan mga ka-K5, basta yung unana ba? Kinanglan, ang pagmaneho, ano, nakuha mo na eh, part of our ano, eh, responsibility mga ka-K5, no? Part of the, sa to mismo nga kuan, sa to mismo nga kaugalingon nga perspective when we are on the road, no? Kung kita mas mismo mga ka-K5, muna siya ang kuan, kinibitawang kabalo man ta. Nga kung magpakusog ta, may ginatawag nga consequences. Pero moto labi na si Carlo nga may motor na o niyang uban manukuha pa. Always remember, motubo mo dili Carlo nga kung may consequences man ang magpakusog og daga, napoy consequences ang magpahinay, no? Muna nga dapat mga ka-K5 at all times muna gingon nga kung nag-drive ka, ang focus ni mo granting taron 40% focus on the front, no? Sa likod man dapat at least may ano ka taganta 30 20 20 20. Oh, ay kulang day 30 sa likod, 10 then 20 20, ano sakto ba 30 man sa peak sa kwan na. Walag tuo. Muna kung magliko ka, not only sa kasugata mo, lakip na mabito na may side mirror. Importante gid na mga ka-K5. No, mo na pinakaano eh. Pinaka basic. Ang problema lang basta baliwala ontang basic, delikado gid. No? So, may mga consequences again, magpakusog ka, mag-overspeeding ka, may consequences. Labi na kun may angkas ka. Oh. Mabalaan kung labi na kung simbako madisgrasya, mabalaan akong kinsa angkas eh. Diba? Kaya may ngayong ginapulis nga may angkas man siya. Dayon, kung magpahinay ka man, pero naaka sa fast lane, delikado man. May isa to ka K5 Carlo nga video. Ano? Several videos nga na nalantaw ko sa social media. Kana bitaw naka sa outer lane, 'di ba? 4 lanes, no? So naay usa akong kung ari ka sa tuo, naa kay gitawag nga inner lane, which is di kanang nasto nga, og ang outer lane naapod ka sa kilid. Mapuna sa pikas, linya. Now, kung gikan ka nag-parking, tapos lantaw mo lang murag wala, niya narabay uban mga ka-K5 nga dili kay athag ang suga, kay nakasignal lagi ka, ditso kag liko, ditso kag U-turn, or ditso ka turn left. Muto'y bago ka, bantay ka to car, katong video, nga, nagkuhan siya niya, ningon siya nga, ning signal ko siya, no, it's not. Dapat, bawal na siya, labi na kung solid line ang inyong makita. So, muna siya dapat na itong lantawon. Mga basic. No? Muna siya magkapangutan na tagyon saan yung pagkuha niyong lisensya. Oh. So, muna mga ka-K5, as much as possible, kung natas kadalanan, kuang gita. Kanabita, mabita to, itong kabantay ka itong may isa ka rider nga vlogger. Nga katong ninghinag, ning pahinay siya. ang nasa likod niya nga big bike pod, ah, perting ko ana. Lukot-lukot mga ka-K5. Kailagi ang distance mo po na isa po na ang distance. Distance nga at least kung mo-break man ang imuhang tubangan, may chance ka pa nga maka-break man. Ano'y pinaka-importante mga ka-K5? Oo. Labi na kung ang dalan two lanes lang. No, make sure mga ka-K5 nga kuan. Safety at all times. Mawagin na niya, defensive driving mga ka-K5. Alas 12:45 na, standby ka-K5 Jom Sunido. Nanon eh.

0: Alright, sa Pikas Bahi naman, okay ni kay Kwani, sa IMEX, gihimo sa Escalante PNP. E-check ta na sa linya ka K5, Jom Sunido.
1: K5 News FM Live Report.
0: Jom?
2: Yes, K5 Steve, no? Side mix lang siya tinood. Pero kung ang tao nga wala makakita sa signage nga side mix, matuog yun siya nga actual yun nga dakpanay ka K5 Steve.
0: Mm.
2: So gustong ipulagway o gusto ipakita sa mga sakop sa Escalante PNP o ang mga senaryo sa panahon sa ilang checkpoint. Gihatagan og emphasize ka K5 Steve ang una kung paano i-establish ang checkpoint. So may ang senaryo nga ang Escalante PNP nagpahigayon og checkpoint unya may naay based on intelligence report nga naay usa ka pick up nga puti nga may karga nga mga piki nga mga sigarilyo. So mo to ang senaryo ka K5 Steve kung kasi diin nga nagkandak og checkpoint ang Escalante PNP simulation exercise ka K5 Steve.
0: Ah.
2: Og dito gipakita naka-live man ang Escalante PNP, gipakita kung giunsa nila ang pag-practice. No? So, antes sa giparahan ang salakyan, gi-approach ang driver, gi-approach ang pasahero sa passenger seat, o gitawagan ang nanawag o media o barangay representative, o antes sa pag-search, nagpa-search pa K5 Steve ang police nga mao'y arresting officer o dito na giplastar ang kuan K5 Steve ang maong pangusisa pagpang-ukay-ukay sa lakyan nga gigamit kunuhay sa suspect.
0: So
2: dito K5 Steve na asay nakita nga kaning piki nga sigarilyo karton man lang to siya kay kuan sa mix man lang. Unya ang ato ang nakatawan ni K5 Steve. Ang gidudahang siya bo ay lang gigamit asin. Kaning kuan ba, rock salt nga ginagamit nato sa kuan. Kaning ato ang kusina. So butangan po nila og kaning kuan asin asay mix man gid siya nga kunoy mao to siya ang na-recover nga gidudahang siya bo ka K5 Steve. So nagmalampuson among ang maong simulation exercise kung sa diin nga kabahin po siya kining gina-required nga safe in IR ka K5 Steve.
0: Oo. Mayo-mayo kay this ko ano? Kay dagan na bang ipasakag kaso nga kuan niya na kuan ra? Na technical ra?
2: Na technical ra. Mabi na K5 Steve nga ato ang experience pa itong kuan no? Kining na itong niaging Martes sumadron nga hingpungko punta o saka may lang kinaapatay kining live credits ato ang nagamit atong birthday leave. Ning pungko po ta dito San Carlos. Ora gyud po si sitwasyon na og na ikwadra nang sure lang sa to ang gobyerno nga nasunod gyud ang gi-required nga proseso sa RA 9165 K5 Steve. Sa susamang senaryo pod nga ilang gi-portray ganihang udto ka K5 Steve sa simulation exercise kay gipahigayon sa Dakbayan City Kalante.
0: Oo. Sige jam.
2: Sige ka K5 Steve mo nang pila ka mga balita nga atong nahipos sa atong paglibot-libot sa tibok Dakbayan sa Escalante ug ang kining nga balita hatod kanato sa Ditex 500 Mighty C ang alkaline base nga vitamin C D3 Bios 4 Biotex og Extend Food Supplement Ditex Coffee Mix nakakapikanan naka detox kapa para sa programang 11 Mbps. Ako si Kipeg Jum Sunido para sa kampiyon ng mga balita serbisyo publiko kalingawan sa Negros ang kampiyon ng istasyon K5 News FM
1: 11 Mbps.
0: Salamat ka K5, Jom Sunido. Standby ka K5, Sheila. Alas 12.49 na mga ka K5. Ay kalimutan tulang mo ng kiplans may tingawa sa Mighty C, the alkaline-based vitamin C. Para paligon sa inyong kalawasan, para paligon naman sa inyong resistensya, dili kadali magluya, mag-Mighty C na. Sa mga kabataan, ng mga high school students or junior, senior high school, college, dapat everyday, sak Mighty C lang. Di man na siguro, kwan, sakit sa bulsa. Pero kung ang imong bata medyo toddlers pa, kani bitaw nga gagmay pa, gakamang-kamang pa mga kakipay, no? Pwede man ang Mighty C syrup. May Mighty C syrup ta. Para makita man nato mga kakipay nga mas ligon ang mga kakipay ang lawas o resistensya sa mga kabataan ta. So dapat naka-mighty si capsule o naka-mighty si zero. Ang gibiliban ako sa iban, why pagani nagwa yung bata, nagbakal na mighty si zero. Dali. Talaga naghang ako ng ano, naghang ako ng ano. Naghang ako ang kuan. Excited no. Sige, standby. Okay na. Habagat pa rin magdala og mga pag-ulan sa Luzon ug Visayas. Apil ang pipila kadapit diri sa Negros Oriental. Check ta. Sika K5 Shella Gasataman.
1: K5 News FM Live Report.
0: Check.
3: K5 Steve, mapadayon ang pag-ulan nga dala sang southwest monsoon o kon hangin habagat sa pipila ka bahin sang Luzon ug Visayas karong adlaw. Samtang duha ka low pressure area ang paday nga ginamonitor, ang NPA na ana sa sulod sa Philippine Area of Responsibility, adunay dako nga posibilidad nga mahimong tropical depression sa sulod sa 24 oras. Samtang ang usa ka LPA nga naana sa buwas sa gawas ang PAR, adunay medium nga posibilidad nga magtuhong bagyo. Samtang, usap pa ka tropical depression ang paday nga ginamonitor sa gawas ang Philippine Area of Responsibility. Tungod sa apekto nga habagat, gipaabot ang kusog nga pag-ulan sa Pampanga, Zambales, Bataan, Cavite, Batangas ug Occidental Mindoro. Ang Metro Manila ug uban pang bahin sa Luzon makasinati usab ang mga pag-ulan. Samtang sa tibuok Negros Island Region, Western Visayas ug ubang bahin pa sa Luzon, gilauman nga magalom kalangitan nga andunay kalat-kalat nga pag-ulan sa localized thunderstorm. Sa habagat bahin sa Negros Oriental, lakip ang Santa Catalina, dakbayan sa Bayawan o Basay, gilauman nga magalumong nga palangitan ang adunay nga pag-ulan o thunderstorm. Kini nga balita, hatod ka nato sa DTX 500, MyTC o D3 Bio. Para sa programang 11 Mbps, kini sa K5 Shela Gasataman, K5 News FM.
1: 11 Mbps!
0: Salamat ka K5 Shela Gasataman. Alas 12:50 itras na. Amo lang nigiro gali bugi ko mga ka-K5. Isa ka maayo sa academic achievements. Nagapanguna siyang klase. Tapos kalit lang mga ka-K5 mo ni tabo. Junior high school ah. Di ko matuo sa grade 7. According pa, may uban grade 10, ang uban grade 7, grade 9. Ang unang kuan mga K5, isa muna siya, pero basta junior high school. No? Pero ang ako lang gikalibgan nga, no? Unsa ang hinungdan nga, no, nga nahimo niya mga K5. At ang inyo sa sunod pang mga public affairs program, kato na nandung agan mga ka-K5 na. Pero ang kinakasubo ko lang, wala yung nga no, mapun parepo niya sa itong barangay GSK election. Nga no sa maong rason, ginapospon mga ka-K5. Sige, wate kong oras mga ka-K5 sa itong tulaman nun. Ay kalimot ha. Ma-coordinate na ta mga ka-K5 because on Sunday will be the maong nga to ang audition no sa K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition. Sige, sa ngalan sa Dibukpuar sa kanaglangkob sa 100.1 K5 News FM Canlaon, 95.7 K5 News FM San Carlos o ang 87.9 K5 News FM Gihulngan. Sa ngalan man sa kong mga technical partners ka K5 Carlo Opeña, ka-K5 Munje. Nami ito pag-storya. KK5 Rico o KK5 Landy. Ingon man mga KK5, sama naman nga Big Boss. Nga kanunay ang ganaga pa ulan sa grasya mga KK5. Na magrasyahan naman nga KSS. Wala Endok Ramil Uy. Kinigaw mga lagad KK5 Steve Flores para sa kampiyon sa mga balita, serbisyo publiko kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: 11 Mbps.
4: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
5: Ako sa Jubilin, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, gitistingan ako og inom DTX 500, duha ka capsule sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
1: DTX 500. Mabalik sa mga butika.
6: Mga ka DTX ug ka MyTC, ako si Jean Paul Hineroso.
7: Ako na usab si Dr. Ramil Uy, nagpahinumdum kanyo sa pag-inom og DTX 500 ug MyTC, ang alkaline nga vitamin C kada adlaw alang sa imong mahimsog nga panglawas. Usa-usa nato, Sir GP. Ang dugang pa nga mga health benefits sa pag-inom sa DTX 500 o MyTC.
6: Ang nakanindot aning DTX 500 Dr. Ramil mao ang super antioxidant ini nga nagpugong sa heart failure.
7: Mm.
6: Ang taas kayong reactive oxygen species o ROS mao'y hinungdan sa myocardial remodeling o kon REM. Mao kini ang hinay-hinay nga pagdako sa kasing-kasing o kung dako na ang imuhang heart, lisod na magpump sa dugo ang heart nga mao'y hinungdan sa heart failure.
7: Correct.
6: Ang pag-inom sa DTX 500 matag-adlaw, ang nagprotekta sa mga selula sa heart aron dili kini ma-damage sa oxidative stress o malikayan ang daghang cardiovascular diseases.
7: Nan, diha pa lang daan daog na kaayo ka sa imong 14 pesos nga health investment.
6: Correct.
7: Usa ka kapsula sa DTX 500 ang makahatag ni mong igong protection sa imong maayong panglawas.
6: Mm-hmm. Nya, ako kay protection laban sa radiation.
7: Mm.
6: Karong panahon na, bisag asa ka mo ato dunay cell sites
7: na
6: nag-emit og radiation.
7: Mm.
6: Bisan pa ang cellphone nga atong gidala-dala, nga atong gidulog, gibutang sa bulsa, gidulaan, gitutukan matag oras, bisag unsahon pa man, naadyod kini epekto sa ato mga selula, mao nang kinanglan jud nato protection. Ato ang mga selula aron dili makorrupt ang DNA o guban pang mga cellular components pinaagi sa pag-inom sa DTX 500 o MyTC, the super antioxidant duo.
7: Hmm. Stress ka na sa trabaho, panginibuhi o problema, stress pa dyan ka sa oxidation. Kay dili man nato malikayan ang stress, kinahanglan po nato ang pag-inom sa DTX 500 o MyTC. Ako Sir JP, wala jud ko gascape sa pag-inom sa DTX 500. Kay man, maukini ang nagpahinanok sa akong katulogon. Muinom ko ana Sir JP, usas buntag. Din, usas panihapon. Muinom na usab ko. Nya, muradyod ko gidugayan sa akong tulog. Katulogon ako dayon, bisag sayo pa.
6: Tungod na Dr. Ramil sa antioxidant property.
7: Correct.
6: Sa DTX 500, nga nag-stimulate sa pineal gland, nga mo-release og sufficient nga melatonin. Og kung kini, mudagan ilabi na magabi, bation jud kag katulogon. Og maghinanok jud ka sa imong katulog.
1: DTX 500.
8: Kodes Mario, na koy diabetes, 250 akong sugar. Ang tumar ko DTX 500 kay ang akong ugangas kayo ya BP na ayo sa DTX 500.
9: Duha ka kapsul buntag og sa gabi.
8: After 3 weeks lang
9: 100 na lang akong sugar.
8: Aktibo jud kayo ang DTX 500.
1: DTX 500.
4: Pumali sa mga butika.
7: Usa sa mga health benefits sa DTX 500 ug MyTC mao ang pagpugong sa oxidative stress in relation sa efficiency sa abilidad ninis magpatay sa white blood cells. Dili tanang oxidative stressor GP makadaot. Mahimo nga chemical armament sa immune system ang free radicals.
6: Yes.
7: O kini makatabang sa pagpatay sa mga isog nga strain sa kagaw.
6: Siyempre.
7: Apan, ang sobra nga free radicals, mamahimong hinungdan pod sa sobrang oxidative stress.
6: Ana.
7: O kini nag-back promoting apoptosis sa white blood cells.
6: Maunang dapat inom jud ka og super duo matag-adlaw. Walay undang ang binipisyo nga makuha nimo matag-usa ka kapsula sa DTX 500 ug MyTC gikan sa immune system padulong sa cellular protection.
7: Mm.
6: Wala po'y undang ang pagbira sa free radicals gikan sa pollutants, radiation, prooxidant nga mga pagkaon sama ng junk food ug nalabi ang carbohydrates, added sugar.
7: Kaon pa mong tamis.
6: Oh, dugangan pa jud og defective nga mga genes gikan sa imong ginikanan. Ilibene ko tong mga pamilya nga naay history sa mga hereditary nga mga balatian.
7: Kaon jud og dagang utan og prutas.
6: Yes.
7: Sayog tulog, inom dagang tubig, unya exercise pa jud kung naa kay free time din. Buntag hapon ay kalimot. Inom ka sa imong DTX 500 ug MyTC isi sigurado jud healthy ka.
6: Yes.
7: Dili pa jud kadaling matigulang Sir JP.
6: Of course.
7: Mao nay pinakanindot nga pakapin sa DTX 500 ug may DC. Kana bang 60 ka na pero murag 45 pa imong edad lang taon. Ano? Munindot ang imong panit sa DTX 500 ug may TC tungod kay less ang oxidation. Murag pareho ra nga always kang naka-tune up sa imong trillions ng mga selula sa lawas.
6: Wow, nadyutay igong panahon, Dok Ramil, kung si Jean Paul Hineroso.
7: Ako nasab si Dok Ramil Oy, saying mayong lawas ang pingan.
6: Dili, abusuhan.
4: DTX 500.
10: Ako si Danny, na-diagnose nga na ay fatty liver. Natunggan ko nga nindot ang DTX 500 sa atay. Ug isuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, nalik sa normal ko ang atay. Epektibo ang DTX 500.
4: DTX 500. Mapalis sa mga butika. DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy. T3 Bio.
11: Oh, si Richard. Siging galabad akong ulo. Taas na dahil kong blood pressure. Painom ko sa akong asawa, T3 Bio. Sa nakabulan, nawala lang akong labad sa akong ulo. Normal lang akong blood pressure.
4: T3 Bio. Ang T3 ng may Visio.
7: Ang Visio
4: ng may T3.
7: Mapalit sa mga butika.
4: T3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX 500.
1: Ako si Makoy taga San Carlos, ga yelo akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay.
2: Pagkadungog nako sa radio,
1: ang DTX 500.
2: Ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag,
1: duha sa gabi.
2: 2 weeks pa lang
1: may alibyo na.
2: Pag 1 month ka pa,
1: naayo na ako.
0: DTX 500. Mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Nato Barrios, mahilig din sa kape. Apang talupangdan ko nga makula-pula ako ihi. Pagod gali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit git kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify gali sa toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mapaka mga butika. DTX Beauty Soap.
4: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
5: So una,
4: magid ako sa akong body odor.
5: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
4: Pero subong,
5: sadya nagid ako sa bulig sa DTX Beauty Soap.
4: Kag naghamis ka nagputi, gid ako nga panit.
5: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. Mapaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatud-an sa mga eksperto nga dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tanan nga mga allergies pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine.
6: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit?
0: Problema ba nimo ang samad nga dugay maayo? Mag Mighty C na, ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C, mag Mighty C na.
7: Gabasa na naman bala ang imo.
8: Ay, gaa. Gabasa na naman.
7: Oo, talaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
9: Always nagabasa.
7: Kag nagabaho ang kilikili.
9: Mag-Clinical Deo Fresh.
7: Para sa maputi at mabangong kilikili.
9: Clinical Deo Fresh.
8: Nagabasa na naman bala ka.
7: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
9: Clinical Deo Fresh.
7: Para sa maputi at mabangong kilikili.
10: Sporebiotics, ang best friend sa mga kababaihan. Sporebiotics, gina-maintain ang pH level sa feminine area. Sporebiotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Sporebiotics.
11: Sa among lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
12: Hey, boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka-1 round sa akon. Inikal.
11: Bigaw ang performance kay darling. Mang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag lawawaska. Nga nagapataas ang enerhiya. Kag stamina sang lawas. Para sa mas astig na performance. Extend.
13: This is K5. News FM, your official news and music station.

0: www.dthreebio.com.
1: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
2: DTX 500.
3: Ako si Albert nga taga-Dumaguete.
4: Ano po nga akong mga TL o mga kasakit? Ilihan na pagkaduwam na po sa DTX 500. Akong gi-double dose. Mga kapsul sa buntag. Mga sa gabi. Wala ba'y bulan? Nawala ang ubag-ubag ug sakit sa akong mga kamot. Epektibo kayo ang DTX 500.
2: DTX 500.
5: Mabali sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
6: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong. Ang gali ini nga kape hintilawan nguman ni nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnumbo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra
2: DTX Coffee Mix
5: mabaka sa mga butika
2: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Jenny, isa ako ka beauty consultant. Kinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugas kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap imo sa daon sa bayabas, madre de cacao, papaya fruit extra para sa nawo nga pimple free.
2: DTX Beauty Soap
5: mabaka sa mga butika.
8: Dugay ka na bang nag-antos sa imong mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo sa mad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na, ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Mighty C, mutudlo, mubalanse, mubalig-on sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon. Upo, si kontra kaso, TB pneumonia o guban pang makabalatian para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C. Mag-Mighty C na!
9: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayo sa mabaho at maitim na kilikili.
10: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
9: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
10: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
9: Clinica Deo Fresh. Available now.
1: Kabalik-balik sa CR, kinadayariya! Max 4 Biotics! Gatap na sa bacterial infection na nagatulong.

0: Telecom, sigurado, garantisado, masaligan o abot kaya. San Carlos Henyos, ato ani. Bisitaha ang JI Telecom na himutang sa Vigo Stilo Street dool sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos dool sa Jollibee.
1: Nasa'yo na ang lahat, pati ang puso ko.
2: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM. Sharpening the lives of the Filipino. D3 Bio.
1: Ako si Ariel, na ay sakit sa atay. Isulayan nako ang D3 Bio. Ibalik na sa normal ang akong atay. Daghan kayong salamat sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. Kapalit sa mga butika. D3 Bio.

0: PTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. PTX 500.
1: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og DTX 500. Halos tanan akong silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan pagpa-check up nako nag 100 na lang.
0: DTX 500. Mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Mayra. Permi lang butod ako diyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man nagnami. Kidang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong tiyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabasa mga butika.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. DTX Beauty Soap.
1: Ako si Elaine, ako gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Baka sa mga butika.
2: Gabasa na naman bala ang imo.
3: Ay, gabasa na naman?
2: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
4: Always nagabasa?
2: Kag nagabaho ang kilikili?
4: Mag-Clinica Deo Fresh.
2: Para sa maputi at mabangong kilikili.
4: Clinica Deo Fresh.
3: Nagabasa na naman, balaga.
2: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
4: Clinica Deo Fresh.
2: Para sa maputi at mabangong kilikili.
5: Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-klinika, Spore Biotics ka!
6: Extend Food Superman.
7: Ako si Ere, isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sang migo ko, itry ang Extend Food Supplement for Men. Ka-epektibo ko, no? Akon gintilawan, abaw, gatok, tura, upgid ang akon man, no? Amit gisa experience ba?
6: Extend Food Superman for Man.
8: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: D3 Bio Health News. D3 Bio.
2: Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Kung nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom ko ni Ini. Sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
3: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio.
4: Mayong adlaw mga ka D3 Bio. Ako si Jean Paul Hineroso.
5: Kung usab si Doc Ramil Oy, hinautunta nga na inom nyo na ang inyong D3 Bio nga 10 times more potent compared ninyo sa inyong nga ordinaryo nga plain D3.
4: Mm-hmm.
5: Unsa pa may laing mga benepisyo kung ikaw gasigig inom og D3 Bio?
4: Layo ka tong gitawag dok nga cardiovascular diseases.
5: Nga naman Sir GP.
4: Kay na ay pagtaas sa production sa HDL.
5: The good cholesterol, panghipuson niya kini ang imuhang mga bad fats. Mas daghan siyang hipuson kung daghan pod og good cholesterol.
4: Correct. Makatabang jud nimo ang D3 Bio sa muta jud kung feel ninyo ni dako na jud mo, no?
5: Kay para at least tinay-nayon niya kini og hipos. Ug aron maniwang ug mugamay ka, makapataas ni siya imong metabolismo paagi sa pagpataas sa imong thermal or your internal temperature. Unya, kun mapasaka nas D3 Bio ang MCTs, dali ra jud ka maniwang Sir GP.
4: Mali kayan jud ang type 2 diabetes kay syempre di makamutambok.
5: In fairness pod sa plain nga D3, makatabang man pod siyag promote sa good cholesterol.
4: Gusto.
5: Makatabang man pod sa diabetes ang plain nga D3. Gusto ko kining mga benefits nga wala pod sa plain D3 kay syempre kinahanglan pod tag mo upgrade. Cellphone gani mo upgrade ta.
4: Uh-huh.
5: Napa-join nindo kayo ron. Katong S21 Sir GP.
4: Uh-huh.
5: Pareho pod sakyanan. Di jud ka mutuo nga mogamit pa ka atong mga sakyanan nga karaan na kayo.
4: Uh-huh.
5: Katong mga 10 years ago nga gasigi nagkaguba. Kinahanglan upgrade jud ka.
4: Uh-huh. Maupod
5: na sa D3. Kung gusto ka mag-upgrade, D3 Bio ka. Mao kining bio og nindot nga wala sa plain D3, Sir GP. It's the monolaurin nga naara jud sa D3 Bio. Ang monolaurin pariho ra nga nagtutoy kasi mong inahan.
4: Oh.
5: Mao ni rason nga magsigig ingon ang World Health Organization nga breast milk is still best for babies up to 2 years. Nga naman, tungod sa monolaurin. Ang monolaurin wala sa plain D3 ug naara jud sa D3 Bio.
4: Gusto.
5: Ang monolaurin pag adto sa selula murag kurinti sa imong lawas kay pag abot sa virus bungkag dayon. Patay dayon ang virus. Ang presensya sa monolaurin nga naa sa D3 Bio sa imong selula tungod kay ang D3 Bio bungkago niya ang virus. Tanawang bata, mas resensyado siya kung nakatutoy siya ang nanay kumpara sa wala Sir GP.
4: Correct.
1: D3 Bio.
6: Ako si Aying, galabad gyud ang akong ulo kung usaw ang pagpagamay. Gisulayan na akong inom ang D3 Bio. 2 weeks pa lang namatikdan na gyud ako ang pagluwag sa akong mga kalsunis ug paggamay sa akong buyon.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio, gamay D3.
3: Mapalit sa mga butika.
4: Ang World Health Organization statistics will show nga ang tanang mga bata nga naka-breastfeed sa panahon karon sa pandemya tungod na ay COVID-19.
5: Wala natakdan.
4: Wala natakdan. Because of lauric acid nga makita sa breast milk.
5: Napa-joy research nga gibutang jud mismo ang virus sa breast milk.
4: Unya.
5: Patay ang virus, Sir GP.
4: Kanang lauric acid magudok nga nasa breast milk. Muna siya ay lauric acid nga nasa D3
5: sa D3 Bio. So, sa to pa, kung nag-inom ka og D3 Bio, mura po kag nagtutoy sa imong nanay. Yes, naadyod sa D3 Bio. Pariha, dyan na. Muna ay wala dyan sa plain D3 nga naa sa D3 Bio.
4: Correct.
5: Hinumdumi ha, kung ganahan jud ka anang made in US, ang D3 Bio gikan man sa US.
4: Oop.
5: Kaso lang pakapin na sa BCO.
4: Uh-huh.
5: Unya, Sir GP, ang US nanguha pud og BCO asa man?
4: Asa?
5: Diri Pilipinas. Kuwaon nila ang BCO diri sa Pilipinas. Unya, pagkahuman butangan dayon og made in US. Pero sa tinuod ra jud sa Pilipinas jud nagikan. Diapa joy wala sa D3. Ang MCT.
4: Na? Okay.
5: Ang medium chain
4: triglyceride.
5: Diretso na siya nga mahimong
4: energy.
5: Buhatong energy. Sir GP. Sa akong naobserbahan, mas nindot nga muinom og D3 Bio sa dili pa ka mukaon sa buntag.
4: Empty stomach, dok.
5: Oh, kabalo ka nga, no, Sir GP?
4: Patagan
5: kanya og energy or kusog.
4: Wow.
5: Ang MCT, wala na siya sa plain D3, Sir GP.
4: Oh.
5: Nara na sa D3 Bio. Og ang energy nga ihatag sa MCT nga naa sa D3 Bio, walay oxidation nga mahitabo.
4: Munay dapat target
5: ang D3 Bio, adunay MCT nga mo'y musunog sa imong tambok mintras ikaw gatulog.
4: Muniwang day ka.
5: Unya, naabay MCT ang imong plain D3?
4: Wala.
5: Wala, John.
4: Wa na tayo oras, Dok. Kung si Jean Paul Hineroso.
5: Ako na sab, si Doc Ramil Oy. Maing panglawas, ampingan.
4: Ayaw abusuhon.
1: D3 Bio.
7: Ako si Riel. Na-diagnose nga ni Dako ang liver. Painom ko sa akong mama o D3 Bio. After 2 months sa pagtain, hinay na yung gamay. Epektibo kayo ang D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio.
8: D3 Bio.
1: Health News.
8: D3 Bio.
9: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukad niinom ko sa D3 Bio. Dali lang naayo akong sama.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio. D3.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: DTX 500.
2: Ako si Jay. Siging kasakit ang akong likod ug naay istorya ang among pamilya nga naay sakit sa kidney. Pagkadungog na ako sa radyo naay DTX 500. Ako gitry og indong mga kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, gaan na kay akong pamati. Epektibo kay ang DTX 500.
1: DTX 500.
0: Mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gid ko kainom kape kay gabatyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala gid ko nagbatyag asin. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, na detox ka pa.
1: DTX Coffee Mix. DTX Beauty Soap.
4: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap.
0: Mabakas sa mga butika.
1: Mighty C. Mayor Pride Henry Tevez. Isa ka certified Mighty C user.
5: Kini si Mayor Pride Henry Tevez of Bayawan City. Sa akong kanunay, adlaw-adlaw ang schedule. Kanunay busy. Apan, kanunay nga kondisyon. Tungod sa Mighty C. Mighty C. Ang kondisyon gitkin.
1: Mighty C.
0: Mapalit sa mga butika.
6: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
6: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
7: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh. Available now.
8: Kasakit ang tiyan?
1: Max 4 Biotics.
8: Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan?
1: Max 4 Biotics.
8: Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Clinica Sport Biotics.
1: Extend Food Supplement for Men.
9: Ako si Brid Domingo, Extend Food Supplement user. Dakogin nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for men. Epektibo gid.
1: Food Supplement for Men.
10: JI Telecom offers the best deals in Visayas. JI Telecom continuously supports JI Cares charities, distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide. Sa JI Telecom, happy ka! Sa home credit, pautang na gamay ang interest. Makapili ka sa imuhang freebies or discount. Basta sa JI Telecom, sigurado, garantisado, masaligan og abot kaya. San Carlos Henyos, atuani! Bisitaha ang JI Telecom na himutang sa Bigostilo Street dool sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos dool sa Jollibee.
11: Nasa iyo na ang lahat, pati ang puso ko.
12: Gusto ba ninyong barato o di kalidad ng motorsiklo? Abre na ang Des Marketing, pinakaunang Suzuki 3 Shop din sa siyudad San Carlos. Nagbaligya sila og brand new motorcycle, Suzuki spare parts, oil and lubricant. Nagtanyag usab sila og serbisyo mekaniko. Asa pa ka? Adto na sa Des Suzuki 3 Shop San Carlos. Nga naimutang sa S. Carmona Street, Barangay 6, beside Old CNC Building. Des Marketing, Suzuki 3 Shop, your trusted motorcycle dealer. Alang sa dugang kasayuran, kontaka lang 0969-313-4938. Des Marketing, Suzuki 3 Shop.
1: Calling all secondary schools in Negros Island Region. K5 News FM Philippines proudly launches the K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition, a groundbreaking event designed to showcase the next generation of broadcasters. Here's how it works. Each team will have 6 members, 5 broadcasting talents, and 1 technical crew. Together, you will deliver a complete radio program packed with time checks, station ID, news from local to international, sports, entertainment, a field report, and even a clinical products commercial. Presentations must run between 6 and 10 minutes with signals and bells guiding your time. Mark your calendar. Auditions will be held simultaneously on August 23, 2026 in Bacolod City, Kabangkalan, Sagay, San Carlos, Canlaon, Bayawan, and Dumaguete City. Qualified groups will join a joint Project Orientation at August 30, 2026 before going live on the big stage in Bacolod City on September 13, 2026. And the reward, champion takes home 20,000 pesos plus a perpetual trophy. First runner-up, 15,000 pesos. Second runner-up, 10,000 pesos. And seven consolation prizes of 5,000 pesos each. So gear up, bring your best voices, and let your school shine. The K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition. Only here on K5 News FM Philippines. Your voice, your station.
0: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX 500.
1: Ako si Janice. Okay kayo maman ako menstruation. Din gaspat-spat lang. Hinay kaayo. Ipatay ko sa kumbanao. DTX 500. Kito capsules a day. Maintain lang na ako. Nag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
0: DTX 500. Mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Si Leslie Katay. Mahilig ito ko bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami balaga. Amat-amat man ko slim. Kemi arang chia seeds. Pampasexy. Gidman niya nga kapi.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
3: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga besh.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Mutudlo, mubalanse, mupalig-on sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon. Upo, sikontra kaso, TB pneumonia, o guman pang mga balatian. Dugay ka na bang antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na! Ang alkaline nga vitamin C makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C! Mag-Mighty C na!
4: Gabasa na naman bala ang imo.
5: Ay, gabasa na naman?
4: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
6: Always nagabasa.
4: Kag nagabaho ang kilikili.
6: Mag-Clinical Deo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Clinical Deo Fresh.
5: Nagabasa na naman balaga.
4: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
6: Clinical Deo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: Masakit mangihi? Mag-Sporebiotics ka! Base UTI na ina! Mag-Sporebiotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
8: Ang fortified nga probiotics! Clinica Sporebiotics!
0: Extend Food Supplement for Men!
9: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid na mo sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Visiting nga bala mga mag. The best gid ang Extend. Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men. Calling all secondary schools in Negros Island Region. K5 News FM Philippines proudly launches the K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition, a groundbreaking event designed to showcase the next generation of broadcasters. Here's how it works. Each team will have 6 members, 5 broadcasting talents, and 1 technical crew. Together, you will deliver a complete radio program backed with time checks, station ID, news from local to international, sports, entertainment, a field report, and even a clinical products commercial. Presentations must run between 6 and 10 minutes with signals and bells guiding your time. Mark your calendar. Auditions will be held simultaneously on August 23, 2026 in Bacolod City, Kapangkalan, Sagay, San Carlos, Canlaon, Bayawan, and Dumaguete. Get a city. Qualified groups will join a joint orientation on August 30, 2026 before going live on the big stage in Bacolod City on September 13, 2026. And the reward, champion takes home 20,000 pesos plus a perpetual trophy. First runner-up, 15,000 pesos. Second runner-up, 10,000 pesos. And 7 consolation prizes of 5,000 pesos each. So gear up, bring your best voices, and let your school shine. The K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition. Only here on K5 News FM Philippines. Your voice, your station.
10: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM.
1: Championing the lives of the Filipino.
2: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
3: Oh, Sir Shell, ang akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Ipainom sa akong mama o DTX 500. Dua lang ka kapsula kada adlaw. Sulod sa tulo ka semana. Nawala jud dayon ang akong bugas-bugas. The best jud og epektibo ang DTX 500.
2: DTX 500.
4: Pamali sa mga butika.
5: Mga ka-DTX og kamay TC, ako si Jean Paul Generoso.
6: Ako na sab si Dr. Ramil Uy, nagapahinumdum kaninyo sa pag-inom og DTX 500 og may TC, ang alkaline nga vitamin C kada adlaw alang sa imong maayong kahimsog.
5: Kapin na sa duha ka tuig ang milabay sukad sa pag-release sa DTX 500 sa market. Gikan 2019 hangtod karon, padayong gadagan ang mga testimonya sa mga tao nga naayo ang balatian tungod sa DTX 500. Unsa ba jud ang naa sa kapsula sa DTX 500 nganong kini mooy hari sa tanang antioxidant nga available sa market? Hisgutan nato ang powerful antioxidant sa DTX 500.
6: Masobra na sa usa ka dekada, Sir GP, sukad gisugdan ako og lecture sa mga katawhan ang benepisyo nga makuha nato sa pagkaon sa prutas ug utan og unsaon kini makatabang sa lawas sa tao. The more nga nabal-an ako nga ang simple phenols o polyphenols apil ang superstar nga flavonoids, the more pud ko na challenge nga mangita sa pinaka high grade nga raw materials para buhatong superfood supplement aron ampingan ang maing panglawas. Unya, naabot ning duha ka American scientists nga nakadiskubre sa panit sa tubo isip usa ka dato nga source sa polyphenols o flavonoids. Dito ko nakaingon, Sir GP, nga at last naabot na jud ang super antioxidants nga akong gipangita sa taas na nga panahon.
5: Imong gipasabot, Dok, nga ang desugared sugarcane extract o DSE nga makuha gikan sa pait nga part sang tubo. Ang DSE mao ang panguna nga ingredient sa DTX 500 nga dunay taas kayong antioxidant units nga naa sa 1.3 million sa ORAC scale.
6: Mojud.
2: DTX 500.
7: Ako si Bakoy taga San Carlos, ga yelo akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay.
8: Pagkadungog nako sa radio ang DTX 500, ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag, duha sa gabi. 2 weeks pa lang, may alibyo na. Pag 1 month kape, naayo na ako.
2: DTX 500. Pumali sa mga butika.
6: Ang phenolic compound, Sir GP, ang makita nato sa mga utan ug prutas. Mao kani ang muhatag proteksyon sa mga dahon ug panit sa mga kahoy aron dili mapiktuhan ang oxidative stress nga gikan sa UV rays sa mga silak sa adlaw.
5: Correct.
6: Exogenous antioxidants nga nagikan sa mga tanom ug ang atong mga gikaon. Ang mga tanom ug prutas niini mahimong transfer antioxidant, Sir GP.
5: Unsa man ang matabang ani, Doc, sa atong maayong panglawas?
6: Pipila sa mga biological activities sa phenolic compounds mao ang anti-carcinogenic,
5: wow.
6: Sir GP. Nindot siya sa mga nai-cancer. Anti-mutagenic.
5: Dili ma-mutate ang genes.
6: O anti-inflammatory. Nakay mga arthritis da, nakay prostatitis, makatabang ni. Ang DTX 500 o BTC o kining tanan related sa antioxidant activity sa phenols o flavonoids.
5: Grabe dyan yung phenols o flavonoids, ha? Diri palang daan sa tatlo ngayon mong giingon, Dr. Ramil. Anti-carcinogenic, anti-mutagenic o anti-inflammatory. Daog na ka sa DTX 500. Samot na jud kong ang imo na lang parisan sa may TC nga immune booster pod ug usapod ka antioxidant.
6: Hunaw na pagod ninyo kung pila ka bo carcinogenic compounds ang atong giatubang matag adlaw. Daghan kay Sir GP.
5: Oh, atong 2016 ha, nagpagawas ang National Cancer Institute 62 ka mga known human carcinogenic substance nga gapataas sa risgo nga magka-cancer ang tawo.
6: DTX 500, Sir GP, aduna joy more than enough o igo jud nga anti-carcinogenic properties.
5: I agree.
6: Dungagan pa jud sa anti-mutagenic properties niini.
5: Pinasahi kayo na, Dok, ang anti-mutagenic properties sa DTX 500. Huna-una apag jud, ang cancer musugod sa cellular mutations. Mao nay trabaho sa carcinogens, gi-corrupt kini ang mga selula aron mag-mutate into cancer cells. So, with DTX 500 and MITC, sigurado jud imong proteksyon.
6: Onya asa pa man mo, cancer prevention ang gipangita mo, DTX 500 og MITC. Stroke og cardiovascular diseases prevention, DTX og MITC. Magkabata ang imong mga internal organs, magkabata pa jud ang imong panagway, Sir GP.
5: Muna'y gusto na ako.
6: Nindot nga imong tulog og dili ka magka-diabetes.
5: Kana?
6: Dili ka mabuta og dili pud madaot ang imong mga kidneys. Mahilty pa jud ka og healthy pud ang imong atay. So pag DTX og MITC, adlaw-adlaw, Sir GP.
5: Wala dyan tayo igong panahon, Dok Ramil. Ako si Jean Paul Generoso.
6: Ako na sab si Dok Ramil Uy, saying, maing panglawas ang pingan.
5: Dili, abusuhan.
2: DTX 500.
9: Ako si Annabelle. As kayo, ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan, inom og DTX 500. Halos tanan akong silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan, pagpa-check up na ako, nag-100 na lang.
2: DTX 500. 500
4: mapalit sa mga butika.
2: DTX

0: DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide. D3 Bio.
1: Ako si Ariel, na ay sakit sa atay. Isulayan nako ang D3 Bio. Ibalik na sa normal ang akong atay. Daghan kayong salamat sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. DTX 500.
2: Ako si Rochelle, ang akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Ipainom sa akong mama o DTX 500. Duha lang ka kapsula kadaadlaw. Sulod sa tulo ka semana. Wala jud dayon ang akong bugas-bugas. The best jud og epektibo ang DTX 500.
0: DTX 500. Pamali sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Rick Vistangay sa kanegosyante. Agud yung magpabilin nga alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix mga pinata.
0: DTX Coffee Mix. Pamahala mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatud-an sa mga eksperto nga dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tanan nga mga allergies pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag Mighty C na, ang alkaline nga vitamin C makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C, mag Mighty C na. DTX Beauty Soap.
4: Si Ronald, isa ka sales rep. So na, problema, agad ako sa akong body odor. Kuya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadyan agad ako sa budig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputi, agad ako nga panit. Salamat agad sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. Pamakas sa mga butika.
5: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili, ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo, dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
5: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
6: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
5: Clinica Deo Fresh. Available now.
7: Sporbiotics, kontra sa viral infection loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. Sporbiotics, nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskob ang resistensya sa klinika. Sporbiotics.
0: Extend food supplement for men.
8: Ako si Jay, katotoo lang, 2 years na wala nagid nakaarangkada kay misis. Ang natilawan, pang-extend food supplement for men, daw hindi ko kapatim na nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa extend food supplement for men. Epektibo gid.
0: Extend food supplement for men.
9: JI Telecom offers the best deals in Visayas. JI Telecom continuously supports JI Cares Charities, distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide. Sa JI Telecom, happy ka! Sa home credit, pautang na gamay ang interes. Makapili ka sa imuhang freebies or discount. Basta sa JI Telecom, sigurado, garantisado, masaligan o abot kaya. San Carlos Henyos, ato ani! Bisitaha ang JI Telecom na himutang sa Vigostilo Street dool sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos dool sa Jollibee.
0: Calling all secondary schools in Negros Island Region. K5 News FM Philippines proudly launches the K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition, a groundbreaking event designed to showcase the next generation of broadcasters. Here's how it works. Each team will have 6 members, 5 broadcasting talents, and 1 technical crew. Together, you will deliver a complete radio program packed with time checks, station ID, news from local to international, sports, entertainment, a field report, and even a clinical products commercial. Presentations must run between 6 and 10 minutes with signals and bells guiding your time. Mark your calendar. Auditions will be held simultaneously on August 23, 2026 in Bacolod City, Kabangkalan, Sagay, San Carlos, Canlaon, Bayawan, and Dumaguete City. Qualified groups will join a joint orientation orientation on August 30, 2026 before going live on the big stage in Bacolod City on September 13, 2026. And the reward, champion takes home 20,000 pesos plus a perpetual trophy. First runner-up, 15,000 pesos. Second runner-up, 10,000 pesos. And seven consolation prizes of 5,000 pesos each. So gear up, bring your best voices, and let your school shine. Top K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition. Only here on K5 News FM Philippines. Your voice, your station.
10: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: K3 Bio.
2: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa D3 Bio. Dali lang naayo akong sama.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Mapalit sa mga
1: D3 Bio.

0: TTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. TTX 500.
1: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit. Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulo ka capsules sa buntag, tulo pod ka capsules sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit, ni balik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
0: DTX 500. Mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Igor sa Pilar Capiz, wala gid uyon magpangapi apang naganyat ako sa akong hotel nga mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit gid man pag healthy sa lawas. Mangod na patyagan kung ang nagbawang akong panulog.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
3: Ako si Jenny. Isa ako ka beauty consultant. Kinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugas kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap gihimo sa daon sa bayabas, madre de cacao, kag papaya fruit extract para sa nawo nga pimple free.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika. Dugay ka na bagdag antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba nimo ang samad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Mighty C, mutudlo, mubalanse, mubalig-on sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon. Upo, si kontra kaso, TB pneumonia o guban pang mga balatian para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C. Mag-Mighty C na!
4: Gagabasa na naman bala ang imo.
5: Ay, gabasa na naman?
4: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
6: Always nagabasa?
4: Kag nagabaho ang kilikili?
6: Mag-Clinica Deo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Clinica Deo Fresh.
5: Nagabasa na naman, balaga.
4: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
6: Clinica Deo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: Wala balasang may gana mag-istorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
8: Ew! Yucky!
7: Mag-Spore Biotics ka! Clinica Spore Biotics! Ginapadamo ang good bacteria sa imo nga baba. Clinica Spore Biotics! Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sang bad bacteria sa imo baba nga nagatuga sang tooth decay nga bad breath. Clinica Spore Biotics! Ang probiotics nga kontra sa kagaw!
0: Extend Food Supplement for Men!
9: O si Juni, taga-Bacolod, kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akong serbisyo sa iya. Madamo gid na salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men.
10: Sus, di anasad. Napaling anasad ko. Sa tunga pagid sa dalan.
11: Bay, naunsa naman na. Sige na kong ingon nimo, panahon na para mag-upgrade. Anong dili nimo sulayan ang car loan sa DCCCO?
10: Car loan? Murag mahal man siguro na, bay?
11: Dili, bay. Sa DCCCO, barato kaayo. Ubos nga interes, flexible nga bayad, sayon nga proseso ug paspas ang approval. Plus, sa ilang bagong patakaran, dili na sila magtanaw kung pila ang imong share capital. Dili sa imong kapasidad sa binulang pagbayad. Awa lagi in no time, bay. Makadrive na ka sa imong bagong sakyanan.
10: Ala, indot lagi na. Asa ko mag-apply?
11: Adto lang sa DCCCO branch nga pinakaduol nimo. Walay hassle ug tabangan pa ka sa ilang maabi-abihong empleyado.
10: Mao ba? Ala, mag-apply na gugug karon dayon para wala nay aberya.
12: Ayaw na pag-anto sa problema sa imong daan nga sakyanan. Magkuha na sa DCCCO car loan ug mag-drive nga walay kabalakan. Bisita na sa pinakaduol nga DCCCO branch karon.
13: Gusto ba ninyo barato o di kalidad ng motorsiklo? Abre na ang Des Marketing, pinakaunang Suzuki 3 Shop din sa Ciudad San Carlos. Nagbaligya sila og brand new motorcycle, Suzuki spare parts, oil and lubricant. Nagtanyag usab sila og serbisyo mekaniko. Asa pa ka? Adto na sa Des Suzuki 3 Shop San Carlos. Nga naimutang sa S. Carmona Street, Barangay 6, Bisaya.

0: DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide.
1: D3 Bio.
2: Ako si Chimoy, galuyang akong lawas. Kung nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom po ni Ini sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. DTX 500.
3: Ako si Mario, ako yung diabetes, 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500 kaya ang akong ugangan. Tapos kayo yung BP na ayos sa DTX 500. Dua ka capsule, buntag sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang ako sugar. Tiktibo, jud kayong DTX 500.
1: DTX 500. Mapalit sa mga butika.

0: K5 News FM. Sharpening the lives of the Filipino. K3 Bio.
1: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na jud akong mga ginapamati.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
2: Ang Visio
0: nga may D3.
2: Kapalit sa mga butika.
0: D3 Bio.

0: DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide. DTX 500, ang tuba kontra sa sakit ng diabetes. DTX 500, epektibo sa pagpabubuo sa blood sugar levels. DTX 500, ibo sa Disugard Sugar Cane Extract ang anti-diabetic property. Kikan sa palaya. DTX 500, garantisado. Highly recommended sa mga eksperto. Mapalit sa pinakaduol ng butika sa iyong lugar. Mighty C, Mayor Pride Henry Tevez, isa ka certified Mighty C user.
1: Kini si Mayor Pride Henry Tevez of Bayawan City. Sa akong kanunay, adlaw-adlaw ang schedule. Kanunay busy. Apan, kanunay nga kondisyon tungod sa Mighty C. Mighty C, ang kondisyon gitkin.
0: Mighty C, mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati akong arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
3: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
4: Gabasa na naman bala ang imo.
5: Ay, gabasa na naman?
4: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
6: Always nagabasa?
4: Kag nagabaho ang kilikili?
6: Mag-Clinical Deo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Clinical Deo Fresh.
5: Nagabasa na naman, balaga.
4: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
6: Clinical Deo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! May 45 probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong digestion. Sas 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya.
8: Extend Food Superman.
9: Ako si Renato, nalarma ko sang ginsuyaan ako sa partner ko. Balaan ko may kulang, ginrecommend sa amigo ko. Gamit ko Extend Food Supplement for Men. Ay puwerte, daw wala ng buwas ah. Gapang hindi ang partner ko. Testingan nyo ba lang sa Extend Food Supplement for Men. Pursado kagin.
8: Extend Food Superman for Men.
10: Hello, maing buntag. Unsa ako ikaalagad?
11: Nanawag ko, ma'am, kay na-admit akong anak atong usang adlaw o dako-dako akong nabayaran sa ospital. Nabay matabang atong co-op, ma'am?
10: Ay, tawon po, sir. Ako lang tawon imong record, sir, ha? Nakita na ko diri nga enrolled ka sa FAMI, katubang Family Medical Insurance. Apil man mga bata ato, basta wala pa nilapaw o 21 ang pangida.

0: karon.
1: Oo, sakto di ay. 15 years old pa man niya akong anak, so covered din siya, ma'am.
0: Yes, sir. Anhi lang ka sa opisina kung mag-process na ka sa reimbursement sa imong gasto.
1: Ay, salamat Ginoo. Nasulbad akong problema.
0: Basta naka-enroll ka sa FAMI, sir, dako jud og tabang kung adunay mo hospital sa pamilya. Duol ra unya namo sa membership division. Sa pailain ako ikalagad nimo, sir.
1: Katura, ma'am. Sulbad na. Wala ra niya ko nimo. Bye.
0: Bye, sir.
2: Ang DCCCO adunay Family Medical Insurance. Alang sa mga miyembro, apil na ang tibuok pamilya. Maraturo ang bayad sa kantidad nga 3,000 pesos lamang matag tuig. Alang sa dugang detalye, sitaha lamang ang duol nga buhatan sa DCCCO sa inyong dapit.
3: Gusto ba ninyong barato o di kalidad ng motorsiklo? Abre na ang Des Marketing, pinakaunang Suzuki 3 Shop din sa Ciudad San Carlos. Nagbaligya sila og brand new motorcycle, Suzuki spare parts, oil and lubricant. Nagtanyag usab sila og serbisyo mekaniko. Asa pa ka? Adto na sa Des Suzuki 3 Shop San Carlos. Nga naimutang sa S. Carmona Street, Barangay 6, beside Old CNC Building. Des Marketing, Suzuki 3 Shop, your trusted motorcycle dealer. Alang sa dugang kasayuran, kontaka lang 0969-313-4938. Des Marketing, Suzuki 3 Shop.
4: Nabangga ba ang imong sakyanan? Nagupig yun. Gabok na ang iyang lawas ani? Kinahanglan na aron i-body repair na bay? Unya, baguhon ang pinta. I-wash over na. Aw, dito na sa Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop. Pulido, durable, hining, unya, barato pa jud. Asa ka pa bay? Dito na sa Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop. Naa sila sa Margarita Ecotourism Highway, Barangay 2, San Carlos City. Telephone number 0928-964-9005. Pagita lang sa Irving Valiente. Usabay ha, Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop.
5: Hininga uy.
6: Sa panahon karon, importante nga limpyo og luwas ang atong imnon nga tubig. Kaysa usa ka higop lang, kaluwasan nato ang atong giatiman. Naa ang Chanyu Water Filling Station. May tubig nga gikan sa saktong proseso. Limpyo, presko, ug siguradong makasalig ka. Tawag lang sa 0916-145-3244. Makita sa Yap Building, Brose Street, San Carlos City, Negros Occidental, Chanyu Water Filling Station. Limpyo, presko, kasaligan.
7: Calling all secondary schools in Negros Island Region. K5 News FM Philippines proudly launches the K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition, a groundbreaking event designed to showcase the next generation of broadcasters. Here's how it works. Each team will have 6 members, 5 broadcasting talents, and 1 technical crew. Together, you will deliver a complete radio program backed with time checks, station ID, news from local to international, sports, entertainment, a field report, and even a clinical products commercial. Presentations must run between 6 and 10 minutes with signals and bells guiding your time. Mark your calendar. Auditions will be held simultaneously on August 23, 2026 in Bacolod City, Kabangkalan, Sagay, San Carlos, Canlaon, Bayawan, and Dumaguete City. Qualified groups will join a joint orientation at August 30, 2026 before going live on the big stage in Bacolod City on September 13, 2026. And the reward, champion takes home 20,000 pesos plus a perpetual trophy. First runner-up, 15,000 pesos. Second runner-up, 10,000 pesos. And 7 consolation prizes of 5,000 pesos each. So gear up, bring your best voices, and let your school shine. The K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition. Only here on K5 News FM Philippines. Your voice, your station.
8: Hi, I am Ren Ahimarangan, Palarong Pambansa 2026 Gold Medalist. Inviting you to listen and watch K5 News FM San Carlos.
4: K5 News FM Secondary Live Radio Broadcasting Competition is brought to you by DTX 500 Capsule, Mighty C, D3 Bio, DTX Coffee Mix, Extend Food Supplement for Men, and Honorable Renato Gustilo, Mayor of San Carlos City.
7: This is K5 News FM, your official news and music station.
5: Oras sa K5 News FM San Carlos, alas 4:35.
7: El Castigador.
9: El Castigador.
7: Ang tinig ng bawat mamamayan.
9: El Castigador.
7: Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian.
9: El Castigador.
7: Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan. El Castigador.
9: El Castigador.
5: Good afternoon, mga ka-K5. Welcome. Nabalik, oy. Welcome sa tuaga tulumanon, El Castigador. Kauban inyog ka-K5, Jezebel Barbicho, aga Serena Samala. Good afternoon, mga ka-K5. Welcome, welcome. Mag-uban-uban na puntahang tunta alasay sa kagabi o ring atuaga tulumanon, El Castigador. Dindagan takarog isgutan mga ka-K5, grabe panghitabo ron sa tuag nasod mga ka-K5. Ambot na lang magunsa na lang taan eh. Kana bang mahadlok na guro ning mga estudyante ron mosulod sa ilahag mga tunghaan tungod ani mga hitabo karon. Pero sa mga estudyante diri sa San Carlos, ayaw mo kabalaka kay atuag DepEd San Carlos, grabe ang paningkamot para laga mas safe ang atuag mga schools. Dito roto sa ilaha, sa ilaha roto sa di ba una ato dito sa Tacloban, ikaduha ni karon sa Zamboanga. Grabe ning mga kuan dito. Atuag mga headlines mga K5. Grabe, suspect sa shooting incident dito sa Zamboanga, top 1 sa klase. Sa kay na itabo ani no? Samtag DepEd muhatag og psychosocial support tuman sa Zamboanga school shooting. Dogan pa rider nga mibangga sa Big Mac Burger stall kusog ang dagan. CDR mo San Carlos may pasidaan sa publiko kung makakita og bitin. Samtang barangay scholarship grant niya taga 20,000 atutukan karon sa DILG NIR. At sa kauluhan mga K5 kanhi disbursing officers sa OBP, libot siya nga si BP Sara nagsugo nga kuhaon ang 125 million nga confidential fund. Karon ito hisgutan mga K5 sa tuaga tulumanon El Castigador samtang sa dili pa mga himamat o sa tag-usap. Himamat o sa tag na sa kwanan diba? Maghimamat o sa ta mga K5 kay pila ka adlaw wala ko ka program kay di naman ganun ko unta mo gunit anigon. Galing kay hadaghana mang nangita na ako asa na kuno ko. Wala na kuno ko nag-programa K5. Kinigin taga bagunbon gusto guro rin labudagan kong kagawin. Bitaw ay naidagang nangita na ko dito sa bagunbon. Ni ana sila nga, oh wala mo may kadungog ni mo ma'am, nag-program kag El Castigador. Ah, bahalag mag-ugta si tatay bugoy na ko rong hapuna. Pinaminaw ni akong yaw-yaw diri rontay. May hapon ni mo diya sa bagunbon. May hapon, Sir Dudong Barangga diya. Good afternoon sa mga taga bagunbon. May hapon. Bitaw ay ama seryoso. Kunya lang ta magsineryoso mga ka-K5 kay taliwala aning mga kanibitaw nahitabo karon sa atuang nasod particular na dito sa Zamboanga mga ka-K5. Magkulog katawa sa ta. Kay makastress ang atuaga kanibitong daga na kay tagi atubang. problema nato sa atong gasolina, sige og saka. Mosaka, mukunhod, mosaka, mosaka, mosaka. Dayon ato ag pagkaon, perti nang nagsige nagtaas ag presyo sa mga palaliton. Di apay mga kriminalidad, kawatan, mga so sagol na lang. Moni, dagan na kayo nahitabo sa ito. Aga, nasod karon niya, di na nato ma-explain. Nga nung nahitabo ni, unsay problema. Muna nga, kanabitong nakoy pare gud ni mga K5 niya. Kanabitong, nindot kayo siya pa istoryahon about ani bitong gadgets karon. Karon niya, kanang naanata sa modern niya, sana modern world, kanang mga high-tech world na di ay. High-tech world ang iyahang ingon. Nya sukad pagbata sa tuag mga bata mga K5 kana bitong gusto ta nga kung magsamok ang mga bata kanang dulitan la nato dayong silpon kana bitong magngaab na diha dulitag silpon unsay pangayuan dulitag silpon haron mahilom meaning mga K5 kitay nag-anad sa ato ang mga kabataan nya mag-anad sila sa maong buluhaton. Kita'y nagmatuto nila nga monay buhaton. Muna karon niya, kanabitong matod pa ni Father, pangandaman na lang kuno nga sa umaabot, maabot siya mga kanang mag-abot na siya hamtong, pangandaman na ni mudaan og tambal. Nga naman, pangandaman mag-tambal. Kay ang iyahang lihok, sige na malaglingkod mga ka-K5. Wala na'y lihok-lihok. Sa una, mga kabataan, sa una, gadula o tumbapatis, kambur-kambur, anang mahayag ang bulan, magkambur-kambur, di ba? Nindot kito sa una panahon. Wala pa ning gadgets. Karon, ang mga bata, edad pa lang, kwan, ang mata, wa na ga-ay glasses na mga ka-K5. Tinuod biya na. Ga-ay glasses na, ang uban mga bata nagkasakit na tungod aning ato ang gadgets nga kanabitong gigamit karon mga K5 hangtod alas 12 sa kadlaw nagsiga pang mata nagsigig search onang Facebook unsay gi-search sigig tanaw anang YouTube bisag kadlaw na wa pa katulog kay gasigarang mata sigig tanaw na mo na ang ato ang health karon mga K5. Dili na kayo kuan healthy katungod sa ato ang lifestyle nga nagpasagad data sa ato ang lawas sige lang tag cellphone mura ra bag makaon ni cellphone mo na nga importante gyud ay karon maka K5 ang ato ang panglawas. O niya, mo po ni kaning social media, mo ni kanang usahay, dagdag advantage o disadvantage ang kining pag, kaning pagtanaw na ito aning cellphone. Dagdag disadvantage, makakatunta. Advantage na siya, makakatunta. Pero naapon siya disadvantage nga. Hangtod niya, mga hubo-hubo, di malantaw na. Ampay po na sa uban. Pero sa mga bata nya kanang mga minors mga unsa pa dihang mga lola mga maot na kaayo nga mga talan-awon kanang mga violence na kaayo nga talan-awon masunod nila tungod aning gadgets mga kakaifa. Ato nang isigutaron ah balik lang taon niya ron. Bueno, live na live ta karon mga K5 sa ito ang official Facebook page aga K5 San Carlos FM Digital 95.7 na diha. Shout out na diha ang inyong mga angayang i-shout out mga ka-K5. Ato oras alas 4:05 or alas 4:44 grabe 4:44. Pat di ninyo mga K5 4:44. Ato oras alas 4:44 na mga K5 dalit yan ato sa DTX Coffee Mix. Uy, sulayin ninyo ang DTX Coffee Mix mga ka-K5. Labi na sa kadtog kanabitang may mga hyper acidity. Kanabitang sa ato ang kanabitang gibatsag na ito nga kanang kasukaon tanga wa man tatanamabdus. Baka nang lain na kayo ato ang kaning dugab mga ka-K5. Hyperacidity na siya. So, bawal taana mo inom o ka ng mga kape nga kana bitawang makapasulab sa ato ang tiyan. Kanang DTX Coffee Mix mga ka-K5. Grabe, makatabang na to. Well, gainom ta og kape, ga-detox ang ato ang lawas. Muna nga, amo juning kanang i-recommend ya ninyo ang DTX Coffee Mix tungod kay grabe ka epektibo ang DTX Coffee Mix. So, sawa pa di ka sulay, panulay na mo. Alas 4:45 na sa itong oras. Pero dita maglangan mga ka-K5 ato unahon sa pagkutlo ag report ni ka-K5 Anson Ravina Quillas kay ag San Carlos City Disaster Risk Reduction and Management Office karon mga ka-K5. Dunay pasidaan, pahimangno ngadto sa publiko labot aning makakita ta og bitin.
10: K5 News FM Live Report.
11: Yes, ka-K5, Ma'am Giselle Barbicho, sa tanan ng mga minaw karon sa El Castigador, maayong kahapon ka natong tanan. O nga atong balita karon nga hapon, unsa himuon daw kung makasugat ta or makakita ta o bitin, Ma'am Bell. Matod pa, Ma'am Bell, sa ato ang for the, this is a for public safety advisory, kung makakita daw ta o bitin, ayaw pa kaliti o kalit o lihok. Hinay-hinay nga mo palayo sa bitin. Number two nga pahimang no, ayaw pa duol sa bitin, aron dakpon or patyon kinihilabi na og dili ka eksperto. So makahimuan ni eksperto lang yun, Ma'am Bell. Likayi ang paghagit sa bitin. Ang ikaapat, hatagan og lugar nga makapalayo ang bitin, kay kini sila mo palayo lang dayon kung dili ma-corner. And kung mutindog ang bitin, palayo sa distansya nga 2 to 3 meters, aron dili ka maabot sa pagluwa sa bitin og venom or kanang iyaha bitaw nga venom o konhilo ani. Panalipdi ang imong mata sa posibleng pagluwa sa bitin o venom o konhilo. Kung may napaakan sa bitin, dalong dayon kini sa emergency room sa pinakaduol nga ospital o tawag dayon sa CDRRMO helplines nato nga 6063917-801-0346 and sa ilahang nga Globe nga hotline kay 0999-427-7225 ang ilahang nga smart. So sa pagkaroon na, Ma'am Bell, wala pa eksperto diri sa San Carlos City nga maka-identify o makasuta kung ang bitin or kubra ba o dili. Busa ang publiko, giawag sa pakipag-angot sa barangay o CDRR mo sa San Carlos. Kaya nga tong lokal nga buhatan, inubanan sa mga line agencies susama sa Philippine Toxicology Incorporated ang kanunay nga nagiya sa CDRMO sa San Carlos sa tukmang pagdumala o koordinasyon kabahin sa toxicologic emergency susama sa envenomation. So mauna nga to ang balita karon, Ma'am Bell.
5: Aysa. Unsa to pinakauna?
11: Ang pinakauna, Ma'am Bell, kay ayaw kuno. O dili niyo pakalitan ang ayaw pakaliti o kalit o lihok. Di ka mo lihok, Ma'am Bell.
5: Mustay lang yun.
11: Pero paminaw ni mo, nga murag okay na ang iyahang paglantaw diya sa imuha, pwede na ka maghinahinay o palayo sa maong bitin.
5: Dayon,
11: ayaw pa duol kuno sa bitin, aron imundakpon.
5: Adi, ko pa duol, oy, bahala po ko na bitina na liha.
11: Di ka magpaduol sa bitin or imuhang patyon.
5: Oh, dayon.
11: Okay, onya, kay kinihilabi na dili ka eksperto. So kaning mga eksperto, Ma'am Bell, kabalo na na sila unsay ilang buhaton kung adunay bitin. Kay kana sila bansay na kay sila unsay mga kumbaga mabasa na nila ang huna-huna sa
5: pero
11: bitin.
5: Pero ikaw be, makakita kag bitin. Unsao man imo?
11: Depende sa bitin.
5: Depende sa bitin.
11: Ako makakita ko bitin, Ma'am Bell. Ano, dili ko. Of course, first na ko nga impression is mahadlok yung ko. Parehas atong...
5: Mo, makakita, hindi mo karatel gano'n ka.
11: Mudagan ko, Ma'am Bell. Kay one time diya sa may, unahan sa may COL diya sa may going to Orban, kaduhag yung ko diya nalabangan o bitindag ko kaayo. And then kami ni Miss Barb dito sa Babaw, going namin dito sa Ubos, nakakita po may bitin. Pero ato lang nang i-consider, kay ilang man ang lugar diya ang mga kalasangan. Balining agi rata. And at the same time,
5: katawa ra mas quick 5 jong ano. Tagbasa nga.
11: Likay ang paghagit sa bitin. So dili ni musun lugon. hagiton ang maong bitin.
5: Ay, atiray kay mga hangit kang bitin.
11: Imo sulugon ang bitin, musipat hinoon na, ato klawon hinoong ka. Ay, pero mambil, og ako kitaran pa, magyukog mga ingon-aning klase, nga mga mananap, no? Hmm. Di yugo mambil, mahadlok yugo. Siguro, akong kalag, layo na. Bisa kinsa naman siguro mambil when it comes sa ano sa bitin.
5: Makakita lang bitin. Ah, oh. Ginoo ko mo.
11: Dayo mambil kung mutindog na daw ang bitin, mupalayo ka.
5: Mutindog distansya. Ang ulo.
11: Ang ulo.
5: Ala nga mang usay mutindog ang ulo man jud.
11: Asa mo ka? Sir John, asa mo ka kitag bitin nga ang ikog may mutindog? Ha? Sa ikaw naman siguro ay, dili ba siguro, di, og bitin ulo magyan yung mutindog, Sir Jong.
5: Ano yun?
11: So, mo na, Ma'am Bel, kung mutindog na ganyang ulo sa bitin, 2 to 3.
12: Mutindog sa ulo, bubuka ng liog.
11: Bubuka ang liog niya, mukuan dayon siya, mo action na siya.
12: Bubuka ng liog.
11: Bubuka, gina sa...
5: Lahi na mabitinaran yun.
11: Dili, ingunan naman sa mga kubra. Diba? Ang mga kubra ng mga bitin, ingunan. Ingunan ng mga kubra, Ma'am Bel. Oh. Once nga mo action na silag tindog, kanang ilang murag kilid sa ilang liog, mutindog yun na.
5: Oh, dahil mubukad.
11: Mubukad. Kaya nga no, ano man, atake naman na nila. Kumbaga, muna naman na isugod nga atakihon kanila. So kung makakita kag kubra, sa ipadayon tani.
5: Si mo medelina insya kuyawa sa ulo sa bitin ay.
11: Siyempre, ma'am medelina Yamazaki from Japan, no? Inanagin na siya, ma'am, ulo maginay unang mutindog. Bisag imuragani na siya nga ng hulgaon, mutindog rin ang ulo dayon.
5: Hulgaon.
11: Aksyon-aksyon eh, apikita ka niya. Ano na siya, gakamang. Gakamang na siya. Pagkakita niyo niya, imo siyang kalitan og mulihu kag kalit. Siyempre, mukuan gid siya, mu-action gid siya. Kahit tungod, ang iyang muna-huna is atakihon niyo siya, Ma'am Bel. Maingunana. Ingunana ang mga reaction sa bitin. Kung may napaakan sa bitin, Ma'am Bel, mauna na dayon. Pero hinaot po ang tanga dito, mapaakan sa bitin kay nabi niya yung venom. Okay? And kung naibitin,
5: di, para sa itong naitabo sa kanang sa may talabi, sa punaw. Tagatalabi, o niya kaning na natumba niya ang kuan kuno to nga bitin
11: sige, kanang bitin nga kanang
5: orange a brown ba brown nya bitin
11: okay
5: brown nya bitin pero dili siya venomous kaki vibe
11: anap na bitin nya walay oh. Ano walay ko ana mabel so ang ato ang mangut unsay kay basta ingon na nga bitin, mahadok mong gita, Ma'am Bel. Kay tungod, syempre, kung baga na nasa itong mindset nga kung bitin na, kahadlukan gina sila. Pero sa tinuod lang, di naman kuno na sila mangon sa basa, dili lang sakiton.
5: Pero kung kuan lang anak, kaki five Lady Anne, kung pananglitan, huwag na ay mapaakan o kubra.
11: Namatay kuan, Ma'am Bel, namatay emergency kanang helpline, pwede kita ka pakatawag sa CDRR IMO. Nga para makarespondi dayon sila kung mapaakan ang usa ka tawo og bitin. Andam sila nga moalagad sa tawo nga napaakan. Okay, Ma'am Bel, so mao lang siguro ni ato ang alang sa programang El Castigador o sa humot nga ilok.
5: Sa humot nga ilok.
11: Oh, syempre ang ato ang Clinica Dio Fresh. Ato ang permamintihon nga paggamit para mawala ang baho-baho sa itong ilok. O kinilang si Kaki 5 Lady Anne, Anson Ravina Quillas, para sa kampiyon na balita, Servisyo Publiko Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
5: Thank you so much, K5 Lady Anne, sa mga report. Ano ito ha, mga pasidaan, kung makakita mo o bitin. Murara nag stop, look, and listen. Stop and look and listen. Bitaw ay hapon ni Ma'am Annabelle Yankee. Siya may hapon, Ma'am. Maudyod, Ma'am. Dagan kay problema ang Pilipinas. Si Medelina ay masakit siya. Good afternoon, Ma'am. Jezebel, God bless always, Ma'am. Gimingaw ko ni mo, Ma'am. Salamat kay Ma'am Medelina. Iya masakit. Diya sa Japan. Ani amo ang solid listener din sa K5 News FM San Carlos si Ma'am Medelina Yamasaki. Bueno, alas 4:55 na mga K5. Balik ko taw-taw, dumang lamang sa mga bulawan ng painom-tom. Standby.
13: K5 News FM.
14: Championing the lives of the Filipino.
15: D3 Bio Health News. D3 Bio.
16: Ako si John, usa ka full-time law student. Mas sayon og dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan tungod sa D3 Bio. Bye. Mao kini ang ako ang sekreto.
15: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Apalit sa mga butik. D3 Bio.
17: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
18: Ako no sab si Dr. Ramil Oy hisgutan nato karon ang cold press extra virgin coconut oil nga naa sa D3 Bio ug wala sa plain nga ordinary D3 soft.
17: Mm-hmm. Basta gani cold press process. Buot ipasabot ana, wala kaagi og init, wala giluto, and in a natural way, kinigi palandungan para mulundag og musaka ang atong gitawag nga cold press extra virgin coconut oil.
18: O kini nga klase nga virgin coconut oil, Sir GP, mo ay pinakanindot. Ang wow. Pinaka-epektibo, kinalagrihanan og lauric acid, daghan og caprylic acid, caffeolic acid, mga medium chain triglycerides. Kining medium chain triglycerides nga daghan jud kayo siya gamit sa atong lawas, mao kini nga atong paghistugutan karon.
17: Mm-hmm.
18: Pag imong gipaak ang soft gel sa D3 Bio, usa nimo siya itulon, kay imo ning gipaak ni sugod na ni siya sa imong nga baba. Katong mga na-gingivitis, Sir GP, mao ni ang kinhanglan nilang himuon sa baylo nga tunlon paakon sa nila. Mugawas ang BCO ug ang D3 ngadto siyang baba, kini maoy tambal or prophylaxis nga gitawag nga oil pulling. I-feel yun na nila, Sir GP. Tanan nga magian sa oil sa D3 Bio, sa extra virgin coconut oil sa D3 Bio, tangtangon jud ang imuhang mga oral microbes, mga bakterya ug mga fungal infection nimo diha sa imong baba, tangtang jud na sa D3 Bio. Kung nahuman na, pwede nimong mausap, wala jud problema na. Moingon ka nga, unyan sana man lang tong mga mikrobyo ato.
17: Ah, namatay na to, Doc. Ayaw na jud problema ha.
18: Bisa pag tunlon pa to. Siguro patay na dito, Sir GP. Ang wala namatay ato is ang D3 Bio.
17: Uh-huh. Ang function sa D3 Bio to kill viruses and bacteria, buhi pa. Bisag pa imo tong gi-oil pulling.
18: Naapagyapon. Unang adlaw pa lang to, kung sasakyanan pa, primera pa lang to, Sir GP.
17: Uh-huh.
18: Si lauric acid, si caprylic acid, sila pa to ang manaog. Gikan sa imutyan, paingon sa imong tinai.
17: Mm.
18: Kinsa may una niyang hipuson ang H. pylori bacteria.
15: D3 Bio.
19: Ako si JM, ako jud kay tabang no ang D3 Bio tungod kay mas gipalig-o niya ang akong maskilo para sa akong adlaw-adlaw nga buluhat sama sa pag-ehersisyo.
15: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
20: Apalit sa mga butika.
15: D3 Bio.
17: Ang H. pylori ang usa kini ka bacteria nga mukos og ulcer. Gitawag ni siya og H. pylori.
18: Kung mudaghan man guna, Sir JP, ang H. pylori sa imong tiyan, ga-acid ka.
17: So kung maudok Ramil, nindot ni siya sa may mga ulcer ang D3 Bio.
18: Dili lang ulcer, Sir GP. The best ang D3 Bio. Including na ang hyperacidity, may problema ka sa GERD. Kung imong tanawon, ang GERD kontraanin niya mantika. Pero the only mantika aron makorek siya is ang BCO nga gikan sa D3 Bio.
17: Sa to pa, Doc, friendly ni siya klaseng mantika ang virgin coconut oil.
18: Of course. Pero katong mantika nga imong gigamit kung magprito or mugisaka, katong mga trans fatty acid gapadugang padyunto sa imong acid o mugrabi ang imong hangard.
17: Mao, before si D3 Bio mugikan sa imong tiyan, kinsa man ang iyang gipangita. Iyang gipangita si Adifilos og si Lactobacillus acidophilos. Si Lactobacillus acidophilos usa ka klase nga probiotic. Kini siya ang probiotic adunay abilidad nga makalahutay sa stomach acid. Pero gamay na lang jud ni sila. Samot na kung imo giabusuhan ang imong ikayong panglawas, kanang wala ka mukaon og mga pagkaon nga high on fiber, kanang mga pagkaon nga fermented.
18: Kanang kasi gigkag ka og mga tamis, Sir GP, samot na jud sila kagamay. Mga matay nila sa mga added sugar. What's good, Sir GP, is padaghanon nila pinaagi nining D3 Bio. Unya, kung daghan na nga ito ang gitawag nga Lactobacillus acidophilus, layo na ka sa H. pylori nga mo na hinungdan nga nung magka-ulcer ka o mag-hyperacidity.
17: So, gipatay na nimo sa H. pylori, gibilinan pa jud nimo og security guard ang imuang tiyan.
18: Og dili ra diha, Sir GP. Iha pa jud ni gipromote aron mo daghan ang pagtubo sa imuhang mucus lining.
17: Correct! Ang pag-ayo sa mucus lining nga giguba ni H. pylori.
18: Grabe ha, sa pagkadaghan ang mga benepisyo kung gainom tag D3 Bio, Sir GP. Kumpara sa plain D3. Tungod kay ang superstar sa D3 Bio, dili ang D3, kundili ang BCO nga naa sa D3 Bio.
17: Wow! Hangto din na lamang kita for today, mga ka-D3 Bio, sa sunod na pod nga pagsibya sa mga kasayuran sa mayong panghimsog. Ako si Jean Paul Hineroso.
18: O ako si Doc Ramil Oy. Mayong panglawas, ipadayon.
17: Ayaw abusuhon!
15: D3 D3Bio.
20: O, oh, si Richard.
21: Siging galabad akong ulo.
20: Taas na dahil kong blood pressure.
21: Painom ko sa akong asawa, D3Bio.
20: Sa nakabulan, nawala lang akong labad sa akong ulo.
21: Ganun mo lang akong blood pressure.
15: D3Bio. Ang D3 ng may Visio.
22: Ang Visio
15: ng may D3.
22: Kapalit sa mga
15: D3Bio. D3Bio.

0: Mighty C, ang alkaline vitamin C. Mutudlo, mubalanse, mupalig-on sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon. Upo, sikmong trakaso, TB pneumonia, o guman pang mga balatian. Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na! Ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C! Mag-Mighty C na!
1: DTX Coffee Mix!
2: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan nga man nagpagsik ang akon nga lawas kag nagtumbo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang palaya extra.
1: DTX Coffee Mix!
3: Mga butika.
1: DTX Beauty Soap.
4: Ako si Elaine, ako gid ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa akon nga panit. May yara inis ang antimicrobial property, kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo, kaginhalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
3: Sa mga butika.
5: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
5: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
6: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
5: Clinica Deo Fresh. Available now.
7: Spore Biotics, naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics, nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health.
8: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagidya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balaan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
9: Extend food supplement for men. May maca kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
8: Ga! I-shoot na ga!
10: Asa magagikan, bay?
11: Gikan ko bukit, bay!
10: Uy, tingala ko lapo kay mong sakyanan.
11: Bitaw, mabakarwas ganyan ko?
10: Aw, oh, dito sa Jokax, bay. Jokax Car Wash.
11: May dito?
10: Ayos kayo.
11: Sige, diyan na ka. Pakarwas ako.
10: Sige, sige.
12: Jokax Car Wash. Ga-offer o barato nga presyo. Paggawa sa inyong sakyanan, limpyo na, gwapo pa. Jokax Car Wash. Na-discount sa una nga lima ka-customer kada adlaw. Samtang nagulat ka, na-i massage center aron makapamasahe ka. Jukax Car Wash. Nahimutang sa Cebu Avenue, Center Mall, Barangay Palampa, San Carlos City, beside Tennis Court. Jukax Car Wash.
13: Calling all secondary schools in Negros Island Region. K5 News FM Philippines proudly launches the K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition, a groundbreaking event designed to showcase the next generation of broadcasters. Here's how it works. Each team will have 6 members, 5 broadcasting talents, and 1 technical crew. Together, you will deliver a complete radio program packed with time checks, station ID, news from local to international, sports, entertainment, a field report, and even a clinical products commercial. Presentations must run between 6 and 10 minutes with signals and bells guiding your time. Mark your calendar. Auditions will be held simultaneously on August 23, 2026 in Bacolod City, Kabangkalan, Sagay, San Carlos, Canlaon, Bayawan, and Dumaguete City. Qualified groups will join a joint orientation at August 30, 2026 before going live on the big stage in Bacolod City on September 13, 2026. And the reward, champion takes home 20,000 pesos plus a perpetual trophy. First runner-up, 15,000 pesos. Second runner-up, 10,000 pesos. And 7 consolation prizes of 5,000 pesos each. So gear up, bring your best voices, and let your school shine. Top K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition. Only here on K5 News FM Philippines. Your voice, your station.
12: K5 News FM Secondary Live Radio Broadcasting Competition is brought to you by DTX 500 Capsule, Mighty C, D3 Bio, DTX Coffee Mix, Extend Food Supplement for Men, and Honorable Renato Gustilo, Mayor of San Carlos City.
14: This is K5 News FM, your official news and music station.
15: Oras sa K5 News FM San Carlos, las 5:07. Baro balik ta sa tuag tulumanon El Castigador. Kaubang gyapon inyo alagas kanginan ka K5 Jezebel Barbicho. Once again, maayong hapon mga ka K5. Di ta maglangan mga ka K5 kay update na to katubitaw na itabo nga pagbangga sa usag ka rider sa Big Mac Burger Stall. Then matod pa mga ka K5 kusog ang dagan aning maoga rider og napatay jud aga maoga rider mga K5. So ato na report ni ka K5 Jong Bersanis.
13: 5 News FM Live Report.
16: Yes, kay K5 Jess, dali lang ha. May singit lang ko K5 Jess, may encounter di ay.
15: Sa
16: gihulngan ano?
15: Walay patay.
16: Na ay usang kuan na say tawagan ni na pin down nga matod pa miyembro sa squad 2 at the same time acting secretary sa section guerrilla unit 3.
15: Uy,
16: sa
15: official
16: dismantled nga Central Negros 1 dito ni sa may Sitio Calambia barangay Trinidad sa
15: ay syudad kanang, sa kanang lugar ka K5 Jong pirmi gina dia.
16: Karon lang ning adlaw siya na itabo. Dai lang ha. Walay time. Wala ma-indicate kung unsang orasa nag-start ang
15: encounter.
16: Firefight. Oo. Na matod pa ang kining na neutralize nga si alias Daguhoy. Una ning na taho nga ang samdan sa kinini ang 5 minutos nga bakbakanay. Unya gibiyaan daw ni siya kay K5 Jess. According ni sa report ha from 3rd Infantry Division Philippine Army. Mana siya?
15: Gibiyaan siya magkauban.
16: Gibiyaan daw siya.
15: Ning iskwerda na yung magkauban. Siya na lang gibilin.
16: Siya na lang mo yung hibilin.
15: Napatay yun eh.
16: Patay jud. Kaya lang. Cadaver man. The cadaver was identified as alias Daguhoy. So, when we say cadaver,
15: bangkay na.
16: Neutralized. So, sa to ang report, karong hapon na, katong taga Barangay Daga, Cadiz City, KKFGS, nga motor rider, nga na-accidente diha sa may Landbang, sa may Pili Street, Cebu Avenue.
15: Dili, Big Mac, Burger Stall, dili sa Landbang.
16: At atubang gani sa Landbang? Atubang likod? Likod ay.
15: Dili,
16: likod.
15: Kilid.
16: Kilid sa Landbang. Base sa mga initial information na to ang nahipos bahay naning balita, kusog-kusog yun daw ang dagan aning biktima gikan dito sa may crossing Kaingat. Nya, pag-abot niya diha sa kuan, diha sa may anang, di ba, may intersection man na diha no, sa may Landbank dapit. O kanang Marayo. Ambot na unsang pagkaunsaa ka kay Pab Jess nga na kuan siguro na kinini ang nalita sa daan or unsang pagkahitabua. Kaya ang iha aning gimaniho nga kuan, ang gimaniho aning
15: motor.
16: Motor dito mang yun ni pasok aning stall sa kining Big Mac.
15: Pero wala siya kadulot sa kuano eh. Diri na sa bangko.
16: Maulag eh. Dili oy, wasak oy oh. Wasak oh.
15: Nagi, tanaw na mo rito, wala man naunsa.
16: Dili, gikuan
15: na
16: ni Dayan.
15: Giayo
16: na to. Dara oh, wasak oh.
15: As a victim.
16: Giayo na Dayan sa kuan sa kining tag-iya aning
15: okay.
16: Stall. Mo to nga murag waray tatsa. wa naman po siya singlon kay ang kining biktima in town mangod expire yun ni K5 Jess. Oo. Wagin siya masabot in town aning kuan aning kinini ang punuan sa kasya.
15: Napagi siminto dira nga
16: nay gutter.
15: Oh, gutter.
16: Oh. So ang kini nga motor mo na lang
15: nila. Diya siya napangka sa gutter wa pod.
16: Posible, posible daw nga diya siya napangka sa kanang mga concrete gutter diya sa kilid.
15: Ngano ra siya naabot mo siya diha nga taga Kalingling na siya?
16: Di ang iyang address base sa report from the PNP is taga kuan siya Hacienda Bayabas 1. Barangay Daga sa siyudad sa Cadiz. Actually usa sa di unta sa gusto natong mahibaw-an. Paano nga diha siya naabot ba? Ya basig dili siya suwito sa kinini ang dalan diha basig usa sad ni sa hinungdan. Kinini ang abiguro niya kining straight ra gihapon niya wa na di ay niya ang kini bayan
15: dugay naman kuno nantik deliver diri og kuan kanang mga sigarilyo sa San Carlos. Asyaro di pa sa kami memorize sa aning dalan, mga dalan. Hayag na, mo na diha.
16: Ha?
15: Hayag na diha.
16: Hayag gani.
15: Hayag na diha.
16: Hayag bitaw.
15: Tiganang, tiganang street lights diha kay Kevin.
16: Oh, gani. Dito siya gisukaran, medyo ngit-ngit. Pero di, hayag na diha, oy. Kasi ba ingon ngit-ngit?
15: Oh, amin ako ngit. Ingon ka ngit-ngit ba? Ay, si
16: Katao. Bayo. May mga nasanggap ng impormasyon, kumatod pa, basin daw giabat ni ang biktima.
15: Ang buyate po sa kanang akasya, ang dako niya.
16: Ang lalagi. Basin giabat ni daw.
15: Akay kadlaon man kono, no?
16: Alas 2:25 biya ni nahitabo ay.
15: Karon pa ko kadungog, ganaan ay abat dirang napita.
16: Dili diha.
15: Haman di ay?
16: Dito siya ang gigikanan.
15: Iyan ang gigikan. Dami na ko sa akasya.
16: Dito, oy. Dito siya ang sukaran.
15: Aw, lagi.
16: Oo.
15: Giabat siya dito? Gigukod siya?
16: Wala man, pero basin daw nakakita og abat.
15: Kaluoy po doon.
16: No. Muna. Huwag unsan nga matang sa abat. Di lang kumusulti, basta kay abat. Dili abat, pero pag sila'y magkakita, mura sila giabat. Na?
15: Oh. Or giabat.
16: Ikaw ko daw.
15: Kabalo na ko.
16: Ikaw ko daw kinini ang unsa di.
15: Kuan man ay muha ay mura magtagna-tagna na ang imuha kana bitong may dili ulo, may tiil pero walay kuan. Ana ba? Sige, pangalan anak kay Five Jam. Sulo sulo simbing salambing sambingay. Ang makasabot ato, maayo.
16: Diha kamo na ya umha o man diha kana anyway mga allegation ra man na basin daw ba basin ni unana
15: nakakitag abat dito mo na nga naabot siya diha sa may akasya
16: gibulabog sa abat
15: oh ah gibulabog sila sa Asia diha siya kay siya ra man usa
16: oh ya basin na natarantar na naratol sa pagkahitabua
15: no?
16: Oh palapuga siya tinuod. Baw lang. Unsan
15: sa pagkato iyang motor ka ha? Reader na?
16: Iyaha.
15: Reader?
16: Dili na ba daw pag yun to iyaha? Hinugman pa jud.
15: Hinulman pa jud?
16: Hmm.
15: Awa na, disgrasya.
16: Nga.
15: Unsan lang ka tayo ma? Kung atong tag-iyaan ng motor? Guba na lang kayo?
16: Oo. Oh. Ya, muna. Nakuan pa jud siya na kini ang na-expire. Or basig na kainom ni?
15: Takabalo.
16: Na? Oo. Oh. Di naman good mga identify kay expired man good. Na. Diba? So, hinom.
15: Mano to?
16: Diya napita ka key 5Gs.
15: Kabalo na ta.
16: Hindi.
15: Oh.
16: Nagkang gina diya gabat.
15: Nagkang gabat diya.
16: Mga pula kaig mata.
15: Bayo. Dagara mag naminaw diya. Ha? Nagkara mo kita gradyo dito.
16: Hindi ako ko. Ano yun? Ilaha mo na. Oh.
15: Diba ka ito nag-survey? Nag-survey ta ito? Ay, kami di ay. Kami, kita ito nag-survey ito?
16: Lain din yung ang abat mo. Abat ito na ino.
15: Nag-survey ito. Di ba? Nagtunulan na yung abat
16: ito? Ganun nga kayo yung tag-abat. pag adlaw tulog pag gabi mata. Di ba nga bating gawas gabi?
15: Ang tuwid kadlaw, hindi pa ginagatog pa.
16: So ang abat, di abat.
15: Muna nga mahadlok pura silang hayag. Katawa siyang bayo. Bitaw.
16: Ay, abot. Abot
15: na lang yung mga bata niya.
16: Dangin na na ninyo lagi. Moderno kadaot, na mga panahon.
15: Kadaot biya na sa inyong lawas ay.
16: Dili oy, dili ba? Ang abat gud di ko na wala na daw ni karon.
15: Oh. Huh?
16: Kay moderno na panahon dapat mo sunod mo ana. Sa una ra ra. Karon wala na dapat.
15: Bitaw. Sa una ra man to.
16: Oh, inyo gyud ipamugos nga.
15: Nayabat. Lain na rong abat ron.
16: Karawan.
15: Manggukon mo ngayon. Bayo. Hali, tanawa to.
16: Bayo. Ay, ambot na lang nga. Pastila na lang yun in town. Basta kay mauna, medyo isod man palandungon. Wala pa kung ma-indicate. No? Actually, workout natin nga mahibawaan. Pero sagad ko daan ni K-5 just kay, labi na kay self-inflicted.
15: Mm.
16: Wala siya encuentro. Wala
15: encuentro.
16: Sagad ani kinini ang ang sa'yo tawag ani ay kining accident yun siya. Purely accident rag yun. Wala matungkad ganun. Kusog panagan. Mauna. Oh. Basta kusog ani kag mo panagan. Aw.
15: Disgrasya. Doag
16: yun na yung padulungan. Either madisgrasya ka or oh kinini ang either kinini ang ma,
15: madisgrasya ma, or makadisgrasya
16: mabagnus ka oh madisgrasya ka or makadisgrasya ka ana dai sakto
15: kana
16: na ana raman ang definition ana pero og hinay mong padagan
15: mura kang konsihal
16: madisgrasya man gihapon ka tingali di magyud ana to malikayan pero minimal ra imong
15: pangos lang pangos lang
16: bukol. Oh, bukol.
15: Bukol lang.
16: Na, so, okay, leksyon sa uban ng mga rider lang yun. Tapos samot na itong mga walay lisensya.
15: Suga, magpadagan ang mga walay lisensya. Uy!
16: Gani?
15: Mo-overtake pa na ito.
16: Samot pa yun, doon mo na yung mga sakyan ng sakyanan, di pa doon imuha. Uy, sakit kayo ni sa buot, maring Diyos. Sa tag-iya ba aning
15: kita gaampain ta sa tong motor pero sila wala.
16: Wala oh basta kay magkapadagan lang okay na mura nag hari eskarsada.
15: Mm.
16: Diba? So
15: beat try the red lights pag yun.
16: No, wala na yung uban ni nana ay. Ang uban kay mananggit.
15: Oh,
16: kay
15: gusto mananggit, kay
16: gusto ba? Maka, gusto gyud makauna.
15: Makauna.
16: Oh. Batasana na pastila na lamang gyud. Ah, tumiaging adlaw ay diba nagpakalatrava ko.
15: Mm.
16: Kay so ito kung i-add to dito ha. Ah, nagkuhan ko itong katong party sa nagkuhan katong
15: sa Ripuyho.
16: Oh, sa Ripuyho. Ah, gidikitan kung maayaw ka ng jeep ay nga ka ng gabi ay padung dito pa kalatrava tama na ay.
15: Gidikitan ka tapos.
16: Oh, diha sa may kuhan, diha sa may di, nalimot lang ko split number ato ni sir. Diha sa may kada kung may gubang traffic kuhan diha, traffic light.
15: Mm.
16: O, sa kinang lugar dia?
15: Sa may...
16: Tibuko?
15: Oh, Tibuko.
16: Oh. Diya, kakita na dyan siya nga naan ako ning sod na ko sa kinini ang lane. Niya siya, maupa, sunod pa lang kung tato, supposedly sa ko ang luyo. Ipugos yun niya ko. Naunsa man yung tao nga. Matay, gasalig kay upat ang ligid sa iya. Kuha yung tao, duhar, hapit yun ko mapalaman diri sa pinagadaplin.
15: Gutter.
16: Oh. Ah, may gani kay kinini ang... Di man tahilig ko kinini road rage. Awa man po kumaon sa. Pero matay nga ako ang kuan nga ako ang ako ang kalagayan mo ning sakad ri padong sa tutunlan kag kita. Bitaw. Pero tira ko hadlok ba tay dikita naman ani. Oh. Na. So, sige lang. Importante buhi.
15: Importante buhi. Buhi og gahe.
16: Ay, buhi na lang.
15: Ay! Bakit na ay?
16: Ay, sagot. Ay, sagot. Ay, sagot. Ay, sagot. Karo na gani ito magkuhan. Karo na gani nila.
15: Mara magkaprogramahon. Mangroon.
16: Ha?
15: Mara magkaprogramahon ka.
16: Depende ka sa mga. Kapoy na eh. Basta kayo mo ito kakipabzes. Ano? Amado to siya.
15: Ba't yung dugay? Lakad na ay!
16: Lisura din. Sige ah.
15: Sabukay. Lutang.
16: Ako na itong madagat ng report karong hapuna para sa El Castigador program. Ako na lang si K5 Jong Barsales may hapon.
15: Thank you, K5 Jong. Maraman siya magprograma po. Manghapon ni Sir Roel, magsalin siya manghapon, ma'am. Oy, manghapon diha sa Tanataga Marcelo, Calatrava. Og diha sa Maisan Isidro, maayong hapon. Kap Mads Lidilo Librando. Manghapon, Kap John Ridaguayan diha sa Dulis. Og manghapon diha ni Kapitan Arnulfo Libod-Libod diha sa may barangay Marcelo, Calatrava. Bueno, itong oras, alas 5:23 na. Dito maglangan mga K5, ato isunod si K5 Pamela Peratar. Kay matod pa DepEd, maghatag og psychosocial support human sa Zamboanga school shooting. Dito sa Zamboanga mga K5. Unsa kaha ang mga psychosocial support nga paghimuon sa DepEd kon Department of Education mga K5. Nya na sa tug atubangan si K5 Pam.
17: News FM Live Report.
18: Yes, K5 Jess, Ming hapon.
15: Good afternoon. Okay na ka?
18: So, gi-discuss na ko na ang tibok kan.
15: Inog-discuss pa lang. Sige lang, yung ka na lang, unaha.
18: Sige, unaha na ka.
15: Atong oras, alas 5:24 na. Oras dahil yan nato sa DTX 500, the superior antioxidant. Sa mga taas o pressure, kaning taas, high blood pressure, dayon taas o sugar, mag-DTX 500 na. Uh-huh.
18: So, K5 Jess, maghatag karon ang Department of Education kung DepEd o psychological first aid o psychosocial support para sa mga estudyante, pamilya o mga personnel sa eskwelahan sa nga napiktuhan sa pagpamusil sa Ateneo de Zamboanga University Junior High School karong Martes, K5 Jess, Agosto 18. So, sa opisyal nga pahayag sa DepEd, makig-alayon sila sa mental health partners aron hatagan og kinahanglan suporta kay 5 Jess katong mga naapektuhan sa insidente kaganina. So sa karon ang kaning DepEd nanawagan sa publiko nga di kayan una ang pagpakatap og kanang dili beripikadong impormasyon ingon magkatong mga

0: Build it up, no? Kaya mo, wala gid mo mga hugaw sa kalawasan kung makakapi ka kay limpyuhan ang imo ang TNK5GS.
1: Mm.
0: So, ako na lang si K5 Pamela Peratera para sa Kampiyer ka Balita, Serbisyo Publiko Galingawan sa Negros, K5 News FM.
1: Thank you so much sa K5 Pam. Believe ba na ako aning K5 Pam. Ay, bisan og na ay mga gihambin niya kuan sa iyahang balatia, sa iyahang balatsyagot. Report lang gyapo. Ah, unta mahuman na ang problema ha. Ana nag ikasakit ah. Maka manugid ako. Good, pwede ba ako? Kaya joke ra. Natawa rin tama ka K5. Matod pa ni Nanay Filomena Timlor. May hapon, Ma'am Jezebel. Lingaw kayo ko. Minaw. Ninyo ni Jong Berzales. Labi na katumbitin. Gaya na lang. Lingawan pa si Jong. Gaya na. Nay nga, what if dili nimo madiparahan ang bitin? Mo kalitrag tusdik nimo. Si Sir Francisco Chavez Guarin, siya may hapon, Ma'am Bell, basi nakatulog to aga na? Ah, basi nakatulog aga namatay, Ma'am, kay kusog man ang iyang dagan, kay kadlawon man to nahitabo. Ngano nakasulod man na ang armas, Ma'am, asa di ay ang guard? Oh, kana isgutan ako nato na ron Sir Francisco Chavez Guarin. Ang kaning usa ka trahedya nga nahitabo dito sa Ateneo di Zamboanga University kon Adzo karong adlaw Agosto 18 nga nagbilin og kaning upat aga patay og siyam ang samdan ani mga ka K5. Duha ka estudyante ang napatay. Oga, sumala pa, duha ka security guard. Pero ang sa report manggod mga K5, wala na nagkasinanto ron ag kumpilag yun ag napatay kay base sa ubang niya balita, duha ka estudyante ang napatay sa ubang balita, upat. Sa ato pa, kung nagpusil sa kaugalingon ang katong suspect, siya usa na. Na siya gipusil nga usa ka estudyante, duha na sila. Na siya gipusil nga iyahag may teacher, tulo na. So ang ikaupat, basi mao ang security guard. So basi mao to aga security guard. So ang casualties, possible na nasa upat mga K5. So dili siguro to mao ang report niya. Duha ka security guard kay. Og maduha ka security guard, usa ka teacher, usa ka estudyante, og usa ka suspect. So malima na sila. So upat pa man aga gika-report niya napatay sa baog hitabo mga K5 ang gunman mga K5 gi-identify nga 9th grade student. Nag-open fire ni siya sulod sa classroom, gi-pusil niya ang 10th grade male student. Katong usang karang murag iulo to niya og pusil. Dayon lain na pod niya tao ang iyang gipusil pag ikaduha dito sa room. Nahitabo ni siya mga 7:50 a.m. or 7:45 to 7:50 a.m. sulod sa classroom sa room 404 sa high school building mga K5. Dala niya nga armas is short og long firearms. Ang usa 9mm og ang usa katog AK-47 mga K5 kung sa Bisaya pag Galil may tawag ato nila. So ang grade 10 student na gipronounce yuto siya nga patay di lang sa crime scene mga K5 onya ang suspect ato allegedly nag live stream during sa iyang pagpangatake. Nag live stream siya sa iyang Facebook account gamit ang body camera mga K5. Onya moto na capture ang panghitabo tungod sa iyang live stream kay iyang gipamusil ang mga estudyante ag teacher o katong guard mga ka K5. So ag police units dali nga miresponde o gisecure ang area sa maog campus no, tungod sa nahitabo dunay gipaygayon niya class suspension paghuman.

aga classes og trabaho atol sa baog panghitabo. Ya dayon aga kini di aga bataa mga K5 ang suspect. Ang iyang amahan ani is district commander sa Bureau of Customs kon BOC sa Zamboanga mga K5. Ang kining iyang amahan aw kabalo naman ta usay trabaho aning Bureau of Customs mga K5, sila ni tanan aga bantay sa tanan niya mga port kanang naay mga illegal nga mga ipayohot sa mga port, sila ni ang bantay ani mga K5. So mao na nga ang katode iyang papa is police to siya, police lieutenant mga K5. Papa niya is police lieutenant. Ang katong service for katong armas nga gadala is service firearm sa iyang papa. Moto iyang gidala, gisulod niya sa iyang bag. Moto nga wala ma-deparahe sa mga guard niya nagbantay diya sa gate tungod kay nagsakyan na ni padong sa iyang pasulod dito sa room mga K5. So while dala-dala niya ang katong iyahang bag color blue mga ito color black neon blue ang usa katong usa murag shoulder rang shoulder bag ang usa backpack iyang dala color blue o color black. Ang katong color black dito niya gusulod ang iyahang mga armas gid katong black dako man siya good niya shoulder bag kanang bitaw pang lalaki nga masulod jud ang katong duha ka armas di man gid tuma diparahan kay kanang sudlanan man jud siya mga K5. Mao to nga karon mga K5 gi padayon pang gisuta karon sa kapulisan kung unsa ang nahitabo unsay problema aning bataa nganong namusil nganong nag pusil pod sa iyang kaugalingon. Doon na ba'y mga kanay problema sa ilang balay? Problema diha sa eskwilahan? Kana mo'y pabilin pag kaning tanghaga, no? Para sa ato ang mga otoridad sa Zamboanga, ingoman sa ato ang nasudnong kapulisan. Kay dako kining problema ha karon, nyagi ato bang sa LGU Zamboanga mga K5. So, daghan karon ng utana ngano nakasulod ang katong armas mga K5 niya na may security guard. Ang iyang sakyanan gisulod niya didto sa ilahaga sa ilahang kaning campus. So wala na may maka-check ana basta na niya pasulod na didto sa campus. Diretso man to sa ilahang room to pagka 7:45 or 7:50 mo to planado na to sa tanan tingali sa suspect. Kay dala naman niya aga duha ka armas diyang gihimo niya ang maong krimen. So top 1 pag ito siya, highest honor. Ang iyahang grade mag K5 is 95 point pila to. Ano ka no? Unsa kay natabo atong bata? Anong gihimo to niya ang maong krimen? Ingon si Ma'am Juliet Cho, grade 9 di ay sa uban niya post, grade 7, nag-car daw na mawala ma-check. Ang teacher daw nga member sa LGBT, ang target, ato, hala. Nakala, padayon pa nang ipalauman karo sa ito aga otoridad dito sa Zamboanga mga K5, labi na ni Ma'am Juliet Cho, kung unsa gyud ang motibo. No, sa maog krimen, nganong namusil siya o nganong nagpusil siya sa kaugalingon? May kalambigitan ba ang teacher niya matod pa LGBT? Kana basig na ay dugang kalambuan o niya Ma'am Juliet Cho o sa to ang mga suking tigpaminaw? Aning nahitabo karon dito sa Zamboanga? Walang kabula no, June 22 tong naitabo dito sa Tacloban, gisundan karon sa Zamboanga, August 18. So hapit-hapit mag-22, hapit mag-2 kabulan dyan.

So base sa report mga ka K5 gikumpirma sa Bureau of Customs nga usa sa mga armas nga gigamit sa grade 9 students sa pagpamusil sulod sa Ateneo de Zamboanga University issue sa iyahang amahan nga usa ka customs police. Personal nga gipanag-iya sa amahan ang usa pa nga gigamit niya armas nga lisensyado usab. Posible nga katong Glock 9mm moto ang service firearm. Ang AK-47 motoy personal nga gipanag-iya matod siguro sa amahan mga K5. Sumala pa ni DILG Secretary John Vic Remulla angay nga tun-an ang balaod labod sa kinabitawag tulubagon sa mga tag-iya sa armas labi na kung nagamit ag maong mga armas sa krimen. Sumala pa ni Remulla, it's accountability that we should examine. It appears that the shooter used legally issued firearms from the father. The owner of the gun should be accountable for the illegal use. Moni nga ang amahan karon sa mga suspect mga K5, gitangtang na sa iyahang katungdanan. Oras alas 5:37. Oras dahil yan ato sa klinika D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist. Sa mga naghambin karon og ubo, sipon, hilanat og trangkaso, inom na og D3 Bio mga kakifat. Epektibo kayo ag D3 Bio sa pag-inom, mawagtag ang mga kagaw diha sa ato aga lawas. Alas 5:38 na mga K5, arita sa tuag laing hisgotanan mga K5 kay ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte gahapon nagpadayon. Si Gina Acosta, usa sa gihimo nga witness sa maog yaning impeachment trial mga K5. Si Gina Acosta, mauni siya ang kanhi disbursing officer sa Office of the Vice President. Sumala pa, si VP Sara ang nagmangdo nga kuhaon aga 125 million niya confidential funds. Sumani giangko ni kanhi Office of the Vice President Special Disbursing Officer Gina Acosta niya mismong si Vice President Sara Duterte ang nagmandong akuhaon ng 125 million confidential funds. Diyang gipangutana ni Private Prosecutor Armando Ligutan, abogado mga K5 si Ligutan, kung anong gitawgan si kanhi BPSPG Commanding Officer o Security Officer nga si Colonel Raymond Dante Lacheca, human niya giwithdraw ang cash ang or giwithdraw nga cash ang confidential funds matod ni ini nga gimando ni Duterte. Sumala pa ni Acosta, gisugo siya ni Duterte nga ihatag ang kwarta nga to kang Lacheca kung ma-encash na kini ag or ma-encash na ni ini ang cheque. Dugang pa niya mga K5, gi-quote yun niya niya si Vice President Sara Duterte aga nagmando kaniya nga i-release ang kwarta. Sumala pa ni Aquino, gusto niya ga sutaon kung ang resguta ga balaod mao ang importante sa issue sa paggamit sa confidential og intelligence funds. So sa pangutana ni Aquino, nasuta nga posibleng mo pahigayon ang kuha og investigasyon kalabot sa fraud batok kang Duterte tungod sa paggamit niini og mga alias sa acknowledgement receipt sa confidential funds. Gitun-an pa aga o koga kinahanglan. Sumala pa ni Del Campo sa pagtestigo ni COA State Auditor Sailin Del Campo. Ibutsag ni ining
Managlahi ang mga pangalan na kabutang sa acknowledgement receipt sa mga gihatagan o confidential funds. Gawas sa usa ka Mary Grace Piatos, lakip usab sa mga pangalan na kabutang sa acknowledgement receipts nga nidawat o confidential funds, mao sila si Beverly Clear Pampano nga gihatagan og 130,000, Matthew Kiso 250,000, Nova Santos 50,000, Sala Kasim 180,000, Renan Piatos 110,000 og Xiaomi Ucho 100,000. Nakadawat usab sila si Jay Kamoti og 200,000, Miggy Mango or Miggy Mango 50,000, Kokoy Villamin 50,000, Costi Connor Adrian 50,000, Hanelet Camille C 50,000 o Christine Applegate Estrada 50,000 o Denise Tanya Escudero 120,000. Bano to ga paminawon aga kining pamahayag ni Acosta diyang gi pangutana ni siya ni Attorney Ligutan.

0: at pinagtatyan.
1: Amo ang service, Your Honor.
0: Service. Pag sinabing service, ibig yung sabihin, sasakyan.
1: Opo.
0: Ilang sasakyan kung meron man?
1: Dalawa, Your Honor.
0: Kaninong sasakyan yung pinagsidlan, pinagsakyan ng perang iyan?
1: Sa OBP, Your Honor.
0: OBP. Sumakay ka ba sa similar sa parehong sasakyan together with Lemuel Ortonio?
1: Ako nagsakay sa isang sasakyan, Your Honor. Tapos si Ortonio po nagsakay sa isang sasakyan, Your Honor.
0: Okay. Saan kayo nagpunta after that?
1: Nagpunta po kami sa office po ng OBP.
0: Office of the Vice President. Anong oras kayo dumating doon, if at all?
1: Mga nakaabot ni dito mga 4.
0: Umabot kami doon at 4. Okay, 4 or 4 o'clock ng konti?
1: 4 plus ng
0: four
1: hapon.
0: Plus
1: hapon.
0: Ng hapon. 4 plus ng hapon. Who assisted you, kung meron man, in transferring the bags from the cars to the office of the Vice President, kung meron man?
1: Pagdating ko doon sa Port Law, Your Honor, sa office po kasi namin, meron pong talagang naka-duty na mga BPSPG.
0: Mm-hmm.
1: So, nang naka-arrive na kami sa Fort Law, Your Honor, open ang car, tapos nakita ng BPSPG na nag-action ako na kunin ang bag. Nakita nila na dili ko kaya. Tumulong po ang dalawang BPSPG, Your Honor,
0: mm-hmm.
1: na ang bag makuha doon sa sasakyan. Tapos, ilagay namin sa trolley.
0: And then?
1: Tapos, sakay na kami, Your Honor, sa elevator na hindi tao ang sumasakay. Ano yung service elevator, Your
0: service
1: Honor.
0: Service elevator?
1: Sakay okay na kami.
0: Saan nyo dinala yung pera?
1: Dinala ko po sa aking extension office, Your
0: extension
1: Honor.
0: Office. Yung 4 traveling bags?
1: Opo, Your Honor.
0: Now, ito yung tanong now, Madam Witness. Hindi po ba noong November 25, 2024, Committee on Good Government and Public Accountability Hearing, sinabi nyo dun, please show the TSN, that right after encashment, pagkatapos pong ma-encash yung 125 million pesos, tinawagan mo sino?
1: CSO Officer, Your Honor.
0: Colonel Lachica.
1: Lachica.
0: To quote, sinabi mo doon, you called him and you told him na eto na yung, ready na yung 125 million pesos. Tama po ba?
1: Sinabihan ko po siya, Your Honor, na na-incast ko na po ang cheque for the confidential funds.
0: Yes, ma'am. Question. Ikaw yung special disbursing officer. Ikaw yung nag-prepare ng confidential, yung physical financial plan. Hindi mo masabi kung empleyado ba. Hindi mo masagot-sagot yung napakasimpleng tanong kung empleyado ba si Colonel Lachica. The question is, why did you have to call Colonel Lachica to inform him, Colonel Lachica, ready na ang 125 million pesos? Bakit?
1: Kasi po, may instruction po sa taas, Your Honor, ang aking head of agency,
0: mm-hmm.
1: na kung ma-encast ko po ang cheque, i-release ko po kay Sir Lachica, kinsa iyang gi-designate nga special officer po, a security officer po sa Office of the Vice President, na siya i-order, Your Honor.
0: Okay, ma'am. Sabi mo, tinawagan mo si Colonel Lachica kasi yun yung utos ng head of agency. Siguro sa ating mga kababayan na hindi alam, sino ba ang head of agency na nag-utos sa'yo as the special disbursing officer na ibigay yung 125 million pesos in cold cash sa isang security officer, Colonel Raymond Dante Lachica?
1: Ang nag-utos po sa akin na i-release ang pera na 125M sa security officer na si Colonel Lachica ay si Ma'am Sara Duterte.
2: Bueno, mauto aga pamahayag ni Jenna Acosta while gi pagutana siya ni Attorney Ligutan mga kagayfan. Kapit na Libutan. May gapon di Attorney Judge Libutan. Alas 5:48 na gibotsag na jud niya mga K5 kaya si Vice President Sara Duterte aga bisugo kaniyang kuwaon ang 125 million in cold cash o gihatag nga Donny Colonel Lacheca mga K5. So atangan na lang nato aga dugang pang kalambuan sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Karong adlawa, wala roy impeachment trial mga ka-K5 kay gumikan sa habagat. Grabing baha dito sa Luzon mga ka-K5. Tungod lang aning habagat. Alas 5:49 na, dalit yan ato sa Mighty Sea Alkaline Base niya Vitamin C. Aron kanunay nga protektado ang imuhag immune system, mag Mighty C na. Labi na sa gato mga bata, mga K5, kung ganahan mo paimnon o Vitamin C ang inyong bata, naami Mighty C Serum. Naalan diya sa Klinika di Alternative Medicina and Wellness Center. Bueno, sa ito aga mga kabarangayan mga ka-K5, labi na o ganahan kaga mo palit sa mga produkto mga ka-K5 sa klinika na ata sa mga kabarangayan. Sa maluluyon, naadiya si Ma'am Jenna, si Ma'am Edna Bakasmas. Sa Kaingat, naadiya si Ma'am Angeli Tingal. Sa Burgos Street Zone 3, Barangay 6, naadiya si Ma'am Maria Luta Panilagaw. Sa Santo Rosario Lower, Barangay Rizal, naadiya si Ma'am Elizabeth Dakula. Sa Barangay Guadalupe, naadiya ka Nanay Pasita sa Tingasin. Kauban ang iyahang guwapang apo nga kugihan ka ayaw mamaligya. Si Inday Cristel. Sa Sityo Tapon, Barangay Guadalupe, si Ma'am Mary Jane Ritalia, na siya yung mga produkto diya. Sa Barangay Bagunbon, si Mama Carmelita Barbicho. Sa Barangay Malang sa Valyermoso, na si Grace Sagang. Sa Phase 1, Block 10A, diya sa Barangay Rizal, na diya si Eva Villagracia. Sa Manihan, Barangay Bunga, DSB, na diya si Rosemary Humampit. Dayon sa Proper Punaw, naadiya kag Aisa Sekretarya. Dayon sa Mirkulisan Prosperidad, naadiya si Ma'am Nilia Lagungan. Sa Medina, Barangay Rizal, naadiya ni Nanay Erlinda Espanya. Sa San Julio, Barangay 2, naadiya si Tatay Ruben Ruel. Sa Bulwangan, naadiya si Lucia Fontelar. Sa Barangay 5, Bonifacio, naadiya si Ma'am Gretchen Inderes. Sa St. Vincent, Barangay 1, kilid sa Santa Rita College, naadiya si Ma'am Arlene Gutip. Sa Phase 4, Block 12, Barangay Rizal, naadiya si Nanay Agnes Garingo. O may hapon ni Taday Sunny Boy Garingo. Sa Buena Vista, Calatrava, naadiya si Ma'am Janine Cubero. So, mauni aga mga nagbaligya. Sa ito aga produkto, D3 Bio, DTX 500, Mighty C, DTX Coffee Mix, Day of Fresh og DTX Beauty Soap mga K5 sa inyohang mga kabarangayan. Bueno, alas 5:52 na. Good afternoon diha sa tanang taga-isla sa Sipaway. Maing hapon, Rex Mart, Kandar. Nanay Julie de la Cuesta diha. Maing hapon ay. Kamusta? Hero dismo paran.

0: Aga may hapon usab di sa may barangay 1. Hapon diya sa taraga mga naay radyo. Wala ko kaila sa uban. Kaya itong mga pangalan ato, di na ito nalagpon. Salamat kayo, Ma'am Julia Chu o sa pamilya Chu diya sa may barangay 3. Ni Fevi Sandoval o ni nanay diya o tatay may hapon. Altia diha, may hapon ti. Ang imuha di rin sudlanan sa tubig, wag ya po makuha. May hapon sa tanang taga public market, tanay Virgie Laulahaw, nay. Mustang halin diha. Oga diha sa may bularan, isdaan. Kana maligya og mga frozen foods, utanan, tanan-tanan. Ang mga lagot mo diha, maayo gahapon, maligya mga lagot mo. Good afternoon. Og may hapon usab sa to ang mga traffic enforcer nga naas kadalanan karon sa to ang mga pedicab drivers, tricycle drivers, og mga sweet lovers. May hapon diha sa Baritoda, sa Katuda, San Kabortuda, San Fortuda, unsa pa nang atuda-tuda. May hapon na lang ninyo hurot ha. Alas 5:54 na. Grabe dali ara sa oras no. Hapit naman po pa niya po na. Kalungag na mo diha. Dami kay sudan ron ni higupon, basabaw, utan o bulan. Diba parisa ginamos nga pusan og sili. Huna-huna nagkaon ba o pagani. Bueno, wa na tayo igong oras ba ka K5 sa tuaga pagpadayin pa sa tuaga tulumanon El Castigador o maanapod buhon mga ka K5. Same time, same station na diri lamang sa 95.7 K5 News FM San Carlos. Sa pangalan sa kinatibuk aga puwarsa sa K5 News FM San Carlos sa muaga Station Manager SM Brian Mordin, sa muaga Vice President for Operations Eljan Castaño, sa muaga Vice President for Administration Sir Jean Paul Cañete Hineroso, o sa muaga Bossing CEO Doc Ramil Itangoy. Sa gyapon ako inyong alagad kanginan ka K5 Jezebel Barbicho para sa kampiyon niya balita, serbisyo publiko o kalingawan sa Negros. K5 News FM.
1: K5 News FM. Shopping the lives of the Filipino. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
2: Ako si Jay. Siging kasakit ang akong likod ug naay istorya ang among pamilya nga naay sakit sa kidney. Pagkadungog nako sa radyo naay DTX 500. Ako gitray og duha ka kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, gaan na kay akong pamati. Epektibo kay ang DTX 500.
1: DTX 500.
3: Mapalit sa mga butika.
4: Mga ka-DTX og Mighty C, ako si Jean Paul Hinderoso.
5: Ako na sab si Doc Ramil Uy, magpahinumdum kaninyo sa pag-inom og DTX 500 og Mighty C, ang alkaline nga vitamin C kada adlaw alang sa imong mahimsog nga panglawas.
4: Let's talk about carcinogens. Mao kini ang mga substances o exposure nga hinungdan sa cancer.
5: Ang tao, Sir JP, aktibo kayo sa pagpabalo o pagpahibalo sa mga butang nga makakanser. Apan, ang mga butang aron sa pagpugong niini, gibaliwala ra. Correct. Butang nato nga kining carcinogens makakusa cancer, pero kung puno kas antioxidant, Sir JP, gainom ka adlaw-adlaw og DTX 500 og Mighty C, sigurado jud nga protektado ang imong mga selula.
4: Tungod ang cancer, resulta sa mutation sa genetic information sa mga selula, naggikan man sa mga ginikanan o hereditary o gikan ba sa exposure o gitawag nga environmental factors. Pipila sa mga known factors nga nagpredispose sa cancer mao ang lifestyle factors, meaning nutrition, pag-sigarilyo, alcohol use, physical inactivity o uban pa.
5: Sa pagkaon palang daan, Sir JP, problema na.
4: Correct.
5: Daghan ra gyapon ang ganahan jud sa tamis, lami mugod, refined sugar o mga pagkaong puno puno sa preservatives. Mayon ta kung gainom DTX 500 o Mighty C para at least maproteksyonan jud ang mga cellulas lawas.
4: Correct.
5: Aron dili magkakanser o uban pang mga balatian kauban sa oxidative stress.
4: Bisan pa sa imong bisyo, sama sa pagpanabako o pag-inom, makaulubong ilim nun.
5: Kung doon na kay bukol, Sir JP, nga nitubo sa imong lawas, unya magpa-check up ka sa among clinic, kinaonhang ipangutana jud sa atong medical doctor kung gainom ka o makaulubog nga ilim nun, gapanaboko ka. Tungod kay kini, naay mga substances na Sir JP nga doon ay taas nga mga carcinogenic compounds.
4: Uh-huh.
5: Ang sigarilyo ra, na kay 60 ka mga carcinogens. Monang sa mga hilig kayong manabako diha, kinahanglan jud nga mag-inom ka kanunay og DTX 500 og Mighty C. Ayaw naghulat pa nga may mutubo nga bukol sa imong lawas, mo'y pag-inom pod sa antioxidants.
1: DTX 500!
2: Ako si Annabelle. As kayo, ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og DTX 500. Halos tanan akong silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan, pagpa-check up na ako, nag
1: 100 na lang. DTX 500.
4: Kainom dum baka atong una, Dok Ramil, nga kanang mga gipang gama nga mga atop sa uban sa asbestos?
5: Mm.
4: Kana bang murag simento nga atop?
5: Mm.
4: Grabe dyan nakauso sa una. Nagkadugay ilang naibaluan nga ang mga fibers sa asbestos. Kung masimhot, mupilit kini sa lining sa imong lungs o maoy hinungdan sa lung cancer.
5: Correct, no? Uberase, ang silak sa adlaw, mahimong hinungdan sa cancer, Sir JP.
4: Mm-hmm.
5: Kapin sa 2,000 kataw ang nangamatay sa basal cell and squamous cell skin cancer matag tuig. While sobra 70,000 pod ang nangamatay matag tuig tungod sa melanoma nga usa sa pinakaseryosong matang sa cancer.
4: Mm.
5: Dili pod pwede nga dili ka magpainit, labi na kung usa ka traffic enforcer.
4: Correct.
5: Farmer ka or construction worker. Imagine ha, adunay 100 types sa cancer nga pwedeng makuha sa tao.
4: Sa pagkadagan.
5: Ang survival rate nimo magdepende kung unsa nga organ ang apektado.
4: Mm.
5: Kasagaran kung stage 4 na, Sir JP, ingnon dayon ka nga tulo na lang ka bulan nga mabuhi ka.
4: Ah, pagkapaita.
5: Daghan akong na-encounter nga mga ingon ana sa clinic, Sir JP.
4: Mm.
5: Pag humansulti sa doktor nga muna, nga wala na'y chance ang maayo, muna pag-adto ni mo sa atong clinic o magpakonsulta o magsige na dayon ka og inom og food supplement. DTX 500 og Mighty C. Pasabot nga, gibuhat ni mo ang katapusang paglaom sa pag-inom pinaagi sa DTX 500 og Mighty C.
4: Maura man di ay nang imuhang dangatan sa imuang kaayuhan pag-inom sa DTX 500 og Mighty C. Inom na lamang kaunta karon para dili ka magka-cancer.
5: Wala kay cancer, Sir JP.
4: Oy.
5: Ang nakanindot, Sir JP, kinahanglan dili jud nimo buhatong last choice ang DTX 500 ug Mighty C. Ug pagkaon sa mga prutas nga dunay taas nga antioxidant, kinahanglan first choice jud. Likay jud nga magka-cancer ka, mag DTX 500 ug Mighty C ka na.
4: Wa na jud tay igong panahon, Dok Ramil. Ako si Jean Paul Hineroso.
5: Kinanasab si Dok Ramil Oising, mayong lawas ampingan.
4: Dili abusuhan.
1: DTX 500.
3: Si Albert nga taga Dumaguete.
6: Opo, nga akong mga TL o mga panakit. Napagadungan na po sa DTX 500. Akong gindouble dose o nakapsule sa buntag.
7: Sa gabi.
6: Wala pa'y bulan. Nawala ang ubag-ubag o sakit sa akong mga tamo. Epektibo kayo ang DTX 500.
1: DTX 500.
8: Mabalik sa mga butika.
1: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. D3 Bio.
9: Ako si Ariel, na ay sakit sa atay. Isulayan nako ang D3 Bio. Ibalik na sa normal ang akong atay. Daghan kayong salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Kapalit sa mga butika. D3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. Tas pang ibublad sugar. Ato na kami diabetes. Mag DTX 500 ka. Ang DTX 500. Ato na kini anti-diabetic properties. Sama sa Charantine. Gagapang mupo sa Goku. Visine. Controls blood sugar. Ug polypeptide. Gaparehong epekto sa insulin. DTX 500. Highly recommended. Sa mga eksperto.
1: Mapalit sa pinakadulong ng butika sa iyong lugar.
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatulad sa mga eksperto nga dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tanan nga mga allergies pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine.
3: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit?
2: Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo?
3: Mag-Mighty C na!
2: Ang alkaline nga vitamin C makatabang sa paglikay sa tanan mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na o
3: Mighty C! Mag-Mighty C na!
0: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabalian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
1: Mabasa ka butika.
0: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na syad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap.
1: Mabaka sa mga butika.
6: Gabasa na naman bala ang imo.
7: Ay, gabasa na naman?
6: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
8: Always nagabasa?
6: Nagabaho ang kilikili?
8: Mag-Clinica Deo Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Clinica Deo Fresh.
7: Nagabasa na naman balaga.
6: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
8: Clinica Deo Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
9: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mag-Sform Biotics ka! May fortified probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa Sform Biotics, gadalhay ang pag-ariya.
10: Sa amol lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig ng boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
11: Hey, boss Darulando! Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka-1 round sa akon. Inikal!
10: Pigaw ang performance kay darling. Mag-extend food supplement for men. Extend food supplement for men. May maka kag-lavawaska nga nagapataas ang enerhiya, kag-stamina sang lawas para sa mas astig nga performance. Extend!
12: Hi! I am Rena Himarangan, palarong pambansa 2026 gold medalist, inviting you to listen and watch K5 News FM San Carlos.
10: Calling all secondary schools in Negros Island Region. K5 News FM Philippines proudly launches the K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition, a groundbreaking event designed to showcase the next generation of broadcasters. Here's how it works. Each team will have 6 members, 5 broadcasting talents, and 1 technical crew. Together, you will deliver a complete radio program backed with time checks, station ID, news from local to international, sports, entertainment, a field report, and even a clinical products commercial. Presentations must run between 6 and 10 minutes with signals and bells guiding your time. Mark your calendar. Auditions will be held simultaneously on August 23, 2026 in Bacolod City, Kabangkalan, Sagay, San Carlos, Canlaon, Bayawan, and Dumaguete City. Qualified groups will join a joint orientation at August 30, 2026 before going live on the big stage in Bacolod City on September 13, 2026. And the reward, champion takes home 20,000 pesos plus a perpetual trophy. First runner-up, 15,000 pesos. Second runner-up, 10,000 pesos. And 7 consolation prizes of 5,000 pesos each. So gear up, bring your best voices, and let your school shine. The K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition. Only here on K5 News FM Philippines. Your voice, your station.
13: K5 News FM Secondary Live Radio Broadcasting Competition is brought to you by DTX 500 Capsule, Mighty C, D3 Bio, DTX Coffee Mix, Extend Food Supplement for Men, and Honorable Renato Gustilo, Mayor of San Carlos City.
14: This is K5 News FM, your official news and music station.

Naulap ba ang iyong mga mata? Mukhang malayo ang iyong pagtingala. Pakay ko lamang

0: K5 News FM. Sharpening the lives of the Filipino. D3 Bio.
1: Ako si Brian, taas akong sugar. Akong sama, dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa D3 Bio, dali lang naayo akong sama.
0: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Apalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.

0: DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide.
1: Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500!
2: Ang DTX 500,
1: ang tunakinin mo Mordica Charantia Compound,
2: gikan sa palya,
1: nga nagahatag o proteksyon,
2: patok sa liver failure,
1: ang pingyang imuatay.
2: Mag-DTX 500,
1: adlaw-adlaw.
3: DTX 500, mapalit sa mga butika.
4: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo sa mad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na, ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Mighty C, mutudlo, mubalanse, mubaligon sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon, upo, si kontra kaso, TB, pneumonia, o guban pang mga balatian. Para sa epektibo nga kombinasyon, inom na og Mighty C. Mag-Mighty C na!
3: DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala di ko gainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong acid. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kag intestingan. Wala di ko nagbatsyag acid. Salamat, get DTX Coffee Mix. May kape ka na, detox ka pa.
3: DTX Coffee Mix.
6: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
6: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
7: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh. Available now.
3: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
9: So una,
8: mag-ed ako sa akong body odor.
9: Kuya na ako mag-atubang sa akong mga customers.
8: Pero subong,
9: sadya na-ed ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
8: Kag
9: nag-hamis ka nag-putik, ged ako nga panit.
8: Salamat, ged, sa DTX Beauty Soap.
3: DTX Beauty Soap. Mamakas sa mga butika.
10: Sport Biotics. Makabulik sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imo nga resistensya kontra balatian, tuga sa mga kagaw. Clinic Sport Biotics
3: Extend Food Superman.
11: Ako si Bartolome Lucas, may erectile dysfunction ko. Pagkabati ko sa Extend Food Supplement for Men, ini akong gitiluan. Bawo kabas ko gin, nakabulig gin sa akong problema. Nagamuwi niya salamat sa Extend Food Supplement for Men.
3: Extend Food Superman for Men. Calling all secondary schools in Negros Island Region. K5 News FM Philippines proudly launches the K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition, a groundbreaking event designed to showcase the next generation of broadcasters. Here's how it works. Each team will have 6 members, 5 broadcasting talents, and 1 technical crew. Together, you will deliver a complete radio program backed with time checks, station ID, news from local to international, sports, entertainment, a field report, and even a clinical products commercial. Presentations must run between 6 and 10 minutes with signals and bells guiding your time. Mark your calendar. Auditions will be held simultaneously on August 23, 2026 in Bacolod City, Kabangkalan, Sagay, San Carlos, Canlaon, Bayawan, and Dumaguete City. Qualified groups will join a joint orientation on August 30, 2026 before going live on the big stage in Bacolod.

0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
1: Ako si Makoy taga San Carlos, ga yelo akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay.
2: Pagkadungog na ako sa radio,
1: ang DTX 500, ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag,
2: duha sa gabi.
1: 2 weeks pa lang,
2: may alibyo na.
1: Pag 1 month ka pa,
2: naayo na ako.
0: DTX 500. Mabali sa
3: mga butika. Mga ka-DTX o kamay TC, ako si Jean Paul Generoso.
4: Ako na sab si Doc Ramil Uy, nagapahinomdom ka ninyo sa pag-inom og DTX 500 og Mighty C, ang alkaline nga vitamin C kada adlaw alang sa mahimsog mo nga panglawas.
3: Atong isgutan, Dok Ramil, ang tambok na dili makita sa tong lawas.
4: Mm. Kung nahinumduman nila, Sir JP, ang atong topiko kabahin sa obesity, naisgutan nato kung unsa kadelikado ang visceral fat.
3: Yes.
4: O gitawag nga tambok nga gatubo sa mga abdominal organs.
3: Mm-hmm.
4: Naay nanubong tambok sa imong spleen, sa imong atay, sa imong tinai.
3: Ay!
4: Pero mas delikado kung napuno o tambok ang imong kasing-kasing. Actually, Sir JP, bisan pa wala kay buyon, pwede jud kang magka visceral fat. Mauna ang gitawag nga tofi. Tofi means thin outside, fat inside. Niwang sa guwa, may tambok sa sulod.
3: Ay!
4: Niwang katunood, pero puno-punog tambok ang imong mga internal organs.
3: Mm.
4: Ang problema, Sir JP, kay dili ni mo may balaan, nga puno na di ay tambok ang imong mga internal organs.
3: Yes!
4: Madetect na ni kung magpa CT scan ka or magpa MRI ka. Muna kung importante ang pag-inom sa DTX 500 o Mighty C, Sir JP, inom jud ka. Tungod kay ang DTX 500 o Mighty C, mutabang na sa pag-regulate sa abnormal nga mga hormones nga nag-regulate usab sa appetite o satiety, ang ghrelin o ang leptin. Ang problema manggod sa visceral fat kay ang hinungdan manggod ni siya sa inflammation. Mo nang rason kung nganong may fatty liver ka. Gahubag imong atay, niya ang imong tinai, pancreas, spleen, hubag po na. Mo nang kinahanglan jud mo inom ka og DTX 500 og Mighty C kay aduna kini anti-inflammatory agents nga kaya niya mupugong sa mga paghubag, Sir JP.
0: DTX 500.
5: Ako si Danny, na-diagnose nga naay fatty liver. Natunggan ko nga nindot ang DTX 500 sa atay. Ug isuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, balik sa normal ko ang atay. Epektibo ang DTX 500.
0: DTX 500. Mabali sa mga butika.
3: Sumala pa sa pagtuon ang visceral fat, Dok Ramil, anaa sa 10% sa tanang body fat.
4: Mm.
3: So kung imo ang kwintahon, ang tanang tambok sa imong lawas, 10% ni ana mao nang imong visceral fat. Usa sa pinakadakong koneksyon sa visceral fat ang pag-angkon og type 1 o type 2 diabetes.
4: Mao jud kay kung naa kay diabetes, sobra na kayong sugar sa imong dugo. Ini anyos nga energy in the form of glucose, ang tipigan sa imong lawas, mahimo nga tambok na siya. Simple ra baya jud ang solusyon sa diabetes? Inom ra gyud kag DTX 500 og Mighty C, Sir JP. Problema sa insulin, ang DTX 500 adunay charantin nga ginasuhid niya ang function sa imong insulin. Kung asa iya kining ipamaba ang imong blood sugar aron mo normal ang imong nga blood sugar.
3: Kampyon jud ang DTX 500 og Mighty C sa problema sa katambok kondok. Una, ginormalize niini ang imuhang ghrelin og leptin hormones. Ikaduha, makatabang kini sa pagpugong sa pagsaka sa imuhang blood sugar sa kaso sa diabetes. Ikatulo, gipunggan pod niini ang pag-inflame or paghubag sa imong mga internal organs nga napuno sa tambok.
4: Dili ra kana ang matabang ni DTX 500 og Mighty C, Sir JP. Kaya niya pamubuon ang imong blood pressure.
3: Yes.
4: No, niya mo prevent pod ang cancer. Protektahan ang imong brain cells og imong nga kasing-kasing. Paligunon po nini ang imong mga kaugatan aron dili ka ma-stroke, dili po ka mag-aneurysm.
3: Kana?
4: No? Pabataon pa jud ka.
3: Wow!
4: O, dili ka daling matigulang kung nakainom kag DTX 500 og Mighty C.
3: Kadaghan ang benepisyo sa barato nga presyo.
4: Ang pinakadelikado sa visceral fat, Sir JP, ang imuhang fatty heart.
3: Oy.
4: Ang imong kasing-kasing og gitawag nga pericardial fat. Muhubag ang imong kasing-kasing og pwede nimo ning ikamatay.
3: Uyaw!
4: O, karon ang pangutana, sigurado ba ka nga wala kay visceral fat?
3: Mauna.
4: Wala ba'y tambok ang imong kasing-kasing? Bisan pag niwang ka, mamahimong anaara gihapon kay visceral fat.
3: Correct.
4: No? Muna ako, Sir JP, madigurado na lang jud ko.
3: Ay, ako pod.
4: Muinom jud ko og DTX 500 og Mighty C matag adlaw. Aron sigurado jud nga himsog ang akong panglawas.
3: Correct. Wala jud tay igong panahon, Dok Ramil. Mo si Jean Paul Generoso.
4: Ug ako na sab si Dok Ramil, oy, seeing mayong panglawas, ampingan,
3: dili abusuhan.
0: DTX
2: DTX 500.
6: Ako si Annabelle. As kayo, ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan, inom og DTX 500. Halos tanan akong silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan, pagpa-check up nako, nag-100 na lang.
2: DTX 500.
7: Mapalit sa mga butika.
2: DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. D3 Bio.
1: Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Kung nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom po ni Ini. Sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
0: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. DTX 500. Makatabang sa paglibyo sa atong atay. Pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins. Gikan sa atong gikaon. Adlaw-adlaw. Para sa limpyo o himsog na atay. Mag DTX 500. Adlaw-adlaw. DTX 500. Garantisado. Highly recommended sa mga eksperto. DTX 500. Pagpalit sa mga butika.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. DTX Beauty Soap.
1: Ako si Jenny, isa ako ka beauty consultant. Kinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugas kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, hindi mo sa daon sa bayabas, madrede kakao, kag papaya fruit extract para sa nawonga pimple free.
0: DTX Beauty Soap, mamakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Si Jerry Tukay, madugay ko na nabuntat pangapi, mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, iwat nagbalik uyon ko sa pagkapi. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. Gabasa na naman bala ang imo.
3: Ay, gabasa na naman?
4: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
5: Always nagabasa.
4: Kag nagabaho ang kilikili.
5: Mag-Clinical Dayo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
5: Clinical Dayo Fresh.
3: Nagabasa na naman balaga.
4: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
5: Clinical Dayo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
7: Extend food supplement for men. May maka kag lavo waska. Nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawa para sa mas astig nga performance.
6: Ka! I-shoot na ga!
8: Sporebiotics, ang best friend sa mga kababaihan. Sporebiotics, gina-maintain ang pH level sa feminine area. Sporebiotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Sporebiotics.
9: Calling all secondary schools in Negros Island Region. K5 News FM Philippines proudly launches the K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition, a groundbreaking event designed to showcase the next generation of broadcasters. Here's how it works. Each team will have 6 members, 5 broadcasting talents, and 1 technical crew. Together, you will deliver a complete radio program packed with time checks, station ID, news from local to international, sports, entertainment, a field report, and even a clinical products commercial. Presentations must run between 6 and 10 minutes with signals and bells guiding your time. Mark your calendar. Auditions will be held simultaneously on August 23, 2026 in Bacolod City, Kabangkalan, Sagay, San Carlos, Canlaon, Bayawan, and Dumaguete City. Qualified groups will join a joint orientation at August 30, 2026 before going live on the big stage in Bacolod City on September 13, 2026. And the reward, champion takes home 20,000 pesos plus a perpetual trophy. First runner-up, 15,000 pesos. Second runner-up, 10,000 pesos. And 7 consolation prizes of 5,000 pesos each. So gear up, bring your best voices, and let your school shine. The K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition. Only here on K5 News FM Philippines. Your voice, your station.
10: This is K5 News FM, your official news and music station.
11: Oras sa K5 News FM, alas 7, 8.
12: Sa bawat yugto ng ating buhay, may mga kwento na mahirap kalimutan. Lalo na, ito ay may malaking puwang sa ating nakaraan.
13: I remember the days when you're here with me.
12: Mga karanasan at problemang puso.
14: Ay, nato!
12: Pamilya, relasyon, at iba pa.
13: You and I will never say goodbye.
12: Narito na ang programa na pwede mong ibahagi ang inyong mga karanasan sa buhay at hinga ng payo. K5 Love Notes. K5 Love Notes. Hatid ng inyong kampyon na estasyon. K5 News FM. K5 Love Notes.

Ayan, the time now is 7:20 na sa kagabihan, mga kalalogs. And good evening, San Carlos and Yos. Welcome sa programang Love Notes. And hi, hello. How are you? Kumusta nyo hang Martes nga adlaw? It's August 18, mga kalalogs, 2026. So, maaning giingon, guys, nga birthday day na ko kahapon, nalimot ko. Pero, nakuha ko pasalamat mga kalalab sa mga tao nga naka-remember sa akong adlaw nga natawhan o gihimo nila nga for the kanabitong extra special ang akong adlaw. Sa mga tao nga kanabitong naaya kabahin sa imuha nga kinabuhi. Ayay. Labi na samot ng K5, News FM. Nga sadya kami gabi din, bisag nagpiang-piang na ko. Kaya, ano ko eh, na simplang ko dyan sa may unahan. Medyo, nangtod yung sakit gyapon ako ang gusok kay natumba dito ang motor, kay na-slide ko sa bato. So, hangtod yung sakit gyapon, iginhawa. I need oxygen. Anyways, maayong gabi kaninyong tanan sa always naka-tune in sa itong programang Love Notes. And sa mga naglantaw di aron sa itong live, naka-live na sa K5 San Carlos Digital 95.7. And syempre, nakapamina mo ron sa inyong mga radio sa itong frequency 95.7, mga kalalabs. And maayong gabi ang panyapon mo, guys. Kay kami, pami panyapon. Pero ready na among panyapon with Miss Barbie and Miss Shanine. Malamin na sa mangluto, guys. Ilagi ng ginaandaman ang among dinner every night. Lami kay among dinner din niya. Kanabit ang gwapa ang magluto. Niya, lami pag yun ang pagluto. Ay, mutuo mo, ana, guys, nga ka nang magluto daw magsudaan. Kung good mood mo, niya, may inyong pagluto. Lami daw na ang outcome, ana. Lami daw ang pagluto. Pero kung gisapot daw ka, Papalami ikaw. But anyways, before tamo, ato sa to ang unahan, mga kalalabs. Okay, this is the first gap sa tong program. And I'm sure, sa mga naminaw diyan mga kalalabs, gaatang ginisla sa tong mga balita karon. Una na tong balita, guys, kaya ato din yung pasidunggan ng always ang ato ang LGU San Carlos. Kay matud pa nga LGU sa San Carlos, mapasalamaton sa Riverside Partners. So, dako kay pasalamat no, labi na nga to ang mayor, si Mayor Iniway Gustilo, mga kalalabs. So, ato niyo rong basahon niyo ang balita na ang ato ang LGU San Carlos, mapasalamaton sa Riverside Partners. So, ato niyo rong nga tagad o pagtagad ang maong balita. And of course, sa laing bahin, Negros Power. O, kanya itong Nuneco. Okay, Negros Power, August 2026 electricity rates, average residential electric. So, muna giingon nga, nanapuya, dungag nga, taas sa ito ang rate, sa ito ang kuryente. So, ato na ron nga, tagaan uga panahon, o, para makabalo nga ito ang mga listeners nga pila'y gisaka. Kumbaga, tinatamutingala kung musaka. Kay always mga gisaka, di ba? So, patingala tag-ius-us. Kaya musaka, anormal ra ng musaka. Kay pirmi man ang musaka. Okay lang na mga kalalabs, musaka. Kay init, kay mag-pie. Wala tayo electric fan. Alright, alas 7:25 na og sa tong what if. Guys, kung kamo diyan nga namina o naglanto sa tong live, pwede kayo mo guys diyan mo comment kay gi-post na ko ang atong pangutan. What if gusto na or what if gusto na nimo nga yung magpakasal. Tungod siguro nga na bored na kasi mong kinabuhi. Nga uyab-uyab unya murag wa may paingnan. So mauto nga ning decide ka nga ingnon nimo imong boyfriend nga magpakasal na mo. Pero matod sa imong boyfriend
dili pa siya ready. Pero 3 years na mo nga uyab ha. 3 years na mo ang inyong nga relasyon na 3 years na. Pero matod niya, sa pag-ingon ni mo nga mag-settle down na mo, mag-minyo na mo, magpakasal na mo. Pero matod sa imong boyfriend nga, he's not ready pa. So, di palang daan, mag-overthink na ka nga naman. Kaya man, kanusa pa man di ay na. So, sa mga naminaw di mga kalalabs, kung kamo sa inyong apart, ingon ka sa inyong ni mo imong boyfriend, nga gusto na ni mong mag-minyo, gusto na ka nga mag-settle down, gusto na ninyo nga magkaanak na mo. Yeah, syempre, unsa may buhaton, magpakasal para maligal. Pero gitubag ra ka diha nga, daw niya ka na, oy. Harap ito ng kasal-kasal, o. Oh. Hindi ka pa ko ready. O pala ikagasto. O ikaw, bilang usa ka babae, unsa may mong reaction nga ingon ani maihang gitubag sa imuha. Kabalo ko guys nga sa part sa babae medyo ginatawag nga labi na kay 3 years na mo. So ato na rong tagaan nung gakuan ha. Inyong mga comment din ha, i-comment lang ninyo sa to ang live kaya na atong basahon di mga kalalabs.

Gabi diyan nila ni Dayan diha ha sa maya Santo Rosario. Nalimutan ko sa apelyido ni Ann. Mayang gabi K5 News FM from Soltero Bernades. Hello Soltero Bernades. Mayang gabi ni mo din ha. And maayong gabi also Mami Delina Yamazaki. Okay, sige, ito na rin Tagalog, pagtagad yung mong comment, mama. And, may gabi ito, Emily Sordilia Tuazon. Good evening, madam. May gabi ini mo, Emily. And, may gabi po ni mo, Mami Delina Yamazaki. Okay, ne. Nag-comment ako, Jumega, alamion. Hi to Rosalinda Bayot Villazor. Good evening, madam Anshi. Oh. Sa Anshi na na, si Day Rosalinda na yarn. And to Ling Ling, good evening ma'am, na ako gimessage pasin po. Ling Ling, na ako na siya gimessage na ako pasin.

produkto mga kalalabs para dili na mo kapuyon. Kaya unsahay man good guys, oo, madakan man good sa pamasahi. Labi naglagyo atong lugar, layo ato ang gipuy-an sa syudad unya maka pamiliti gitag dako-dako. Okay, so basi pa lang di ay no nga ang kaning ato ang mga resellers is naara diha sa inyong tapad or unahan ba sa inyong balay. So ato ning basahon nilang mga ngalan ron nga inugbalik na to guys kaya kabalo ko nga excited na mo sa to ang balita. Okay na palang daan gani kaya sadya kayo mong El Castigador gayon na. Sadya agin nung gayon na. Nalingaw ko sa topic. Pero mas maayo magyud no guys nung kanang naapod makabaw pod mo no. Kaya at least man lang laing magud ang mga listeners magud tanga sa hapon. Napod tay laing mga another set of listeners na pod sa gabi. So what if nga wa sila day naka ano, wa day sila naka paminaw gyud na sa El Castigador. Nya yeah, diri sila naka paminaw. So siguro atong ihatag ang ato ang balita gaina sa El Castigador. Okay? Katong unsay buhaton nimo kung makasugata kag bitin. Ay mas maayo maguna kay this is a public awareness. Okay, public awareness at the same time pangandam sa imong kaugalingon kung unsay mahitabo nga kung naa kay masugata or makit-an nga bitin. Samtang sa imong paglakaw naa siya diha gatang sa imong dalan. So, muna rin tagaan na ito pagtagad, mga kalalabs. And, syempre, ang sato adairon nga guys, kayo na pa yung mga nagahatag na ito o message, guys. So, ubay-ubay, ganyan maglantaw no, sa ito ang love notes. Okay. Hi and hello. Good evening to Jose Miguel. Uy, hi Miguel. May gabi mo sa mga Martinez sa family dia. Hello ta, tata and Chief Aldrin Martinez. May gabi sa mga Martinez sa family diya sa may Orban. And hello na lang po sa tanan nga taga Orban. Phase 1, Phase 2, Phase 3, Phase 4, Phase 6, and Phase 8. Shout out Madam Anson, may gabi sure. And lucky me. The inspired nga tawo sa kalibutan karong panahuna. May gabi ni mo diya, Sir Monjay. Wow, bago ko lang kayo nakita sa computer, Gina. Ang inspiration ni Sir Monji. And evening, hello to Kiranti Kim Kim. May gabi ni mo diha, Kim, or Kiranti Kim Kim. Evening, watching, evening, ma'am. Watching from Isabela Basilan. Shout out sa team Matikas 103 Battalion Commander from Sir Raji Mahilong. Shout out po sa Mahilong family at Kirante family. Salamat ma'am from Raji Mahilong. Hoy mga taga Matikas 103 Battalion. Hello, good evening ninyo guys. Amping mo ha, amping mo kanunay. Ato ang mga kasundaluhan diha. So, amping and God bless you always. Bagid na itong masultin sa itong mga kasundaluhan nga mag-amping sila at the same time, be alert. And of course, ang Ginoo magagiya kaninyo pirmi. So, maragin na pirmi itong mahatag nila para malipay po sila, para na po sila gamay nga, ano ba ito, ikakuan silang kasing-kasing. Dili man to, dilang pamilya, yung mga pamilya, mga supportive yan. Pero na yung mga ubang tao nga, mas gahatag o pag-ampo sa ilaha. So, hi guys! Again, hello sa to ang Matikas 103 Battalion. Commander from Sir Raji Mahilong. Okay, answer na. Para na ako, madam. Oh, Diyos, una naman eh. Wait lang, daya, salita. Ato niya nga taga, ano, pagtagad imong comment. Wait guys, basig na mo i-request dyan nga song, ha? Pwede ka ayo.
Basta dili lang yun na love us, dili lang yun siya pa fast song or mga diskong mga kanta. Kaya nga to aron nga programa is a love notes and nata sa mga gugma-gugma nga mga music. Oh, pwede kayo mo request yung song, guys. Basta na

na po da kung kabalo mo much better ko na ay singer. But anyway, so before ta mo adto sa ato ang mga balita at the same time sa atong pangutana, sumubalik lang si Lady Anne for my second gap sa akong program and stay tuned lang mo diya guys and keep on comment lang mo ha sa atong live kaya ready you kayo kung mabasa niyo mga greetings and shout outs. So as of now, magpa-play sa kong song and I will dedicate this song to all listeners na to sa K5 News FM San Carlos.

0: 95 News FM. Shopping the lives of the Filipino.
1: Bio.
2: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na jud akong mga ginapamatid.
1: D3 Bio.
3: Ang D3 nga may Visio.
1: Visio.
3: Nga may D3.
1: Kapalit sa mga butika.
3: D3 Bio.

0: Upaya. DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Akong bugas-bugas. Akong katul-katul.
2: Mas na ikaw butangan.
3: Bugas-bugas o katul-katul.
0: DTX 500 na.
3: DTX 500.
0: Aduna kini antimicrobial properties. Nga makatabang sa pagkuha. O pag-ayos sa bugas-bugas. O katul-katul.
3: DTX 500. Mapalit sa pinakadul nga butika sa inyong lugar.

0: DTC, ang alkaline ng vitamin C. DTX Coffee Mix.
1: Ako si Rick Vista, ng isa kanegosyante. Ako ni magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka, mga butika. DTX Beauty Soap.
2: Ako si Elaine, ako gidangakon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
3: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
4: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
3: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
4: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
3: Clinica Deo Fresh. Available now.
5: Kabalik-balik sa CR, kinadayariya! Mags 4 Biotics! Katap na sa bacterial infection na nagatugas ang diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Clinica Spore Biotics na!
6: Extend Food Supplement for Men.
7: Ako si Fred Domingo, Extend Food Supplement user. Nakugin nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pa man galing. Salamat, kids, sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
6: Food supplement for men.
8: Calling all secondary schools in Negros Island Region. K5 News FM Philippines proudly launches the K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition, a groundbreaking event designed to showcase the next generation of broadcasters. Here's how it works. Each team will have 6 members, 5 broadcasting talents, and 1 technical crew. Together, you will deliver a complete radio program packed with time checks, station ID, news from local to international, sports, entertainment, a field report, and even a clinical products commercial. Presentations must run between 6 and 10 minutes with signals and bells guiding your time. Mark your calendar. Auditions will be held simultaneously on August 23, 2026 in Bacolod City, Kabangkalan, Sagay, San Carlos, Canlaon, Bayawan, and Dumaguete City. Qualified groups will join a joint orientation at August 30, 2026 before going live on the big stage in Bacolod City on September 13, 2026. And the reward, champion takes home 20,000 pesos plus a perpetual trophy. First runner-up, 15,000 pesos. Second runner-up, 10,000 pesos. And 7 consolation prizes of 5,000 pesos each. So gear up, bring your best voices, and let your school shine. The K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition. Only here on K5 News FM Philippines. Your voice, your station.
9: K5 News FM Secondary Live Radio Broadcasting Competition is brought to you by DTX 500 Capsule, Mighty C, D3 Bio, DTX Coffee Mix, Extend Food Supplement for Men, and Honorable Renato Gustilo, Mayor of San Carlos City.
10: This is K5 News FM, your official news and music station.
11: Back to the program, mga kalalat. Of course, mabalik yun ta. Anyway, the time now is 7:53 na sa kagabion, guys. Uy, kalimit ang mga bana diha nga kung muabot na gani sa ilahang pag-loving-loving sa kama or kanang pag-abot na nila sa ginaingon nga ilang gusto bitaw nga kanang gusto nila nga mahatag nila ang the best na sa ilahang nga partner, pero galibog sila ug unsaon nila, guys. Kung ingon ani ang imong problema diha nga unsaon mo paghatag og kalipay ang imong partner, and the same time unsa uni mo siya nga mutagaan ni mo siya og satisfaction sa inyoha nga mga needs nga duha. Pero guys, unsa may buhaton ninyo? Kabisag unsa na lang ang inyong buhaton, wa gi kalipay nga hitabo. Kasi makaingon ka nga, ako na malilang nalipay, ali. Akong partner, wa naman nalipay. Okay guys, nataya, ika-recommendan ninyo mga kalalabs na tong mga mag-partner diha. Nga kung gusto nyo tudo bigay nga kalipay, o mag-extend the food supplement mo. Sulayin ninyo guys ang food or extend the food supplement kay makahatag ni ninyo, dili lang kay ingon nga mo. Kumbaga, mauni siya ang hinungdan para maghatag o kalipay sa inyong hangkanunay nga relasyon. Kumbaga, partner ninyo ni siya. Oo, partner ninyo ni siya. In time sa inyong hadiha nga pag-loving-loving. Siguro, daghan na kayang mga... I'm sure daghan na dyan kayo ang kay katubitong last time na ako'y na-istorya nga yung anag. Siya, Ma'am Lady Ann, kuya, wapon ninyong extend, oy. Isag human na, maura magabarog, ragi ako. Diha na, oy. Diha na. So, sa mga naminaw, diha mga kalalams, na kung gusto ninyo og satisfied na performance, eh, maot po kayo ni nga, ikaw kay nalipay niya, imong partner, dili. Away, ginoon na ay. Murumuruhan dyan kay Nighuman. May noon, ikaw kay nalipay niya, ako wala. So, para equal, or ang inyuhadyang kalipay nga duha, syempre, sa pamibuhaton, hindi mag-extend mo kay ang extend the food supplement, pwede pang babae, pwede pang lalaki. And hi, and good evening to John Ri Cornelio. May gabiin mo, Sir John Ri Cornelio. Kumusta man ka, Sir John Ri? And Karanti Kim Kim. Again, sir, may gabiin mo dyan. Thank you so much. And Ma'am Edna Saison. A request of song si Sir Karanti Kim Kim. Hiling. Oh, sir, na-play na ako, sir, ha? Thank you kasi mo request. And also to Ray Solitario. Matod ni Sir Ray Solitario, good evening sa taga Barangay Rifoyho, especially sa kanila Danny, Bibing, Jik-Jik, Alexa, CJ, Nicole, at Clarence. Thanks. I always welcome Sir Ray Solitario. Uy, magabi ha, mga taga Barangay Rifoyho. Pero may media ko sa magpesta na may Kuya Jing-Jing diyan. Okay, so good evening, Sir Ladani, Bibing, Jik-Jik, Alexa, CJ, Nicole, at Clarence. And Rosalinda Abayo de Villasor, madaman si pag ang puso ang nagsabi, dams by Jimel, wala ko ana. Sige lang, ipa-download ko na ni Sir Mon J. Unya or ni Mama, ni Mishanin, kanang nakasong. And Kiranti Kim Kim again, please play Ma'am Hiling. O na-play na ako, sir. Salamat po. Para sa taga Valle Hermoso, para po sa akong idol DJ nga taga Malangsa. Noon, mura ka ilak. Ay, joke, love ito. And, DJ, ingon si Ray Solitario. DJ, pag-i-play po sa aking puso. Ay, inubalik na to. I-explain na to ni mong sa aking puso. And, Madelina Yamazaki, sige ma'am, ako niron nga basahon, imuhang gi-comment sa atong pangutana, ma'am. Thank you so much, ma'am Madelina Yamazaki from Japan. Arigato. Arigato gozaimasu. And syempre, para sa itong balita, LGU San Carlos, mapasalamaton sa Riverside Partners. Nagpaabot ang kagamhanang lokal sa dakbayan sa San Carlos sa ilang dakong pasalamat ngadto sa Riverside Partners sa ilang pagsalig, suporta o padayong pakigtambayayo. Nanginaot si Mayor Rene Gustilo nga kini nga kooperasyon magpadayon sa pagpalig-on sa mga programa nga nagpasiugda nga mas maayo sa panglawas, mga oportunidad o dekalidad nga serbisyo publiko. Ang Pasalamat 2026 mao ang tinuig nga Partners Appreciation Day sa Riverside Medical Center or Incorporated or RMCI aron pasidunggan ang komunidad, gobyerno ug mga pribadong kauban sa panglawas. Gipahigayon ang usa ka kalihukan ngadtong niadtong Agosto 15, 2026 sa SMX Convention Center Bacolod. Kining maong okasyon naghatag og gibug-aton sa pagtinabangay sa ospital ug sa mga stakeholders aron mapadpad ug maghatag ang sayop or sayon nga serbisyo sa panglawas alang sa mga lumulupyo sa tibuok Negros Occidental. So congratulations di ay nato ha. Labi na sa atong Mayor Rinuay Gustilo sa pagpasidungog mga kalalabs. Another achievements na pud sa atong city. And of course, Negros Power. Negros Power August 2026 electricity rates. Matud pa dinhi nga ang Negros Power, customers will see a slight increase in the electricity rates this August with the average residential rate as set at 14.2787 per kilowatt hour. This is an increase of 0.1500 per kilowatt from July's rate of 14.1287 per kilowatt. The increase is mainly due to higher transmission and other charges despite a decrease in the cost of generating electricity. The whole sale electricity spot market or WSM rate increased from 10.4213 kilowatt to 12.2420 kilowatt because of higher electricity demand and the temporary unavailability. Or unavailability of several power plants, and these conditions resulted in yellow and red alerts in the Luzon and Visayas grids, causing electricity prices in the spot market to rise. To help lessen the impact of customers, Negros Power is spreading the recovery of the higher WSM cost over 5 months instead of collecting the full increase in a single billing month. Because of this staggered recovery, the generation charge actually decreased by 0.3364 kilowatt for August despite the higher WSM rate. Meanwhile, transmission charges increased by 0.2593 kilowatt, mainly due to increase in transmission and ancillary services for reserve market charges. The August rate also include the implementation of the new feed-in tariff or FIT rate of 0.3359 kilowatt along with real property and local taxes for the third quarter. For August mga kalalabs, the average rates are 14.2787 kilowatt for residential customers is 14.3216 kilowatt. For how low voltage customers are 13.2520 kilowatt. For high voltage customers, so nagi day mga high, no? Overall, while the generation charge went down, higher transmission and other charges partly offset the reduction, and this resulted in an overall increase of approximately 0.15 pesos per kilowatt for residential customers this August. Negros Power continues to manage the recovery of higher electricity costs over several months to help minimize the impact on customers' monthly electricity bills. So, ang ato araw di ay nga. Hi, Ma'am Juliet Chu. May gabiin mo di ha. Ang ato di ay nga average residential electricity rate is 14 pesos o 27.87 per kilowatt na. So, nitaas kita gamay, no? Pero, sa tayo mahimo kay mauman eh. Hindi po na ito bayaran, maputlan po ta. Oh, di ba? Ay baya, di putlan ka niya. Pag mubayad na lang para di maputlan. Uy, Lingling, wala ko ka basa sa imuhang message. Ug asa ni mo gisan? Basta eksakto pa na kung usang Facebook account. Wala na to link, oo. Nana ko, nako ya, lain nga Facebook nga mo ginagamit nako. Ug dugay na pud ako ginagamit link. Ako, ano si Ling Ling no? Hi Ling, may gabi ini mo din ha.

Alright, so sa ato de gaina no nga balita nga kay na mong ginangutana na ko gaina sa messenger nga Ma'am Lady Ann, ibalita ba nimo tong about gaina sa bitin sa El Castigador? Eh ko, sige para nimo akong ibalik kay gusto na ko nga and also this is an awareness pod no sa mga tao nga labi na karon nga panahon nga manggawas gid ni ang mga bitin. For the Republic or Republic for the public safety advisory, usa ko ni himuon nimo kung makasugat ta or makakita ka og bitin, una ayaw pakaliti o kalit og lihok, hinahinay nga mo palayo sa bitin. So kung naay bitin na nga galantaw nimo, dili sa deka maglihok-lihok. So imo sang pamatikdan ang bitin kung ano ba siya nimo, mutuklaw na ba siya nimo. Pero kung paminaw nimo nga murag stable ra ang inyong condition nga duha nga gatutukanay ra mong duha. So siguro maghinahinay na ka na diag lihok ko ka. Basta di lang diyo ka magpahalata nga nakuyawan ka. Eh, kung nakuyawan ka nga, mas nakuyawan ang bitin. And then, ayaw pa duol sa bitin. So di ka mo duol sa bitin, aron imong dakpon, or patyon kinihlabi na og dili ka eksperto. So kung dili man lang ka eksperto, unya wala man lang kay knowledge, wala man lang kay nakamahuan, kung saon ni mo pagdakop ang bitin, ayaw na lang yun yung pagtuga-tuga o dakop sa bitin nga wa, di ka kamaong mudakop. Kay lisod ra ba kay na ilang lawas, dangog ra ba kay na? At the same time, wa kakabalog kung sa imong unang buhaton. Ay kung igna, iyang ulo, imong tukon. Kung di tukon ang ulo sa bitin, kay kana silag masakitan na sila, mas damor hinoon na silang muatake sa imuha. So mas maayo pa siguro nga, imo na lang isugid siguro nga, uy, nakinakit ang bitin diyang dapita. Okay, kung na'y expert anak nga lugar, siya na na'y bahala kung saon niya pagdakop, kay kabalo na siya unsay mga techniques, unsay mga buhaton na maayo para ang bitin ihang madakpan mga kalalabs, di ba? Kung wala man na ikaw, away na lang pagtuga-tuga diha. And then, likayi ang paghagit sa bitin. So, dili ni mo hagiton ang bitin. No? Ino niyo, isang bagay ta. Eh, ino niyo, isang bagay ta, be. Dili ni mo hagiton ang bitin. Kung baga, dili ni mo siya, kanang di mo siya git-hagiton, nga, imo po siyang kuan-kuanon, kay mas damor na ni mo siya nga, kung mas damor na siya nga, kanabitong siya na, mangisog. Okay? So, dapat, muli kay na lang yun. And of course, hatagi og lugar nga makapalayo ang bitin. So tagai sa og space nga makapalayo siya kay kini sila mo palayo lang dayon kung dili ma-corner. Ah okay, kana day sila. Kung once nakita niyo muna sila unya, na malay dako o halapad man lang ilang makitaan, nga na sila lugar nga maikyasan nila, muikyas ra gid ay na sila guys. So kinahanglan ha nga muinana inyong buhaton. Dayon sa pani mga pahimang no, panalip di imong mata. Ay, kung mutindog ang bitin. Kuya, nanig mutindog. Kung mutindog ang bitin, palayo sa distansya nga 2 to 3 meters. Aron dili ka maabot sa pagluwa sa bitin og venom o konhilo. Okay. Okay, muluwa magidin na sila venom, no? So, para mahili ka maabdan, magpalayo ka mga 2 to 3 meters, and imuhang mata, imuhang takpan, guys. Takpan ni mo ang imuhang mata sa posibleng pagluwa sa bitin o venom. O kung makahilo. Kung may napaakan sa bitin, dalun dayon kini sa emergency room, sa pinakaduol nga ospital o tawag dayon sa helpline sa CDRRMO. So, maorganay dapat na itong buhaton mga kalalabs. Dili dayon ta. Kumbaga, dili din ta maratol. Pero normal mo nang maratol ta, kaya labi nag first time yung kitag bitin. Kadakong buhi sa bitin. Sao na lang na. Di ba man, Juliet, kung makita kag bitin nga,
muhadlok dyan nung kaay. Ibat na, sumami dilina, muhadlok pa ni. Ito guys, so kung ingon anak mo lang ang tuang pagkit, hindi na lang kita magpatuga-tuga guys. Ako na lang sa taga-chance na makaikya sila. So tagaan na to sila o kalugar o tagaan na to sila panahon nga makaikya sila. Okay. Ma'am Juliet Chu, good evening, madam. Andre Fuela. Ma'am, good evening. Request kong song Kalapastangan, watching from Calatrava. And kay Ranti Kim Kim, pwede mangutan na ma'am? Na K5 FM diri sa Mindanao. May K5 FM sa... Sige, sige lang. Wait lang on, sir, ha. Akong pangutan akong mga kauban din. Kung nabay K5 News FM sa Mindanao. Salamat, ma'am. Okay. Ma'am, madali na yaman sakit. Thank you so much, ma'am. Ako di rin basahon imuhang comment, ma'am, ha. Yeah, nagbalik na to rin, ma'am. Alright, the time lang is 8:10 na. And I think, mo-place ako this song. And mubalik lang ko, guys, for more pagin na to nga sa to nga programa para ma-enjoy mo diha. Ikaw si Mami Delina, basi kung makuyapan siya. Alright guys, so at this time, please ako song from Ariel Rivera, requested by niya sa to nga listeners karon. And here's sa aking puso. Here's sa 95.7 K5 News FM.

guys are back to the program and the time now is 8:21. Okay, so anyways, ako sa diyan yung basahon yung mga resellers na to guys at sa itong mga produkto sa K5 News FM kay mas maayon ang makabalo mong naadi ay tayong mga resellers dyan sa inyong lugar. Alright, so dyan sa may proper po now, San Carlos City, mga taga-proper po now, kung naminaw mo na dyan ka ma'am ay sa Secretaria, sa Pili Street at Bang Old LTO Center Mall, Sir Robin Ruel, Borgo Street, Maria Luta, Panilagaw, Rosemary Humampit, mga sa may Manihan, Barangay Bunga, Don Salvador Benedicto, Arlene Guti, the St. Vincent, Barangay Kilid sa Santa Rita, Angeline Tingal, Kainga, Elizabeth Davila, Lower, Santo Rosario, Idna Bacasma, sa Sitio Maloloyon, Barangay Punaw, Lucia Fontillar, Porok 5, diyan sa may Barangay Bulwangan, Grace Asagang, Barangay Malang sa Valihermoso, Nay Agnes Garingo, Phase 4, Block 12, Barangay Rizal, Pasita sa Tingasin, Napanoolan, Barangay Guadalupe, Carmelita Barbicho, Barangay Bagunbon, Gretchen Inderes, Bonifacio, Barangay 5, Erlinda Espanya Medina, Tops View, Barangay Rizal, Mary Jean Ritalia, Sitio Tapon, Guadalupe, Anelia Lagungan, Recolisan Prosperidad, Eva Villa de Gracia, Urban Rizal, Janine Cubero, Buena Vista, Calatrava, and Cecilia Villa Cruz, Tranquilino, Barangay Rizal, and Josephine Inderes, Barangay 2, or FN de Maria, or Dimitria, dyan sa may ermita, Sip, Paway. May gabi ito, Ma'am Mazila Velches Iscamos. Hello, Ma'am. May gabi ini mo dito. Thank you for watching. And also to Ga Erica Talbas. Thank you so much, Ga Erica, for always ga-update sa itong programa. Bisan to, doon siya ga-comment sa itong live, pero galantaw na siya. Ma'am Julia Chu and Sir Jenima Rodriguez. Thank you so much. And Soltero. Soltero Bernales. Oh, may gabi ni mo, Sir Soltero. Alright, sa atong pangutana sa ito ang sa ito nga topic, what if dili pa ready ang imong boyfriend nga magpakasal ni mo, pero ikaw gusto na gyud kay ka nga magminyo, kay gusto ni mo nga magka baby na ka, or unsa pa nga kanang gusto ni mo, mag settle down na ka, unya karon imo siyang gipangutana kung mauna nga gusto na ni mo nga magpakasal, pero matod sa imong boyfriend, he is not ready anymore, or he's not ready at all, he's not ready pa. Sa pa ba? Basta kaingon siya, di pa siya ready. Pero inyong relasyon, sobra pa sa ready. 3 years na mo ha, or 3 to 4 years na mo nga. Eh, kanya nga pangutana, nagipadala ni sa akong amiga, nga hangtod karon, kasi gighilak ko. Kanya yung ipangutana na ako, okay? Kunin to bago niya yung pangutana, guys. Na kung dili pa gani na magpakasal ang imong partner ni mo, kahit tungod nga dili pa siya ready, dili mo na ingon nga dili kaniya mahal, okay, dili kaniya mahal, pero mas maayo magid nang makabalo ka kung unsa man gyud ang kung unsa man gyud ang nabitong ginaingon na di pa siya ready. So mahal kaniya, oo, literally mahal ka, love ka, ginaampu-ampuan ka. Pero sa imong pangutana, daghan kayo kanang magkonsing huna-huna nga nung dili pa siya ready. So, siguro, sa ako alang, dili, ayaw siya ugpugsa. Ayaw siya ugpugsa nga magpakasal mo. Kaya ang kasal ra ba, mga kalalabs, usa na siya ka-desisyon nga dapat kamong duha. Kanabitong kamong duha gyud ang magdesisyon, dili kay ang usa lang.
dapat kusang loob ninyo nga duha nga kamo ang magdesisyon nga magpakasal mo. Mas maayo kung ang imong partner nga kani imong uyab o imong boyfriend mo ay musulti. Ilain po kayong babae ang musulti nga magpakasal na tao. Maka-awkward ka ayo ba no? Pero kung si partner o si lalaki mo ingon nga murag time na ron nga magpakasal tang duha. Kay murag ila naman ta katuig. Bas-bas na lang yun sa pare ang kulang nato. So mahamay maayo nga total na naman tay gamay tinigom diha. Na naman tay baboy diha nga ato ang ipadako. Na ready na tong mga maninay. Ready na tong entourage. Na si Ma'am Lady Ann mo host. Na pas Kuya Jingjing photographer. Oh, di ba? Ikon ana, di ba? So, dili ni mo pugson ang imuhang partner nga magpakasal. Kay kana siya, kung dili pa na siya ready, di pagi na siya ready. Bisag imo pa ng awayong diha. And mas maayo nga mabaw-ani mo ang reason. Maybe hadlok ba siya sa ginaingon nga responsibilidad or financially dili pa siya ready sa iyang nga kaugalingon or may personal siya nga goals iyang kinabuhi or dili pa gid siya sigurado sa inyong nga relasyon. Naara gid ana tanan. Mas maayo nga imo siyang ingon sa imuha nga feelings, girl. Na kaya right nga malaman nga may bawaan niya ang direction ba sa inyuha nga relasyon kung unsa ba gyud nganong dili man gyud. Diba? Mas maayo nga makalinawan. And siguro mag-set mo og date nga duha and then istoryahon ninyo. Kaya siguro di man ingundan nga pagkaugma kasal dahil masunod adlaw. Kaya ang preparation baya sa kasal, it takes 1 year. Bitaw, ang uban diya mga half sa tuig. Kay, dakan baya kay nagpreparasyon ay, or mag-istoryahanay mong duha. Sige, ang kanang kasal, naara na siya. What if magpakasal ta next year? So karon palang daan, una ninyong buhaton is financial nga. Financial nga panagtigom o magtigom mong duha. Sunod inyuha nga kung di man ingon jud nga bunggahan nga kasal. Kay sa kasal ba? Importante di ang bas-bas man lang jud sa pari no nga maligal mo and naamoy papel nga gigunitan nga legit na mo nga kanang kasado mo. And the same time, ang pagpakasal, andaman nag mga, ang uban kani, siya mga tanak ko sa kanang mga wedding

0: noon kay dagko Ginoon kayo na nindot gigoy kayo na hinot yung wedding. So mao na siya guys nga dili dali magpakasal. Siguro ba siga na ano lang to siya nga hindi siya nga dili siya ready kay through financial. And then di pag siya ready nga sa iyang kinabuhi kitungod nga dapat siya big goal sa iyang kinabuhi nga dapat niya nga iyang nga tumanon. Basta adyo kalimti mong kaugalingon girl nga kung gusto na gini mo magpakasal kung ayaw og ayaw jud niya or dili gid siya gusto nga magpakasal na kanamitang walay taro nga plano or commitment kinanglan gid niyo pangutan mo kaugalingon kung okay ra ba na sa imong part na ingnon ka nga di siya ready pero mo na nga kanang giniingon dili pa ready or dili ta di natika pakaslan o lahi po na siguro di pa ready kinalay mga delays ng mga ano panghitabo pero kung ingnon ka nga di natika pakaslan aw bulagi diya dai. Ang importante kabalo ka nga dili pa jud ay karon nga ingon ana pero ingon siya nga dili pa ko ready pero may plano ko. Awa ka na bitang may pero, o di ba? Kanang may ingon ng lalaki nga, di pa ko ready magpakasal sa karon. Pero may plano ko nga magpakasal ta. So mao niya tong buhaton sa karon pa lang magplano na taong sa atong buhaton. Hindi man ingon nga ugma din magpakasal. Mas maayo gyud nga magulat ka sa tawo nga para sa imuha nga ikaw ang pilion or ayaw ka dili ka pwede sa tawo nga wala kay kasiguruhan ya sa imuha nga kaugmaon. So mauna guys ang ato ang topic karon nga gabi. So daghan kay salamat inyo and ay napadetay basahon na wait sa mahalatag pasensya sa to ang tech na to kadali lang ha. Mami dili niya masaki. Don't beg someone to choose you. Have an honest conversation and know what you want and give him space to decide. But give yourself permission to choose the future you deserve to. O, diba? O, sabi ko sa inyo eh. So, dili huwag tayong mamimilit. Okay. Okay, para na ko Madam Anshi from Rosalinda Bayot Villasor about ani pangutana if gusto na nimo makigsettle or magminyo sa imong uyab then di pa siya ready. Okay ra pud siya dams kay basin di ay gaplano pa na siya or ipangandaman niya ang inyohang pagminyo. Maura na siya dam. Anson Rafida Kills, maraming salamat dam. Okay, ito. Sakto gid na imong haday Rosalinda. So natukma gid ang tuang ko ano? Ang tuang tubag pud sa tuang ihatag nga advice o sa to ang sender karon. So napabate nalimtan diya mga greetings. Okay, wait sa guys. Hi to Ma'am Julietcho, ingon si Sir Junimar, ma'am, huwag dili daw gusto sa imong uyab magpakasal ang pare Kunoy Hagara. Aw, kana gid hinuon, sigurado gid kay pare. Si pare kay Nampi man. Okay guys, so daghan kayong salamat sa pag-uban-uban ako and till tomorrow, same time, same station, same DJ. And thank you so much Misha Ninhilapon, akong tech as always. And among HR na guwapa na lami pa magluto. Miss Barbie Peralino. And of course, ang ala lang sa mga station manager Sir Brian Morden and sa mga CEO Dr. Ramil Uy. Daghan salamat and good night. Ang ping mo kanon eh.
1: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. D3 Bio.
2: Ako si Elena, gaynong jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus ug mga bakterya.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Apalit sa mga butik. D3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. Sa adlaw-adlaw na itong kapag-inom ang DTX 500, makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol, nga mao ang hinundan o responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Kayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasano na ito ang pag-inom DTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. DTX 500. Mapalit sa mga butika.
1: Mighty C. Mayor Pride Henry Tevez. Isa ka certified Mighty C user.
2: Kini si Mayor Pride Henry Tevez of Bayawan City.
3: Sa akong kanunay,
2: adlaw-adlaw ang schedule.
3: Kanunay busy.
2: Apan,
3: kanunay nga kondisyon
2: tungod sa Mighty C.
3: Mighty C.
2: Ang kondisyon gitkin.
1: Mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala gidoyon magpangapi apang naganyat ako sa ngakon hotel na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kidman kag-hilti sa lawas. Mangod na patsyagan kung anak bawang akon panulukan.
1: DTX Coffee Mix.
0: Mabaka sa mga butika.
1: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Jenny sa ako ka beauty consultant. Kinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugas kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap hindi mo sa daon sa bayabas, madrid de kakao, ang papaya fruit extra para sa nawonga pimple free.
1: DTX Beauty Soap.
0: Mabaka sa mga butika.
6: Gabasa na naman bala ang imo.
7: Ay, gabasa na naman?
6: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
8: Always nagabasa.
6: Kag nagabaho ang kilikili.
8: Mag-Clinical Dayo Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Clinical Dayo Fresh.
7: Nagabasa na naman balaga.
6: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
8: Clinical Dayo Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
9: Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, kabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-klinika, Spore Biotics ka!
10: Extend Food Superman for Men.
11: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid namon sang mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Disitingi bala mga meg. The best gid Extend Food Supplement for Men.
10: Extend Food Supplement for Men.
12: This is K5 News FM, your official news and music station.
13: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, con todos recados. Nga muhatag ka na to nga sakto nga kasayuran. Ugiya, kambahin sa ato ang maayong panglawas. Mamati, apil sa mga health topics. Adlaw-adlaw, kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas.
14: The doctor is in.
0: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
15: Mga ka-DTX o ka-MITC, ako si Jean Paul Hineroso.
16: O ako naman si Doc Ramil Oy. Nagpahinom-inom ka ninyo sa pag-inom o DTX 500 o MITC, ang alkaline nga vitamin C kada adlaw alang sa imong mayong kahimsog.
15: Hisgutan na to karon Doc Ramil, ang goiter. Kiniba ang pagdako sa imuhang liog?
16: Ang goiter, Sir GP, muna'y pagdako sa imo thyroid gland. Usually, dili sakit ang goiter, apan kini ang hinungdan sa kahasol, ilabi na o mudako na kayo.
15: Mm-hmm. Sa labing bagong istatistika, Dr. Ramil, 8% sa mga Filipino ang naay goiter o kadaghanan, wala sila nahibal-an nga aduna sila'y goiter. Naay duha ka mga klase ang goiter. Smooth goiter o nodular goiter. Ang smooth goiter mao ang pagdako anang tibuok nga thyroid gland, samtang ang nodular goiter o cystic goiter mao ang pagdako sa portion o section lamang niya ng thyroid gland. Kinisad ang nagaresulta sa underactive thyroid o hypothyroidism o overactive thyroid o hyperthyroidism.
16: Muna nga dako gyud ang papel sa oxidative stress sa pag-abnormal sa thyroid gland, Sir GP. Ang mga selula ang madaot kung padayon nga ma-expose kini sa oxidation. Sa gayon nga ma-damage na o corrupted na ang genetic information sa cells, kini magaresulta sa abnormal growth. Dinhi makatabang ang potent nga combination sa DTX 500 o MITC. Ang antioxidant properties sa DTX 500 o MITC ang nagaprotekta sa mga selula aron dili madaot tungod sa oxidation. Kung mas daghan kang imnon nga DTX 500 o MITC, mas mugamay ang bukol sa goiter, Sir GP.
10: DTX 500.
17: Ako si Makoy taga San Carlos, ga yelo akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay.
18: Pagkadungog na ako sa radio, ang DTX 500, ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag,
19: duha sa gabi.
18: 2 weeks pa lang,
19: may alibyo na.
18: Pag 1 month ka pa,
19: naayo na ako.
10: DTX 500.
0: Mabalik sa mga butika.
16: Makatabang ang power combination sa DTX 500 og MyTC Sir GP. Kay ang DTX 500 og ang MyTC naa ni siya'y anti-inflammatory properties nga makapagamay sa hubag og kining MyTC ang makaboost pod sa imo nga immune system aron batukan ang infeksyon. Ingnana ka importante kung mag-inom ka DTX 500 og MyTC.
15: So perfect combination diday siya, Doc, ano? Oh, lastly, Doc, kining toxic nodular goiter. Kini mao ang pagtubo sa nodule sa thyroid gland nga magresulta sa overactivity ni ini.
16: Listen jud kayo kung nakay goiter Sir GP. Syempre dako imong liog,
15: bitaw.
16: Unya mubudlot ang imong duha ka mata, mao pod niyang hinugdan nga mag-ubo taon niya mapagaw. Niya lisod pud tagtulon ug maginawa kay syempre dako na gud ang kuan ang imong liog. Ang powerful combination sa DTX 500 ug MyTC ang dako kay katabang sa pag-manage sang imong goiter. Kinitungod kay ang DTX 500 ug MyTC asya adunay anti-inflammatory substances nga makapagamay sa imong nga mga bukol-bukol or sa dugay nimong gamit ani makupos ang mga bukol sa imong liog. Kinisad ang makatabang sa pagpanormal sa ato ang hormones nga makapaapekto sa ato ang thyroid gland. Dugangan pa sa MyTC nga maka-mediate sa imong nga immune system aron mapugngan ang overreaction o pag-atake sa imuhang thyroid gland cells sa mga immune system soldiers. So kinahanglan yun nga mo inom yung kag DTX 500 ug MyTC para matabangan ang imo nga goiter.
15: Mojud ang pinakarason nga mag DTX 500 ug MyTC sa kada adlaw aron mo gamay ang goiter. Unya, sa mga wala pay goiter, mas maayo kini nga prophylaxis aron dili ka magka-goiter nganong buhlat pa man jud ka.
16: So ayaw jud og kalimot magkaon og mga prutas o tanon nga dunay taas nga antioxidant. Magpalayo sa stress, ayaw og kaon og mga tamis, kay sige kag kaon tamis mo na hinungdan. Og ayaw sige gamit og added sugar. Magamit og mag-inom DTX 500 og MyTC kanunay aron magahimsog.
19: DTX 500.
20: Ako si Janice. Okay kayo mo man ako menstruation din gaspat-spat lang hinay kaayo. Ipatay ko sa kong banao. DTX 500 kito capsules a day. Maintain lang na ako. Pag regular na ako menstruation, salamat kayo sa DTX 500.
19: DTX 500.
21: Mabali sa mga butika.
19: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
22: Ako di ay si Melissa Cruz na ako'y anemic ingon sa doktor. So sige na kung tumaog Mighty C matag-adlaw na umpuan na dito akong gibati ng anemic.
19: Mighty DC, ang alkaline, yung vitamin C.
21: Mabalik sa mga butika.
19: Kining tulumanon, hatod ka nato sa DTX 500. Controls blood sugar. Epektibo kontra sa diabetes. Mighty C, ang alkaline, yung vitamin C. Para sa himsog nga immune system. D3 Bio, ang D3 nga adunay VCO. Ang VCO nga adunay D3. DTX Coffee Mix. DTX Premium Coffee. Ryu Coffee. Clinica Deo Fresh. Para sa puti o humot nga ilok. Extend Food Supplement for Men. Laman, pangmatagalan, mapalit sa mga butika. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
15: Mga ka-DTX o ka-MyTC, ako si Jean Paul Hineroso.
16: O ako na sab, si Dr. Ramil Uy. Magapahinomdom ka ninyo sa pag-inom o DTX 500 o MyTC, ang alkaline ng vitamin C matag-adlaw alang sa inyong mahimsog na panglawas.
15: Hisgutan na to, Doc, kung unsay benepisyo nga ato makuha sa pag-aswat kining barbell sa gym o kung weight training. O unsaon pagtabang sa DTX 500 o MyTC, isip mga antioxidants o immune system booster.
16: Nag-gym po ba ako, Sir GP?
15: Amo ba?
16: Tungod kay samtang katigulang ta. Mubo ang ato ang bone density.
15: Gusto.
16: O hinahinay nga magkadaot ang ato ang mga bone tissue. Ang pag-aswat o kining pag-alsa sa mga weights, maoy gapakusog sa atong mga bukog o magapataas sa atong bone density.
15: Correct. Gatabang po ni sa paglambo sa ato ang body composition. Matunaw ang ato ang fats o mailisan kini og maskulo. Inubanan pa sa saktong pagdieta o pagpahuway, mahimong maskulado ang kanimong tambok nga tawo.
16: Pero Sir GP, kinahanglan, hinumduman po ni lang nga ang pag-exercise nagkinahanglan po ng saktong breathing technique.
15: Oo.
16: Kay samtang gaswat ka sa mga bugat na, kinahanglan po og oxygen ang imong mga muscles. Ang taas nga demand sa oxygen mo resulta na sa taas po nga level sa oxidative stress.
15: Maulagi.
16: Dere na mo sulod, Sir GP, ang importanteng benepisyo sa mga antioxidants. Kung nga nung mo inom yung mga suplemento nga na antioxidants sama sa DTX 500 og MyTC, gani kinahanglan jud nga mukaon og utan pod, mga prutas ug uban pa nga mga gikin kinahanglan nga mga antioxidants.
2: DTX 500.
3: Ako sa Jubilee, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, kitistingan ako og inom DTX 500, duha ka capsule sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
2: DTX 500. Mabali sa mga butika.
15: Ang DTX 500 ang may pinakabataas nga antioxidant nga protektar sa mga selula, kauban ang mga muscle cells. Mas mo accumulate pa jud ang mga free radicals kung sigiho na tog exercise atong muscles. Mm. Unya, ang atong mabati nga sakit samtang uguman og exercise, usa ka pa matuod ka na dok nga naa kay oxidative stress.
16: Correct. Say normal ano? Kapoy, kanang magsigag alsa.
15: Palalakit lawas.
16: Palalakit lawas, no? So, Sir JP, mo improve ang metabolism bang tanang chemical processes nga nahitabo sa sulod sa atong lawas, aron ta mabuhi, apil na ang digestion. Sa ato pa, mas aktibo ang atong metabolism sa lawas kung magsigi ta og exercise.
15: Ang DTX 500 adunay direktang epekto sa atong atay. Pancreas, small intestine, ug tiyan. Mauni sila ang mga sources sa atong digestive enzymes ug acids nga maoy ga-breakdown sa mga food particles. Sa pag gamit sa DTX 500 doc, sigurado jud nga kampyon o supisyente ang mga kinanglano nato aron matunaw, maproseso, musuyop ug mogamit ang ato mga nutrients nga giinom o gikaon.
16: Sakto gina Sir JP. Ang pag-exercise sa gym kinahanglan nga na enjoy back up nga good nutrition.
15: Correct.
16: Kaya sayang na magsila ka exercise wa mo kay kaonon. Nya imo kaonon puro lang noodles.
15: Oh.
16: Puro lang way pulos, oh. Mga junk foods, way pulos imong kuan pag-exercise. So kung walay back up, himan-himan wala gihapoy pagbag-o sa imong lawas. Usa sa mga nagustuhan ko nga benepisyo sa pag-barbell, Sir JP, mo ang pag-ligon sa akong lawas ug mga joints aron malikayan ko ang mga injuries puhon.
15: Correct, Dr. Ramil. Kung regular na kag-aswat og bugat, ilabi na kung insaktong imong pag-execute unya, insakto pod ang imong postura, makapalig-on ni sa imuhang mga ligaments ug tendons.
16: Siyempre, Sir JP, dili jud na malikayan naay mga buluhaton sa balay nga kinahanglan nato muaswat og bugat. So kung ga-gym man gali ka, kusgan ka. Dili jud sayon ma-enjoy imong lawas tungod sa pag-aswat ug bugat.
15: Mao jud dok, pero dili jud na nila kalimtan. Ilabi na karon sa pandemic pa, naay risgo nga dala ang pag-adto sa gym. Pwede ka matakdan og virus. So aron aduna kay proteksyon, inom jud og Mighty C. Gi-boost niini ang imong immune system to give you the chance nga sukulan ang bisag unsang impeksyon.
16: So simple lang, Sir JP, ang tumong nato niini, moadto man ka tag gym aron mahimo atong panglawas himsog, ato na lang jud tinud-on. Inom na gyud tag DTX 500 og Mighty si kada adlaw.
15: Absolutely, Doc.
2: DTX 500.
21: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og DTX 500. Halos tanan akong silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan, pagpa-check up nako, nag-100 na lang.
2: DTX 500.
23: Mapali sa mga butika.
2: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
24: Ako si Loida. Damay lang naabog og taligsi. Ubon og sip-unon nako. Nag-take ko og Mighty C. 2 capsules 3 times a day. After sa sige na akong tumara sa Mighty C, abog og taligsi, ako nang masuklan. Epektibo kayo. Mighty C.
2: Mighty C, mapalit sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas.
16: Ang pagbaho sa ilok, sulbaron yun nato, Sir JP. Tungod kay maulaw mangkas mga tao nga kulima, niya labi na imong tupad. Maglain ang kuan, ang tsura.
15: Muna igiingundok nga, dilita ng tao nga gadubli og mask na hadlok sa virus. Ang uban ni Ana, nabawaan na Diyos ilok.
16: Di na sila kinanglan pang magproblema, Sir JP, kay natay klinika Dio Fresh.
15: Kayang-kaya,
16: Jude, walaon ang baho, Sir JP, tungod kay kining virgin coconut oil nga kampyon, Jude, mupatay sa mga bakterya, virus o fungus na ana sa klinika Dio Fresh.
15: Unya, all natural pa, Jude, Doc, kay very safe pod gamiton tungod kay wala ni siya gitawag ka ng aluminum ba nga makadaot sa imong panit na ni siya whitening agent nga makapaputi sa imong ilok.
16: Lahira, Jude, Sir JP, kung puti ng imong ilok, unya, humot pa, Jude.
15: Ubit. Ayun ang magpadugay pa. Gamit na jog klinika Dio Fresh.
16: Usa sa mga benepisyo sa pag-exercise, Sir JP, is ang blood circulation.
15: True.
16: Ang problema kasagaran kay wala na panahon para mag-exercise. Salamat kay Nai Extend Food Supplement. Bisag busy ka, mura ra kag naka-exercise.
15: Exercise sa kama ba, Doc?
16: Dala na na, Sir JP, sa added benefits.
15: Oh, stop.
16: Kanang Extend Food Supplement for Men. Tungod sa pag-boost sa extend sa blood circulation, kinisad maoy magpakusog sa layog ni mama o papa matagabi.
15: Lami, Judy, ang Extend Food Supplement for Men, Doc, kay okay ng circulation, makahatag pa jud og gana sa wala nay kusog nga pinuti ni papa.
16: Naay panahon, Sir JP, nga lami jud di inom og kape sabot na kung laay kayo.
15: Ako dok, pag matakos buntag, kape din akong pangitaon. Ang nakanindot sa DTX Coffee dok kay dili siya gastric irritant. Siya da kayo ni, dili gyud mo sakit imong tihan bisan mga pika nga wa pa kay kakaon.
16: Ang nakanindot pa jud anay ang DTX Coffee Mixer JP kay naa siya chia seeds nga makapaubos sa imong timbang. Unya, kung niwang pud ka, dili siya ingon nga musamot ka kaniwa. Ang kay stored fats raman ang target nga walaon ni chia seeds.
15: So ang pinaka-advantage, Doc, aning DTX Coffee Mix is naana siya de-sugared sugarcane extract. Nga mo'y usa ka powerful antioxidant sa DTX 500.
16: Mo na'y gingon, Sir JP, nga gakapi ka na, ga-detox ka
15: of
16: pa.
15: Of course. Pero Doc, og naaman siya extra nga kwarta, lami po ning sulayan ang DTX Premium Coffee.
16: Oo, nindot na.
15: Nagunay Ganoderma og Stevia. Perfect yun ni sa mga na-diabetes. May kamahalan roon ta ni kumpara sa DTX Coffee Mix tungod sa permeado good kaning mga ingredients.
16: Siyempre, naay Ganoderma, naay Stevia, medyo mahal gyud ang premium. Pero ang mga kaya lang, DTX Coffee Mix la. Unya sa mga tao pod nga matinabangon, Sir JP, nindot ang Rayo Coffee. Kay kini nga kape makatabang sa mga kabos nato nga mga igsuon.
15: Sa imong pagpalit aning Rayo Coffee, bahin sa hali niini, idonar sa Rayo Foundation. Isip pundo para itabang sa mga labing nagakinanglan.
16: Sa ato pa, nasilay tulo ka pwedeng pilian, Sir JP.
15: No.
16: DTX Premium Coffee for the best experience.
15: Mm-hmm.
16: DTX Coffee Mix na ay chia seeds o kining Rayo Coffee sa mga gustong mutabang sa mga kabos.
1: D3Bio. Ako si Ariel, na-diagnose nga ni Dako ang akong liver. Painom ko sa akong mama o D3Bio. After 2 months sa pagtain, hinayin ngayon gamay. Epektibo kayo ang D3Bio.
4: D3Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
5: Mapalit sa mga butika.
4: D3Bio.
7: Kasayuran sa maayong panglawas.
23: D3Bio. Health News.
25: D3Bio. Ako si Jaime Irisorio. Nagpasalamat ko sa
26: D3Bio.
25: Sa usa ka semana, ang samad sa sulod sa akong dalunga na ayo.
23: D3Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
5: Mapalit sa mga butika.
23: D3Bio.
15: Mga ka D3Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
16: Kusab si Doc Ramil Oy. Gisigi ba ninyog inom ang inyohang D3Bio? Hinautunta, gisigi ninyog inom ang D3Bio tungod kini ang makatabang kontra sa viruses o mga bakterya.
15: Atong isgutan, unsa ba ang insulin, insulin resistance o ang papel sang D3Bio sa paglikay sa sakit nga diabetes? Ang insulin ang usa ka hormon nga maumoy muabli sa selula aron makasulod si glucose. Kini ang gihimo sa beta cell sa islets of Langerhans sa pancreas.
16: Sa ato pa, Sir JP, ang insulin mura ning track nga mao'y tighatod sa imong glucose sa cells aron magamit kini as fuel or source sa imo energy. Duha manggod ang klase sa diabetes, Sir JP.
15: Oh.
16: Diabetes type 1, ang pancreas dili mo gama og insulin. Walay insulin, walay muhatod sa glucose paingon sa imong cells.
15: Ah, pareho ra jud di ay na doc nga ang insulin mao ni track unya si glucose mao ni tubo. Nga kinanglan ihatod sa sentral aron mahimong asukal. Ang ugat mao ni dalan. So kung walay track, mudagan ang tubo sa dalan kay wa may muhatod nga track.
16: Mao sad na, Sir JP, ang diabetes type 2. Nay insulin nga mudala sa glucose paingon sa cells apan dili pud madmudawat ang cells sa gihatod ni insulin nga glucose.
15: O mura po di ay nag-track nga naay kargang tubo apan dili dawaton sa sugar central. Ang resulta, pareho ra po sa type 1 diabetes, mudagan ang glucose sa dugo kay dili man magamit anang mga cells.
16: Buot pasabot, Sir JP, diabetic na ka.
15: Mm.
16: Taas na kayo ang glucose sa dugo. Maabot naman gani ang uban og 400 to 800 ang ilahang blood sugar?
15: Ah, og ingon na ani do kataas, mabuta na ang mata. Dili na mo tindog ang sex organ sa lalaki. Pay kayo no. Nya dili na muayo ang mga samad sa tiil. Unya putlo na laman sa doktor.
16: Makadaot pud ni sa imong kidney, Sir JP. Ug ang ugat nga mao nay hinungdan nga maka high blood. Madaot pud imong kasing-kasing, mas stroke ka ug pwede ka nga magka fatty liver.
23: D3Bio.
27: Ako si Elena, gainom jud ko og D3Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus ug mga bakterya.
23: D3Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
5: Mapalit sa mga butika.
23: D3Bio.
15: Kamong mga naay tambok sa tiyan ha, pag dieta na good mo.
16: Correct, Sir JP, kay kanara ba ang obesity o kanang simple nga pagkadako sa imo tiyan, posible nga usa ka sinyalis nga aduna kay insulin resistance. Naay siyang, Sir JP, nga moingon, the larger your waistline, the shorter the lifeline.
15: So Doc Ramil, paano makatabang si D3 Bio nga dili magka-insulin resistance? Hmm.
16: Ang D3 Bio maunay gapugong para dili na dawaton sa imong selulas insulin.
15: Hmm.
16: Gitagaan sa D3 Bio ang ato ang selula og choice aron makapangita og laing kakuhaan sa kusog, which is the medium chain triglycerides nga naa sa D3 Bio.
15: Sa ato pa, Dok Ramil, unang matabang ni D3 Bio kung dili makasulod si glucose, lain ang musulod.
16: Hmm. Correct, Sir JP. Ang ketones nga naa sa D3 Bio ang usa sa mga best sources of energy. Og ang ketones ang superfood for the brain. Wala na sa D3 nga plain, Sir JP.
15: Sa simpleng istorya, Doc, meaning kung aduna kay insulin resistance, makatabang jud ang D3 Bio as your source of energy.
16: Correct. Usa pa sa akong nabasahan, ang MCT sa D3 Bio, Sir JP, dili nimo makita sa plain D3. Gi-correct niini ang imong selula aron mailhan na usab niya ang insulin. Pananglitan, ang imong mga selula na puno na sa mga toxins ug mga tambok, kung maagian kini sa MCT sa D3 Bio, iyaha nang limpyuhan. I-detox na sa D3 Bio ang imong selula. Tanan nga mga toxins ug mga hugaw diya, matabangan jud niini. In short, mao ni ang target. Kun naa kay insulin resistance, manambok ka, grabe na ang pagtaas sa imong blood sugar, usa sa mga angay nimong ikonsiderar kung unsay angay nimong buhaton para mahimong sensitive ang imong insulin.
15: Oh.
16: Ang D3 Bio mao'y makatabang jud ani. Inubanan sa pag-exercise, insaktong pagtulog ug pagpili sa saktong pagkaon nga mao'y pipila ka mga lakang nga angay nga buhaton. That's why dapat na jud mag-upgrade, Sir JP. Dinhi na ta sa 10 times more potent, 10 times more nga kusganon kun itandi sa ordinaryo nga plain D3.
6: D3 Bio.
8: Ako si Delphine. Usahay nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na gyud akong mga ginapamati.
6: D3 Bio.
9: Ang D3 gamay Visio.
6: Visio
9: gamay D3.
11: Mapalit sa mga butika.
6: D3 Bio.
12: Kasayuran sa maayong panglawas.
16: Ang pag-inom og kape, Sir JP, kauba na jud sa adlaw-adlaw natong panginabuhi.
15: Gusto.
16: Isip usa ka Pinoy. Lahi ra jud kung makakapi ka. Mo na kung naay DTX coffee mix, gigama nato ni Sir JP aron ma-enjoy nila ang pag-detox sa ilang lawas samtang sila nangapi.
15: Correct yun na, Doc. Gakapi ka na, ga-detox ka pa. Ang DTX coffee mix adunay chia seeds nga mo'y makapaniwang. Sa mga ganandi ang magpagamay, magpaubusog timbang, perfect jud ang DTX coffee mix.
16: Katong mga kwartahan niya, maayo po ang DTX Premium Coffee. Mahal ra siya kumparar sa DTX Coffee Mix. Tungod kini anaay, ganoderma, mushroom ug stevia. Perfect jud sa mga naay diabetes.
15: Lami ni siya, Doc, kay lasang kapi jud. Unsa? Special pa. Pero kung gusto jud nilang makatabang sa mga pobre, suren po nila ang Rayo Coffee.
16: Lami po, Sir JP, ang sabor sa Rayo Coffee. Ang nakanindot aning Rayo Coffee, kay nakakapi ka na, nakatabang pa jud ka sa mga kabos. Kaya nga naman, sa imong pagpalit sa Rayo Coffee, bahin na sa halin ini, muadto sa Rayo Foundation nga pundo. Kining pundo mo'y gamiton aron itabang sa labing nagakinahanglan.
15: Kalami jud anang feeling nga mintras gakapi ka, Dok, makahibalupod ka nga makatabang kas mga pobre.
16: Mao jud, Sir JP. DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix o Rayo Coffee, sulayin ninyo.
12: Kasayuran sa maayong panglawas.
6: D3 Bio
12: Health News.
6: D3 Bio.
13: Ako si Jan, usa ka full-time law student. Mas sayon og dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan tungod sa D3 Bio. Bye! Mao kini ang ako ang sekreto.
6: D3 Bio.
9: Ang D3 gamay Visio.
11: Ang Visio
9: gamay D3.
11: Mapalit sa mga butika.
6: D3 Bio.
15: Mga ka-D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
16: Ako na sab si Dok Ramil. Oy, sige ba ninyo inom ang inyong D3 Bio? Naot unta nga gisige ninyo inom ang D3 Bio tungod kini ang makatabang kontra sa viruses ug bakterya.
15: Atong isgutan, Dok Ramil, unsa may rason nganong kinanglan na jud nga mag-shift gikan sa pag-inom sa ordinaryong plain D3 paingon sa D3 Bio?
16: Checklist ata.
15: O sige, gitun-an, Dok Ramil, ang 30 ka mga nagkalailhaing fatty acids. Kahibaw ba ka, Dok, nga sa ilahang antibacterial properties unsay naa sa kinatasan? It's lauric acid with its monolaurin. Sa makausab, ang virgin coconut oil nga naa sa D3 Bio nga maoy kinaunhang component ni ini ana ay lauric acid. Pag-abot sa tiyan, pag humani mo ginom, i-convert kini into monolaurin.
16: Labaw pas 30 fatty acid, Sir JP, siya maoy na ay kinatas ang antibacterial.
15: Oh.
16: Dili ra antiviral, antibacterial properties ba jud? Mga flu, influenza, mga hilana, trangkaso, subaw, kaya kaayo sa D3 Bio.
15: Unya, napayusado. Kaya ni ini ang herpes simplex virus, ang staphylococcus aureus, ang candida virus, nga maoy gapabaho sa atong kinatawo.
16: Uy.
15: Kaya niya bisan pa ang gonorrhea, Dok.
16: Mm.
15: Kaya ang HPV or human papilloma virus nga maoy hinungdan aning mga kalunggo.
16: Mm-hmm.
15: Kaya jud niini maasin pa ang HIV virus.
16: Correct.
15: So mao kini ang anaa sa D3 Bio nga wala sa plain D3.
16: Yes, sakto gyud. Mao na kung moinom naman lamang ka og D3 supplementation, pangitaan na lang ang D3 Bio. Ang meaning sa gitawag nato nga active immunity, mahitabo ra na kung ang imuhang immune system maoy responsable sa pagprotektar kanimo.
0: D3 Bio.
10: Ako si Inara.
14: Tajud kayo nga akong blood sugar.
10: Akong gisulay nung inom ang D3 Bio, 1 capsule 3 times a day.
14: May hinahina na balik sa normal ang akong blood sugar.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
17: Ang Visio nga may D3.
18: Mapalit sa mga butika.
0: D3 Bio.
16: Nakuha ni mga punto, Sir GP?
15: Yes, Doc. About active immunity.
16: Mauni ang active immunity. Ang sundalo sa imong lawas, mao mismo ang gaprotektar ni mo, maunay active immunity.
15: Mm.
16: Pero, anaay laing immunity nga gihinganlag passive immunity.
15: Uh-huh.
16: Meaning pa, ang passive immunity, ang imo nga immune system gikan sa laing tao, ibalhin pa dulong nimo. Kinsa may nakabuhat ana?
15: Kinsa, Doc?
16: Ang imo nga nanay, ang iya nga breast milk o sa imong inahan, ang nganong bata ka pa, paimnon jud ka niya og breast milk kay wala pa kay active immunity. So ipasa niya pinaagi sa pagpatutoy sa bata unya kung moinom pa ka og D3 Bio, mura pud nga unsa naa kay gitawag passive immunity.
15: Dapat gatas jud sa nanay kay naay monolaurin.
16: Sir JP, mura gatutoy ra jud ka sa imong inahan kung nakainom ka og D3 Bio. Tungod sa lauric acid nga naa sa D3 Bio kana mahimo nga monolaurin, naay monolaurin nga kaya magprotektar bisag dili na siya mangayog tabang sa imong immune system. Lahi ra jud kung nakainom ka D3 Bio kumpara lang sa plain nga D3.
15: Mm-hmm.
16: Sumala pa, naa kitay gitawag nga brown adipose tissue.
15: Yes, Doc, it's brown na fats, ano?
16: So kini nga brown fat nga naa sa ato ang lawas, kung mabutangan nimo og MCT nga gikan sa D3 Bio, di na makita sa kuha ni Sir GP, ha? Plain
15: so,
16: D3. Kining MCT, kining MCT, ginabuhi niya ang ginatawag nga thermogenin nga bisan ang tao nga wala ga-exercise, pwede ra gihapon malanay ang tambok sa iyang lawas.
15: Og mujita di ay ko, Doc, pwedeng magamit ang D3 Bio.
16: Pwede. Kung ga intermittent fasting ka, unya gainom ka og D3 Bio, kampyon jud ang kombinasyon.
15: Sumunod gitawag, Doc, nga ketogenic diet.
16: Mm.
15: Mas paspas ang pag-ubos sa imuang timbang.
16: Mm. Sa mga ganahang maghinahinay, wala may magic nga pagkaugma, gamay dayon ka. Inom jud ka og medyo dugay pag-inom sa D3 Bio, mga 2 to 3 months para makita nimong epekto. Ang D3 Bio, Sir GP, ang monolaurin ana nindot sa mga kabataan. Kay ang monolaurin sa D3 Bio could also defeat parasites. Mga bitukon, kana makatabang yun na, Sir JP. Nga nung mag-plain D3 pa man ko, nga ordinaryo, kung naa may special nga D3 Bio. D3 Bio na lang ko.
15: O niya, dinira matagtama na.
16: Ako si Dr. Ramil Oy, mayong panglawas, ipadayon.
15: Ayaw, abusohon.
20: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, kon todos ricados. Nga muhatag ka na to, nga sakto nga kasayuran. Ugiya, kampahin sa ato ang maayong panglawas. Mamati, apil sa mga health topics. Adlaw-adlaw. Kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas.
22: K5 News FM.
26: Shaping the lives of the Filipino.

0: DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide. D3
1: Bio. Ako si Pili Kabugnason. Ako gyud natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kay gaana akong pamatyag sa lawas, wala na ko ipamati sa lawas.
2: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. Para sa manipyo nga dugo. DTX 500. Para sa himsugatay. DTX 500. Sudo sa mga eksperto. Ang DTX 500 ang adunay pinakataas nga antioxidant nga makaayo ug magalimpyo sa tay. DTX 500. Napamatud-an na sa mga eksperto. Testingin ninyo. DTX 500.
3: Mapalit sa pinakaduol nga butika sa inyong lugar.
4: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, mutudlo, mubalanse, mapalig-on sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon, upo, sikmon tra kaso, TB, pneumonia, o guban pang mga balatian. Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag Mighty C na, ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Para sa epektibo nga kombinasyon, inom na og Mighty C. Mag Mighty C na.
5: DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akong tulog, subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
5: DTX Coffee Mix.
7: Pamasahan ang butika.
5: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Katrina, gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-ap sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
5: DTX Beauty Soap.
7: Mamakan sa mga butika.
9: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
10: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
9: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
10: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
9: Clinica Deo Fresh. Available now.
11: Kasakit ang tiyan?
12: Max 4 Biotics!
11: Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan?
12: Max 4 Biotics!
11: Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka.
12: Para healthy ang tiyan,
11: mag-Clinica Max 4 Biotics!
13: Extend Food Supplement for Men.
14: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakarangkada kay Mrs. Ang natilawan, pang-extend food supplement for men daw hindi ko kapatim na nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa extend food supplement for men.
13: Extend
15: Food Supplement for Men.
16: This is K5 News FM, your official news and music station.
17: Malipayon, iskan nga mga pagtilaw sa atong kabuhi, pero hindi tap kalipatan nga ang pagtilaw kaupod man na siya sa atong kabuhi. Kaya nga man, trial is a part of education in the school of Christ. Ang mga pagtilaw gali, bali kangay na siya sa exam. Nga kung ikaw nag-eskwela, hindi ka gin malipay siguro, labi na kung bright ka. Hindi ka malipay nga wala exam. Ang mga hindi na tamad lang magtuon, amo na ang hindi ka malipay kung ma-exam na hamba lang, maestra, may mga paandam. Sige, so sa sining kagabihon, parayon kita sa aton gyapon nga pagtuon. Pero antes sa tanan, ang mga muyo, anay kita. Dakilang Dios, nasa kitasan po kayo ng mga langit. Sa mga sandali pong ito, kami po'y narito, dumulog sa banal at luklukan at pinasalamatan po namin ang inyong dakilang pag-ibig, patnubay-tubay sa buong maghapon. Kami po inyong niligtas mula sa lahat ng mga panganib at kapahamakan, mga kaganapan sa mundong ito. At maraming salamat po sa pagkataon kung saan kami po'y makapagpatuloy sa pag-aaral sa inyong banal ng mga salita. Pagpalain mo ang mga nakikinig sa radyo, pagpalain mo ginagamit na impilan, K5 News FM. At higit sa lahat, ang CEO Ro Camilo Oy at pamilya na patuloy nawa ang mga pagpapala na kinakailangan, physical, mental, spiritual, financial, and protection. At gayon din sa lahat ng mga kawani. Mula sa operation manager, lahat ng mga managers at lahat ng mga kawani sa impilang pong ito. At magpalaan mo man ang inyong banal na mga salita na kung minsan hindi namin maunawaan, nawa, bigyan mo po kami ng ibayong karunungan, makalangit na kalaman upang maunawaan namin ang inyong banal na mga salita na maging gabay sa aming paglingkod sa inyo. Itong lahat ay isang dalangin kasama ang pagpatawad sa lahat naming mga pagkukulang at pagkasala laban sa inyo sa pamamagitan ng matamis na pangalan ng aming Pinaysos. Amen. Now, ang aton tunan subong makuturan, mga kabyanan, ay ang modern revivals. Anong butambalon sang moderno ng mga pagpabuhi? Na pagpabuhi, kaangay bala sa pagkabanhaw, spiritually. Now, diri, kabalo na kita sa mga pulong ni Kristo nga ginapamulong niya sang nakita niya ang isa sa mga Sanhedrin sa panahon niya dari sa kalibutan, dayon may nagapanago nga isa ka tao nga miyembro gali sa Sanhedrin. Kumaga ang Sanhedrin kung sa aton subong kaangay sa senador. Oh. Now, bangod kay may pagtuog siya kay Kristo, among nga siya nakipagkita. Kung inyo basahon ko mo naman ang sugilanon diri sa aton mabasa sa Juan Kapitulo 3 mga versikulo 1 hasta sa versikulo 8 aton nga basahon. Diri magautoran ang aton mabasa nagasiling karon may isa ka tawo sang mga Pariseo nga ginhinganlan si Nicodemo. Isa ka manugdumala sang mga Hudyo, siya nagkadto kay Jesus sa kagabihon kag nagsiling sa iya, "Rabbi, nahibaloan namon nga ikaw manunudlo gikan sa Dios. Kag walay isa nga makahimo sini nga mga tanda nga imo ginahimo kun indi ang Dios kaupod niya." Jesus nagsabat sa iya, sa pagkamatuod nagasiling ako sa imo, kun ang isa indi mataw liwat, indi siya makakita sa ngiharian sa Dios." Sino ko di mo nagasiling sa iya, "Paano bala ang pagpakatao sang tao kung siya tigulang na? Makasulod bala siya sa makadua, sa tiyan sa iya iloy kag mataw?" Jesus ng sabat, sa pagkamatuod nagasiling ako sa imo, kung ang isa indi mataw sa tubig kag sa espiritu, indi siya makasulod sa ngiharian sa Dios." Ang nataw sa unod, kag ang nataw sa espiritu, indi ka matingala nga nagasiling ako sa imo, kinanglan kamo mataw liwat. Ang hangin naguhuyop sa diin nga buot niya, kag mabatian mo ang yatimog, apang indi mo mahibaloan sa diin siya nagahalin kun sa diin nagakadto. Subong man ang tag sa kataw nga nataw sa espiritu. Kanami, no? Now, kanami diri sa ilustrasyon ni Kristo nga gingamit niya agud nga mahangpan ang simple nga pagpahangop. Karon diri sa moderno nga revival nga pagpabuhi mga kuturan, bisan diin ang pulong sang Dios ginbantala sing matutom. Kay ang pulong sang Dios amo na ang sa aton subong amo ni ang pinakaimportante. Sa ilang pagistoryahan na ni Kristo gingamit niya ang ilustrasyon nga mataw liwat. Ang binhi nga kinahanglan mataw o matanom sa aton hunahuna kag tigipusoon amo ang pulong sang Dios. Kung masahon naton ang 1 Pedro 1, sigurado na siya versikulo 23. Kay amo niya ang gingamit man ni Apostol Pedro sa iya nga pagpahangop nga kinahanglan ang tao mataw siya, pero ang gingamit nga literally is mga pulong sang Dios. Kung masahon taman ang among versikulo, pwerte ka nami, kangaman. Kay hambal dari nga natao kamuliwat, indi sa madinlunton nga mga binhi, kundi sa di madinlunton, paagi sa buhi, kag nagapadayon nga pulong sa Dios. Na? So, muna nga sa ginisuryahantang modern revivals, ang pulong sa Dios bisan diin ginbantala sing matutong. Nagsunod ang mga resulta nga nagapamatuod sang Dios noon nga ginhalinan sini. Ang Espiritu sang Dios nagupod sa mensahe sang iyang mga alagad, kang ang pulong may gahom. Ang mga makasasala nakabatyag sang ila mga konsensya nga nagdasig. Abaw, nami no? Ang kapawa nga nagaiwag sa tag sa katao, nagakari sa kalibutan, nagibag sa tinago, nga hulot sang ila mga kalag, kag ang tinago nga mga butang sang kadudulman ginpahayag. Ang madalom nga konbiksyon naguyat sa ila mga unahuna kag mga tagipusoon. Nakonbinsi sila sang sala kag sang pagkamatarong, kag sang pagukom nga mag-aabot. May balatyagon sila sang pagkamatarong ni Jehovah, kag nabatyagan nila ang kahadlok sa pagpakita sa ila sala kag kaykuan sa atubang sang manog pangita sang mga tagipusoan. So, ang butamalon nga ang Dios mismo sang ginwaragwag ang iyang maayong balita, ginbantala sa iatuduod nga mga mensahero. Gingamit sang Dios ang mga tao agon nga waragwag ang pulong kag sang nabatian. Sigurado makuturan makabiyanan nga ang makabati maglulot sa ilang tigipusoon sa ilang nahuna. Nabatian nila ang pagkamatarong, nakonbikto sila, dayon naglulot sa ilang tigipusoon kag amuna kamangdanan. Sa kasakit nagsinggit sila, sino bala ang magaluwas sa akon gikan sa sini nga lawas ang kamatayon? Kay Apostol Pablo ni siyang singgita, kung basahon ninyo ang Roma Kapitulo 7, versikulo 24. Sang ang krus sang kalbaryo upod ang iya walay katapusan nga halad para sa mga sala sang mga tao ginpahayag. Nakita nila na wala sing iban kundi ang mga merito ni Kristo ang makaigo sa pagtumbas sang ila mga kalapasan. Inilamang ang makapasaguli sa tao sa Dios. Kakabalo na kita nga suno sa Isaiah 59, versikulo 2, ang tao nabulag sa Dios bangod sa sala. Upod ang pagtuo kag pagpaubos ginbaton nila ang kordero sang Dios nga nakakuha sang sala sang kalibutan. Juan 1 versikulo 29. Paagi sa dugo ni Jesus, nakatigayon sila sing pagpatawad sang nagligad nga mga sala. Ambot tambalon sang imo gin kilala si Kristo, ginbaton mo si Kristo bilang imo personal nga manunubos o manluluwas ang daan mo nga mga kasalaanan bisan ano kag grabe nga sala, ginpatawad siya bangod siya pagtuo nga siya lamang ang bugtong nga makaluwas sa imo sa sini nga kabuhi kag sa palabuton. Ining mga kalag nagdala sing bunga nga nagakabagay sa paginulsol, Roma or Matthew 3 versikulo 8. Nagtuo sila kag ginbautisuhan kag nagbangon sa paglakat sa pagbag-o sang kabuhi bag-o nga mga tinuga kay Kristo. Kay amo man ang ginhambal sa 2 Korinto 5 versikulo 17 nga bisan sino ang ara kay Kristo bag-o na siya nga tinuga. Nagtaliwa na ang mga dumaan subong nangin bag-o na nga tao. Hindi sa paghimo sang ila kagulingon suno sa ila mga kagulingon nga sang una kundi paagi sa pagtuo sang anak sa Dios, sa pagsunod sa iya mga tikam, sa pagpabanaag sang iya kinaiya, kag sa pagtinlo sang ila kagulingon, subong nga si Kristo utli. Ang mga butang nga ila anay ginakaugtan karon ginahigugma nila. Kag ang mga butang nga ila anay ginahigugma, ginakaugtan nila. Ang mga bugalon kag mapinalanggaon nangin malulu kag mapinaubuson sang tagipusoon. Ang walay pulos nga matinaas taason nangin seryoso kag indi makahalalit. Ang mga di matinahuron nangin matinahuron. Ang mga hubog nangin matinlo. Ang mga palahubog nangin putli. Ang walay pulos nga mga uso sa kalibutan ginpahigad. Ang mga Kristiyano wala nagtinguha sang nagwa nga puni sang pagsalapin sang buhok kag sang pagpanapot sing bulawan o kun sang panapton kundi ang natago nga tao sang tagipusoon sang sinang di madinulunton bisan ang puni sang mahagup kag mahimong nga espiritu nga sa itululok sang Dios may dako nga bili. Suno sa 1 Pedro 3 versikulo 3 o kag 4. Ang mga revival nagdala sang madalom nga pag-usisa sa tagipusoon kag pagkama pinubuson. Ginkilala sila paagi sa sulimni, hanuot nga mga pangabay sa makasala, paagi sa paghandom sing kaluoy para sa pagbakal sang dugo ni Kristo. Ang mga lalaki kag mga babay, nagapangamuyo kag nagapakig-away upod sa Dios para sa kaluwasan sang mga kalag. Ang mga bunga sang among nga mga pagkabanhaw sa espiritual nakita sa mga kalag nga wala mag-isol sa pagdumili sang kagulingon kag sa pagsakripisyo kundi nagkalipay nga ginkabig sila sa pagtilaw nga dakos sa pag-antos sang pagpasipala kag pagdilaw tungod kay Kristo. Ang mga tao nakakita sang isa ka pagbag-o sa mga kabuhi sa itong mga nag-angkon sa ngalan ni Jesus. Ang komunidad nakabinipisyo sa ila influensya. Nagtipon sila upod kay Kristo kag nagsabog sa Espiritu sa pag-ani sang kabuhi nga walay katapusan. Mahimo isiling nanungod sa ila. Nagkasubo kamo tumtum sa paghinulsol. Kaya ang Diyos nun nga kasubo, nagatuga sang paghinulsol, pakadto sa kaluwasan nga hindi dapat paghinulsulan. Apang ang kasubo, sang kalibutan, nagtuga sang kamatayon. 2 Corinto 7:10. Kay tanawan ninyo, ini mismo nga butang, nga nagkasubo kamo suno sa Diyos nun nga sahi, kun daw ano nga pagtindo ini sa inyo, oo. Kung daw ano nga kaakig, oo. Kung daw ano nga kahadlok, kung ano nga kailigon, kung ano nga kakugi, oo. Daw ano nga pagtimalos. 2 Corinto 7:9-11. Amo ini ang resulta sang pagpanghikot sang Espiritu sang Dios. Wala sing ebidensya sang matuod-tuod nga paghinulsol, luwas kun ini nagapanghikot sang reformasyon or pagpabago. Kung ibalik niya ang prinda, ihatag liwat ang iya ginkawatan, ituad ang iya mga sala, kag higugmaon ang Dios kag ang iya isigatawo, ang makasasala, makahimo nga makasiguro or mahimo nga makasiguro nga nakasapo siya sing paghidait sa Dios. Amo ini ang mga epekto nga sang nagligad nga mga tinuig nagsunod sa mga panahon sang relyoso nga pagpukaw. Kung hukman, paagi sa ila, mga bunga, kilala sila nga ginpakamaayos ang Dios sa kaluwasan sang mga tao kag sa pagbayaw sang katawhan. Madamong relyoso nga mga manunodlo nga nagasili nga si Kristo paagi sa kamatayon nagdula sang kasuguan kag ang mga tao hilway nagikan sa mga kinahanglanon sini. Sa aton nga mga tiempo subong, labi na kay ari na daw kita subugay, damo nga mga manunodlo nga nagasili nga sila or ang tao, hilway na, hindi na kinanglan nga magtuman pa sang kasuguan sang Dios. Basically, ang napulo kasugo or 10 commandments. Pero, hindi gidina matuod. Pila na natun rigin liwat sa aton nga programa, nga walay kamatuuran halin sa Biblia nga nagasiling. Nga bangod kay si Kristo na patay na sa cross, gindula na ang iya nga kasuguan. Wala gid kita mabasa sa Biblia, bisan isa na lang kabersikulo. Mananga, may pila ka mga nagrepresentar sinisubong isa ka mabugat nga guta kag sa kabaliskaran sang pagkaulipon sang kasubuan. Ginapresentar nila ang kahilwayan nga maagom sa idalom sang ebanghelyo apang indi amo sini ang pagtamod sang mga manlagna kag sa mga apostoles sa balaan nga kasubuan sang Dios. Nagsiling si David, magalakat ako nga may kahilwayan kag ginapangita ko ang imo pagsulundan. Salmo 119:45. Sa Apostol Santiago nga nagsulat pagkatapos ang kamatayon ni Kristo, nagapatuhoy sa dekalogo or kasuguan, subong ang hari nga kasuguan kag ang himpit nga kasuguan sang kahilwayan. Santiago 2:8-1:25. Kag ang manog pahayag tunga sa siglo pagkatapos ang paglansang sa cross, nagpahayag sang pagkamaayo sa ila mga nagahimo, sa ilang nagahimo sang isa sa iya mga sugo. Agod nga may kinamatarong sila sa kahoy sang kabuhi kag makasulod paagi sa gawang pasulod sa syudad. Kung masahon naton ang 22:14 nga sa English ang ginisiling, blessed are they that do his commandments, that they may have right to the tree of life and may enter in to the gates into the city. So muna nga sa katapusan na ng kapitulo sa Biblia sa bagong nga katipan. Ang pagsiling nga si Kristo paagi sa kamatayon, nagdula sang kasuguan sang yamay, wala sing sansaran, walay pundasyon. Kung posible nga ang kasuguan ginbago o kung ginsikway, niyan si Kristo hindi kinahanglan nga mapatay sa pagluwas sang tao, gikan sa silot sang sala. Ang kamatayon ni Kristo nga malayo gid sa pagdula sang kasuguan, nagapamatuod nga ini indi mabag-o. Ang anak sang Dios nagkari agud padakuon ang kasuguan kag himuon ini nga dungganon. Isaias 42:21. Nagsiling siya. Hindi ka mo magunahuna nga nangkari ako sa pagdula sang kasuguan. Tubtob nga ang langit kag ang duta magtaliwan ang isa ka tuldok o kung isa ka tipik, hindi gid madula gikan sa kasuguan. Mateo 5:17 kag 18. Kag nanungod sa iya kagulingon, nagapahayag siya, nagakalipay ako sa paghimo sang imo kahuton o Diyos. Oo, ang imo kasuguan yara sa sulod sang akon tigibusoon. Salmo 40:8. Ang kasuguan sang Diyos, gikan sa iya kinaugali, hindi mabago. Isa ini kabugna sang kawuton kag sang kinaiya sang iya tagsulat. Ang Diyos gugma kag ang iya kasuguan gugma. Ang duha kakadalagko nga mga prinsipyo sinim, amo ang gugma sa Diyos kag sa tawo. Ang gugma, amo ang pagtuman sang kasuguan. Roma 13:10. Ang kinaiya sang Diyos, amo ang pagkamatarong kag kamatauran. Amo ini ang kinaugali sang iya kasuguan. Ang salmista nga si David nga siling, ang imo kasuguan, amo ang kamatauran. Ang tanan mo nga sugo matarong. Salmo 119:122 kag Salmo 119:172. Kag si Apostol Pablo nagpahayag, ang kasugmaan balaan kag ang sugo balaan kag matarong kag maayo. Roma 7:12. Ina nga kasuguan nga isa ka ekspresyon sang unahona kag kawuton sang Dios, dapat mangin mapinadayonon subong sang author sini. Ini ang buluhaton sang pagkonverter kag pagkabalaan sa pagpasaguli sang tao sa Dios paagi sa pagdala sa ila sa mga prinsipyo sang iya kasuguan. Sa ginsuguran ang tao gintuga sa dagway sang Dios. Naisanto gid siya sa kinaugali kag sa kasuguan sang Dios. Ang mga prinsipyo sang pagkamatarong nasulat sa iya tigpuson apang ginpahilyo siya sang sala gikan sa iya manunuga. Wala na siya ginpabanaag. Wala na niya ginpabanaag ang Dios noon nga larawan. Ang iya tigpuson nagapagig-away batok sa mga prinsipyo sang kasuguan sang Dios. Ang unod nun nga hunahuna, kawayon batok sa Dios kag hindi ini magpasakop sa kasuguan sang Dios kag sa pagpamatuod. Pagkamatuod, hindi ini mahimo. Roma 7:8. Abang, ginhigog magin sang Dios ang kalibutan na ginhatag niya ang iya bugtong anak, agod nga ang tao makapasiguli sa Dios. Pagi sa mga merito ni Kristo, mapasaguli siya sa paghiusa sa iya manunuga. Ang iya tigipsoon dapat maguhon pagi sa Dios nun nga grasya. Dapat may bag-o siya nga kabuhi gikan si babaw. Ini nga pagbag-o amo ang bag-o nga pagkabunag. Nga kun wala ini siling ni Jesus, hindi siya makakita kag hindi makasulod sa ngiharian sa Dios. Suno sa Juan 3:3-5. Amo nang atikang sa pagpasaguli sa Dios, amo ang pagkumbinsi sang sala. Butumalon, makonbikto ka nga ikaw nakasala. Pagi sa kasuguan, ang pagkilala sang sala, 1 Juan 3:4, sin is the transgression of the law, and Roma 3:20. Agon makita ang iya sala, dapat tilawan ang makasala, ang iya kinaiya, paagi si dako nga talaksan sang pagkamatarong sang Dios. Isa inikas salamin na nagapakita sang kaimpitan sang isa kamatarong nga kinaiya, kag nagapaposible sa iya mga mahangpan ang mga depekto siya kagalingon. Ang kasuguan nagapahayag sa tao sang iya mga sala. Apang wala ini nagahatag sing remedyo. Samtang nagasaad ini sing kabuhi nga walay tapusan sa mga matinumanon, nagapahayag man ini sang kamatayon sa mga maglalapas. Sa mga lapas ang kasuguan sang Dios. Ang ebanghelyo ni Kristo lamang ang makahilway sa iya gikan sa pagpakamalaot ukon sa kadagtaan sang sala. Dapat niya ipakita ang paghinulsol sa Dios ng iya kasuguan ginlapas kag ang pagtuo kay Kristo ang iya halad sang pagpasiguli. Amo sa amo nagatigayon siya sing pagpatawad sang mga sala nga nagligad kag nangin umlambit sang Dios noon na kinaugali. Anak siya sang Dios kay nakabato na siya sang espiritu sang pag-adaptar sa iya. Nga sa sini, nagasinggit siya, Aba, Amay. Hilway na bala siya karon sa paglapas sa kasuguan sang Dios. Si Pablo ng Siling, ginadula bala nato ng kasuguan paagi sa pagtuo. Kabay pa nga, ginadumili sang Dios. Oo, ginapalig-on nato ang kasuguan. 1 Corinto 1:31. Paano bala kita? Napatay sa sala, mabuhi pa sini. Kagsiwa nagpahayag, amo ini ang gugma sa Dios, nga tumanon naton ang iyang mga sugo, kag ang iyang mga sugo hindi mabugat. Roma 3:21. And 6:2, 1 Juan 5:3. Sa bago nga pagkatao ng tigipusoon, ang tigipusoon ginadala sa pagsinantuhan ay sa Dios. Subong nga ini gindala sa paghisantuan ay sang iya kasuguan. Kung ini, dako nga pagbag-o, natabo sa makasala, nagsaylo siya gikan sa kamatayon pagkadto sa kabuhi, gikan sa sala pagkadto sa pagpakabalaan, gikan sa paglapas kag pagrebilde, pagkadto sa pagtuman kag pagka mainunungon. Ang daan nga kabuhi sang pagpalayo sa Dios natapos na. Ang bag-o nga kabuhi sang pagpasaguli, sang pagtuo kagugma, nagsugod na. Niyan, ang pagkamatarong sang kasuguan matuman sa aton nga naglakat hindi suno sa unod kundi suno sa espiritu. Roma 8:4. Kag ang hambal sang kalagmangin o daw ano ang akon paghigma sa imo kasuguan. Amo ini ang akon pagpamalandong sa bugos ng adlaw. Salmo 1:1. O daw ano ang akon paghigma sa imo kasuguan. Amo ini ang akon pag

0: Kampyon na radyo!
1: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
2: Number one.
1: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
3: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, con todos ricados. Nga muhatag ka na to, nga sakto nga kasayuran. Ugiya, kabahin sa ato ang maayong panglawas. Mamati, apil sa mga health topics. Adlaw-adlaw, kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas.
4: The doctor is in.
5: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
6: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko.
7: Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit.
6: Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulo ka kapsul sa buntag,
7: tulo pod ka kapsul sa gabi.
6: Simana lang nawala jud ang sakit.
7: Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
6: Epektibo jud kayo ang DTX 500.
5: DTX 500.
8: Mapali sa mga butika.
9: Mga ka-DTX og ka-MITC, ako si Jean Paul Hineroso.
10: Og ako na sab si Dr. Ramil Uy, magapahinumdum kaninyo sa pag-inom og DTX 500 og MITC, ang alkaline nga vitamin C matag adlaw alang sa inyong mahimsog nga panglawas.
9: Hisgutan na to, Dok, kung unsay benepisyo nga ato makuha sa pag-aswat kining barbell sa gym o kung weight training o unsaon pagtabang sa DTX 500 o MITC, isip mga antioxidants o immune system booster.
10: Nag-gym po baya ako, Sir GP?
9: Amo ba?
10: Tungod kay samtang katigulang ta, mubo ang ato ang bone density.
9: Gusto.
10: O hinihinay nga magkadaot ang ato ang mga bone tissue. Ang pag-aswat o kining pag-alsa sa mga weights, maoy gapakusog sa atong mga bukog o magapataas sa atong bone density.
9: Correct. Gatabang po ni sa paglambo sa tuang body composition. Matunaw ang tuang fats o mailisan kini og maskulo. Inubanan pa sa saktong pagdieta o pagpahuway, mahimong maskulado ang kanimong tambok nga tawo.
10: Pero Sir GP, kinahanglan, hinumduman po nila nga ang pag-exercise, nagkinahanglan po ng saktong breathing technique.
9: Oo.
10: Kay samtang gaswat ka sa mga bugat na, kinahanglan po og oxygen ang imong mga muscles. Ang taas nga demand sa oxygen, muresulta na sa taas po nga level sa oxidative stress.
9: Maulagi.
10: Dere na musulod, Sir GP, ang importanteng benepisyo sa mga antioxidants. Kung nganong mo inom yung mga suplemento nga nay antioxidants sama sa DTX 500 o MITC, gani kinahanglan jud nga mukaon og utan pod, mga prutas o uban pa nga mga gikinahanglan nga mga antioxidants.
5: DTX 500.
11: Ako sa Jubilance, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, kitistingan ako og inom DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Musulod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
5: DTX 500.
8: Mabali sa mga butika.
9: Ang DTX 500 ang may pinakabataas nga antioxidant nga protektar sa mga selula, kauban ang mga muscle cells. Mas mo accumulate pa jud ang mga free radicals kung sigihon na tog exercise atong muscles. Unya, ang atong mabati nga sakit samtang uguman og exercise, usa ka pa matuod ka na, Dok, nga naa kay oxidative stress.
10: Correct. Say normal ano? Kapoy, kanang magsigag alsa.
9: Palakit lawas,
10: no? So, Sir JP, mo improve ang metabolism, ang tanang chemical processes nga nahitabo sa sulod sa atong lawas, aron ta mabuhi, apil na ang digestion. Sa ato pa, mas aktibo ang atong metabolism sa lawas kung magsigita og exercise.
9: Ang DTX 500 adunay direktang epekto sa atong atay, pankreas.

0: small intestine ug tiyan. Mao ni sila ang mga sources sa atong digestive enzymes ug acids nga maoy ga breakdown sa mga food particles. Sa paggamit sa Detix 500 Doc, sigurado jud nga kampyon ug supisyente ang mga kinanglano nato aron matunaw, maproseso, musuyop ug mogamit ang atong mga nutrients nga giinom ug gikaon.
1: Sakto gyud na Sir JP. Ang pag-exercise sa gym kinahanglan nga naa-joy backup nga good nutrition.
0: Correct.
1: Kaya, sayang na magsila ka exercise wa mo kay kaunon. Nya imo kaunon puro lang noodles. Puro lang way pulos, mga junk foods, way pulos imong kuan pag-exercise. So, kung wala'y backup, himan-himan, wala gihapoy pagbag-o sa imong lawas. Usa sa mga nagustuhan ko nga benepisyo sa pag-barbell, Sir JP, mo ang pag-lig-on sa akong lawas ug mga joints aron malikayan ko ang mga injuries puhon.
0: Correct, Dr. Ramil. Kung regular na kag-aswat og bugat, ilabi na kung insakto ang imong pag-execute unya, insakto pod ang imong postura, makapalig-on ni sa imuhang mga ligaments ug tendons.
1: Siyempre, Sir JP, dili jud na malikayan na ay mga buluhaton sa balay nga kinahanglan nato muaswat og bugat. So kung ga-gym man gali ka, kusgan ka. Dili jud sayon ma-injured imong lawas tungod sa pag-aswat og bugat.
0: Mao jud dok, pero dili jud na nila kalimtan. Ilabi na karon sa pandemic pa, naay risgo nga dala ang pag-adto sa gym. Pwede ka matakdan og virus. So aron aduna kay proteksyon, inom jud og Mighty C. Gi-boost niini ang imong immune system to give you the chance nga sukulan ang bisag unsang impeksyon.
1: So simple lang Sir JP ang tumong nato niini, moadto man ka atag gym aron mahimo atong panglawas himsog ato na lang jud tinud-on. Inom na gyud tag DTX 500 ug Mighty C kada adlaw.
2: DTX 500.
3: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og DTX 500. Halos tanan ako silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. So, sa usa ka bulan pagpa-check up nako nag 100 na lang.
2: DTX 500. Mapalit sa mga butika. Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
4: Ako si Bibo taga Cebu. Nagkayutiay ko sa sigig kaon og parat inom og soft drink. Patumar ko sa akong asawa og Mighty C 2 times a day. Buntag o gabi. Ila lang kaadlaw nawala na akong UTI.
2: Mighty C ang alkaline nga vitamin C. Mapalit sa mga butika. Mighty C kasayuran sa maayong panglawas. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
5: Ako si Makoy taga San Carlos, ga yelo akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay.
6: Pagkadungog nako sa radyo ang DTX 500.
5: Ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag, duha sa gabi.
6: 2 weeks pa lang
5: may alivyo na.
6: Pag 1 month ka pa,
5: naayo na ako.
2: DTX 500. Mabalik sa mga butika.
0: Mga ka DTX, ako si Jean Paul Generoso.
1: Og ako na sab si Dr. Ramil Uy, hinautuntang na inom ninyo ang inyong mga daily supplementation sa DTX og Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
0: Dili ta nang balatian makuha sa kagaw. Ang uban gikan sa dili insakto nga lifestyle, mga binuhatang makaapekto sa immune system sa tawo.
1: Sa pagatino Sir JP, dili jud ka magka sakit kung gamay ra ang imong gikaon.
0: Gusto.
1: Ang sobra nga kaon moy naghatag nimog balatian or sakit. Kasagaran man gud nga lifestyle disease gikan sa pagkaon nga sobra og tamis. Sobrang asin, bad fats, processed foods, sobrang carbohydrates og bisyo sama sa pag-inom og pagpanagarilyo. Usa-usa nato Sir JP kung unsa ang matabang sa pag-inom sa DTX 500 Mighty C sa atong lawas.
0: Kana.
1: Una, ang epekto niini sa atong mga ugat, mangutana ko ninyo, kapila man mo mukaon og minantikaan sa usa ka adlaw. Kasagaran Sir JP magprito kas buntag tapos nilat ang tambok sa baboy udto. Nya mantikaon na sabs gabi ug naandan nimo ning buhaton sa kapina sa napulo ka tuig. Imagine unsa man ang epekto niini sa imong mga ugat.
0: Ang problema sa bad fats mao ang pagkakulang sa antioxidant like kining Mighty C og DTX 500. Ang low density lipoprotein or kining LDL nga gitawag
1: bad
0: sa
1: cholesterol.
0: Bad cholesterol. Maoy i-oxidize sa free radicals ug kini maoy gapilit dinha sa imong large arteries kundi sa medium sized arteries pod.
1: Musugod na dayon diri ang high blood pressure Sir JP. Kung asa kini mahimo na ning hypertension.
0: Gusto.
1: Kay balo baka nga mas daghan ang namatay tungod sa problema sa mga ugat kung itandi ni sa cancer. Ang pag-inom sa DTX 500 ug Mighty C sa matag adlaw makapamubo sa risgo sa atherosclerosis nga maoy gisugdan sa pag-oxidize sa imo nga bad cholesterol.
2: DTX 500.
7: Kodi si Mario, nako i diabetes, 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500 kay ang akong ugang nga kayo ya BP na ayo sa DTX 500.
8: Duha ka capsule buntag sa gabi.
7: After 3 weeks lang 100 na lang akong sugar. Effective jud kay ang DTX 500.
2: DTX 500. Mabalik sa mga butika.
0: Ang DTX og Mighty C ang makatabang pod aron dili mudaot ang imuhang atay.
1: Wow, di gina madaot Sir JP. Labi na kung sige kag inom.
0: Una, Ang numero unong antioxidant agent sa atay mao ang glutathione.
1: Mm-hmm.
0: Tungod kini usa ka inhibitor sa inflammatory response batok sa reactive oxygen species. Technically, gipungga ni glutathione ang pagkahubag sa imong atay ilabi na kung palainom ka o palakaw ka og tamis.
1: Mm.
0: Mao hinungdan nga magka fatty liver disease ka.
1: Ang nakanindot, Sir JP, kung mag-inom ka og DTX 500 og MyTC, kay unang giatake nini ang free radicals, usa pa mo react ang imong glutathione.
0: Hmm.
1: Kumbaga, Sir JP, ang super antioxidant nga gikan sa DTX 500 og MyTC ang gatambay na daan sa imong atay.
0: Kampiyon.
1: O kung may toxin na nga moabot, nanay mga grabe nga mga free radicals, una niyang in-neutralize ni especially ang kining mga free radicals nga mo resulta sa dili paggamit sa glutathione.
0: Wala kay reserve.
1: No, dili mahurot ang imong glutathione sa imong nga lawas.
0: Oh.
1: Napadyod, sumala sa mga pagtuon, ang alkaline nga vitamin C nga naa sa MyTC ang mukonvert balik sa oxidized glutathione sa iyang active form.
0: Oh, kapat sa daha.
1: Iya kining iprocess ang imong mga nagamit nga glutathione. Pasabot, nga aduna kay steady supply sa init antioxidant. Maunay usa sa mga rason nga nung giuban yun ng MyTC ug ang DTX 500.
0: Correct. Aron, adto ta sa imong utok.
1: Mm.
0: Kung aduna magani usa ka organ na ay sobra nga demand sa oxygen, mao ka nang imong utok, kabalo na tanga kung sige gamit sa oxygen, sige pud og formation aning free radicals. Kung ang imong utok walay protection batok sa oxidative stress tungod kay wala kay gakaon prutas ug utan.
1: Importante gyud, Sir JP, nga minom gyud og DTX 500 og MyTC. Adunay dako gyung ikatabang.
0: Mm-hmm.
1: Iya kining siligon ug hipuson ang tanan nga mga dunot nga naadha sa imong utok. Mao jud na nga ginarekomendar namo ang pag-inom sa DTX 500 og MyTC nga power combination sa mga ga-review para sa exam. Sa mga office workers, decision makers, o ilabi na jud sa mga idaran aron malikayan ang pag-uswag sa brain damage.
0: Gusto.
2: DTX 500.
9: Ako sa Jubilant, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, kitistingan ako og inom DTX 500, duha ka capsule sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
2: DTX 500. Mapalis sa mga butika. MyTC, ang alkaline nga vitamin C.
10: Ako di ay si Isaganiel. Taga nga doon ako'y allergic rhinitis. Yan, nadunggan ako sa radyo nga doon ay MyTC. Ako gitumartul kabesis matagadlaw. Wala nag-yud ang permi nga pag-atakis ako ang allergy.
2: MyTC, ang alkaline nga vitamin C. Sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas.
1: Ang pag-inom o kape, Sir JP. Tao ba na jud sa adlaw-adlaw na itong panginabuhi?
0: Gusto.
1: Isip o sa kapinoy. Lahi ra jud kung makakapi ka. Muna, kung na'y DTX Coffee Mix, gigama na ito ni Sir JP aron ma-enjoy nila ang pag-detox sa ilang lawas. Samtang sila nangapi.
0: Correct yun na, Doc. Gakapi ka na, ga-detox ka pa. Ang DTX Coffee Mix, adunay chia seeds. Nga mo'y makapaniwang. Sa mga ganandiya nga magpagamay, magpaubusog timbang, perfect jud ang DTX Coffee Mix.
1: Katong mga kwartahan niya, maayo po ang DTX Premium Coffee. Mahal ra siya kumparar sa DTX Coffee Mix. Tungod kini anaay, ganoderma, mushroom ug stevia. Perfect jud sa mga naay diabetes.
0: Lami ni siya, Doc, kay lasang kapi jud. Unsa? Special pa. Pero kung gusto jud nilang makatabang sa mga pobre, suren po nila ang Rayo Coffee.
1: Lami po, Sir JP, ang sabor sa Rayo Coffee. Ang nakanindot aning Rayo Coffee, kay nakakapi ka na, nakatabang pa jud ka sa mga kabos. Kay nga naman, sa imong pagpalit sa Rayo Coffee, bahin na sa halinini moadto sa Rayo Foundation nga pundo. Kining pundo mo'y gamiton aron itabang sa labing nagakinahanglan.
0: Kalami jud anang feeling nga mintras gakapi ka, Doc, makahibalo pud ka nga makatabang kas mga pobre.
1: Mao jud, Sir JP, DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix o Rayo Coffee, sulayin ninyo.
2: Kasayuran sa maayong panglawas. D3 Bio Health News. D3 Bio.
11: Ako si Jan, usa ka full-time law student. Mas sayon og dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan tungod sa D3 Bio. Bay, mao kini ang ako ang sekreto.
2: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
0: Atong isgotan, Dr. Ramil. Unsa may rason nganong kinahanglan na jud nga mag-shift gikan sa pag-inom sa ordinaryong plain D3 paingon sa D3 Bio?
1: Check lisa ta.
0: Oh, sige. Giton ang Dr. Ramil ang 30 ka mga nagkalailhaing fatty acids. Kahibaw ba ka, Doc, nga sa ilahang antibacterial properties unsay naa sa kinatasan? It's lauric acid with its monolaurin. Sa makausab, ang virgin coconut oil nga naa sa D3 Bio nga maoy kinaunhang component ni ini ana ay lauric acid. Pag-abot sa tiyan, pag humani mo ginom, i-convert kini into monolaurin.
1: Labaw pa 30 fatty acids, Sir JP. Siya maoy naa ay kinatas ang antibacterial antibacterial. Dili ra antiviral, antibacterial properties ba jud. Mga flu, influenza, mga hilana, trangkaso, subaw, kaya kaayo sa ditribayo.
0: Unya, napayusado. Kaya ni ini ang herpes simplex virus, ang staphylococcus aureus, ang candida virus, nga maoy gapabaho sa atong kinatawo.
1: Uy.
0: Kaya niya bisan pa ang gonorrhea, Doc. Kaya ang HPV or human papilloma virus nga maoy hinungdan aning mga kalunggo. Kaya jud ni ini maasin pa ang HIV virus.
1: Correct.
0: So mao kini ang anaa sa D3 bio nga wala sa plain D3.
1: Yes, sakto gyud. Mo na kung moinom naman lamang ka og D3 supplementation, pangitaan na lang ang D3 bio. Ang meaning sa gitawag nato nga active immunity, mahitabo ra na kung ang imuhang immune system maoy responsable sa pagprotektar kanimo.
12: D3 bio.
13: Ako si Inara. Tajud kayo ako sugar. Akong gisulay nung inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Nahihinahina na balik sa normal ang akong blood sugar.
12: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
1: Nakuha ni Mang Punto, Sir GP?
0: Yes, Doc. About active immunity.
1: Mauni ang active immunity. Ang sundalo sa imong lawas, mao mismo ang gaprotektar ni mo, maunay active immunity. Pero, anaay laing immunity nga gihinganlag passive immunity. Meaning pa, ang passive immunity, ang imo nga immune system gikan sa laing tao, ibalhin pa dulong nimo. Kinsa may nakabuhat ana?
0: Kinsa do?
1: Ang imo nga nanay. Ang iya nga breast milk o sa imong inahan, ang nganong bata ka pa, paimnon jud ka niya og breast milk kay wala pa kay active immunity. So ipasa niya pinaagi sa pagpatutoy sa bata. Unya, kung moinom pa ka og D3 bio, mura pud nga unsa naa kay gitawag passive immunity.
0: Dapat gatas jud sa nanay kay naay monolaurin.
1: Sir GP, mura gatutoy ra jud ka sa imong inahan kung nakainom ka og D3 bio. Tungod sa lauric acid nga naa sa D3 bio, kana mahimo nga monolaurin, naay monolaurin nga kaya magprotektar bisag dili na siya mangayog tabang sa imong immune system. Lahi ra jud kung nakainom ka D3 bio komparar lang sa plain nga D3. Sumala pa, naa kitay gitawag nga brown adipose tissue.
0: Yes, Doc, it's brown na fats, ano?
1: So kini nga brown fat nga naa sa ato ang lawas, kung mabutangan nimo og MCT nga gikan sa D3 bio, di na makita sa kuan ni Sir GP, plain D3. Kining MCT, ginabuhi niya ang ginatawag nga thermogenin, nga bisan ang tao nga wala ga-exercise, pwede ra gihapon balanay ang tambok sa iyang lawas.
0: Og mujita di ay kudo, pwedeng magamit ang D3 bio.
1: Pwede. Kung ga-intermittent fasting ka, unya, gainom ka og D3 bio, kampiyon jud ang kombinasyon.
0: Sumunod gitawag, Doc, nga ketogenic diet. Mas paspas ang pag-ubos sa imuang timbang.
1: Sa mga ganahang maghinahinay, wala may magic nga pagkaugma, gamay dayon ka. Inom yung kag, medyo dugay pag-inom sa D3 bio, mga 2 to 3 months para makita ni mong epekto. Ang D3 bio, Sir GP, ang monolaurin ana, nindot sa mga kabataan. Kaya ang monolaurin sa D3 bio, could also defeat parasites. Mga bitukon, kana makatabang yun na, Sir JP. Nga nung mag-plain D3 pa man ko, nga ordinaryo, kung naamay special nga D3 bio. D3 bio na lang ko.
12: D3 bio!
14: Ako si Pili Kabugnason. Nakugyo na tabang sa akong panglawas ang D3 bio. Kay gaana akong pamatyag sa lawas, wala na ko ipamati sa lawas.
12: D3 bio! Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 bio! Mighty C! Ang alkaline nga vitamin C.
15: Ako si Loida. Damay lang naabog ug taligsi ug nagsipunon nako tatikog Mighty C 2 capsules 3 times a day. After sa sige nako ug tumar sa Mighty C abog ug taligsi ko nang masuklan epektibo kaayo Mighty C.
12: Mighty C mapalit sa mga butika kasayuran sa maayong panglawas. D3 Bio Health News. D3 Bio.
16: Ako si Aying, galabad gyud ang akong ulo kung usaw ang pagpagamay. Gisulayan na akong inom ang D3 Bio. 2 weeks pa lang, namatikdan na gyud nako ang pagluwag sa akong mga kalsunis ug paggamay sa akong buyon.
12: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika.
0: Wala ka D3 Bio. Ako si Jean Paul Hineroso.
1: Ako na sab si Dr. Ramil Oy. Hisgutan nato karon ang cold press extra virgin coconut oil nga naa sa D3 Bio. Wala sa plain nga ordinary D3.
0: Aha. Katong hisgutan ang mga puntos nga nung dapat nga mug gamit ka og D3 Bio sa Baylo nga ordinary plain D3 nga atong naandan.
1: Mm. Gipili na ko ang D3 Bio Sir GP over ordinary vitamin D3 nga naman.
0: Uh-huh.
1: Kung ga D3 Bio ko, bisan pag magsakit ko, wala jud ko ginagutom.
0: Oh.
1: Ug ang ako ang lawas makasukol sa akong sakit. Ngano kay konsentrado, walay activity ang akong tiyan, nindot ang autophagy ug nindot pag-ayo sa akong lawas.
0: Mm-hmm.
1: Ang advantage is ang D3 Bio adunay medium chain triglycerides or ketones nga wala sa ordinary vitamin D3 Sir GP.
0: Mm-hmm. Ako dok mag D3 Bio ko ug dili na mag D3 nga plain.
1: Mm-hmm.
0: Kay ang D3 wala jud gapaubos sa ato ang mga bad cholesterol. Ang virgin coconut oil o kining VCO nga naa sa D3 Bio maoy gapaubos sa imuhang mga bad cholesterol sa pamaagi nga iya kining gipataas ang imuhang HDL.
1: Mm-hmm.
0: Oh, asa pa man kaana sa pag-inom nimo og D3 Bio, ang tumong nimo patyon ang kagaw nga bakterya, viruses, fungi ug kung unsa pa man diha, ang yeast.
1: Mm-hmm.
0: Pero kinipod ang gapaubos sa imuang LDL o gapataas sa imuang HDL, kiniwala sa plain D3 o naalamang sa D3 Bio, Dok.
1: Ito na. Ang D3 Bio pwede magamit nga instant energy.
0: Mm.
1: Ang ato ang atay ga-produce sa gitawag nga glycogen. Pero kung gainom tag D3 Bio matagalaw Sir GP, ang ato ang atay dili na kinahanglan pa magpagawas o glycogen para gamiton nga energy. Kay siyempre, energy na daan ang D3 Bio tungod sa MCT. Sa ato pag-ipasabot, makuhaan na jud ang trabaho ang ato ang atay o dili kini ma-overwork.
0: Mao?
1: Tungod nga siya na ang gapagawas sa glycogen. Unya, kung daghan ka glycogen sa pipila ka adlaw, bankrupt kini or maguba. Sa D3 Bio, ang pondo nga glycogen sa atong atay, gistore or gimintin lang siya.
0: Oho. Unya, iya kining gipaubos ang stress atong atay.
1: Yes, Sir GP. Kung D3 ra, Sir GP, it's all your active immunity.
0: Mm.
1: Ang imuang active immune system ra, iyang paligunon.
0: Uh-huh.
1: Pero kung D3 Bio, duhang iyang paligunon.
0: Muni gwapo.
1: Ang imuhang active immunity o passive immunity, hunaw na sa D3 mo adto sa imuhang active immunity. O ang imuhang BCO or extra virgin coconut oil mo adto sa imuhang maselula para sa imuhang passive immunity.
0: Wow.
1: Pag abot sa kagaw, Sir GP, ang imong active soldiers, active immunity, maghulatra. Kay dito pa lang sa selula, namatay na ang kagaw.
0: Mm.
1: Manghipos na lang sila. Meaning, walay overreaction nga may tabo sa imong immune system.
12: D3 Bio.
17: Ako si Elena, gainom jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infection tungod sa mga virus ug mga bakterya.
12: D3 Bio. Ang D3 nga may physio. Ang physio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
1: This immunity nga moadto na lang diretso sa imong selula, mura silag mga barangay tanod. Kung kayang kontrolon sa barangay tanod ang barangay, moadto na lang dito ang pulis aron magunsa, aron mag-record na lang Sir GP o maghipos. Pero kung walay barangay tanod sa usa ka barangay, kinahanglan jud mutawag og pulis.
0: So ang sekreto sa passive immunity, dili overwork ang imong immune system.
1: Mm.
0: Bisan pagkampyon ang imong immune system, kinahanglan nga dili po ni siya puguso kaayo.
1: Mm.
0: All things, tanan, dapat adunay moderation.
1: Kung sa military term pa, Sir GP, naakay auxiliary. Ang D3 Bio, murag auxiliary na siya.
0: Mm.
1: Naakay backup aron dili maglisod ang imong immune system. Muna siya'y mga sundalo.
0: Uh-huh.
1: Nahimo siyang passive tungod sa BCO nga imong giinom. Ang BCO nga naasa D3 Bio. Kay kung dili ni mo na imnon, wala joy mahitabo.
0: Mm. Take note ha, ang BCO nga naara jod sa D3 Bio o wala sa plain D3.
1: Muna'y kalahian kung gainom ka og D3 Bio over plain D3.
0: Uh-huh.
1: Kaya ang plain nga D3, dito radyod sa imuhang immune system. Pero kung D3 Bio, imuhang immune system og selula.
0: Mm.
1: Kanindot jud kung kita ga D3 Bio. Muna Sir GP, nga D3 Bio na jud ko karon. It takes 2 to 3 years para ma-approve sa FDA ang D3 Bio. Dili man jud na basta-basta i-approve sa FDA kung dili nila tanawon Sir GP.
0: Correct, Doc.
12: Kasayuran sa maayong panglawas.
1: Ang pagbaho sa ilok, sulbaron yun nato, Sir GP.
0: Mm.
1: Tungod kay maulaw mangkas mga tao nga kulima, niya, labi na imong tupad, maglain ang kuan, ang tsura.
0: Muna yung giingondok nga, dili tanang tao nga gadubli og mask na hadlok sa virus. Ang uban ni Ana, nabawaan na dyan sa ilok.
1: Di na sila kinanglan pang magproblema, Sir GP, kay natay klinika Dio Fresh. Kayang-kaya, Jud, walaon ang baho, Sir GP, tungod kay kining virgin coconut oil na kampyon, Jud, mupatay sa mga bakterya, virus o fungus na ana sa klinika Dio Fresh.
0: Unya, all natural pa dyan ni Doc, kay very safe pod gamiton tungod kay wala ni siya gitawag ka ng aluminum ba, nga makadaot sa imong panit, na ni siya whitening agent, nga makapaputi sa imong ilok.
1: Lahera, Jud, Sir GP, kung puti ng imong ilok, unya, humot pa, Jud.
0: Ubita. Wow! Ayan ang magpadugay pa. Gamit na jog Clinica Deo Fresh. Hmm.
1: Usa sa mga benepisyo sa pag-exercise, Sir JP, is ang blood circulation.
0: True.
1: Ang problema kasagaran kay wala na panahon para mag-exercise. Salamat kay Nai Extend Food Supplement. Bisag busy ka, mura ra kag naka-exercise.
0: Exercise sa kama ba, Doc?
1: Dala na da, Sir JP, sa added benefits.
0: Oh,
1: kanang Extend Food Supplement for Men. Tungod sa pag-boost sa extend sa blood circulation, kinisad maoy magpakusog sa layog ni mama o papa matagabi.
0: Lami, Judy, ang Extend Food Supplement for Men, Doc, kay okay nang circulation, makahatag pa jud og gana sa wala na kusog nga pinuti ni papa.
1: Naadyo pa naman, Sir JP, nga lami jud diinom og kape sabot na kung laay kayo.
0: Ako, Doc, pag matakos buntag, kape din akong pangitaon. Ang nakanindot sa DTX Coffee, Doc, kay dili siya gastric irritant. Siyada kayo ni, dili gyud mo sakit imong tihan, bisan mga pika nga wa pa kay kakaon.
1: Ang nakanindot pa jud ani ang DTX Coffee Mix, Sir JP, kay naa siya chia seeds nga makapaubos sa imong timbang. Unya, kung niwang pud ka, dili siya ingon nga musamot ka kaniwa. Ang kay stored fats raman ang target nga wala o ni chia seeds.
0: So, ang pinaka-advantage, Doc, aning DTX Coffee Mix is naa na siya disugared sugarcane extract. Nga mo'y usa ka powerful antioxidant sa DTX 500.
1: Mo na igingon, Sir JP, nga gakapi ka na, ga-detox ka
0: pa. Of course. Pero, Doc, ug naman siya extra nga kwarta, lami pud ning sulayan ang DTX Premium Coffee.
1: Oo, nindot na.
0: Nagunay Ganoderma og Stevia. Perfect yun ni sa mga na-diabetes. May kamahalan roon ta ni kumpara sa DTX Coffee Mix tungod sa permeado good kani mga ingredients.
1: Siyempre, naay Ganoderma, naay Stevia, medyo mahal gyud ang premium. Pero ang mga kaya lang, DTX Coffee Mix la. Unya sa mga tao pod nga matinabangon, Sir JP, nindot ang Rayo Coffee. Kay kini nga kape makatabang sa mga kabos nato nga mga igsuon.
0: Sa imong pagpalit aning Rayo Coffee, bahin sa hali ni ini, idonar sa Rayo Foundation. Isip pundo para itabang sa mga labing nagakinanglan.
1: Sa ato pa, nasilay tulo ka pwedeng pilian, Sir JP.
0: No.
1: DTX Premium Coffee for the best experience. DTX Coffee Mix na ay chia seeds o kining Rayo Coffee sa mga gustong mutabang sa mga kabos. Sulayan na ninyo, gakapi ka na,
0: ga-detox ka pa!
2: Kasayuran sa maayong panglawas.
0: Doc, it's time to say bye-bye na. O si Jean Paul Generoso.
1: Huwag ako nasab si Doc Ramil Oy, maayong panglawas, ipadayon.
0: Ayaw, abuso.
2: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, con todos ricados. Nga muhatag ka na to, nga sakto nga kasayuran. Ugiya, kabahin sa ato ang maayong panglawas. Mamati, apil sa mga health topics. Adlaw-adlaw, kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas.
18: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.

0: VITC, ang alkaline nga vitamin C, mutudlo, mubalanse, mupaligon sa atong immune system. VITC, mutambal sa tanang mga infeksyon, upo, sikon, trangkaso, TB, pneumonia, o guban pang makabalatian. Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-VITC na! Ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og VITC, mag-VITC na!
1: DTX Coffee Mix.
2: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape hintilawan gumani nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnumbo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang palaya extra
1: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka mga butika
1: DTX Beauty Soap.
4: Ako si Elaine, ako gid ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis kag pagpaputi sa akon nga pani. Mayara ini sang antimicrobial property kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo sa ginhalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
3: Mabaka sa mga butika.
5: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayo sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
5: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
6: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
5: Clinica Deo Fresh. Available now.
7: Spore Biotics, nag-inupdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics, nagapanamik sang digestion kag nagapamaay.

0: Waska, ngaraga pataas ang enerhiya, kag stamina sang lawa para sa mas astig nga performance.
1: Ga! I-shoot na ga!
2: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. D3 Bio Health News. D3 Bio.
1: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na jud akong mga ginapamati.
0: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
2: Kapalit sa mga butika.
0: D3 Bio.
3: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
4: Ako na usab si Doc Ramil Oy. Ako nang inaot nga inyo nang nainom ang inyong D3 Bio. Unsa may mga bintaha kung sige kag inom D3 Bio, Sir GP?
3: Well, para nako bintaha jud kay gipamubo jud ni ini ang ako ang viral
4: correct
3: load. Aron malayo ako sa mga sakit sama sa hepatitis.
4: Yay.
3: Layo ko sa mga sakit gikan sa mga viruses nga makaingon og subawan ka, trangkasuhon. Kay gipunggan kini sa D3 Bio matag adlaw iha jud ning gipang-arado.
4: Unsa gani ang luyo sa D3 Bio, Sir JP? Ang monolaurin.
3: Yes.
4: Dili na ma-produce sa lawas kay kung tugutan ra man unta i-produce jud na sa atong lawas aron makasukol, pero kay immune system ra jud ang mahatag sa atong lawas, Sir JP. Walay monolaurin.
3: Maunay rason siguro, Dok Ramil, nga nung daghan kaayo lubi ang kalibutan.
4: Kay man, lubi mo ay punuan sa kinabuhi. Lubi is the tree of life.
3: Tree of life. Maunay rason nga ang monolaurin nga naradyon sa D3 Bio, dili junini mo makita sa plain vitamin D3. Maunay bintaha sa D3 Bio.
4: Kadabang na kay inumon nga pangkontras kagaw, nga ang imong sundalos lawas, parelax-relax lang. Gapahuway.
3: Gapahuway ra.
4: Mauna ang benepisyo kung gainom ka o D3 Bio.
0: D3 Bio.
5: Ako si Inara. Tajud kayo ang akong blood sugar. Ako gisulay nung inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Nahinahina na balik sa normal ang akong blood sugar.
0: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
2: Mapalit sa mga butika.
0: D3 Bio.
4: Usa pa ka benepisyo, Sir GP?
3: Yes, bintaha jud kung naka D3 Bio ka kay iyang virgin coconut oil jud. Unsa man ang pinakagrabe nga virus sa tibuok kalibutan? Dili COVID-19. Sa makausab balikta sa HIV.
4: Correct. HIV.
3: Hangtod karon wa pay tambal ana, wa pagihapon vaccine, pero nahibalo ba nga ang pinakaunang study sa virgin coconut oil sa San Lazaro Hospital. 15 ka mga HIV patient ang ilang gitagaan sa virgin coconut oil. Doc Ramil, kung pwede pa lang ako jung hinganlan karon dayon. D3 Bio kay same component ang ilang gipanginom.
4: Correct.
3: Sa 15 nila paguman sa duha ka semana nga pagtuon, usa nila ang namatay, Doc. Gitunga ni sila sa 15. Ang uban placebo ang 7 na. Unya ang 3 taas ang concentration nga nahatag. Usa sa ilahan namatay sa tulo. Nga grabe ang hatag sa virgin coconut oil. Namatay sa pagkuman duha ka semana kay man ulahin na siyang natagan. Lain jud kaayo daan ang iyang kahimtang. Ang duha na ka-recover, ang usa na nila, Doc, natangtang ang viral load sa virgin coconut oil. Wa na itambal nga makabuhat ana. Virgin coconut oil, ara jud na sa D3 Bio o guwa sa plain vitamin D3.
4: Mao na nang sako matag-adlaw jud ko gainom D3 Bio, Sir GP. Pinakaganahan jud nako sa D3 Bio karon dili ko daling malimtanon. At least di ba? Bisag 80 anyos kana, Sir GP, CEO ra gihapon kas kumpanya.
3: Empleyador pa ko Japon. Himsog ang imo mga brain cells no.
4: Nakita nimo ang bintaha kung nakainom ka og D3 Bio, nagkanindot jud ang imuhang mga brain cells.
3: Correct.
4: Pasabot nga kung nindot ang imong brain cells sa decision making, mga plano, katupong mga maayo nimong buhaton, Sir JP, dili ingon nga aburido kayo ka. Ug timaniha ang D3 Bio, Sir JP, pag sulod si D3 padulong sa imong army ug ang BCO, maguna jud na siya daan sa imong mga selula aron makadepensa na dayon.
3: Sa to pa, pag inom ni mog D3 Bio, Doc Ramil, na kay 100 ka truck sa army.
4: Correct.
3: Namo diritso sa kampo. Unya ang mga pulis nga mao si D3, ang laing 100 ka truck namo diritso dito sa mga selula. Moingon na sila nga dito rami ha. Tawagi rami kung naana.
4: Kung nangihanahanglan kag backup, no? Kinahanglan pud namo ang suporta.
3: Dili na kinanglan ang support, Doc. Kay tuwa naman sila sa field mismo ang monolaurin.
4: Maghipos-hipos na lang. Ang imong adaptive immune system will take around 4 days to react sa certain level sa infeksyon. Upat kaadlaw, hunaw na akong pila na kasilyula to ang nasudlan sa virus.
3: Correct.
4: Ang replication, grabe na.
3: Dili na makaya ka macrophage. Diha na dyan kutom si macrophage. Sa D3 Bio, pag inom ni mo, dili na 4 days.
4: Correct.
3: 8 hours pa lang ang monolaurin. Naa na sa site of infection.
4: Sumaw na siya'y bintaha kung matag-adlaw dyan ka gainom o D3 Bio. wala nay mahitabo pa nga grabe nga infection, Sir GP.
3: That's why, og na kay gibatsyag nga mga gihilantan ka, every 4 hours mag-D3-bio ka. Wala tayo oras, Dok Ramil. Ako si Jean Paul Hineroso.
4: Ako na usab si Dok Ramil. Oy, mayong panglawas ipadayon.
3: Dili abusuhon.
2: D3-bio! Ako si Nilita Gandalaw na ay Edlistong. Dako ka ayong tabang ang D3-bio na ko. Human sa 2 kabulan na kong ino, natunaw na jud ang bato.
6: D3-bio! Ang D3 nga may visio.
7: Ang visio
6: nga may D3.
7: Kapalit sa mga butika.
6: D3-bio! D3-bio! Health News! D3-bio!
8: Ako si Ariel na ay sakit sa atay. Isulayan na ko ang D3-bio. Ibalik na sa normal ang akong atay. Daghan kayong salamat sa D3-bio.
6: D3-bio! Ang D3 nga may visio.
7: Ang visio
6: nga may D3.
7: Kapalit sa mga butika.
6: D3-bio! D3-bio!

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. Tas pang imo blood sugar. Ato na kuwenta diabetes? Mag DTX 500 ka! Ang DTX 500. Ato na kini anti-diabetic properties. Sama sa Charantine. Nga kapamubo sa glucose. Visine controls blood sugar. Ang polypeptide. Nga parehong epekto sa insulin. DTX 500. Highly recommended sa mga eksperto.
1: Mapalit sa pinakadulong na butika sa iyong lugar.
2: Mighty C,
3: ang alkaline nga vitamin C na pamatulad sa mga eksperto nga dunay natural nga antihistamine properties, makatabang para makontrolar ang tanan nga mga allergies pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine.
4: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit?
3: Problema ba nimo ang samad nga dugay maayo?
4: Mag Mighty C na,
3: ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanan mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og
4: Mighty C. Mag Mighty C na.
0: DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mayra, Permilang Butod ako dyan, nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Nipistingan ko man, nagnamikid ang akong pamatyal, regular ang akong pagpamuhi, wala sang hangin ang akong dyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
1: Mabasa mga butika.
0: DTX Beauty Soap.
6: Ako si Katrina, gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap.
1: Mabaka sa mga butika.
7: Gagabasa na naman bala ang imo.
8: Ay, gabasa na naman?
7: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
9: Always nagabasa.
7: Nagabaho ang kilikili.
9: Mag Clinical Deo Fresh.
7: Para sa maputi at mabangong kilikili.
9: Clinical Deo Fresh.
8: Nagabasa na naman balaga.
7: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
9: Clinical Deo Fresh.
7: Para sa maputi at mabangong kilikili.
10: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong digestion. Sas4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
11: Sa amol lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig ng boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
12: Hey, boss Darulando, storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka 1 round sa akon. Inikal.
11: Pigaw ang performance kay darling, mang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag lawawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance. Extend

0: radyo ko.
1: Kampyon na radyo!
2: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
3: Number one.
2: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
4: Oras sa K5 News FM Philippines. Alas 5:06 na sa buntag.
5: Balita K5 sa umaga.

0: Yes, good morning world, good morning Philippines, good morning San Carlos City. Welcome kay Gala Dres itong kapagpalayag sa Lainasab ng Adlaw sa Tulumanon, inyong Tulumanon.
1: Balita K5 sa Umaka.
0: Adlaw takaroon mga ka-K5 nga Merkules. As pasas panahon na yun. Pizza 19 sa bulan sa Agosto 2026. Kapan ninyo karabuntaga, inyong kubos ng igalas kanginan ka K5 ninyo Jong, the new kid in town, Bersalas. Bani ko ninyo mga ka-K5, hantong tatak na alas 5.50 sa kabuntagon. Ah, wala po na gamay na eh. Dari sa itong talamanon mga igalam. Anyway, live na live na makita na dari sa K5 San Carlos Digital 95.7 Facebook page. At the same time, konektado ito ang programa karong mga orasa dahil sa my fabulous Tomoso Click FM Radio. Sa tanan na ito mga suking tigpaminaw. Bangon na bangon, bangon, bangon, bangon, bangon, bangon, bangon, bangon, bangon, kay walay walay kuan, sumay wala. Walay pwedeng mo absent. Dapat karong adlaw mga K5 duty ta. Ha? Duty ta kay walay bagyo dito ra sila na amang higala. Ang ato ang gipang igo karong nga buntag may galag ato mga kaigsuna nato nga nagsigil ang gihapon og galigit. Oy bangon na diha mga K5 in town. Oy. Bangon na diha kay wa pay nilong ang. Tay baunon aniron padong dito stalapsan aniron. Bangon na mga igala kay ang atong gunahon dito nga ginini ang bagtik ay mga K5 o. Naghulat na mga igala. Ambot kano sa to uwanon ani. Tay murag matinud-an man tong predictions pag-asa ka mga K5 nga magkasinati tag prolong the El Nino. Ito daw ni sa year 2027 mga ka-K5. Nya, mas worst pag yun daw raba. Masin ni sa prediction mga igalaham sa ito ang mga weather specialist mga igalaham. Masibo na ito na sinanti karon nga sa tagamtam taghabagat. Nya, bisag ang hangin, di ba init, kabantay mo? Pero sige lang mga ka-K5 ha. Resilient mantang mga Pinoy daw. Ang tanan mga ka-K5 nga mga Pinoy bisan unsa kalisod sa kahimtang sa panginabuhi mga ka-K5 andam og tigana man ta kanunay nga adapt sa matag nga sitwasyon ang itag mga pamaagi unsaon nga magka-survive mga ka-K5 dana ta ka resilient. That is the meaning of resiliency mga higalam. Alang sige oy out nga sa imong pagbangon diha karon nga mga oras sa mga higalam nakahigop na kag init nga kape. Ang kape mga ka-K5 nga kape nga magkapa strong. Anay lain mga ka-K5 DTX coffee mix. Ano na chia seeds ug palaya extract mga higala nga makatabang sa tuang panglawas nga para nga kwan. Para nga ligon ta kanunay mga higala. Oh. Oh, kape pa lang. Ano, kinini ang buhi na imong adlaw mga ka-K5. Asa pa ka, ano? Kape pa lang na siya mga ka-K5, ha? Kape nga ginawa sa Klinika de Alternativo Medicina. Oh, palit na mo! Asa ba ni mapalit ka-K5, Jong? Kung ikaw taga diri sa Dakbayan sa San Carlos, pwede kayo diyan sa may clinic na mo sa may Vigustilo Street, Barrick Building, Barangay 3 ng atong syudad. Niya available sa niya at produkto ang mga igala. So, ban pa na ito ng mga KSS dealers and leaders mga igala. Din sa Dakbayan San Carlos, so, ban pang bahin din sa itong distrito. Una mga igala, diyan sa may barangay Punaw, sa may proper gift mga K5, dahil diyan kay Ma'am Aiza Sekretarya ay. O, duulan ninyo diyan si Ma'am Aiza. Tuktoka ninyo, pukawa ninyo sa iyos buntag. Kaya papalita kong DTX Coffee Mix. Kapon ni diha kay Tito Ruben and Tita Lizerwell sa may Pili Street at bang ni siya mga igala sa karaang opisina sa LTO. same time, naa diha sa may Hainpamaning. Naa diha sa may Burgos Street, Barangay 5, sa mga taga-Barangay 5, kay daghaman tagting paminaw diha. Naghampot ang mga dealers diha. Sa usahon na naroon. Naa diha kay Mama Maria Lota Panilagaw. Sa may Manihan DSB, naa kay Ma'am Rosemary Humampit. Anya sa may St. Vincent Barangay 1, kilid sa may Santa Rita College, nani diha sa kay Ma'am Arlene Gutib. And sa may Kaingat Barangay 1, doa to ang dealer diha mga kay 5, dahil diha kay tayo Tita Tanta Alsonado, sa may Nidus Tumoy. Napod kay Ma'am Angeline Tingal. And sa may Lower Santo Rosario Barangay Rizal, na kay Ma'am Elizabeth Davila. Sa may Sitio Maluloyon, Barangay Punaw, na kay Ma'am Edna Bacasmas. And sa Purok 5, Barangay Buluangan, na kay Ma'am Lucia Funtilar. Sa Barangay Malangsa, sa lungsod sa Valyermoso. Oy, mga taga-Valye ba? Na gusto mo tilaw mga K5 sa tuang DTX Coffee Mix. Naanin diha kay Ma'am Grace Sagang, ha? O niya, dire po, balik ta sa may Phase 4 Block 12, sa may Barangay Rizal, na kay Manang Agnes Garingo, ang beloved wife ni Manong Sunnyboy Garingo, mga igalang. Sa may Sitio Panuulan, na kay Nanay Pasita sa Tingasin, mga kakipad. Kinimurag mo gid ni makuan. Murag mo gid ni makakuha siguro sa award, siguro dyan. Ito na lang kabak sa kapi daw ang ilahang nahibilin nga stocks. Oh, grabe ha si Inday. Oy. Purot na abot yun sa pag sa bagay. It's all about sales stock ramang guna siya mga kakipay. Dapat pag mamaligya ka, ibaw kag usahon pag dispose ng imang maligya. Ha? Sometimes. Dapat kay bao ka mo kinini ang intrigar sa imuhang paninda mga higala. Sa may Barangay Bagunbon, nadiha kay kwan, nadiha kay Nanay Carmelita Barbetso, niya sa may Bonifacio Barangay 5, na kay Ma'am Gretchen Enderes. Sa may Medina Taps View, na kay Nanay Erlinda Espanya. And sa may Sitio Tapon, Guadalupe, na kay Ma'am Mary Jane Ritalia. And also sa may Merkulisan Barangay Prosperidad, na kay Ma'am Nilia Lagungan. And sa may Urban Rizal. God, na dito dealer dito yun. Na kay Nanay Eva Villagracia. Sa may Buena Vista Calatrava. Tara. Si Ma'am Janine Cubero, mga hingalang. Always din siya nag-display. Ya naapod diha sa may Tranquilino o diha sa may Tranquilino. Dahil lang ha, Tranquilino. Murag din idapit sa may Greenville Bato. Kung di tamasayop mga kakipan. Si Nanay Silia. Nanay Silia, may buntag din mo diha, Nanay. Oy! Nanay Silia, Villa Crucis mga kakipan. Naapod ni sa may Barangay 2. Kay Ma'am Josephine Enderes o niya sa Isla sa Sipaway. Nanatay available diha. True, Tatay Efren Demetria. Si Nanay kuan, si Nanay Imin Timlor, o guban pa nato diha nga mga avid listeners babasig mopalit mo D3 Bio, DTX 500. Nanay Imin. Kini kay timbayaon ako ni engineer kay Permining na naminaw engineer. Bisag manginhas ni engineer, ay maminaw ni engineer. Permining na kay K5 si Nanay Imin. Nanay Imin, di na nimo kinahanglan mo labang diri padong sa kinini ang syudad nay para makapalit nay og D3 Bio nay. Ade kay Tatay kuan, Tatay Kisingan adto. Efren Demetria. Kaila man tingay ka ni nay no. Pakita lang diyan ay. Sige, alas 5:16 na sa kabuntagon mga ka-K5. Di tabaglangan na atong unahon pag-check karong mga orasa mga igala. Ato ang standby reporter sa gawas nga bahay ng atong syudad. Atong dawaton mga igala si Rico Yang. Mora ni tao mga igala ng atong giingon na kinini ang idaran og naong pero hubin og kinini ang edad. Ang taong hindi tumatanda. Kini nakaditriba, ditribaye. Ditribayo po ni ditribra, ditribaye na hinawan. Daka ni tribayo po ni kanunay ni oh. Kay ang yang ihatod nga update ato karon nga mga oras sa manghigalam precious sa kiningkuan kuno precious sa kulon precious kulon precious sa kuan precious sa kini ang nakulon man oi na dito bago kag panuulan gahapon gudrek precious sa kuan precious sa kinhason precious sa utanon ana day Pastira na presyo sa kulo na lang hinoon. K5 Red!
1: K5 News FM Live Report!
0: Rek!
2: Ayes! O ka K5 Jung!
0: Ah! Kalma ha! Oy!
2: Ya! Good morning ka K5 Jung! Sa tanan na tumama.
0: Oy, good morning ni Mudia! Oh! Ah!
2: So, good morning usab! Ako ang mga kaubanan diya. Sabi na sa tumang manager
0: Rek Rek
2: Jong
0: Luya man Isa. Murag, wata magkasamtanay. Murag, kuan, imong signal. Kinini ang kuli imong signal.
2: Kini.
0: Oh, kana.
2: Kano?
0: Ay!
2: Kintan yung punto, doon ay, kini ato abang pagliyok, doon ay firmera, segunda, tercera.
0: Ay! Ano dahil na?
2: Firmera, kani, yung segunda, katulog. Ya,
0: kuarta na. Oh.
2: Kasi nung lupa pa ko dalong niya buna la.
0: Galing sa tunga nag-agi.
2: Eh, nag-agire niya.
0: Sige.
2: Tira mo, nag-agdan.
0: Oh. Tira, o oh, tira.
2: Yes, kakitend yung no, ato pa na yun ang ato ang mga citizenry report. Kanya, mga ayos na kakauban, kanan. Mga suki na tungkol kami na karong mga orasa sa ato ang unang bilyada sa ato ang kutusunan ng mga balita at walang kailag wag niya sa area doon. At magiging ang ako na atong panahon karong na madagumo na itong kalabitan. Madayin namin sa mga isla at patulong niya ay tulog na kayo at gumikan lang po ang mga silang ng halong lang sa mga kaibiginan sinasakay. At yung no, salamat kayo ni Rena Tulay ni Bulyada ang ato ang nahipos ng mga kalambuan. Tapos yung ataw sa kumusuro-suro at pagsubay-subay matun panulan.
0: Ah.
2: Buntas ka nang rinaw sa kipahid sa
0: panulan. Gikuha din mo itong precious kulon.
2: Ato alalay ang nito. Yala, labi na siya binya rin. Pamili niya sa panulan. Iyar binya rin panulan. Ako lang Ado, kaya sa tanan na naminaw na ito karun, at itong itahulag ay gahapon na daw diha sa sementado kita sa studio, nagkuha tayong mga resong matutpani mo nga ito siguro kuha sinin itawag o tutanon o konting hason. Pero sa T5 yung pertina kong panita gahapon o kinhason na itawag po. Pero wala man katika kung nakita nga mga sinasunta dahapon, naurot ako siya ng itawag ko, kuhaan ka ng anilikad, nagpapagpapikad ba?
0: Oh, na naurot
2: ka po, dahil ka ron, makakuha ka sa presyo sa sinasun, pero adlawa. At kung nakuha kagahapon, ang presyo lang doon sa utanon, kada kumukuha sa presyo sa karne, sa katakarne, kaya nakaibalaan mo na ito ang presyo, kung maubos mo sa kapa, masin o matunagpumakuha o karoon na tumakuha. So, sa pili lang sa pupukos sa kipadong sa itawag presyo sa utanon. Unang kuryada sa utanon na kung ikuha, ining albasa, naanis kanta nga, magkalakala, basa-basa, albasa. Mawin sa kipadong, no?
0: Pilang kilo?
2: Sa albasa, barato, gumitan ni ining kulan manggod ang bukid. Unya, barato ra, 35 kilo sa kalbasa.
0: 35? Okay na na siya.
2: 35 kasi padyong. Kunya kinitalong. Ang kunya kuridas ay dagmay po. Kahit kuwan nga ng itawag ba o ringgit parehas o presyo
0: nganom na nganom na
2: wala okay sa pimep yung mauna ako na sa ilan o niya ang itawag o batong kining batong barato
0: latoy
2: o ni barato ang batong 20 pesos ang kilo
0: uy
2: niya ang batong 30 pesos ang kilo sa agbate. Makapalit kong bungkos kung ganang nudo ang bungkos. Ang idagdag namang kamuntay ron ang siya ang binungkos laman ang bungkos sa produkto.
0: Ayay! Oh, nagaganahan na ba? Nagaganahan na ng ganun ang dagko.
2: Oh?
0: Oh, nagaganahan na ng dagko. Oh.
2: Dagkog bugkos
0: niya busok.
2: Okay. Muna ano na sila po ni minuduhon. Kapalit si Rabat Biscuit. Mauni ang kamungkay at ang ipos.
0: Pila mo na kapaklang?
2: Pwede na kumaisip. Ay po.
0: Adik ka alkansi si Mang Jis dahil makahigop yung kag sa kiniang sabaw sa tinuwa nga kanang samot ng bagong kuan bagong pukot nga isda ba lami kayo
2: oo sige lang si Pedro tak pede ka antabat ingon man gud si Pedro gatin buhat ta kuan ka na nila ni Pablo sa una, nila parang ni Cristo. Kung asa gani ang isunyo nga pagpukot sa ako ang labang mo sa si Cristo, ito ang dagang isda. At sila yung tagtagpukot na naadik ang isda ko doon sa iya ang nagayin ba sa kipa ito.
0: Bitaw.
2: Okay. Oh. Ito, sabaw. Mauna ka gito ang ato ang mga pagtalag ang kuan.
0: Rick.
2: Kanang pagmanik ka ng paluyot sa uban, ang buti sa uban, ang buti niyang lalang.
0: Tugabang.
2: Itawag ni siya, Juan.
0: Tugabang. Ah. Padangog. Rek.
2: Sinugusin Tugabang.
0: Rek.
2: Sa 10 piso, ang buti sa Tugabang.
0: Tagpila?
2: 10 piso, ang buti sa Tugabang.
0: Tres?
2: Jis.
0: Jis, dahi ang Tugabang. Oo. Angay ni sa katong mga babaeng katong mga babaeng mabdos nga hapit na mga anak dapat mo nilang kaunon.
2: Ano lang kasi tayo?
0: Mudangog ra ang kining kwan.
2: Ang bata.
0: Oh, tinon. Oh, bitaw.
2: Kaun mo to gabang.
0: Pwede ba yung utong? Di ba yung utong? Motong yapon pero gamay na lang. Mamo na sa kinaraan.
2: Okay.
0: Ah.
2: Pwede nga hindi kinarong mga tonya karon.
0: Ah.
2: Ang pinagpapagyong okra.
0: Okra? Puro mo ni dangog na imong gipangkwag, ay? Gisiguro gini mo mga dangog na.
2: Hindi mo mag-gurin gusto.
0: Matinumanon yung kay ka, ha? Ah.
2: Ipaat ko nila po.
0: Ah. Sige, pila man yung okra kuno be? Pila man yung okra?
2: Ang okra sa yung kino na kino.
0: At dili na ni binook?
2: At dili na yung makapalit sa buhay na binook na eh. At kinikirong ato ang
0: Namay uban na binugkos.
2: Kuna apo yung binugkos sa kinilo
0: ang kilo-kilo. Oh, bitaw.
2: Kilo ne. Kanya dahil kinin dito ako.
0: Ha? Sigan?
2: Sisig.
0: Ha?
2: Pintik.
0: Sa pwede ko kasabot.
2: Ano ba? Kanang sikwa.
0: Sikwa? Ala apa di mana utan tingali?
2: Utan ni tua.
0: Ah, kena pila man.
2: Perintah bukan.
0: Sikwa, soybeans ni no?
2: Oh, sik petang kilo.
0: Ah, sing pita.
2: Polio.
0: Oh.
2: Mahal, 120.
0: Ah, mahal lah eh.
2: Oh, 120 polio mahal ni. Alex, kawan ko bisol. Ang gabi ba?
0: Ah. Kuryoso.
2: Sagot nila sana. Lapuyot kayo.
0: Ah, lapuyot kayo.
2: 55 pesos ang kilo sa bisol.
0: 55? Oh.
2: 75
0: kilo. Ah, 75. Ah, matay. Okay. Larga yung kayo din
2: eh. Ang dito lang siya o kanang buhani siya o siya o takway.
0: Ah, dagog lang yapon.
2: Gabi.
0: Ah, mayandak yun tadi madugay puros di dangog direk.
2: Oh, takway. O pintang ang kilo.
0: Dili binugkos ni?
2: Ang ni.
0: Nawa. Rek. Adat sa. Daya lang itong usap, Jinil. May buntag, Ma'am Virgie Salgado. By Francisco Chavez Gurin. Good morning, KKFM Zone. Mangutana na lang ko karon na umaabot Friday 21. Holiday day watching from Mabuni Tapon, Barangay Guadalupe Luya sa estudyante sa Sambuanga, KKFM Zone. Nag-live po siya sa krimen. Bitaw eh. Sana ron sa muhisgutan. Vergara Jose Roger, good morning. Pa-shout out Dries sa Galangan, Barangay Agpangi Idol. May buntag. Si Jinggoy Haro Tata is also listening. Rick!
2: Yes, sir.
0: Oh.
2: Okay, sir.
0: Ah.
2: Kaya pada yung tanong, na dahil mo lang si Kikikis yung antibukya sa pindira.
0: Ah.
2: Hindi mo meron.
0: Ah.
2: Mami, hilin, bisaydo, bisa, nada sa merkado publiko.
0: Ay, nahilin, may buntag.
2: Ang mga tanda sa iyahang alugya.
0: Okay.
2: Naya ka kita dyan, ato ang nahitos ng mga itusinari balita sa katapusan at ito sa pagmusta Mayo Day punta dyan sa tanong ng mga hindiro sa bayan sa San Carlos lakit na dyan sa mga bugasan isaan. Ang naminaw ka ron sa Kipan kanya may din pagkaminaw ni Sir Romino Lawas kaminaw na mula o ano na yung Kipan dyan. Nanukad lang ang area sa mga kabarangay isla si Paway ito si Rito Yang Di Barikwato alam sa ito ang mga kampun ng mga balita servisyo kung ito kalingawan sa Diyos ay Diyos
0: salamat Rick Tata Genera. Bato magigala ang pinagalitas ng mga presyo sa ito ang mga panaliton Dries Mercado Publiko Repolyo, 120. Unsa pa to? Naka mo nalang review ana later, ha? Ako karoon, may gala. Rektata sa ito ang tandem dito sa Negros Oriental. Makigaangot ang may gala dito sa K5 Canlaon, K5 Bayawan, and K5 Dumaguete. Kinindot doon yung mong istoryahan ron. Parte ni atong insidente kagapong adlaw ang mga K5. Nga, nahitabo dito sa may Sambuanga. May report nga upat daw ang nakalas pero duha ra gyud daw dinhi. Duha ra gyud daw ay. Salan man ning kalakihan. Asa man gyud tinuod dinhi? Oh. Seryoso ra ba kining balita ang K5 nya? Ang mga impormasyon usay nga ato ang masagap nag salangisag mga igala. By the way, ato ang huwaton nga magka insert ta mga K5 sa ato ang team dito sa K5 Negros Oriental. But as of this time, ato sa nipantimbayaon ato ang mga live viewers. Madam Dakdak Kabugwas, good morning. Sir Jong, grabe ang habag at kusog kayo taon. Kaming mga mananagat taon, sige na lang miglantaw sa dagat. Bitaw mas bintaha nga. Di lang sa agenta mo, ahat, Madam Hag, kay delikado kayong panahon. Okay, Dana, good morning.
3: Dane. Dito, good morning, Kaki 5 Jong. Kumusta?
0: Good morning. Gwapo, gyapon.
3: Dito, kumusta diya sa may San Carlos karang kakipo Jong sa itong panahon, kumusta?
0: Malinaon, kusog ang hangin, walay dagom. Peaceful lang ito ang dakbayan ng sayos kabuntagon kakipo Elmer. Salamat kay back to you kakipo Elmer.
3: Salamat kay K-5 John Versales. Ito naman kitabukan karon si K-5 sa Real Ripe. Good morning K-5 sa pag-usab.
4: Morning K-5 LBR. K-5 John, K-5 Donde. Good morning. Morning dire sa amo video ni Haig-Haig na gamay nga rekadlaw. Mm. Pati masabot ini nga musidlak na sab ni karon ta taon sa init na panahon. Mm. Aside di ini karon osa ba ito ni atong nakalabay ka si Mana Sir Ice?
0: Oh. Wag lang. Kamusta kanina ba ito? Pong,
4: kanina pong kwan, kanina bang nasa Leo ganyan sa inga na na?
0: Gwitter?
3: Gabi ba?
0: Nabas Leo, di Gwitter.
4: Itong buting ni mo Aniel ganyan sa inga na na ito?
0: Ha, bayo? Sus pastilan. Amang hudas Gwitter.
3: Mangod na, mangod. Pero uso, siguro ras ba yuok lama daga mo na mga
0: lama na dress papangig kaki five say wak mo nasliog
3: ano sa kala ko nang nasliog say kini nga sa liog na kadako Sir Jong
0: ha
3: basi sobra na kadako mo nang nabot sa liog
0: kusin na ko eh
4: silingan sa liog silingan sa liog
0: silingan sa liog dahi bayo ug ba sa ano mo nanaghan mo na mga sakita di sa inyo eh kini ba yan
3: kusog mo tayo
4: gumikan sa init sa panahon lagi.
3: Ah, oh, gusto mo tayo hop, tipim sa'yo. Gusto mo tayo hupan, balon. Hindi, naging pas, hindi. Ang igamit nila ka ng sunod-sugnod, diba? Ang kahoy, diba?
0: Maglungkot. Oo. Oh.
3: Diba? Labi na kung magasa ang kahoy, mag-chim, tayo hop.
0: Dohagi. Dohagi mo burot ni mo, anak. Mata, huwag kini ang imuhang papangig.
4: Kasulat ko, katabang yore siyape, katong bidding, gani nga, paburot-paburot.
3: Ah, katong airbed?
4: Airbed ba? Tapos naguba, pagpadala, naguba man to ilang pump. Ay, gihiyop na lang na ako, eh.
0: Di man-mano, re.
3: Ay pa. Di lang mag-order na, kaya dapat tanama na kong reviews.
4: Lagi, kay, sagay ko, mag-guba man.
3: Or mag-guba, raman yun na, Sir Sai.
4: Sabot na og may pa maguba ang relasyon kaysa maguba
3: ang di na ko
0: na di na laay di na laay
5: grabe po
0: sige
3: ah ano sa mga kasikas karon sa mga balita na to ato sa iron sa unahon ang Trisero distrito ni probinsya sa Negros Oriental with K5 Don di K5 Don
6: without K5 Elmar K5 Jong K5 Sai ato ra ni ipahibalo dili ni siya ads basik pa Byron na ani ron no for the first time in third district mga K5 no gipahibalo official lang gipahibalo sa Dakbayan sa Bayawan nga adumahin na

0: man diri sa Pamplona, yung direct Sultan High.
1: Oh. Di ba rin, mabinay gamangkalan, dool ra.
0: Ay, maangat, pagkagbukin sir, sa'yo na, highway dire.
1: Highway dire.
0: Oo.
1: May tayo ka si, ningon si Kuan, doon, nakita mi ni Kong Janice ba?
0: Ah.
1: Ni siya nga, ilan na nang ano yung budget tong sa to, nagbagang, ito bang nga na, tipak na si King Dalan ba?
0: Oo, dugay naman na sir, sa'yo, ito pa ng June, na anay budget nga 14 million.
1: Di pwede ba liit sa kuno na ikuan nung yun? Sige, kuan ba? Sino ka po nun, DPWH kayo?
2: Dapat mo na, Des Dison.
0: Eric, kaya basig-basulo na po niya aning engineer nga mga kurma naman yung naadin hi.
2: Dapat si Dison na siguro mo yung mukuan di ha? Si Secretary wow. Vince Dison.
1: Correct.
2: Oh.
1: Oh. Para ba kita, Gyod? Kusan mo na yung secretary, oy? Ngayinig balod. Ma...
0: Naba gyud ta solution ana kay five side ba tong tetrapods nilang giingon ka bantay kana sa SRP diha sa Cebu. So need more budget kuno. So now dili pa ma-afford.
1: Hinanglan gyud ang maayo na sa dalang panahon aron di ka mabasa pag-agi nimo.
0: Every year na lang ba na maguba kay five side, so every year po magpagawas og pundo tag minilyon.
3: So kung mainana kay five don every morning day kang mabasa. Maagi ka diha.
0: Kung dagkurang balod. Maglubaan na yun eh. Kung kinsa, kung mo, hinahina siya.
3: Balit sa.
2: Ha, mag-abat-abat diha eh.
0: O, oh, abat-abat.
3: Ayaw sa kapag, kay duty mag-o.
2: Pastilan.
0: Ay, back to you, Kipa Wilmar.
3: Sige, rin salamat, K5 doon. Na rin naman to sa Dumaguete, sa Segundo Distrito, with the K5 Sai Real. K5 Sai, go ahead, K5 Sai.
1: Salamat na K5 Elbero. Sa Dumaguete, ang Negros Oriental Police Provincial Office nagpatupad na sinakaroon sa protocol sa deep end sa pagbisita sa mga eskwelahan. Kamusta ba na ilang checkpoint sa gate? Dapat nasulod nga mga mait ni Hiligiban, wala ba? Pero there is Negros Oriental, wala ingon o ingon na nga dito po. Pero dili ko piyansa ang kapulisan mo ng ilang susiyod yun ang antong mga lagda protocols sa itong skwilhan. Labi na kining mga nahitabo dito sa lain na sa hitabo sa Buanga City K5 Elba. Back to you!
3: Sige, salamat kay K5 sa ito. Nang balikaro kayo, may connection mo ta na karon. Yung connection sa itong dito po sa Buanga. Sige no, arita ni ka K5 Jong Versales. Ka K5 Jong, go ahead K5 Jong.
2: Yes, ka K5 Elmer. Dari, lahi ito sa amo. May advisory kay K5 Elmer, kay K5 Sai o kay K5 Donding giabuhian ang City Disaster Risk Reduction and Management Office gapong adlaw advisory sa publiko unsay mga angay himuon nga dili mabiktima sa bitin.
0: Sa man nga bitin K5 John.
2: Literal nga bitin.
1: Okay.
2: Ani manggod ni siya.
1: Dakuan na balita oy.
2: Ani manggod ni siya. Mayaging adlaw manggod, Dennis Dacben San Carlos, na ay napaakan og bitin.
3: Lamig.
2: May gani kay dili kubra nga bitin. Brown nga bitin.
3: Lala.
0: Unsa man nga bitin kay Five Jong? Venomous?
2: Non-venomous.
1: Unsa na bitin na lalaki, babay?
2: Kana mo, wala takibaw, kaya wala tumakuang identity kay Five Sai. Ay katawa kay Five Elmer. Mauna ang advisory nga giluwatan kagahapon sa CDRRMO mga steps, mga lakang unsay ang himuon kun pananglit makakita or makasugata og bitin ang kuya o nagdi nimo masugata.
0: May opportunity nga surprise ra.
2: Mao lagi. Mao na nga ang gihatag is ang kinirang imuharang makita. Kina di man ginamalikayan nga kini ang naiusay nga matumba na lang nimo kalit. Wala nga, aligmat jud. Labi na itong mga kaigsuna na ito na as bukid.
3: Ano yun, saan man nagsugatan ng K5 Jong?
2: Na ito din rin. Kadiyot sa, ako'y muna?
3: Ikaw, sige.
2: Sige, kadiyot sa.
3: Ikaw, pagkakas naman ka, sige.
2: Akong tanawin din eh, ang mga steps kay K5 Elmer, mauni. Una,
1: Likay sa kitin.
2: Siyempre, maugin na pinaka-importante mang yun.
1: Ang una
2: nga kinini ang steps is kung makakita og bitin, dili na ini mo dapat pakalitan. Dili mo

0: trabajo na yung bitin ay masuko na ni K5 Elmer, K5 Sai, K5 Dundi.
1: Mesis ko doon. Kasi kapasig na yung bitin. Alanta ko rin, kapasig na yung bitin.
0: Ah, gisoon na ba mo dami ang gina magbitin?
1: Wala rin dami makuha ang bitin.
0: Ah, gisoon na ba rin yung studio dami ang gina ba?
1: Sulod kita, bitin rin yung studio.
2: Yan ang sagihimo ni mo K5 Elmer pag sulod sa bitin.
1: Ay, ano yung mangunin? Atol, mabuto nga nagkuhan ba, radio program ang ato ang BFP. Protection. Sila yung unang kita ngayon, sulod ang bitin.
0: Mugest, guru, ang tato.
1: Sila ito nagdago, gisulod ito lang sa ako.
0: Mugest, guru, ang tato. Napon siya yung kinini ang ipanangat ka pahibalo, guru, ang tato.
1: Tibog na mga gano'n, naraon man itong gano'n natin. Pultahan, gano'n ka nang gano'n kang arm ko ba? Action lang si Redo na nagamay kang gano'n siya.
2: Gabi bitin-bitin to, kayo mamanawagan to ba?
0: Okay, ikaduhang steps. Di ba mo niya, ang una, dili pakalitan o dili ka mo kalitog lihok?
2: Di ka mo lihok, oo.
0: Kaya ang bitin, instinct sa bitin man ko, basta kining dunay movement, matreatened po na sila. Pero di ka malihok, mula bayro po ni sila po.
1: Pero ngilo man ko, kay Bob Jong, lawas palang dang iluhan.
0: Oo, sabot na ginini ang kamangan kag bitin.
1: Kagalay ka lang, kasi tawag ko. Ano mo sa laom? Kanang ka well ba nga pika niya na yung mga bitis palibot ba yung mga reptile nahal ba sa rin diris kan laon
2: kuya magwag ng bitin sa history na to bitin magwag nagtinta ng iba
0: mo lagi ikanoha ano tayo sa ikanoha
2: katalo
0: eh sa ikanoha pa ni ikanoha pa ni ayaw pa dool sa bitin o aron imo ning dakpon o patyon labi na kung dili jud kay eksperto bitaw. Ay ha na nimo na isay mo on kung eksperto na kagunsaon pagliog sa bitin.
2: At tuoko na naman diretso. So kinahanglan ang mga disaster kabalo sila itudloan ta unsaon nila pag
0: mga precautionary measures man siya. Ikatulo.
1: Pero pag tudlo gi vibe say what if no nga ang i-demonstrate kay katong tinuod gid nga bitin.
0: Ikatulo. Dili gyud mo dapat dai hagit-hagiton ang bitin.
1: Bitin ka. Mamangka.
2: Abogo dali ba? So.
0: Sa manok. Sa manok.
1: Duro ay manok man.
0: Ikaapat, hatagan og lugar nga makapalayo ang bitin. Oh. Kay mapalayo ra man tinuod man. Basta din mo hilabtan ni sila God. Di mo po nila mangunsa. Mo,
2: ang kuya nag-ada.
3: Nga traitor man ang bitin, K5 Jong.
0: Lahit ng bitina. Lahit ng bitina. Lahit ng bitina, K5 Dundi, mong giingon.
2: Sa man itong bitin, banakon.
0: Kini mo'y pinakakuyaw mo? Kung mutindog ang bitin.
1: Ito bang kon?
2: Kobra mo na matindog. Kobra mo.
1: Hindi, lain ang dalubog na.
0: Oy, liter na. Oy, ang bitin mo pag ma-agresibo, matindog na. Bisag dili, kwan. Bisag dili, kobra.
2: Ay. Good morning, malinaw ni sa bitin.
0: Ala, David, na-dabi ang ginidiri. Na-address advisory. Pag matindo gani, distansya yun. Ang specific distance kay mga 2 to 3 meters. Aron nga dili ka maabot kung luwaan ka sa beno.
1: Wala pa yung bitin.
2: Ito na ito ang disaster, be. Ang ganang man, be. Eh, klaro pa na inyong mga tips, ya, ha?
0: Dito, seryoso ni. Dili mang God. Isa. Dili mang God, may spotted na nga mga kobra din hi last month, last year. So given kini gihatag ni kay ang kining banakon man gud or kobra ilahang sa tom na ibaluan na sila ni nga mantang sa mga bitin nga pag doon na sila yung makitaan nga predator or threat sa ilaha mangluwa ni sila yung K5 Elber buang yun.
3: Bastos ng bitina kay Jong.
1: Ulay batasan.
3: Timba ko.
0: Ang ika, ikapila na ni. Panalip di imong mata sa posibleng luwa.
2: Ikaw rin ka mag-sunglass. Kaya... Nambasig na mino ito mga bitin rin ba?
0: Pa, mani ko yung nakadungog rin ng mga bitin. Kayo, thank you for the tips.
3: Bita ko nung graphic ng bitin. Ito ko rin mga T5547.
2: Iyan namin yung bitin nga. Kipa ka. Kipa ka. O, si Kipa ka.
0: Ang katapusan, kini, seryoso na rin. Kung may mapaakan sa bitin, dapat dalon yun dayon sa kining pinakadool nga tambalanan. And then, doon ay i-suggest nga emergency helplines ang CDRRBO sa mga taga-dinis na Benz and Carlos. Anyway, kini siyang advisory, i-share naman na mo rin sa mga Facebook page. For the benefit of all San Carlosenos. And dili lang diri sa mga kaigsura nato San Carlosenos. Kundi
2: Bondres Malhermoso.
0: Oh, sa tanan nga maabtan sa ato ang
2: iyo na K5 jong maabot na sa Gihurngal kay duol ra baka K5 Elmer.
0: Eh kining murag katawa na lang siya kay tugod na nga tawa ta kay lahi magud ato ang mga kinini ang pagsabot ani gud sa mga depolution nga gipaghatag din hingod.
3: Oh, grabe ra pug terminology kay gigamit mang luwa gyud.
0: Oh, sabad ay manupla. Nature man ana man gitinuod bitin nga mangluwa ka K5 dundi. Oh? Kanang kobra lagi mangluwa lagi na.
3: Timba ko.
0: Ana!
1: Nakako lang K5 yung wata ka bantay nang katrag pangluwa sa kilid.
0: Oh. Murag dili na bitin.
2: Ang kuya lang, makita mas bitin, mudlag, una kang lagan, lagan pong bitin.
0: O, mas bintaha. Kuya, umang good, ang kining matangas mananap, good kay.
1: Naghabi ng klase sa bitin, kanako nang nai, nai-udto-udto.
3: Hapon-hapon, ana.
1: Hapon-hapon. Hapon-hapon, handalubog.
0: Handalubog. Handalubog mo na siya, rat snake, tingali.
1: Ang handalukay, kay mudalagan ram na kitang tao. Kanasa di ay.
0: Mong good. Oh, pero matret na nga musukol. Actually, mo na nakatahatag na kong trauma kay K5 Elmer.
1: Kamari mo ha?
0: Kana, kanang halulukay.
1: Ako kay katong nangita kong damang, gatuog yun akong damang. Pislit yun akong ulo. Gamay nun siya, pero grabe yun akong adluka. Gido eh. Wala yung kumuusap pang trauma.
2: Last time dere ba? Sa okay yan. Do nice.
0: Oh, di ba? Nato di ha? Oh.
2: Oo, oh, di uban sa Top Toy. Sige, to sila.
3: Pilingon matong nga bitin, sir, sa kay feeling Top Toy.
2: Hindi na pa taba. Kung namukay mo, pagbantay sa bitin. Pagbantay sa bitin, kung mahukay mo, sarun mo ko yan, pagbantay sa bitin, kay basig hapakon o helmet.
0: Uy, si Bako! Si
3: Bako! Sige na, mabalitaan na sa K5 Elmer siya.
0: Halit yung bitin.
1: Kumusta na tingali ito rin, oy?
0: Ha?
1: Kumusta tingali itong nabunalan helmet? Hilo na po, no? Pero okay na ito, eh. Bahalit sila.
0: Sige, mawala ito ako madalit ninyo diha. K5 Elmer, K5 Sai, o K5 Dondi.
1: Sige, kagipin. Ato lang nila nagbitan, gamal mo tag-uras ka rin si Anti-Clear ba? Niya, karon, kaya ato nang isigutan kay halos mga teachers, ato mga kailagaling nga teachers,
0: buwang ano?
1: Sige, mga magtudlo, nag, kuan?
0: Iyan na pong gibasol?
1: Kuan? Nisaway gini Anti-Clear, oi?
0: No, masak man tao.
1: Oh, sa engagement nga, kuan lagi, dapat ko na to, nga, dapat ko na dili, pabayaan ang mga estudyante, dili lang sa mga ginikanan, kundi sa ilang sanay oh kaning kumbaga ba mismo amang magtutudlo daw ang kuan ang milapas ko no kini gitawag nga klase sa ingon ini nga moralidad.
0: So murag yang emphasize mangod dito nga ang magtutudlo imbis nga maoy magtudlo og maayong ehemplo nahimong Ginoong magtutudlo sa bati nga ehemplo ana.
1: Oh, kana.
2: So, dili na connection atong na shooting.
0: Ah, connection.
1: Connection. Connection gihapon siya.
3: Urag na himo na blame ang teachers ba?
0: Oh,
1: na blame.
0: Siya, siya guro patudlo na ni 50 ka kapin ka mga estudyante sa usa ka classroom guro ro usa kay bati or ano.
3: Oh, ta na spokesperson sa palasyo urag wa ka to kapamahaw.
0: Oh. Ya, sa 50 kapin ka mga magtutungha, kada diha na adyo sa sudlay lahi nag mga pamatasan, siya guro patudloon guro ano no.
1: Unsa na ro classes mga estudyante karon mo pauna.
3: Ya kang teachers na guro mahadlok na mo disiplina ka mo disiplina katangtangan kag lisensya
0: ini na na ah badati ki pa brundi ah na
1: una donalan mixtape ko ra manto ay
0: oh padu padu pahon sa
3: pag mutug antas og ginikanan magibo gibunalan ko ni ma'am og ni sir tiwasan pa kag bunal kag pabuya kay eskwelahan
0: oh ina ba gada ni reset
2: oh bod labay kay ni sir wa ra gento
0: oh reset chok
3: ingnon ra ka nga bugo ka di ka kapasar wa na ma depress na ka i-report ang teacher tangtang sa serbisyo
0: na na
1: BOGO ka
0: na
3: karon ko ila pong gikuan nga dapat ko nang ibalik ang katekismo sa eskwelahan para mabutan ang mga bata. Oh, karong latest nga shooting incident sa eskwelahan, Catholic school mo na gikan, don't tell me nagkulang na sila sa religious education.
0: Wala ay. Wala ay.
3: Wala. Catholic school.
0: Oh.
1: Na, Catholic school na po.
3: Oh, na kami mga religious teaching, oh, na religious subjects. Tapos ingon nga nagkulang og katekismo ang eskwelahan.
0: Kini gyud si inyohang iyaan.
3: Murag ninang man ang kisog
1: ko niya. Basig part na to siyang accomplishment report.
2: Nili na good na siya mag-kuan good. Mag-sulti ka bahay na na. Kaya daghan na kayo nasakitan ng mga
0: lukhan. Imbeson ta nga kininiar nga mabuhi siyang pulo nga sige lang, resolbaho na to ni. Basig na yung mga mang-kuan da yun, kininiang mang point da yun ba? Oh. Ay, nakalisod. Ambot.
2: Sige, ato nito yung bawasan rin ba?
3: Adok, Mr. Sir, makamayag.
1: Sige, go ahead. Kaki 5, Jong. Sige, mo ang hinapos.
0: Sige, salamat kay Kaki 5, Elvers. Kaki 5, Sai. And Kaki 5, Dundi. Hangton, ugma po. Sa ito nga pagpanag uban, ugma na po. Salamat kayo ninyong tanan niya. Sige.
1: Sige, Kaki 5, Sai. Go ahead, Kaki 5, Sai.
2: Salamat, Kaki 5,
0: Okay, sumato itong tanan mga gala dito sa my Kaki 5 News FM. Negros Oriental. Uba na po na. Ingon ni Sir Hardworker, mayo kay mudalag tambag MDRRMO si Roy. Wala gani kasuway og taak sa bagnutan. Libro. Ay, nakasuway na sila si Roy. O, pila ka kahingayon na himamat magbitin. Di nila na mo i-post, sir, kay ma-presumi. Kato mga safety tips raman to siya, sir. Unsay mga angay himuon ba? Para nga dili mabiktima sa bitin. Kaya ang bitin basta mo na mo limbag jiner mo na mo ang bitin nature gina nila nga basta matreated mo paak jud na pero di malang na sila mahilabtan di ko na mangunsagod mamaak na siya imuhang matandugan imuhang mapitagan imuhang ma basta ka na mga butang kining against bitaw sa ilahang kuan sa ilahang abisin kinsa na mang guru against sa imuhang will masuko jud pwede wala tayo pa daw la 5:55 na standby sa musunod nga programa mga ka-K5 ang K5 DTX 500 Morning Newscast musunod na sa Dili Badugay sa pangalan na lang sa among station manager si Brian Mordan, Vice President for Operations Sir Aljan Castanio, Vice President for Administration Sir Jean Polinarosog sa CEO Dr. Ramil Itang Uy. At ang kawad sa technical side, KK5 Monjay Carranza. Ako yung kubos ng Galas Kanginan, ka K5 Ninyo Jong, Barzalas, para sa kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko Kalingawan sa Negros, K5 News FM. K5 News FM. Shopping the lives of the Filipino. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
4: Ako si Jay. Siging kasakit ang akong likod ug naay istorya ang among pamilya nga naay sakit sa kidney. Pagkadungog na ako sa radyo, naay DTX 500. Ako gitry og duha ka kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, gaan na kay akong pamati. Epektibo kay ang DTX 500.
5: DTX 500. Mapalit sa mga butika.
6: Mga ka-DTX ug Mighty C, ako si Jean Paul Hinderoso.
7: Ako na sab si Dr. Ramil Uy, magpahinumdum kaninyo sa pag-inom og DTX 500 ug Mighty C, ang alkaline nga vitamin C kada adlaw alang sa imong mahimsog nga panglawas.
6: Let's talk about carcinogens. Mao kini ang mga substances o exposure nga hinungdan sa cancer.
7: Ang tao, Sir JP, aktibo kayo sa pagpabalo o pagpahibalo sa mga butang nga makakancer. Apan, ang mga butang aron sa pagpugong niini, gibaliwala ra. Correct. Butang nato nga kining carcinogens makakuha sa cancer, pero kung puno ka sa antioxidant, Sir JP, gainom ka adlaw-adlaw og DTX 500 og Mighty C, sigurado jud nga protektado ang imong mga selula.
6: Tungod ang cancer, resulta sa mutation sa genetic information sa mga selula, naggikan man sa mga ginikanan o hereditary, o gikan ba sa exposure o gitawag nga environmental factors. Pipila sa mga known factors nga nagpredispose sa cancer mao ang lifestyle factors, meaning nutrition, pag-sigarilyo, alcohol use, physical inactivity, o uban pa.
7: Sa pagkaon pa lang daan, Sir JP, problema na.
6: Correct.
7: Daghan ra gyapon ang ganahan jud sa tamis, lami mungod, refined sugar, o mga pagkaon puno sa preservatives. Mayon ta kung gainom DTX 500 o Mighty C para at least maproteksyonan jud ang mga cellulas lawas.
6: Correct.
7: Aron dili magka-cancer o uban pang mga balatian kauban sa oxidative stress.
6: Bisan pa sa imong bisyo, sama sa pagpanabako o pag-inom, makaulubong ilim nun.
7: Kung duna kay bukol, Sir JP, nga nitubo sa imong lawas, unya magpa-check up ka sa among clinic, kinaonhang ipangutana jud sa atong medical doctor kung gainom ka o makaulubog nga ilim nun, gapanabako ka. Tungod kay kini, naay mga substances da, Sir JP, nga dunay taas nga mga carcinogenic compounds. Ang sigarilyo ra na kay 60 ka mga carcinogens. Monang sa mga hilig kayong manabako diha, kinahanglan jud nga mag-inom ka kanunay og DTX 500 og Mighty C. Ayaw naghulat pa nga may mutubo nga bukol sa imong lawas, mao'y pag-inom pod sa antioxidants.
5: DTX 500.
8: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og DTX 500. Halos tanan na akong silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan pagpa-check up nako nag 100 na lang.
5: DTX 500. Mabali sa mga butika.
6: Kainumdum ba ka atong una, Dok Ramil, nga kanang mga gipang gama nga mga atop sa uban sa asbestos? Kana bang murag simento nga atop? Grabe dyan nakauso sa una. Nagkadugay ilang naibaluan nga ang mga fibers sa asbestos. Kung masimhot, mupilit kini sa lining sa imong lungs o maoy hinungdan sa lung cancer.
7: Correct, no? Uberase, ang silak sa adlaw, mahimong hinungdan sa cancer, Sir JP. Kapin sa 2,000 kataw ang nangamatay sa basal cell and squamous cell skin cancer matagtuig. While sobra 70,000 pod ang nangamatay matagtuig tungod sa melanoma nga usa sa pinakaseryosong matang sa cancer. Dili pod pwede nga dili ka magpainit, labi na kung usa ka traffic enforcer.
6: Correct.
7: Farmer ka or construction worker. Imagine ha, adunay 100 types sa cancer nga pwedeng makuha sa tao.
6: Sa pagkadagan,
7: ang survival rate nimo magdepende kung unsa nga organ ang apektado. Kasagaran kung stage 4 na, Sir JP, ingnon dayon ka nga tulo na lang ka bulan nga mabuhi ka.
6: Ah, pagkapaita.
7: Daghan akong na-encounter nga mga ingon ana sa clinic, Sir JP. Pag humansulti sa doktor nga muna nga wala na'y chance ang maayo, muna pag adto nimo sa atong clinic o magpakonsulta o magsige na dayon ka og inom og food supplement, DTX 500 og Mighty C. Pasabot nga, gibuhat nimo ang katapusang paglaom sa pag-inom pinaagi sa DTX 500 og Mighty C.
6: Maura man di ay nang imuhang dangatan sa imuang kaayuhan pag inom sa DTX 500 og Mighty C. Inom na lamang kaunta karon para dili ka magka-cancer.
7: Wala kay cancer, Sir JP.
6: Oy.
7: Ang nakanindot, Sir JP, kinahanglan dili jud nimo buhatong last choice ang DTX 500 og Mighty C. Og pagkaon sa mga prutas nga dunay walay taas nga antioxidant, kinahanglan first choice jud. Likayi jud nga magka-cancer ka, mag-DTX 500 og Mighty C ka na.
6: Wa na jud tay igong panahon, Dr. Ramil. Ako si Jean Paul Hineroso.
7: Kinanasab si Dr. Ramil Oising, mayong lawas ang pingan.
6: Dili abusuhan.
5: DTX 500. Ako
9: si Albert nga taga-Dumaguete. Grupo nga akong mga TL o mga panakit. Dili sa pagkaduwang na po sa DTX 500. Akong gindubol dos o nakapsol sa buntag. Sa gabi. Wala pa'y bulan. Nawala ang ubag-ubag og sakit sa akong mga kamot. Epektibo kayo ang DTX 500.
5: DTX 500. Pumali sa mga butika. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. D3 Bio.
10: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa D3 Bio, dali lang naayo akong sama.
5: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Kapalit sa mga butika. D3 Bio. Problema sa fatty liver? Mag DTX 500. Ang DTX 500 ang duna kini mo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya, yun ang kahatag o proteksyon batok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag DTX 500 at lawadlaw. DTX 500. Mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
11: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala di ko kainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala di ko nagbatsyag asin. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, detox ka pa.
5: DTX Coffee Mix. Mapakas sa mga butika.
12: Sport Biotics. Makabulik sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatia tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
5: Extend Food Superman.
13: Ako si Bartolome Lucas. May erectile dysfunction ko. Pagkabate ko sa Extend Food Supplement for Men. Ini akong gitiluan. Bawo kabas ko gin. Nakabulig gin sa akong problema. Nga mawag yung salamat sa Extend Food Supplement for Men.
5: Extend Food Superman for Men.
14: JI Telecom offers the best deals in Visayas. JI Telecom continuously supports JI Cares Charities, distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide. Sa JI Telecom, happy ka! Sa home credit, pautang na gamay ang interest. Makapili ka sa imuhang freebies or discount. Basta sa JI Telecom, sigurado, garantisado, masaligan o abot kaya. San Carlos Senyos, ato ani! Bisitaha ang JI Telecom na himutang sa Vigo Stilo Street dool sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos dool sa Jollibee.
15: Nasa iyo na ang lahat, pati ang puso ko.
16: Ang imong ubang sakop sa pamilya, miyembro na. Apan ikaw, dili pa. Panahon na aron mo pamiyembro ka sa DCCCO. Apil na sa Pre-Membership Education Seminar o dalhan ng mga musunod. Kuha ka 2x2 ID pictures, photocopy sa bisan unsa nga government issued ID, ug minimum nga deposito nga 2,600 pesos lamang. Unsa pa imong gihulat? Pagpamiyembro na sa DCCCO.
17: Gusto ba ninyo barato o di kalidad ng motorsiklo? Abre na ang Des Marketing, pinakaunang Suzuki 3 Shop din sa siyudad San Carlos. Nagbaligya sila og brand new motorcycle, Suzuki spare parts, oil and lubricant. Nagtanyag-usab sila og serbisyo mekaniko. Asa pa ka? Adto na sa Des Suzuki 3 Shop San Carlos. Nga naimutang sa S. Carmona Street, Barangay 6, beside Old CNC Building. Des Marketing, Suzuki 3 Shop, your trusted motorcycle dealer. Alang sa dugang kasayuran, kontaka lang 0969-313-4938. Des Marketing, Suzuki 3 Shop.
5: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number 1. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
0: Oras sa K5 News FM Philippines, alas 5 na sa buntag.
5: Live mula sa bulwagang balita ng K5 News FM.
18: K5 News FM.
5: Narito na ang mga nagbabagang mga balitang lokal sa iba't ibang bahagi ng bansa. Balita sa international, palakasan, entertainment at balitang negosyo sa DTX 500 Morning Newscast.
18: DTX 500 Morning Newscast.
5: At ngayon, narito na ang inyong K5 Newscast team.
0: Headlines sa tamang balita, gandalin ka na ito sa Dita X-Famerid Capsule, the superior antioxidant. JLG, inayar tutukan ang anomalyan sa barangay educational assistant.
19: Supply sa kuryente sa Visayas, mubalik sa normal sa bulan sa Setyembre pa. Sumala sa NGCP.
0: Upat patay Siam Samdan sa mass shooting sa Sukatungaan sa Zamboanga.
19: Lacson, nag-question ang 2 trilyones nga gigasto alang sa flood control project gikan 2011 hangtod 2025 apan nganong baha lang gihapon.
0: Trump pasurindiron ang Iran.
19: Gilas Pilipinas women gipildi sa Mexico sa Olympic pre-qualifying.
0: Ex Nico Comardin maulan na mudawat sa mga tambang niini human sa iya mga kasaypanan.
19: 25 katuig nanabako apan namatay sa edad nga 121.
20: GTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
0: May buntag Pilipinas, may buntag San Carlos, may buntag Central Negros. Muli ag na ang Talamanon K5 GTX 500 Morning Newscast karong adlaw Miyerkules. It's 19 na sa bulan sa Agosto 2026. Sa pangalan, sa kinatibukang puwersa sa DYGM 95.7 K5 News FM San Carlos City, inabagan sa Fabulous Tuboso Click FM Radio kami. Ang inyong mga tigbalita, karong buntaga, ako si K5 Jong Versalas.
19: Ako sub si K5 Pamela Peraten.
0: Live ninyo kami makitaan sa K5 San Carlos Digital 95.7 Facebook page. O karon sa detalye na sa itong mga balita. DILG, INIR, gitutukan na ang report bayan sa namalian sa Barangay Scholarship Grant. May kampiyon nga balita si K5SM Brian Murden.
21: Gitutukan na sa karon sa Department of the Interior and Local Government, Negros Island Region or DILG-NIR, ang mga report bahin sa anomalia sa pagpang-apod-apod sa Barangay Scholarship Grant sa ubos sa bawat barangay makikinabang program or BBMP sa national government. Gikonfirma kini ni DILG-NIR Assistant Regional Director o DILG Negros Occidental Provincial Director Chodora Sumagaysay na nakaabot na sa ilang mga opisina ang mga reklamo. Nakahinumduman nga ubay-ubay sa mga nagreklamo ang nanggula human sa pag-release sa scholarship assistance ngadto sa 5 ka mga estudyante sa matag barangay tungod sa giingong pabor-pabor or favoritism, nepotismo o conflict of interest. Adunay unang sumbanan nga nanggawas sa wala pa ang sumbanan nga gipagawas sa bulan sa Hulyo. Apan sumala sa DLG, dili kini supak sa unang sumbanan kundili supplemental guidelines lamang alang sa mas klaro nga pagpatuman sa programa. Sa pagkakaron, tulo pa ka mga barangay ang gigukod o gitutukan sa DILG-NIR aron nga ukon apang ipadayon paghihapon ang pag-verify sa uban pang mga reklamo. Sakit ba ang imong tiil sa arthritis? Ni ana ang ato ang Power Trio DTX 500 Mighty C og ang D3 Bio. Ako si K5 Brian Morden para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko og kalingawan sa Negros, K5 News FM.
19: Gipahibalo sa National Grid Corporation of the Philippines kung AGCP nga maabot pa sa Setyembre una pahingpit nga mabalik sa normal ang supply sa kuryente sa Visayas Grid. Sumala pa sa AGCP, miabot na sa 73 kasunod-sunod nga adlaw ang pagpaubos sa yellow o red alerts tungod sa pagdipis sa supply nga gipahinabo sa kalit nga pagkapalong o pagkaguba sa pipila ka planta. Karon lang Agosto, 4 ka power plants ang nakasinati og force outages samtang 15 usab ang nagdagan sa ubos nga kapasidad. Tugod diini, nagkinahanglan pag dugang 806.4 megawatts kon MW ang tibok Visayas. Lakip sa mga naguba mao ang Tarma Visayas INC o kon TV1 ug 2. Gilauman nga mobalik sa operasyon ang TV1 na karong Agosto 22 sa samtang ang TV2 mabalik sa Setyembre 11. Giayon na usab ang pasilidad sa Toledo Power aron mabalik karong bulana. Aron balikayan ang mas lapad nga blackout nakatabang og dako ang cross regional power transfer di naghatag ang Mindanao og hangtod sa 450 megawatts pinaagi sa ilang interconnection facility samtang nag-import usab ang Visayas og 250 ka megawatts gikan sa Luzon. Nangandam usab ang kagamhanan sa pagbalhin og 50 megawatts nga power barge ngadto sa Visayas sa dili pa matapos ang tuig aron magsilbing dugang nga supply.
0: Alas 6, Jess, kabuntagon gidron over na ni Barangay Tabunan, Bago City, puro Barangay Maria May Suarez sa opisina ni Liga ng mga Barangay o Board Member Richard Julio Sablan. Ang 20,000 pesos nga scholarship grant gagihatag sa iyang anak. Kinumduman nga gidawat sa iyang anak abaw kantidad sa nakalabing simana. Una nang gipatag ni Suarez nga giapil niya ang iyang mga anak. Ako ng iyang anak sa maong assistant suman makulang og usa ka slot ni adto pang buwan sa Pebrero una miabot ang guidelines.
19: Pasahero patay, human nahulog gikan sa nagdagan nga motorsiklo sa hinubaan. May kampiyon nga balita si K5 ang Son Ravina Quillas.
1: Nakabsan og kinabuhi ang usa ka 51 anyos nga lalaki human siya nahulog gikan sa nagdagan nga motorsiklo sa hinubaan Negros Occidental ni atong Lunes sa hapon, Agosto 17. Gibutyag sa kapolisan sa hinubaan nga nagsakay ang biktima liyo sa driver uban sa iyang asawa sa itong mabadya nga motorsiklo nga gimaniho sa usa ka 39 anyos nga lalaki apan sa wala damha kalit lang nga nahulog ang biktima gikan sa motorsiklo sa Purok Uno, Barangay Asya. Tungod sa hitabo, nakaangkon og mga samad sa laing-laing bahin sa iyang lawas ang biktima. Gidala pa kini sa Hinubaan District Hospital apan gideklara nga patay na sa doktor nga nag-atiman kaniya. Kasamtangan pang giimbestigahan sa kapulisan ang hinungdan sa pagkahulog sa biktima samtang gikustodiya na sa Hinubaan Municipal Police Station ang driver o motorsiklo ni ini alang sa hustong disposisyon. Ang maong balita gihatod kanato sa DTX 500. Ako si Anson Ravina Quillas para sa kampiyon na balita, Serbisyo Publiko Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
0: Alas 6:12 sa kabuntagon, motorsiklo mibangga sa sakyanan, driver bali ang tiil. May kampiyon ng balita si K5 Jezebel Barbecho.
3: Bali ang tiil sa usa ka lalaki nga si Asertin Budling nga taga Barangay Ripuyo Calatrava, human niya mabangga gyud yung motorsiklo sa sakyanan na itabo sa may National Highway unahan sa kalingling sakop sa Barangay Palabas, San Carlos City, Domingo sa gabi, Agosto 16. Sa nakuha nga impormasyon sa K5 News FM San Carlos, sakay sa musakyanan ang magtiayon og mga anak, diyan kalit lang sila gibanggaad sa motorsiklo. Ngayon may overtake ang motorsiklo sa gisundan niya multicab og nabangga ngadto sa sugata nga sakyanan. Tungod sa mga aksidente, ngayon nagupok ang tiil sa driver sa motorsiklo. Gani na nangikaroon sa tambalanan sa Bacolod City og Putlonon ang tiil. Agamong balita hatod ganato sa D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist. Ako si Kakifeb Jezebel Barbecho para sa kampiyon niya balita, Serbisyo Publiko o Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
19: Yuha kag gialigar drug suspect sikop sa separadong drug bypass operation sa Tubuso. May kampiyon nga balita si K5 Shanin Hilapon.
22: Arestado sa separadong drug bypass operation sa lungsod sa Tubuso ang duha kag gialigar drug suspect kagahapon adlaw Agosto 17, 2026 sa ang duha ka mga dinakpan gilang nga sila Alexander Sarna 46 anyos ingon man Idglolim 44 anyos para ang mga residente sa Propunta Cruz barangay poblasyon sa nisgutang lungsod. Base sa report gikan sa PNP, unang naaresto alas 4 sa hapon si Alexander diya sa crossing Timis barangay General Luna samtang naaresto usab alas 7:30 sa gabi dito sa Sitio Kurba Hagnaya barangay Tabunak si Idlo. Sumala pa nasakmit gikan kang Alex ang tulo ka pakete sa ginudahang shubo point force kanya dos pesos nga gigamit isip bypass money ingon man sling bag gimadaba nang mukabat sa 6,800 ang balor sa nasakmit nga item gikan kaniya samtang iligar na sakmit usab gikan kang Edlo ang upat ka sa 6 sa ginudahang shubo nga gibaraba nang mukabat sa 10,800 pesos ang balor ingon man 500 pesos nga gigamit isip bypass money. Ang duha kadinakpan ana nakaron sa kusodiya sa PNP alang sa tukmang disposisyon. Balita, hatod ka na ito sa Mighty C, the Alkaline Vitamin C. Kini, si K5, Shanin Hilapon, alang sa kampiyon nga balita sa Servicio Publiko Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
0: Alas 6:15 sa kabuntagon, guloro mga van na intercept sa LTO in IR. May kampiyon ng balita si KK5 Rexmart Kandar.
2: Bisan pa man sa maulan nga panahon, adlang Martes kagahapong adlawa, na intercept sa mga sakop sa Land Transportation Office, Negros Island Region o LTO in IR, ang usa ka giingong kulurom nga van dito sa dala sa Magsaysay, Barangay Singkang Airport sa siyudad sa Bacolod. Matod sa pamayag sa LTO in IR, ilang nadakpan ang van nga mga alas 8:28 sa buntag ug sadyang ilang gisusi ang mga papeles, wala kining ikapakita nga certificate of public convenience o permit to operate. Gikan sa siyudad sa Sipalay, padulong unta sa siyudad sa Bacolod ang maong van nga giingong kulurom. Aduna kini 7 ka pasahero nga sumala sa report, gipaninglan pa kini og 400 kada usa. Kini nga balita hatod kaninyo sa DTX Coffee Mix. Nakakapi na ka, naka-detox ka pa. Ako si Kaki Pai Bricksmart Kandar para sa kampiyon nga balita, serbisyong publiko ug kalingawan sa Negros. Kipaid News FM.
19: Sa dugang pagbalita lokal, nagpaabot ang kagamhanan lokal sa Dakbayan San Carlos sa ilang dakong pasalamat ngadto sa Riverside Partners sa pagsalig, suporta og padayong pakigtambayayong nang hinaot si Mayor Rene Gustilo nga kini nga kooperasyon magpadayon sa pagpaligon sa mga programa nga nagpasiugda sa mas maayong panglawasa, mga oportunidad og dekalidad nga serbisyo publiko. Ang pasalamat 2026 mao ang tinuig nga Partners Appreciation Day sa Riverside Medical Center INC kon RMCI aron pasidunggan ang komunidad, gobyerno o mga pribadong kauban sa panglawasa. Gipagayon ang usa ka kalihukan niadtong Agosto 15, 2026 sa SMX Convention Center Bacolod. Kini baong okasyon naghatag og ibugaton sa pagtinabangay sa ospital og sa mga stakeholders aron mapadpada og mahatag ang sayon nga serbisyo sa panglawasa alang sa mga lumulupyo sa tibuok Negros Occidental.
20: DTX 500 Morning Newscast.
0: Alas 6:17 sa kabuntago na itong oras, kinimbahina. Kinalit ka na ito sa mga kabuton sa DTX Beauty Soap ang man Klinika Day of Fresh. Pat katao ang nakalas sa detabong pagpamusil sulod sa Ateneo de Zamboanga Junior High School Campus gapon sa buntag Martes, Agosto 18. Ang suspect na ilhan sa angga nga si Jelani, lalaki, 4th-year high school o top 1 sa klase. Sa impormasyon, gikan sa National Bureau of Investigation, ang nakalas. Moan doa ka security guards, doa ka estudyante, lakip ang giingong suspect nga giingong nagpusil usab siyang kaugalingon. Samtang siyam ka mga magtutungha ang nakangkon o grabe mga samad sa mga insidente. Sigun sa taho nga ang gigamit nga pusil sa suspect, usa ka Glock 9mm pistol o usa ka M16 na assault rifle. Dugang pa nasairan nga ang amahan sa suspect, empleyado sa Zamboanga City Customs Office. Padayon pa ang investigasyon sa mga otoridad sa maong insidente.
19: Duba ang ribulto ni Senior San Jose, human gihapak og bato o gidruing-druingan na nahitabo kini dito sa San Nicolas di Tolentino Parish sa Gimbal, Iloilo. Tugod ni ini, hugtanong ikundina sa parokya ang gihimong pagbastos sa imahe. Nanawagan karon ang parokya sa kadtong may impormasyon na sa maong hitabo makigangot sa maong parokya.
0: Di 19 minutos na nakalabay sa tag ng alas 6 sa kabuntagod. Ginibay na gidalit ka na ito sa mga kabuton sa Mighty Zane, the alkaline-based vitamin C. Sa itong balita sa kauluhan, bisan pa sa paggasto sa gobyerno bukabat sa 1.939 trilyon peso alang sa flood control management program sa Department of Public Works and Highways gikan atong tuig 2011 hangtod 2025, nagpabilin gihapon nga dili makontrol ang pagbaha base sa pahayag ni Senator Panfilo Ping Lacson atong Lunes sa gabi. Gibo ni Lacson kini nga obserbasyon human ang kusog nga ulan dala sa monsoon sa baguhay nga mga adlaw nga nagpahinabo og lapad nga pagbaha og nakapahunong sa mga kalihukan sa nagadayang bahin sa nasod lakip na sa Metro Manila. Sa beging tuig, mipahayag si Lacson nga bisan pa man og bigasto ang DPWH og kapin 1 trilyon na peso halang sa pagdumala sa baha sulod sa milabay nga 15 ka tuig o mukabat sa 350 ka milyon ka pesos matag adlaw, nagpadayon gihapon ang problema sa baha. So kaniadto, gibutyag niya ang mga questionable proyekto sa pagkontrol sa baha sa mga lugar sama sa Bulacan o Oriental Mindoro, pinagi sa mga privilege speech o mga pagdungog sa Blue Ribbon Committee.
4: national.
19: Biduso ang Pilipinas o G27 ka diplomatic protest batok sa China sa unang bulan sa 2026 tungod sa mga insidente o aktividad niini sa West Philippine Sea o kung WPS sumala sa National Maritime Council kung NMC. Matod sa NMC spokesperson Alexander Lopez, giduso na sa Department of Foreign Affairs kung DFA ang mga protesta kalabot sa gitawag sa gobyerno og illegal, coercive, aggressive o deceptive o kung ICAN action sa China. Sa China Coast Guard ug ban pang mga Chinese Maritime Forces. Samtang giingon ni AFA spokesperson for the WPS Rear Admiral Roy Vincent Trinidad nga padayong gimonitor sa militar ang mga maritime domain ug yatagan og pagtagad ang pagdaghan sa research vessel sa kadagatan sa Pilipinas. Padayon usab nga gibarugan sa Pilipinas nga ang mga katungod diini sa West Philippine Sea nagsumaya sa United Nations Convention on the Law of the Sea ug sa 2016 arbitral ruling nga miila sa sovereign rights sa Pilipinas sa exclusive economic zone niini ug miingon nga walay basihan ang historic rights claims sa China sa mga kadagatan na sakop sa 9 dash line.
4: UTX 500 Morning Newscast.
0: Alas 6:21 na to nga oras. Kini ba nagadalit kana to sa mga kabuton sa D3Bio antiviral and antibacterial food supplement. Gidasig news President Donald Trump ang Iran nga musurrender na lang aron matapos na ang gubat tali sa duha ka mga nasod. Siguro ni Trump angay nga mutaas na ang white flag of surrender. O kung angay nga mutaas na sa white flag of surrender ang Iran samtang nabubiling wala milambo ang peace talk alang sa pagtapos sa pragbangi. Ipasidana sa Pagini, sa Oman nga kung pananglitan babagan din ang mga plano sa Amerika, bomba ang ilang ipadala. Ginsistara sa Bnia nga ang nagunang tumong sa iyang administrasyon nga pugna ng Iran sa ilang nuclear weapon.
19: Sa katapusang balita sa gawas sa nasod, 7 katawo ang namatay o 19 ang naangola sa usa ka stampede o kung pagdinagsaay sa mga tao sa usa ka templo sa Hindu sa India niadtong Lunes, Agosto 17. Kasagaran na mahitabo ang mga stampede aton sa dagkong mga paragtapok o mga pista sa maong nasod. Kasagaran na tungod sa kakulang sa hustong pagdumala sa mga tao. Nahitabo ang insidente sa templo sa Ashok Dam sa distrito sa Lakhisari sa Bihar. Diin na tapok ang mga tao aron sa pagsimba kang Shiva o sa kadiyos sa Hindu. Sumala sa mga tao, nagsugod ang kagubot human mikaylap ang mga hungigong nga natumba ang usa ka poste sa kuryente sulod sa templo. Ang 19 ka mga tao nga nangaangol kasamtangang giatiman o giatagan og medikal nga pagtambala. Samtang ang chief minister sa Bihar mihatag og financial nga tabang nga nagkantidad og 400,000 rupees katumba sa kapin sa 250,000 sa ngadto sa mga pamilya sa mga biktima.
0: Alas 6:23 mga kaipapatong nga takda sa kabuntagon. Napildi ang Gilas Pilipinas Women batok sa host country nga Mexico sa score nga 61-58 karong Martes, Agosto 18, 2026 sa ilang sugod sa dula sa FIBA Women's Olympic pre-qualifying tournament nga gipahigayon sa Arena Astros sa Guadalajara, Mexico. Naguna sa national team sa first half sa dula. Din may abot og 15 puntos ang ilang labaw sa score nga 35-20. Uman na paunta. Kung hawid paunta sa Gilas ang 10-point lead sa score nga 57-47. O gunom ka minuto na lang ang nahabilin sa final quarter apan giguba sa Mexico ang dula gamit ang crucial nga 14-1 run aron na ilugod ang kalampusan sa Gilas. Si Vanessa de Jesus na naguna alang sa Pilipinas nga may 15 puntos, 3 ka rebounds ug 3 ka assist.
4: Balitang Sports, Balitang Entertainment.
19: Samtang sa atong balitang showbiz, giangkon sa aktres nga si Catherine Luna nga naulaw na siyang dawaton kaniadtong una. Ang tabang nga gitunol sa kapamilya primetime king Coco Martin. May nungduman nga si Coco ang bitubag sa operasyon sa mata ni Catherine, ingon man ang pagpaayos sa ngipo diini. Matod sa actress K5 Jong, dili lang daw ang pagpaangkon sa bata nga iyang gimabdos kaniadto ang nahimo niyang kasaypanan kang Coco. Dagan matod pa siyang mga kasakit nga pulong nga nakapasakit maayo sa pamilya sa primetime king. Kinumduman sa usa ka episode sa vlog ni broadcast journalist Julius Babaw ni atong Pebrero 2025 na ngayon og pasaylo si Catherine kang Coco din hingpit naman niya kining gipasaylo. Si Catherine K5 John, si Catherine Luna mao ang kaninubya ni Coco Martin nga nagka-issue sila kaniadto kabayan sa usa ka anak apan na napamatud-an sa DNA test ni adtong 2014 nga dili anak ni Coco ang bata.
0: Agoy.
19: Kaila kanino?
0: Oh. Ako man ang maguwang.
20: Balitang wow!
0: Sa ato balitang wow! Kini-wow yun eh. Marag encouraging man kayo eh. Hingon nila, smoking kang can kill you early. Ang pagpanigarilyo daw kay maka
19: patay ni mo
0: sa'yo. Makapaubos sa imong kinabuhi. Pero, usa ka lola, nga 95 katuig nang walay undang sa pagpanabako ang namatay sa edad nga 121 dito sa nasud Nepal. Kini siya mao si Batuli Limichani sa Nuwakot, Nepal nga mantud sa mga taho 17 anyos pa lang nagsugod og pagpanabako. Yan ang si Batuli ni adtong Marso 23 tuig 1903 ug namatay ni adtong Pebrero 2, 2024. Ingon ini, mitaas ang iyang edad tungod sa permihay siyang galikay nga masuko o dili magpa-stress. Bisan pa, dugay siya naman tayo. Panmaton pa sa mga eksperto, dili lang gyud sundon si Lola nga sige panabako. Kaya napamatunan na nasasiyan siya nga ang pagpanabako o kung si Gerilyo magkadaot yun sa lawas sa tawo kakipap.
19: Tinood
0: na. Muna siya.
19: Muna.
0: Parang nga mo taas ang kinabuhi, mag D3 Bio DTX 500 ug Mighty Sika K-Pampa. Mo gina'y pinakinindot, dili ang pagpanabako. Diba si mag-organic to ang tabako ni nanay. Dili synthetic.
19: Magpay ka ng lumboy.
0: Muna, organic.
19: Basi ni nanay yung itabako, no?
0: Oh, dahil ba sige lang tabako dito, dili inisprehan o guan ka ng pesticides. Oh. Yan ka ng pesticides, manggol mo, pilit manggol na diyan sa dahon. Yan, syempre, pag pilit na diyan sa dahon, yung mga pong suyupon, ang pesticide to, nasusunod si mong lawas, makuntay na siya nga makuntay, patay ka ng
19: K-5.
0: Pwera na lang, kung yung mong tabako is naturally grown, walay spray, kanang tingali. Siya. Alas 6:28 na bitaw mga K-5, standby sa musunod ka programa, ang Foro de los Pueblos program, kauban is Brian Morden, K-5 Pump, Perata. Sa mga taga-Toboso, thank you so much. Ang buntag niyong tanan diyan. Manasad, same time, same station. Sa pangalan sa mong station manager, Sam Brian Morden. Vice President for Operations, Sir Eljan Castanio. Vice President for Administration, Sir Gene Polinaroso. Sa mong CEO, Doc Ramil Itang Uy. Kauban na ito sa technical side, ka K5 Monjay Carranza. Ako niyong, kami, ang inyong mga tigbalita, karabuntaga. Ako si K5 Jong Barsalan.
19: Ako Sam, si K5 Pamela Parate.
0: Alam sa kampiyon ng mga balita, Serbisyo Publikong Kalingawan sa Negros, K5 News 7. FM.
20: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Kung nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom po ni Ini. Sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. DTX 500. Makatabang sa paglibyo sa atong atay. Pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins. Gikan sa atong gikaon at adlaw-adlaw. Para sa limpyo o himsog na atay. Mag DTX 500. At adlaw-adlaw. DTX 500. Garantisado. Highly recommended sa mga eksperto. DTX 500. Mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Igor Sampilar Capiz. Wala giduyon magpangapi apang naganyat ako sa akong utod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kidman kag-healthy sa lawas. Mangod na batsyagan kung anak bawang akong panulukan.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
3: Ako si Jenny. Isa ako ka-beauty consultant. Kinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugas kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap inimo sa daon sa bayabas, madrete kakao, kag papaya fruit extract. Sa nawo nga pimple free
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
4: Gabasa na naman bala ang imo.
5: Ay, gabasa na naman.
4: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa. Always nagabasa. Kag nagabaho ang kilikili. Mag Clinical Day Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili. Clinical Day Fresh.
5: Nagabasa na naman balaga.
4: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
0: Clinical Day Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili. Mighty C, Mayor Pride Henry Tevez, isa ka certified Mighty C user.
6: Kini si Mayor Pride Henry Tevez of Bayawan City. Sa akong kanunay, adlaw-adlaw ang schedule, kanunay busy. Apan, kanunay nga kondisyon tungod sa Mighty C. Mighty C, ang kondisyon gid kini.
0: Mighty C, mapalit sa mga butika.
7: Sporbiotics, ang best friend sa mga kababaihan. Sporbiotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Sporbiotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Sporbiotics.
0: Extend the food superman for men.
8: Ako si Rosanne. Bao, akong bana sa nag-edad 40 anyos bala nagahara-haragid sa una hindi man na siya amusina. Ay gali, naka-extend food supplement for men. Tungod sa extend, wala lang kami gaka-edad nga duha ba? Nami, gidang extend.
0: Extend food superman for men.
9: Nabangga ba ang imong sakyanan? Nagupit yun. Gabok na ang iyang lawas ani, kinahanglan na aron i-body repair na bay. Unya, bag-uhon ang pinta, i-wash over na. Aw, dito na sa Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop. Pulido, durable, hining. Unya, barato pa yun. Asa ka pa bay? Dito na sa Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop. Naa sila sa Margarita Ecotourism Highway, Barangay 2, San Carlos City. Telephone number 0928-964-9005. Pagitaan lang sa Irving Valiente. Usabay ha, Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop.
10: Hininga uy.
11: Asa magagikan bay?
12: Gikan ng bukit bay.
11: Uy, tingala ko lapo kay mong sakyanan.
12: Bitaw, mabakarwash ganyan ko?
11: Aw, oh, dito sa Jukax Bay, Jukax Car Wash.
12: May dito?
11: Ayos kayo.
12: Sige, diha na ka, pakarwash ako.
11: Sige, sige.
9: Jukax Car Wash, ga-offer og barato nga presyo. Paggawa sa inyong sakyanan, limpyo na, gwapo pa. Jukax Car Wash. Na-discount sa una nga lima ka customer kada adlaw. Samtang nagulat ka, naay massage center aron makapamasahe ka. Jukax Car Wash, nahimutang sa Cebu Avenue, Center Mall, Barangay Palampa, San Carlos City, beside Tennis Court. Jukax Car Wash.

0: radyo ko.
1: Kampyon na radyo!
2: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
3: Number one.
2: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
4: Oras sa K5 News FM Philippines, Lasay, Strantay, Ucho.
5: Everyone has the right to freedom of opinion and expression. This right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive, and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers.
6: For Whom, a top commentary program that is comprehensive, objective, analytical, informative, and no-hold-bar discussion of hottest issues. Puro de los Pueblos.
7: Baka maninip lang issue at usapin ang tulumanun sa mga labas o preskong mga balita. Bata sa komentaryo o serbisyo publiko. Putin ang sa mga lubog na issue. Why kahadlok nga muladlan sa publiko sa mga issue. Punto por punto. Buluto sa mga badungon o salawayon sa katilimban. Muntayig sa angay daigon.
8: Baka maninip lang issue at usapin ang bayan.
6: Puro de los Pueblos.
4: May buntag world.
9: May buntag Pilipinas. May buntag Negros.
4: Welcome na sa
10: Foro de los Pueblos.
4: Ako di ay ang The King of All Media sa Dakbayan, San Carlos, K5, Brian Muden.
9: Ako sa ang The Queen of All Media sa Dakbayan, San Carlos, K5, Pamela Perater.
10: Kami ang The Power Duo.
8: Baka mainit lang isyo at usapin ang bayan.
6: Foro de los Pueblos.
4: This is K5 News FM, San Carlos City.
9: The K5 Country.
4: Lasay 40, mga ka-K5, karong adlaw kay Miyerkules na. Nanatas sa Agosto 19 na 2026. K5 Bomb!
9: Yes, K5 Brian. Ara na rin ta sa lakad sa itong panahon. Duha ka mga bagyo o usa ka ilpe'y. Ang padayon karong gimonitor sa pag-asa, K5 Brian.
4: Aha.
9: So, kaning ang usa sa duha ka bagyo ug ang LPA na monitor ni sa gawa sa Philippine Area of Responsibility Compar samtang kining usa ka bagyo nga bagyong Nining ana sa sulod.
4: Mm-hmm.
9: So kani si Nining na monitor sa 685 kilometro sa east sa Itbayat, Batanes.
4: Mm-hmm.
9: Sa Gikusgon nga 55 hangtod 75 kilometro matag oras. Og nagalihok kini pa dulong sa westwards nga direksyon sa gipaspason nga 15 kilometro per hour.
4: Mm.
9: Samtang kanina bang usa ka bagyo nga anaa sa gawa sa PAR
4: LPA.
9: Yes, Kipa Bray.
4: Mm-hmm.
9: Ang namonitor sa 3,115 kilometro east sa northeastern Mindanao.
4: Mm.
9: Sa gikusgon nga 55 hangtod 70 kilometro matag oras. Dili kay February, kwanjo ni siya, bagyo.
4: Bagyo na. Mm. Okay.
9: Nya, samtang ang LPA na monitor sa 650 kilometro west sa Kalayan, Cagayan, sa gipaspason nga 45 hangtod 55 matag oras.
4: Pagkadaghan naman ni nila. Eh.
9: Bali, kwan kay February, usa ka bagyo na sa
4: sulod
9: sa PAR.
4: Mm-hmm.
9: Then usa ka bagyo sa
4: Gawas
9: og usa ka LPA.
4: May LPA ba? Tulod yun sila, gauban-uban. Mas maayo man yun ang daghan magkuyog-kuyog. No, musuroy-suroy.
9: Sakto man, para dili mingaw.
4: Dili mingaw, dili boring ang imong pagsuroy-suroy diri sa Pilipinas ba, no?
9: Yes, may pang bagyo kay og musuroy, magdala yung kauban.
4: Abi sa bagyo, guro, burang pirmi raman tagi monitor, anis pag-asa, betulo, tabi,
9: yes,
4: tulo,
9: tabi, tulo. Sadao itong makapugong pa ba ng pag-asa, bi? Baggaan na to, ni bi?
4: Aha, pero katong si Neneng, ni Ana karon sa Pilipinas, medyo gamay, walay puwersa dyan kaayo, no? Kaya naraman sa 15 kilometrahe por ora ang iyahang puwersa kubaga. So, di man ta mabalaka jud ana, no? Hinay-hinay.

0: No, di lang dyan mo saling.
1: Hindi rin yung gradas
0: ah.
1: nining.
0: Kaya ingon ganin nila ang mga ang lamigas kung makapuling lisod. So, kuan yung taong, o siya tawag anak, dili lamigas or?
1: Lamigas.
0: Lamigas. Na ba other word, ano term na anak niya?
1: Lami niya, gas.
0: You ha?
1: You ha?
0: You have so many mores na ha? You may need na mores pa?
1: Many mores na.
0: iba na talaga tong kaibigan mo ha? Ang dami ng alam sa buhay.
1: Daming alam na kabuang. Gawin na balas mga tarong.
0: Grabe. Anyway, sige. Amping lang ta mga K-5 all the time because di na ito mahibawaan dyan laki lakaos panahon.
1: Correct.
0: Ano?
1: Mga trahedya.
0: Aha.
1: Mga inana.
0: Bitaw. Labis last bin na dyan ang NGCP. Ah, anytime mo, run out na siya.
1: Walay, marag, walay kuan ba? Walay bag ting. Oh, di onya, balo.
0: Onya, maningil, purting mahala.
1: Mahala, yun na. Yun na.
0: Ang serbisyo palpak ang pagpaningil aw paldo. That is NGCP. Aha. Unsa din na tumabasol ning taga Noreco, NEPC? Unsa indto dito sa inyo han Noreco?
1: No, Noreco.
0: Noreco din nato sila ma-blame usahay kay kinang ang NGCP man jo nag load daw sila.
1: Mm-hmm.
0: May mga may ma oh, say, tawag ana anay may mga lapping, load dropping or whatsoever. Because nga kulang daw ang ato ang kuryente kay 5 pump.
1: Sa kuan pa, Setyembre pa mabalik ang normal.
0: Asa naman ninyo gidala ang kuryente god?
1: Basig to buwam.
0: Ang tarong mo diha basig gimmick ra na inyo hagod kay basig.
1: Sure, mo diha.
0: Lasays 44 atong oras mga ka K5 ano pwede na maka monitor via K5 San Carlos Digital 95.7. Padala na sa inyo mga mensahe diha via komento no greetings and uban pa kay kami bahala mo Shagitron ni K5 Pam and kung niya ka diridak bayan San Carlos you can monitor via 95.7 sa inyong mga radio or mga radio sets mga ka K5 ba kay pretty sure dira mga ka K5 mas dungog pa jud kayo nya makapadayon kasi mong trabaho while listening sa tong radio K5 Pam.
1: Yes, so madunggan po tarong buntaga magigalat sa 100.1 Canlaon City
0: uh-huh.
1: And 92.1 Fabulous Tuboso and also 95.5 sa Marcelo Community Radio dira sa Calatrava.
0: Yes, salamat.
1: Dunggan tarong buntaga everywhere this world.
0: Tuligahian na daw.
1: Tuligahian na daw.
0: La Science 45 na. Before anything else, K-5 Pam,
1: yes.
0: Ato na lang ipahibalo sa toang publiko. Na? Mm. Nga naamang good tay for the first time nga kuwaning isibya diri kay nalimot man ko usahay god.
1: Ay, galimot-limot god.
0: Malilimutan mo kaya aking mahal. Dili kay kita mangod sa Negros Island region ang K5 Negros Island region mm-hmm. Na amangod tay gitawag nato kay K5 Pam nga newscasting live competition
1: mm-hmm.
0: Aha newscasting live competition that ang ato ang mga participants diri mga high school and junior and the senior high school. Anak mana no?
1: Oh. Yes.
0: So mga high school students siya from junior to senior.
1: Senior.
0: So ang buhaton na mo ana is this coming August 23.
1: Mm-hmm.
0: August 23 this Sunday K-5 Pam.
1: Yes.
0: Naatay audition sa City Mall. Wow, sosyalan talaga.
1: Happy talaga ang mga inas.
0: Ha?
1: Happy talaga og mga inas.
0: Bitaw, no? Doon na jud.
1: Bitaw, happy na. Unsa na ito ron? 19 na?
0: Ha?
1: Oh, 19. Hapit na.
0: Hapit na, no? So, sa City Mall niya, audition pa lang, ha?
1: Mm-hmm.
0: Oh, ang audition sa uban kay naa sa studio, tuwa sa City Mall mismo, K-5 Pam.
1: Studio dito.
0: We're in...
1: Dagag mga audience.
0: Yes, may naipubliko nga kanang mamalitay. Diha, mulantaw dyan na sila.
1: Siyempre.
0: Ha-ha. Kini siya mga ka-K-5. Ang ato ang newscasting... live competition. Diri sa Dakbayan San Carlos, nanatay lima nga ning confirm to join this competition. No? Di lang usa nako isulti kung unsa ning mga schools, appeal na pud ang area sa Calatrava, may mga taga Calatrava. Ubay-ubay sila didto kung pila ka schools unya diri pod sa San Carlos, no?
1: Yes. Yes.
0: So, mo-audition na sila. Sa kung pila sila ka buo ka mga schools nga mo-audition, usara jod ang makuha nato diha kay Five Pam.
1: Usara kwaon.
0: Usara jod. And ang usa nga makuha nato, mo compete na sila didto sa Bacolod.
1: Ayun.
0: Ayun, grabihan ni ba no?
1: Excited ako ni ba.
0: Oh. Onya ang ilang maengkwentro didto gikan sa Dumaguete. Gikan sa area sa Kabankalan to south area sa Negros Occidental. Gikan sa Canlaon. Gikan sa Sagay area, Escalante, Cadiz City, mga ana. O gikan of course sa Bacolod, no? So diri jud nato ni makit-an kay kini manggod na ay mga newscast live competition ang ato ang mga schools before kay Five Pam. Nga puro lang MJ mga public schools.
1: Ay.
0: Okay. Oh, pero kini ato alahi na ay mga private schools nga gipa-appeal.
1: So tanan.
0: Tanan walay pili ni kay Five Pam.
1: Bitaw kay naa mo po uban gud nga unsa ni kanang nasa private ang maayo.
0: Wala po sila ideya nga napod sa public, daghang tanda po diha.
1: Oh, daghan pod. Ano, so dapat, nindot ni Nana Tanan.
0: Aha. So wala pa ideya kung unsa ni siya ang kuan, kining gitawag na to ng competition, aning live, na ako ipakita ron bisan kadiyo tradyon kay 5MJ ipasa na ko dira ha. Ipakita na mo kung unsa ni siya. Aron ma-visualize ninyo nga ani di ni siya, no? Kuan kay ni siya, kinang... ayos kay ni siya kay Five Pam. Dati ka muna ha. Nalimot magugko.

0: lang habang ako'y nag-iisang nalulumbay. Ang alaala ko'y ikaw.
1: Sabihan mo, ito'y blending, puro bendalo. Okay, sige. So, dito sa Tuwa, we have five schools, high schools and high school na ni-confirm na to join the audition sa Center Multi 5 PAM. So, ato aning atngan kung kinsa ni sila. Si Padungog, MJ, kung unsa ni siya ang competition. Ara. Nantawanin niyo sa live.
2: DYRS 574 sa inyong mga radyo.
1: Pwede matanaw sa live cellphone.

0: Radio Express Balita! Magandang araw, Pilipinas. Narito na ang mga nagbabagang balita sa oras nito.
1: Anomalya sa turnover ng Balanghiga Bells, pinapulaan ng gobyerno.
0: Q-artist Amit sumabak sa World 9 Ball.
1: At Pinoy designers tampok sa Miss Universe 2018.
2: Ito ang Express Balita!
0: Unang-una, bagong-bago!
2: Sa inyong mga radyo!
0: Sa buong pwersa ng DYRS News Information Center,
2: DYRS
0: 574. Galuyang tapat na totoong isyu ng bayan.
2: Mula sa Morongan City, sumasahib pabawid saan man sulok ng bansa.
0: DYRS,
2: pinalawang
0: ang Radyo Express Balita.
3: Okay, salamat MJ. Mauna siya kay Five Pam.
4: Stiga, no?
3: Oo, and live na siya ha. Kinangingon tag live ang ilang mga boses, sila yung usab-usab. Na yung usa ka technical partner nila mo na yung play anang music. So tanda po siya kayo. Like,
4: grabe, no?
3: MJ, galing kay kita, siyempre mga professional na kay Five Pam, kita nag-play sa ito ang mga, mga stingers, tanan kita na, versatile na takayo, no? So kini sila, competition, may lahi po sila nga style. Nga ang mga boses nila, sila mo commercial, sila mo, yeah, sila mo, ang sila mo report, mga high school student na kay Five Pam.
4: Stigil.
3: Ah?
4: Live.
3: Jud siya, maunay buhaton
4: nila. Wala na siya edit-edit.
3: Wala, edit-edit. Live na live.
4: Live na live.
3: So daghan ba kayo mga high school students na to nga kinang gusto pod mo broadcaster?
4: Yes, so umaabot wala na panahon. Discover, walay panahon bitaw.
3: Yes.
4: Walay opportunity. Ana.
3: So ang premyo ni dagko kayo kay ang champion ini is 20,000 pesos.
4: Yes.
3: 15,000 pesos ang first and ang second ani is 10,000 pesos. Unya ana arabia inyong buhaton ay 5 to 6 minutes rana ang ilang competition.
4: Ah, grabe no,
3: dali yes.
4: lang.
3: Yes.
4: Ang makadaog no, haya-haya.
3: Kung makuha nato diri San Carlos ato ning tabangan nga mapadaog nato ang ato ang competitor diri. Oo, kay ato ni dalo ng bandera sa San Carlos o di gani kinang Calatrava nga area.
4: Mm-hmm.
3: Kay mao ni nga nang appeal jud, no? Ato tong pildihon ang mga ate na taga Bacolod, Ilonggo.
4: Ilonggo man to no.
3: Pati ka ng taga sa guy to. Ha? Tagalog ni siya. Tagalog, no? Ha?
4: Tagalog na siya.
3: Pildiho
4: na to. Sinabot tanan ba?
3: O, pildiho na to. Ano yung mga kanlaon, mga dumagiti to, mga sikihol. Bang pildihon, tanin sila ya.
4: Ay, hon.
3: Na atay tanyon. Diri na tayo Julio Ledesma, na tayo Calatrava National High School.
4: Mm-hmm.
3: Ng taon, dyan na to. Nabi kong unsaon, kumo, dyan yung sila ba?
4: Guys, 23 so eh.
3: Yes. So, karon sa Domingo lang to mo live ha. Audition pa lang pero exciting na.
4: Ah, sa Domingo
3: na
4: din no? 23?
3: Oh. Ako na-excite na yun kumulan to kay Five Pam kung unsaon nila niya.
4: Bisan ako, kay first time na ko. Makikita yung live na.
3: Live na live. Kaya kita god, kinang naanaman tayo sa studio, lahi man jod ang, siyempre lahi na jod ta, no? Pero din, wala man tayo competition god. Sila kay ga-compete ni, grabe ang mga tense ani. Kurug-kurug ka ani ba? Ani.
4: Bito, no?
3: Basta nga naka-perform ka na, bro, mangihi ka pagyapos ka kulba, no? So, kini brought to us by mga ka-K5 sa DTX 500, Mighty CD3 Bio, Extend Food Supplement. Ito ang DTX Coffee Mix.
4: Yes.
3: O guban pang products ni Doc Ramil Itangoy. And of course, hatod yun ato ni ka-K5 Pam ha, ni Kanlaon, San Carlos City Mayor Renato Gustilo. Our sponsor from Kanlaon, maniko ang baaw eh. Murang Kanlaon, may mudaog ani.
4: Kanlaon dyan ang gilito.
3: Bitaw, no?
4: Bisag todo andam na rin dito, pod.
3: Grabe ang damanay, actually. Ganong grabe ang damanay? Ang aside from the students nga maoy mo appeal, ang mga managers sa kada K5 station maoy ga leader.
4: Yeah, syempre.
3: Maoy ga leader. So dito so, mo appeal dito.
4: Kung mudaog, di proud kayo.
3: Oh, syempre ato ana from atua ni Bay.
4: Ato ni Bay.
3: Sige, kana lang ha kay Burag di na ko ka headlines ani ato na lang mo headlines sa mga ka K5 ba. Ang mga headlines this morning, wala na sa itong usa-usa na ito ha, kay hinumduman ninyo ang asawa nga gipatay sa bana sa Rifoiho, porsigido jod or disidido jod kay Five Pam. Nga mo file og kaso, additional case, ang pamilya aron nga di na jod kagawa sa prisuhan ang amahan.
4: Ayun.
3: Ang amahan. Mga anak og diya mismo, may mo file og kaso og dungag. Oh, na, wala to siya na matay ha, ang bana, buhi to siya.
4: Oh, buhi siya.
3: Naka-survive. O ang gihimo niya karon nga tagbantay niya sa ospital, abin mo kinsa, ang pulis ra jud.
4: Pulis at bantay.
3: Walay pamilya nga ning adto dito, pamilya sa iyang side.
4: Hala.
3: Yes, kifay pam. Baladlungon jud bitaw kuno kaayo tong oh, tawhana.
4: Kay dili baladlungon dia, oh. Gitapokan na dito.
3: Grabe. Oh, dito gikuan na nila gitabangan na.
4: Mm-mm.
3: Onya gi hospital arrest na ni siya. Mm. Pagkagawas ani
4: Largo Pristo.
3: Correct. Dili ICC, burang si Duterte.
4: Dili.
3: Plural Largo gyapon sa jail kay Five Pang. Onsa man ni ang hala ninyo? Mm. Hala ninyo kay ang DILGMJ, DILGNIR kay Five Pang. Ha? Tukrion, kung si Ilonggo pa, tukrion.
4: Tukrion, kung Bisaya, tukion, susihon.
3: Tukion, susihon, kining puwerte na madaghan ang mga kabalan kayong mga kapitan, kagawad, sekretarya sa barangay nga nag-una ang ilang mga anak o pamilya nga nakadawat og 20,000 pesos aning scholarship grant.
4: Hala mo.
3: Mga way ulaw nga mga kapitan o banbanya.
4: Walang hiya.
3: Mga walang hiya, kabalan, damul, guyad, bagag, nawong.
4: Kompleto pala.
3: Kanami, hanuton nga dos por dos at ang kugo nga yata. Diba?
4: O gani.
3: Karong kay ang DILG. O galing MJ, walay guidelines nga gaingon diha. Nga di pwede ang ilang anak. Wala man jud pero delikadesa na lang oy. Once nga kapitan ka may
4: kwarta.
3: Na.
4: Na ay ikasarang.
3: May kabaliko na to dali kay dukdukon tani gusto usaron. Unsa man ni ang palgan? Nay usa ka patayng lawas sa tawa correct sa nako ha basig masayop ko ba onya basig ma diretso tanig kuan ba MTRCB ani. Nay usa ka balita sa kanlaon mga ka K5. Balita ni Ronnie ka K5 Elmer Sagang, no? Kining gialigar, giabandona CTG cadaver. Atawo jud, no? Nga giabandona unya na pay M16 rifle nga nakonpiska human sa inkwentro sa gihulngan.
4: Uy. Oh.
3: Gagbi nami
4: gagbilin.
3: Gani ang buntag ba bugtaw nako?
4: Oh.
3: Nagsulod ba sa mind nako nga burag nahilom ang encounter sa Army ugin PA sa Negros, no?
4: Oo.
3: Na sunaran ni mo murag nahilom sila.
4: Hilom di bitaw.
3: Unya pagmaasa na ako pag diri na ko kini maning sulod in town kini in PA nga nakita ano.
4: Sobra na gunas ko an gira. Ah,
3: bitaw na pull anas laguro po sila na. Onsa man ni nay maestro nga gipusil patay sa Davao City unya unahon dyan nato ni Ron ang shooting incident sa Zamboanga.
4: Di ka brutal ba?
3: Oh, duha ang patay diri. Maunay pinaka-confirm duha kay Five Pam.
4: Mm.
3: O niya, atuwa ni Ron i-check si Attorney Claire Castro kay ihaning gibirahan ang mga teachers nato ha?
4: Uy.
3: Ang mga magtutudlo nato. Abig ron ni Attorney.
4: Ibasol niyang teachers.
3: Oh, ikaw ra ba, Attorney Teacher, porting taas sa imong sweldo dira. O niya, mugawas ra ka diha kung mupa-interview ka sa media.
4: Igor mugawas. Ugula yung interview, balik naman.
3: Amin ay, gamay nga trabaho.
4: Gamay lang.
3: Ang mga maestra na to, adlaw-adlaw bin sila.
4: Apoy kay nilang ubra. Samutag mga bulyago ng mga estudyante.
3: Di ba sa ba di Clear Castro ba nasubrahan na?
4: Tipi ko na.
3: Ha?
4: Tipan.
3: Nindo kay ni siya pasampalong ni Inday Sara. Mabalik pa ang Foro de los Pueblos.
5: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. D3 Bio Health News. D3 Bio.
6: Ako si Florazel. Before, problema dyan na ako ang irregular nga regla. Mabot pa dyan ang tulong kabulan. Pero sukat ni inom ko sa D3 Bio, normal na dyan rin akong regla.
5: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
7: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
8: Ako na sab si Dr. Miloy. Hinautunta nga nainom nyo na ang inyong D3 Bio. Nga doon ay 10 times more potent compared sa ordinary nga plain D3.
7: Unsaon man ni D3 Bio pagprotektar sa imong utok? Number 1, D3 Bio improves metabolism sa imong lawas. Extra virgin coconut oil aduna kini medium chain triglycerides nga nagapataas sa imong metabolism pamaagi sa pagtaas sa imong thermal temperature, your core temperature. Unsa man ang matabang ani? Kini maoy hinungdan sa maayong sirkulasyon sa imong dugo sa utok. Cerebral circulation of blood aron mahimong mas himsog imong utok. Nganuman kay ang imong utok ang pinaka madanihong parte sa imong lawas. It consumes 20%. Grabiha sa?
8: Kung moingon tag borasyos, pasabot ana, dalo. Sir GP, it consumes 20% of the oxygen nga imong giginawa o another 20% sa glucose nga imong gi-consume. Ingon ana na ang imong brain. Kung madaot ang mga neurons or GP sa imong utok, di ba, mga tumba man na ang mga puste, diha na dayon musugod ang gitawag nato nga Alzheimer's disease.
7: Yes, maujod, magka-brown out sa imong utok. Ang D3Bio, mupadaghan sa imuang metabolism. Mupadasig kini. Pasabot nga healthy ang imong utok. Ang D3Bio na apodjoy usaka purpose. Giproduce ni ini ang gitawag nga ketones. What are ketones? Ang ketones mao ang byproduct kung ang imong medium chain triglycerides are metabolized by the body. Ang ketones dili lamang makahatag energy sa imong utok, makalimpyo pod kini sa imong utok gikan sa imuhang beta amyloid plaques. Gibabagan kini ang mga dead protein sa imong utok nga maoy hinungdan sa pagkabalda sa mga signal taliwala sa usa ka neurons og sa lain pang neurons.
8: Unya, sa ato pa Sir JP, kung gainom kag D3Bio, gilimpyuhan ang imong utok.
7: Usto, iyan ang gisilhigan Dok Ramil, gisilhigan sa D3Bio ang tungaan ini. Pasabot nga ang wire o ang synapses sa atong mga utok nga maoy ga-connect sa usa ka neuron to another, gilimpyuhan o gikuhaan og mga beta amyloid plaques.
9: D3Bio. Ako si Mia, atang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease, gipainom na ko siya D3Bio, pipila ka bulan, mibalik na yang normal nga pangunahon na.
10: D3Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3Bio.
8: Antawa pagod na ang mga gabasa og mga gatuon. Ingon sila nindot jud kuno ang chocolate. Mga tamis, kung ikaw gatuon kay mura daw mo activate ang imong utok or ma-active imong utok. Active na kay sumala pa sa gingon ni Sir JP nga dalo baya na ang imong utok. Pero ang oxidative stress nga mahimo nini grabe kayo. Mga tumba jud ang mga pusti diha sa imong utok sa kataas sa imong oxidative stress.
7: Sa sige niya gamit sa glucose, Dok Ramil, daghan pod niyang ma-produce nga free radicals.
8: Correct. Mao'y mahitabo. Kung mga tumba na ang mga neurons, matumba man gani ang mga puste, bisag mo ingon pa ka nga okay o ligo na siya sa sinugdanan, makurata na lamang kasulhi. Makaingon jud pugka nga utukan man ko atong bata pa ko. Nganong karon nga nagkaedad ko, nagkaminos naman ang akong memorya. Kaya nga naman, wala man ka napahibalo kung unsa man ang mapagkaon nga maayong ipakaon sa imong utok. Sir JP, pananglitan ba? Sige kung tuon. Ang akong trabaho kay more on lingkod. Pananglitan, abogado ka? Doktor ka ba diha? O researcher ba diha? Mas palabihon jud nako nga ang ketones nga gikan sa D3Bio ang akong imnon.
7: Correct.
8: Kay gahatag man kini siya og energy. Less pa ang free radicals. Mahitabo nga malimtano na ka samtang nagaedad ka. Or bisag dili pa ka malimtanon, sulayi jud ang pag-inom sa D3Bio. In short, Sir JP, ang D3Bio nga imong giinom, over ordinary nga D3, kaya jud nini tabangan ang may problema sama sa Alzheimer's disease, dementia ug uban pa nga problema sa utok. Kanang mga patol, kayang-kaya jud na, ilabi na kung bata pa, sige na siya og inom og D3Bio, makorek pa jud na siya. Kung aduna pod kay mga inflammation sa imong utok, sama sa meningitis or bisan unsa pa diha nga klase sa inflammation sa utok, dako jud ang matabang aning D3Bio.
7: Wa, natay oras, Dok Ramil. Ako si Jean Paul Hineroso.
8: O ako na sab si Dok Ramil Oy, mayong panglawas ipadayon.
7: Ayaw abusuhon.
10: D3Bio.
11: Ako si Jan, usa ka full-time law student. Mas sayon og dali na ko memorya ang ako ang mga tulunan tungod sa D3Bio. Bay, mao kini ang ako ang sekreto.
10: D3Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3Bio. D3Bio. Health News. D3Bio.
12: Ako si Delphine. Usahay nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3Bio. Nawala na gyud akong mga ginapamati.
10: D3Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3Bio.

0: DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide.
1: Ah, akong bugas-bugas, akong katul-katul, na ikaw butangan.
2: Bugas-bugas, akong katul-katul,
0: DTX 500 na.
2: DTX 500,
0: aduna kini antimicrobial properties nga makatabang sa pagkuha o pag-ayo sa bugas-bugas, akong katul-katul.
2: DTX 500,
3: mapalit sa pinakadul nga butika sa inyong lugar.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. DTX Coffee Mix.
1: Ako si Rick Vista, nga isa ka negosyante. Ako ni magpapili nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
0: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Beauty Soap.
2: Ako si Elaine, ako gidangakon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Sa mga butika.
3: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
4: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh, kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
3: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
4: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
3: Clinica Deo Fresh. Available now.
5: Kabalik-balik sa CR, kinadayariya! Mags 4 Biotics! Katap na sa bacterial infection na nagatugas ang diarrhea. Sa 4 Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Clinica 4 Biotics na!
6: Extend Food Supplement for Men.
7: Ako si Fred Domingo, Extend Food Supplement user. Nakugin nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pamanggali. Salamat, kids, sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
6: Food supplement for men.
8: Sa panahon karon, importante nga limpyo og luwas ang atong imnon nga tubig. Kaysa usa ka higop lang, kaluwasan nato ang atong giatiman. Naa ang Chanyu Water Filling Station. May tubig nga gikan sa saktong proseso. Limpyo, presko, ug siguradong makasalig ka. Tawag lang sa 0916-145-3244. Makita sa Yap Building, Brose Street, San Carlos City, Negros Occidental, Chanyu Water Filling Station. Limpyo, presko, kasaligan.
9: Calling all secondary schools in Negros Island Region. K5 News FM Philippines proudly launches the K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition, a groundbreaking event designed to showcase the next generation of broadcasters. Here's how it works. Each team will have 6 members, 5 broadcasting talents, and 1 technical crew. Together, you will deliver a complete radio program packed with time checks, station ID, news from local to international, sports, entertainment, a field report, and even a clinical products commercial. Presentations must run between 6 and 10 minutes with signals and bells guiding your time. Mark your calendar. Auditions will be held simultaneously on August 23, 2026 in Bacolod City, Kabangkalan, Sagay, San Carlos, Canlaon, Bayawan, and Dumaguete City. Qualified groups will join a joint orientation at August 30, 2026 before going live on the big stage in Bacolod City on September 13, 2026. And the reward, champion takes home 20,000 pesos plus a perpetual trophy. First runner-up, 15,000 pesos. Second runner-up, 10,000 pesos. And 7 consolation prizes of 5,000 pesos each. So gear up, bring your best voices, and let your school shine. The K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition. Only here on K5 News FM Philippines. Your voice, your station.
10: K5 News FM Secondary Live Radio Broadcasting Competition is brought to you by DTX 500 Capsule, Mighty C, D3 Bio, DTX Coffee Mix, Extend Food Supplement for Men, and Honorable Renato Gustilo, Mayor of San Carlos City.
11: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
12: Number one,
11: ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM.
12: K5!
11: championing the wives of the Filipino.
12: Duna manun sa mga lapas ug preskong mga balita, patas sa komentaryo ug serbisyo publiko, tutin-aw sa mga lubog nga issue, way kahadlok nga muladlad sa publiko sa mga issue, punto por punto, buluto sa mga badlungon ug sa lawayon sa katilingban, muntayig sa angay daigon, mga mainit na issue at usapin ng bayan. Foro de los Pueblos.
13: Lasyo tinoy, 9.
14: So, kay Bryce, ato mga suking tigpaminaw dira nga maupay pagmata sa sayo sa buntag. Aha. Pero makasinati na grabing kakapoy. Wapag ikasugod sa ilang obra pero bugata kayong lawas na nakit nagmaayo. Basin aduna na mo yung diferensya sa inyo ang kalawasan manghigala. Ato nang pag-aanon, samtang... ato na pag-aanon kay ninot magugay magtrabaho kay Fibre nga wala kay sakit nya gaan kay imong lawas tawhay nga magmalampuson ka sa imong responsibilidad kada adlaw.
13: Correct.
14: So arita sa tuang power trio ang atoang DTX 500 Mighty C ug Death 3 Bio. Di ka makasinati ka kapoy imong pahuay kay sakto kayo no. Lami kay imong tulog nya mawala pud among ginabatsyag sa kalawasan. Susulayin na ninyo magigala. I know pag-antos ato ang protektahan ug pag-uno tong lawas kay mao ginatong puhunan sa matag adlaw.
13: Aha. Power trio mga ka-K5 ato adunang sundon. Or ato adyo nang try na to nga gamiton every day, thrice a day ah. Morning, tanghali og sa gabi mga ka-K5 kay wala man siya side effect. In the first place kining giingon nato mga ka-K5 nga power trio, mga food supplement ni siya tanang nga mapalig-on ang atoang immune system mga ka-K5 no. So kini available na sa tanang nga mga butika, dili lang diri sa San Carlos kundi tibuok nga Pilipinas ano.
14: Yes.
13: And dire sa Dakbayan San Carlos mapalit ni siya. Dira sa may Barrick Building na sa Vigo Stilo Street sila sa may Barangay Teresa aning Dakbayan mga ka-K5. And also available na sa mga barangays no, sa mga barangay dire sa Dakbayan San Carlos, Calatrava and Valihermoso and DSB. Grabiha oy. Kung naka sa proper Punao San Carlos City ni si Madam Aiza Secretaria no, pangitaalan nyo diha. Kung naamo diha dapita sa kaya sa Pili Street at bang sa old LTO, pagita lang si Tatay Ruben Ruel. O niya sa Borgo Street, Barangay 6, diri sa Dakbayan San Carlos, si Nanay Maria Lota Panilagaw. And sa Purok Manihan, Baray Bunga DSB, na si Madam Rosemary Humampit, no? Pwede mapalit dito. And dira sa Barangay 1 sa may St. Vincent, ano? Barangay 1 Daplin or Kilid Rajod sa Santa Rita College mga ka-K5. Pangitaan si Madam Arlene Gutib na adira porte. Oh, salamat kayo. And speaking of Arlene Gutib, good morning sa iya mga angels diha. Nga namino aning orasa ron porting kusugas radyo. Oh,
14: may galanog.
13: Oh, si Quince Marie, good morning.
14: Good morning.
13: Si Nanay Jennifer and si or si Madam Jennifer at si Madam Mitch. Ano mga angels niyang porting kuan kusgan kaayo kay Five Pam.
14: Morning mga angels.
13: Last 7:13 natong oras karon ang bula nagbulabo gahapon sa Pilipinas. Kining usa na pod kahitabo sa shooting incident. In fact, di naman ta jud unta mamag-uani because nga halos adlaw-adlaw may shooting incident. May linubaay, may tigbasanay, kifay pam.
14: Pinatsanay.
13: Sa Pilipinas.
14: Yes.
13: Ang pinalanggod ka unusual aning balita because nga nasublian na pod ang nahitabong shooting incident sa eskwilahan or tunghaan.
14: Yes.
13: If ma-remember ninyo atong Hunyo nahitabo sa may Tacloban. And ang namatay ato, ubay-ubay ato, kifay pam.
14: Tulo kabuok o kapinbainti samdan.
13: Aha. Pero ang mga suspects ato, buhay na buhay.
14: Grade 9 o grade 10.
13: Aha. Gahapon, usa na pod ka shooting incident dito sa Ateneo de Zamboanga University Junior High School Campus. Unsa jud ang istorya ani kifay pam, go ahead kifay pam.
14: Yeah, so kagahapong adlaw kay Fibre, adlaw nga Martes tingklase. Kaning hitabua, pati jud pagka brutal.
13: Aha.
14: Kay kagahapon, mga kading insidente, kagahapon, alas 7:50 ni Naitabo. Dito sa Ateneo de Zamboanga University Junior High School Campus.
13: Aha.
14: Sa Barangay Tumaga, Zamboanga City. Diin, pagka, di ba alas 7:50 kay February, ang mga estudyante magtutudlo.
13: Aha.
14: Naana na salud sa classroom.
13: Tanan.
14: Yes, kay Corban, happy taman na mag-sugod sa ilahang klase.
13: Kina sa private school na ha, kay karon sa public school Rabaki 5 PAM, la size imidya pa lang nag-klase na atuang estudyante.
14: Yes.
13: Ah, sige, go ahead.
14: Mm-hmm. So, ang mga estudyante, naanin na sulod. Unya, wala damha, anang mga orasa, wala rin na ito nagdahom itong mga magtutudlo, mga estudyante, ugon sa mahitabo. Anang mga orasa, kaning usa ka grade 9 student, nakasulod na siya sa campus. Wala na matikdan, nga aduna din idala nga armas.
13: Uy.
14: Una ni siyang kifibray, sa nakasulod na siya sa campus, dito na siya sa fourth floor. Dito ni siya, una nga namusil.
13: Aha.
14: Kaya makita na to sa video, kaya ang insidente magod kay February, gi-live niya.
13: Grabiha, no?
14: Mm.
13: Burag natin mga videos nila kay February Monjay. Gi-live niya while nga ga-shoot siya or ga-pamusil siya, naapay siya gi-uyatan nga cellphone aron makitaan, ana?
14: Yes, kay February.
13: Grabiha, no?
14: So, ato ang makita sa video, base sa report, dito to siya unang namusil.
13: Aha.
14: Sa pirmiro nga classroom, diin sa grade 10. Grade 10. Diin una niyang gi-target, una niyang gi-pusil ang maestra, apan wala siya makaigo.
13: Wala niya maigo ang maestra? Okay, nag-focus po siya kung siyang live. Oh,
14: sa live. Kaya ganaan biya. Makita mo dyan na to sa video.
13: Gauyog-uyog.
14: Gauyog-uyog maayo.
13: Okay.
14: O niya, pag humay dito, wala man siya nakaigo, nibalhin siya diri sa pikas.
13: Mm-hmm.
14: Pero, baga, parang kifibray, kanang linyada bitaw. Linyada. Dito na siya namusil. Makita na to sa video nga, samtang ang mga, mga estudyante, nagpungko na sila mga lingkuranan, dito na kay February. Wala siya pagduha-duha, gipang pabutan niya, gipang pusil.
13: Dito na sa fifth floor na siya?
14: Wala pa, sa kuan pa.
13: Sa fourth floor pa lang? Okay.
14: Kung baga niyang balhin na siya classrooms ba?
13: Okay.
14: Dito na niya gipusil. Ya, makita na to nga ang mga bata in town, puti na, wala na, nagdinaganay, nagmaayo. Kay siyempre, pilo, dili usa, dili duha kabuto. Dagkan kay nga buto kay February.
13: Burag arak-arak jud to, no?
14: Burag arak-arak jud. Ya, dito nagrakraka, nagdalaga na yung mga estudyante, naapuntoy na, kung saan eh, na nihupo na lang yung taon siya. Gipusil.
13: Okay. Mm-hmm.
14: Aha. So, ang mga nabulabog po ang mga tibuo ka campus kay February, dira sa ubos. Makita po na po yung mga video dira, nga nagdalaga na yung paingo dito sa gawas.
13: Teka muna ha. Sa mga listeners na to diha, kung gusto nyo makitaan kining actual nga pagpamusil, pwede dyan mo makatanaw sa mga live kay while nga ga-discuss eh, kay K5 Pam, makita ninyo ang senaryo mismo niya. K5 Pam, go ahead.
14: Mas lahir maging nang live video.
13: Yes.
14: So, mauto dito K5 Bray, naabtan to niya ang usa dito, kani hupo.
13: Aha.
14: Gipusil. So, ano nga insidente, di ba, usa na to kay estudyante na patay. Pag abot dito sa ikalimang andana, humana ng insidente, nakita na lang kining suspect nga wa na po'y kinabuhi.
13: Oh.
14: Nag-unay.
13: Okay.
14: So,
13: nasayran
14: kay February nga ang kanina yung mga armas nga gigamit aning suspect, armas din si ayahang amahan.
13: Oh. Okay.
14: So, kini ang gikumpirma ni Bureau of Customs BOC Deputy Commissioner Nuli Batan nga kaning armas nga gigamit sa suspect gi-issue sa ahensya samtang kay balidwa magkabuk armas iyang gidala kay February. Samtang kaning usa nga gitawag og gruni kit mao ni ang personal nga armas sa amahan. Kay kaning magong amahan aning suspect kay February. Usa ni siya ka district commander sa Bureau of Customs nga si Police Lieutenant Lars Halani the Second. So, mauni nga, na siya'y armas.
13: Okay.
14: So, atong hitabua, awag sa karon, gipa laluman pag yun ang investigasyon. Kaya wala pa masayran kung unsay motibo sa bata. Mm-hmm. Nganong namusil siya? May uh-huh. kalambigitan ba ang online gaming? Sama sa naitabo ni kani adto sa Tacloban?
13: Aha. Mm-hmm.
14: Mm, mao ni ga padayon nga gisusi ron kay Fibray.
13: Aha. Okay. So ang resulta aning pagpamusil kay Fibpam. Duha ang confirm nga namatay ani.
14: Yes. Ang usa ani kay Fibray nga napusilan aning suspect mm-hmm. mao si Patrick Dylan Wi.
13: Mhm.
14: Usa ka grade 10.
13: Okay. Usa ka grade 10 ni siya.
14: Mm-hmm. Dayon ang usa mauto siya. Ang giingong gunman.
13: Ang suspect mismo.
14: Yes.
13: Grabihan, no? Ang investigation actually, initially, na ay mga gagawas ng mga information that una, kining bata ang suspect, burag na suko ni siya mga ka-key 5 kay nga no, mubo daw ang gihatag ng grades, grado. Sa maestra niya.
14: Mm-hmm.
13: Kay kinigod ang suspect mga ka-key 5 nga si ito pangalan niya usab. Ang pangalan niya is teka muna. Lisod to yung pangalan eh.
14: Lisod to.
13: Basta Jalanid ang apelyedo.
14: Oo.
13: 40 ning brighta mga ka-key 5.
14: Yes. Kuha na siya. Dili basta-basta.
13: Dili basta-basta.
14: With highest honors.
13: Oo. And kuan siya ha? Ang iyang mga scores or iyang mga grades more or less tanga tag 95% kay Five Pam. So 40 jong brighta ning bata ah.
14: Mm.
13: Ha, sa una makakuha kag 77.
14: Okay na kay dili na habong.
13: Oh, ambak-ambak importante dili failure. Oh.
14: Correct. Mao ra gyud pass na sa una.
13: So mga ka K5 gahapon mismo kining hitabua, katong amahan niya nga si Lieutenant Lars Halani II, dayon nga gipapahawa sa iyahang trabaho, dili gipahawa nga gi-kick out na, kumbaga gipaundang o sa gi-relieve o sa siya.
14: Gi-relieve, oha.
13: Gi-relieve siya for the meantime while nga mo pahigayon og investigation ang taga Bureau of Customs.
14: Yes.
13: Kining amahan manggod gatrabaho ni as a police officer as a custom officer sa port diha sa may Zamboanga.
14: Mm-hmm.
13: And once gani nga Bureau of Custom ka may pusil jud ni sila.
14: Correct.
13: Kay bro mga police man po ni sila sobra pa gani kay Feb Pami.
14: Customs Police Arm.
13: Kay kining mga custom mao ni sila ang gaatang or gabantay diha sa mga smuggled nga mga kargaminto nga musulod sa ilang lugar nga dili dapat pwede.
14: Mga anti-smuggling.
13: Oo.
14: Secure sa mga pantalan.
13: Yes. So ang katong pusil nga Glock 9 mao to ang issued nga firearm sa ahinsya sa gobyerno kang Halani II sa amahan.
14: Aha.
13: Unya katong dako nga M16 unsa pitaw
14: rifle.
13: Na to? Rifle tama ba to murag lahi punto siya AK-47 ba to or whatsoever di man ta privy sa pusil gun kay
14: dito ka balo
13: gahapon pang search na ko ani ako agon nahibalaan sa pusil kinang pusil ra lagi dako siya automatic to siya kay Five Pam personal nga pusil kato sa amahan
14: mm-hmm.
13: Unya na ay lisensya.
14: Yes.
13: According sa ilang pinaka-boss dira sa Bureau of Customs. Nga nung gi-relieve man siya sa pwesto for, as for now, kay Five Pam. Ang gusto manggod mahitabo diri sa taga Bureau of Customs National, hibaw-on kung ngano, ngano, naabot man dito sa mga kamot sa iyahang anak ang yes. maong mga pusila, mga kakifay.
14: Correct. Kay sa report, nakurat na lang po din ang amahan.
13: Aha.
14: Nga nung pagka hibalones balita kay Fibray, pretty na ang kurata. Nga nung giun sa pagkuha sa iyang anak, aning mga maong pusil.
13: Ang panguta na po, asa man ka sa anang mga panahon?
14: Asa po niya gibutang.
13: Asa ni mo gibutang. Kiniusahay God ang mga tao nga grabe ang gitawag nato nga kumpiyansa.
14: Yes, kumpiyansa kay wala ra naghunauna og ka ng mga negatibo nga butang. Uh-huh.
13: Laxity ang tawag ana nang relax ra ka kaayo ba?
14: Relax ra.
13: Ingani gud nga mga pagkabutang kay Five Pam. wala ni gina-display-display ra diha.
14: Kuri ka delikado.
13: Oh, bisag paganing ning mga kutsilyo kini mga sundang.
14: Mm-hmm.
13: Dapat naka-secure ni siya.
14: Na-adjuy ka ng pribadong butangan na
13: mm. So, kining mga pusila, di ra ba basta-basta jud?
14: Dili, oy.
13: 14 ni mga Glock 9, imagine mo na ha.
14: Mm.
13: Kadungo ko sa kanta ni Glock 9.
14: Siya
13: ganda? Arak-arak niya ang boses niya. Mauni siya gabarak ng Glock 9. Oh, 14 ng pusila, kifay pam, as in.
14: Hindi mo basta-basta, no?
13: So, ang pangutana karon giunsa ni pagtago sa amahan, nganong naabot naman ni dito sa iyahang anak.
14: Sige, pasaya-saya.
13: Sige, pasaya-saya. Now, ang pangutana pa dyan. Giunsa pagpasulod sa aning bataa ang kining mga pusil.
14: Hmm.
13: Ah, in the first place, Catholic school ni siya. Kabalo biya ka kung unsa kastrikto ang mga Catholic schools ikumpara ni mo sa mga public schools.
14: Correct. Mas ugot yun lang siguridad dira.
13: Look at the name, Ateneo.
14: Ateneo.
13: Di Zamboanga.
14: Hmm.
13: Kuan ni siya, branch ni siya sa Ateneo dito sa Metro Manila.
14: Mm-hmm.
13: In fact, nang pagawas na og statement ang Ateneo University sa Metro Manila nga nag-kondina ninghatag og mga statement about the crime mm-hmm. or the kuan da shooting incident. Siyempre dili sila ganahan.
14: Correct.
13: Ning ana. So karon ang Department of the Interior and Local Government sa pagpanguna ni DILG Secretary John Vic Rimulya ning ingon jud nga dapat imbestigahan jud ni kung ngano nakuha ni sa iyang anak nga pila to edad 13 to 14 anyos.
14: Yes, mga anak.
13: Nga wala kabalo ang amahan.
14: Maunyo na ay dapat pala lumain.
13: O sana sa investigasyon.
14: Aha.
13: Ikadwa, imbestigahan po sa DILG nganong nakasulod sa eskwilahan ni nga wala dyan mahibawa nag-unsa naman ang mga security dito.
14: Correct. Basig dilipod hugot ang ilahang pag-inspeksyon. Ana.
13: Daghang kayo mga reports gahapon ni Ingon pero dili pa to confirm that yes. Naako na ni personal nga sakyanan ang suspect.
14: Suspect.
13: Onya, kining suspect daw. Yang gibutang diha siyang sakyanan, gipasulod. Pero according sa mga reports dito nga ang imong sakyanan without the sticker or with sticker dapat ang makasulod. Onya, meaning kung may sticker siya, oh si Kuan Mani, example si Mon Jay, no?
14: Mm-hmm.
13: Oh, ako'y security si Mon Jay, adlaw dira gasulod.
14: Oh.
13: Pipip, oh musulod. May sticker si Mon Jay na. Wala
14: largo.
13: Na inspeksyon.
14: Largo lang.
13: Na si Mon Jay may dala ding machine gun.
14: Oh.
13: Wala ra.
14: Kay naanda naman.
13: Naanda naman. So, kinaang mga speculations gahapon, dili pa na confirm mga ka-K5
14: yes.
13: Nga dito jod gisakay niya sa personal niya nga sakyanan.
14: Mm.
13: No? Kinang mga pusil nga bit-bit aning bataa. Now, unsa pa jod ang imbestigahan? Aside from the securities or mga security personnel, unsa ang mga security nga gibuhat sa school. Na, manay da kong pangutana diha.
14: Correct.
13: Mm. Manay da kong pangutana po diha karon that the Department of Education medyo pangutana po ni sa ilang bahin. Oh. Pero kini sila pag private school, under ni sila sa Commission on Higher Education Department. Kung di ko masayo, Ched ang tawag, ana.
14: Ched.
13: Kay public school sila. Ana
14: private.
13: Ba? Aha, private school sila. Pero whatever man, gira, kung kinsa may ga-govern ani nila, pero pagsabot na ko, ana jud. Ang Malacañang, mga ka-K5 pagkakaroon, ning issue na po sila og statement regarding ani that according to the president himself, Presidente Ferdinand Bongbong Marcos the Jr. nga paimbestigahan. No more statement kung unsa pa diha nga pag kinang usahay gud na ay mga tawo nga mohatag og statement labi na gin mga public officials.
14: Mm-hmm.
13: nga muhatag og statement instead of conduct an investigation, further investigation, dugangan pa jud ang mga insulto and mga injuries sa hitabo.
14: So ka Pangulong Marcos lahi pud iya ha. Kadahapon nagmando rin siya lalum nga investigation.
13: Maunay wala ko gako ani Marcos, pero maunay pinaka the best nga statement kay Five Pang.
14: Correct. Investigation.
13: Dili kay dungagan pa nimo unsa man nimo nimo. That's
14: correct.
13: The right
14: murag dungagan pa nimo ang panghitabo, no?
13: Yes, mandate nga dapat buhaton sa ato ang presidente nga dapat investigahin ninyo ni ha.
14: Yes.
13: Dili na ni dapat mausab pa.
14: Mm.
13: Aho. Wala na iuban pa nga mga statement ka maka-create pag additional na chaos and problem or whatsoever diha ang presidente. Ang uban god gaadugang pero ila hapon na.
14: Lain-lain man pud.
13: Lain-lain pud na. Pero so, mao na si Presidente Bongbong Marcos, the DILG ning pa dispatch na o gitawag nato nga mga men aron nga imbestigahan jud, gabi na jud ang taga Bureau of Customs.
14: Yes.
13: Pagpanguna ni DILG Secretary mga K5 John Vic Rimolya na. So maayo jud ni og ang uban pa nga mga makahatag o mga lakang ilang buhaton so that nga kining insidente sa pagpamusil mahibaw-an kung unsa jud ang pinakalalom ani. Daghan namang yun kayo kung mga allegations. Una, gahapon ing gawas to nga kunuhay na suko siya kay mubo yang grades. Mao to nga gipusil niya yang teacher ano?
14: Yes, kana.
13: Napoy mga allegations nga sige
14: mission
13: because of the challenge daw sa Roblox.
14: Roblox
13: sa kinang game sa cellphone.
14: Mao daw to nga nag-live siya kay na siya mission.
13: Abi nimo sa tinuod lang usay di jud kumutuo ana. Yes, di ko. Kinsa mang buang mutuo gud nga computer man na?
14: Bitaw nya imuon gyud sa actual.
13: Di kumutuo ana. Prangka nga istorya.
14: Lagi ito ay mas lalom ug bugat nga
13: hinungdan. May naatoy lalom nga hinungdan. Kay kung nga ngano ba ang imong utok mapildi ka pa dira sa computer ha? Sa games nga ikaw mangani ang gamando anang games kay ikaw gidula ana.
14: Correct jud.
13: Wala ko gaingon nga totally di tamutuo pur layo kay spatad kung sa ilong ko layo spatad no.
14: Spatad dili kagawas.
13: Layo siya kayo no kung maunay pasangin la nato. So dili tamo dili dapat dira mo
14: mutuo.
13: Human. Oo. Ang investigation dayon nga ing ana. But so far, wala pa joy bag-o nga investigation nga gipagawas ang ato ang PNP, ang taga Bureau of Customs or kinsa pa diha nga ga-investigate dito dapita kay Faye Pam.
14: Yes.
13: Aron mahibaw-on jud kay mismo ang amahan na kuratan.
14: Kuratan siya oy. Wa siya nagdahom sa maong panghitabo.
13: Pero dako kayong tulubagon ani sa amahan. Ang giingon nato nga pagkumpiyansa. Display anang mga pusil.
14: Dapat butangan jud ka ng mga lock nga kanang gilak jud ba? Dito itago.
13: Kay kini manggong mga police, army, air force. Unsa padasahin siya sa gobyerno nga gina-isyuhan og mga pusil? Kumpleto man ni sila sa ingon nato mga advice. Nga kung dapat kung naa ka sa imong Pinoy anan na ideya na sila kung asa dapat ibutang ang mga pusil nga secure sa mga tawo nga walay ideya or kung may ideya man nga dili siya ang otoridad nga mukupot ana kay Five Pang. Naa jud na sa ilang handbook diha numero 1 jud na nga kung unsaon ninyo ka unsaon ninyo pagtago ang mga personal nga mga pusil. Kay kini siya harmful ni siya, delikado ni siya.
14: Tige delikado.
13: Kamusta
14: na mga bata?
13: Mga bata. So, daghan ang imbestigahan ani.
14: Ubay-ubay gyud. So, karon, yes. Padayon na pagyud sila sa ilang investigations.
13: Ang confirm nga patay is duha ra jud.
14: Kay gahapon sa initial nga report, upat daw na apil ang gwardiya.
13: Apil ang gwardiya na kaingon gani ko nga unsa ang gwardiya wala sila kasukol.
14: Oo, bitaw.
13: Gipamusil na sila, duha pa sila, unsa ni gatalikod ni sila or nahadlock sila kay estudyante na basig makick out sila kung musukol sa estudyante.
14: Dagitagay mga pangutana.
13: Bitaw. So, mo na daghang kayo mga pangutana aning hitabu ang mga kaki-5 that ang ato ang mga igsuon doon naglibog na kung anong ing-ani kasayon na lang jud. Ang mga estudyante karon nga mamusilay sa sulod sa campus.
14: Maglahit na gyud kay sa una ba.
13: Ingon gani diri ni kuan o ingon diri ni Kagawad Richard Jutay sa Marcelo, ingon niya go DM sir nga nung nakasulod man ang student sa campus sa school nga may security man giunsa niya pagsulod. Unsa man ang security guard nagtulog? Pwede jud na nga pangutana. Or usay pod ingon pod nato nga ang mga security guard sa basta kaila na nila. Oh sige paso.
14: Pwede. Salig na lang mo sila ba? Kumpiyansa na lang.
13: Kumpiyansa kayo. Kunya ang unsa man ni estudyante nga may pusil armalite pagyud. Ah. Kumpiyansa ang amahan sir sa akong pagsabot sir kay sa iya paning gitudluan iyang anak paggamit sa pusil. May posibilidad.
14: Oha.
13: Nani mga amahan nga ing ana agod.
14: Tudluan nila ka ng shooting.
13: Oh, kay syempre di na to mahibawan kinigong nga trabaho ka sa mga ing ana nga trabaho.
14: Mm-hmm.
13: Subject man ni sila gud sa mga assassination kay Fempam.
14: Yes.
13: Nani mga gusto mo patay po nila.
14: Nani mga hulga.
13: Oh. So what if karon nga kauban ang iyang mga anak? Bay po na nga ang anak kamaupod mo.
14: Kamaupod kay para mudipinsa.
13: Mudipinsa sa kaugalingon pero dili gamiton sa pagpamusil sa mga kaustudyante. Ana ramang guna. Anyways, padu ipadungog nato ninyo ang statement coming from Malacañang ni Attorney Claire Castro regarding to this mga ka-K5. Grabiha po ni iyang amahan dai no. Kuan ka ang namatay nga estudyante mao ni si kuan si Patrick Dylan or Dylan
14: wi
13: mo say pag pronounce
14: in check
13: oh so kining bataa according sa report mudagan unta ni naigo man
14: ah mo mao bitu na nas video kay vibre nga mudagan
13: oh hagmak ni bataa na hagmak
14: oh ya yeah.
13: Oh na pa ID unya kabalo baka kung

0: Tanda ni sa math, no?
1: Bright po niya.
0: International Mathematics Olympiad good siya. Of Southeast Asia. Kining si Patrick Dylan Wee or Dylan Wee, whatsoever. Grade 10 student mga ka K5. So siya ang nag-inusara nga na igo. O niya, na ay mga estudyante nga nang
1: samdan
0: nga lipong uban sa kakulba, sa grabing kakulba, kivay pa.
1: Dagan kayo itong itambalan kagahapon.
0: Aha.
1: Sa panic attack, anxiety, uban pa.
0: Aho, grabe ha to, ibisag si Kinsa na naman.
1: Ibisag si Kinsa, ya. Kita magari, kivay, bray, nga, idara na ta. Makuyawan pag itag mga inana, samo ta siguro ang mga bata, grabe ang trauma ron.
0: Dili, basta-basta, kivay pa. Dili ni basta-basta nga insidente, ano?
1: Una gay koron nga kumusta na siguro tong mga bata nga nalambigit kagahapon.
0: No nga nagiresend ako sir, no? So, kena ang hitabo gahapon. Grabiha lagi utuka atong bata. Imagine mo pagkahuman yang pamusil ang iyang kaugalingon, iyang gipusil.
1: Bitaw sa.
0: Planado. Planado ang iyahang gibuhat jud. Kumbaga, ready na siya
1: mamatay.
0: Kung unsa man nga mga consequences, basta ing-ani ang akong buhaton sa maong iskwilahan or tunghaan. Aha.
1: Dagang kinausikan kay guwapo.
0: Mm.
1: Kuan, ding utukan.
0: Utukan.
1: Tapuan good.
0: Balo, kaha kong tinuod yun to nga nasuko siya kay muna lagi mubo ang iyang grade sa gihatag sa teacher niya.
1: Maupo na ay...
0: Grabiha, no?
1: Bito, no? Dapat mahibawon.
0: Ang mga estudyante so na magmubo ang grades, mo ingon nga, motivate niya ang kogalingon, next time ako ning taason.
1: Kana.
0: Asa, mangutana man na siya nga, asa ka ako nagmubo, no? Sa summative test ba ka ha? Or,
1: sa mga
0: oral recitation, oral. Nga wala ko katubag. Ana?
1: Mangina na.
0: Oh, maninguha ko dason kay mubo kanon. Pero ngiana ba? Kani mamusil man.
1: Mamusila in oi. Delikado na kay.
0: Ni asa Attorney Claire Castro.
2: Pribado man o pampublikong paaralan, nandiyan pa rin po ang pag-uutos ng ating pangulo na dapat na ang protekta, ang pagpaprotekta sa ating mga kababayan lalo-lalo sa kabataan ay dapat paigtingin. At ang isa sa mga nakikita rin ditong solusyon ay dapat na ang mga kabataan natin ay nagagabayan. Hindi lamang ng kanila mga magulang, kundi sa kanila mismong paaralan. Minsan na po natin nakita, mismo ang ibang mga guro ay lumalabag sa gintong klase ng moralidad. Sila minsan ay nagtuturo sa kanilang mga estudyante kung paano maging walang modo. Lalo-lalo na sa mga nakakatanda or sa mga ibang tao. Panahon na po, hindi lamang po ang gobyerno, na po tayo, especially pag nasa school. Kayo po ang magsilbing pangalawang guro sa ating mga kabataan. At sana lang, ay matupad ang ating kahilingan na maiwasan na rin po sana sa social media ang mga kapwa nating Pilipino nagbabanta ng buhay ng karamihan sa atin kapag hindi sila sumasang-ayon sa opinyon ng iba nating mga kababayan. Dito kasi nakikita na parang natotolerate pa ang pagbabanta sa buhay. Pagkilala na may assassin at handang pumatay. Hindi po ito magandang ehemplo. Kaya sa atin, sa lahat, magsilbing aral po sana ito. Huwag itolerate ang ganitong klaseng pananinta at huwag natin itolerate ang mga ginagawa na mga pang-abuso, especially ng mga public servants natin. Kasi ito po ay magiging modelo na hindi dapat naman sana napamahisa.
0: Okay na unta to pro.
1: Pero...
0: Okay na ito itong mandate ni Marcos ng imbestigahan.
1: Oh, sakto bita
0: ito. Gidungag-dungagan man ni Attorney Claire Castro mga wayayong istorya. Eh. Giingnan maintaon po ng mga maestra ng mga walay mudo.
1: Murag gibasol niya.
0: Kay sa ako ang pagtuo sa iyang statement kay Five Pam, dito siya ning tuo sa mga initial reports nga nasuko ang estudyante kay mubo ang grades. Mauto, I'm not sure ha, pero
1: banat-banat lang.
0: Yes, the way kumam

0: inaw sa iya. Pero mauna ang iyahang, dira siya ning kuha og hugot ba?
1: Aha.
0: Aron nga maingnan niya ang mga teacher nga mga usay mga walang mudo. Ang eskwelahan, ah, mauman dyan na, no? Ang eskwelahan kay Five Pam ang tunghaan, pangaduwa na siya nga lugar, aside from the balay or the house or the home, nga ang mga anak unta nato mga safe.
1: Safety.
0: Dira.
1: Gisalig. Safety sila dito. Yung mga po yung magdala sa kana eskwelahan, good. Di ang tamakat-on.
0: Yes.
1: Magdala sa katumanan sa atong pangandoy.
0: Mm. Unya na dira ang mga teacher nato nga sila ang pangaduwang ginikanan.
1: Mm.
0: Aside from gitudloan na nila. Maingon nato nga sila ang security.
1: Mm-hmm.
0: Sa mga estudyante basta naa sa sulod sa campus.
1: Oh, kay ila man ang mga tulubagon.
0: Oh, tulubagon jud nila.
1: Bagay ila nang anak-anak dira.
0: Ah. So, dili pod guro nindot ang gisulti ni Attorney Claire Castro nga ang mga maestra maoy naay mga dili nindot ang mudo because maybe sa mga allegations nga mao to gahapon mubo ang yang grades. Ano ba? Basig wala lang tay ideya nakadawat po ni sila lahi nga investigation or reports. Nganong nasulti to niya?
1: Correct.
0: Nganong nasulti to niya, basig na ay ning lusot nga information, siyempre Malacanang sila.
1: Mm-mm.
0: Basig, ang katong maestra nga una nga gipusil, basig na po'y pabor-pabor to ba?
1: Basin po. Simple po siguro.
0: Nakaingon sa Attorney Clastro nga, serve unta ni as a lesson sa mga teachers.
1: Mm.
0: Or mga teacher, nga wala o nato ni usahay, naamang goy, di na to matago ang kamatuoran kay Pebre,
1: yes,
0: no? Di na to ma-deny, no?
1: Mm.
0: Naabi mga teacher po nga papabor-pabor.
1: Pabor-pabor. Naoy, oh! Daghan. Bisan pag maayo ka, ato pikas, dalaan siya ka ng...
0: Bisayang manok.
1: Bisayang manok. Wala, perfect.
0: kina mga kwadra man ano mag-ingon-ingon raman no?
1: Mm.
0: Pero na po ba tinuod na ay?
1: Naman?
0: Oh. Kitong
1: pabor favoritism.
0: Oh, ang ginikanan kinang mahilig mo hatag-hatag ato sa mga teacher ba, ma'am?
1: Naipagkaon na rin snacks.
0: Gipatad-an ta ka dira kuan kinang
1: kakanin.
0: Kakanin. Naibudbod diha, ma'am.
1: Depende sa closeness.
0: Oh. Unya ang anak Di ka maumo abakada pero may honor pa.
1: Ladaga nag igoron.
0: I'm sure kining si Attorney Claire Castro. Wala actually wala man niya giingon gud nga tanan jud. Tigpipila raman, wala nga ana raman to.
1: Mm.
0: Pero may naabib jud basig ma-appeal ko diri ba no? Pero may naa oy.
1: Naman.
0: May naa yung mga teacher.
1: Di man jud ba deny. Mm. Kanang pabor-pabor.
0: O Silas Benedict kong maestro.
1: Mm.
0: Unya, guwapa ang estudyante.
1: Masyad. Masyad uga, wala pa kayo ito. Dili kayo kabalo. Perdega po itong maot.
0: Na-op doon pag asa man ka mo lunch, Ron.
1: Yes! Paksit ang grado.
0: Ako, grabihan.
1: 95.
0: Oo. Dugay-dugay, uyab na sa maestro ang estudyante. Uy, bawal na. Bawal na ba?
1: Bawal,
0: uy. Hula to, ni mo, sa gawas na mo, uyab-uyab. I'm sure nga kining gisulti ni Attorney Claire Castro may gitumong jud ni siya nga mga
1: maestra
0: ug maestro.
1: Naa jud.
0: Yes, may naa jud ni siya giigo.
1: Kay dili na siya mubuhi og ang anak kung wala ra.
0: Aha. Kung ikaw ang maestro ug maestra nga wala ra man nimo nagibuhat, aw di jud ka masuko.
1: Dili man ka guilty.
0: Oh.
1: Wala ra man nimo. Ilusot ra mas pikas dalungan ka makay nabuhat.
0: Oh, galing kay Burag wrong timing kayo pagsulti ni Castro kay diri pa jud sa mga ing-ani nga incident ba.
1: Oh, ano nga panghitabo.
0: Oh. Burag dili sa timely kayo, untimely ka siya.
1: Mm.
0: Dili na papanahon kumbaga.
1: Yes.
0: Ana. So, anyways, yara magi-connect pod maybe sa hitabo dito pero dili dapat ana kay mag-focus on tata on how to solve the incident, the case kung unsa jud ni. Although nga, wala naman tayo kasuhan ani kay namatay mo po ng suspect ani, dito na lang ta focus po sa amahan o sa tunghaan. Kay kining napatay, ning namatay nga usa ka estudyante, nga wala yung labot nga napusilan, Basig pwede din sila maka-file og
1: kaso.
0: Kaso dito sa tunghan.
1: Oh.
0: Criminal charges. Oh. Nganong wala man wala ninyo ma
1: wala ninyo nakit-an.
0: Nakit-an eh.
1: Pusil. Basig luag ra og kwan, walay kulang sa inspection.
0: Pwede. Oh.
1: Bitaw no.
0: Pwede sila maka-file. Onya administratively, pwede pod maka-file jud ang gobyerno dito sa amahan.
1: Oy.
0: Basig map tangtang pa ni sa serbisyo. Kay usabi na kadakong sayop kay Five Pam nga pasagdan nimo ang imong pusil.
1: Yes. Na pareana ron.
0: Oh. Na, na, na,
1: kung ino na to nga napasagdan to, nya nakapatay.
0: Dako kayong sayop jud kaayo.
1: Pwede sayop.
0: Oh, imagine nimo duha ang bag aning bataa.
1: Mm.
0: Ang usa katong itom atong blue.
1: Ang usa blue.
0: Naapay magazine nga nabilin.
1: Mm. Wala na hurot yung kuan.
0: Grabiha no.
1: Una di siguro to naghana gidala no.
0: Siyempre, amang katong kita nimo tong Glock, 'di ba? Ang Glock ang bala ana nara na sa mga tag 10 to 12 ata.
1: Mm.
0: Or 8 to 10. Pero kay may extension to ang iyang magazine ato, pinakamubo ato 16 ka buo kay 5 pam. Oh. Unya katong Armalite rifle.
1: Pila po ito isulod ato.
0: Oh. Porti, magasin mo na. Ay, sus ko.
1: Grabe na.
0: Burag, naghimo ligi siya. Kung mga Roblox lang naman, mas grabe sa una, MJ, kung nakaabot ka atong gaming sa computer nga Counter-Strike, mas grabe to.
1: Nga, wala may pinusilay lagi.
0: Gani, burag, hilo man to. Wala may pinusilay. Grabe to. Sa amo ang time sa una, labtan pa ni guro niya, bisag karoon na pa'y Counter-Strike, diha galing kay obsolete na siya ba, no?
1: Mm-hmm.
0: Grabe ang innovation abi aning mga bag-oron nga no. Grabe to kinamakit. Grabe jud to nga pinusilay atong Counter Strike. Ako usa ko sa gadula ato pero wala man isulod sa utok ako mamusil kung classmate na ako nga gabuli na ako.
1: Sa una.
0: Oh.
1: Sa una kasulay kog bulis pero sinumbagay oy kinomo gamit to eh.
0: Pagkatilaw ko sa una kabalo gisugid na ko ni Sir Jong sa una oh.
1: Ano man?
0: Kaagi ko nga katong 22 namo nga taas but asa naguruto pero gituktuka naguruto. Ang gidala na kong eskwilahan, oy, ako nanago ko sa saging, gibuli. Sige, magkugkis, yati ato ko ang, atong lakiha, sige niya kugkis kay, puti, ligi, puti ko kaayo eh.
1: Ay, gikisan ka tinood?
0: Ngayon naman kung bayot ko, no, kung gikisan-kisan man ko, dagang, kung balay ko, kung 22, naling taas ng 22, una ba?
1: Ya.
0: 22, 22 nga burag, carbine ang yang na, kaila, kag, basta taas
1: wala siya. Wala ang mga idea ng mga pusin.
0: Ah, tirador. Tirador.
1: Irgan ako ya, irgan.
0: Naburag irgan.
1: Oh, burag irgan katas A.
0: Oh, katas A. Pero may magazine siya.
1: Yeah, oh balo kinsa to.
0: But kinsa to nga, nakitaan ako dito sa balay to. Oh, ah, gidala na ko dito. Ay, ang mong maestro, ayawag, ana-ana. Oy. Ayaw dong.
1: Kaluoy.
0: Oh.
1: Una tada kang gibalita sa una.
0: Oh, ingan ako, hawa diya, sir. Kay umauna yung kang igoan ni Ron.
1: Di.
0: Himan-himan, wala. Day unod ang magasit.
1: Okay. Ura, tada diya. Oh my God, wakan nga is a prank.
0: Apurting dagana ato na. Masuko man yun ka.
1: Correct. Ay, mapikon ka kadugayan.
0: During that time, wala pa ko'y makitaan. Wala pa to'y mga computer. Pero, nagsulod, kinausahay, guro, di nyo na ito ma-blame atong kaugalingon nga masuko ka sa mga grabe kabuli nga mga tao.
1: Oh, di, pwede di masuko eh.
0: Imagine mo, gatindog rang ko, duulon kag halukan kag halukan ka, gakson kag haluk-halukan. Taya nga tawana, oy.
1: Last biya ko, giinan rako. Eh, batig na akong, yan, ang nahinaway, kaya wala po himol.
0: So, balagay, grabe galing ang evolution karon. Mas grabe ang utok sa mga estudyante jud karon.
1: Grabe na jud. Oy, perti na yung pagdako ang kalahian sa una.
0: Nay usa ka senador sa kadaghanon usa ra may nakit-an ako nganing hatag og statement pod ani kay 5 Pam.
1: Ah, masing karon pahabol pa tong uban.
0: Pero yung statement taas kayo nga bagoragor ka inom mo ning agwanta di pataranta ni. Pero okay kay siya ha?
1: Oh, at least kay nagpagawa siya ng statement.
0: O niya, ang iyang intro porting taas sa malayo sa papadongog gold K5MJ. Saludo ko aning senador Ruben Padilla ba. Kay naapod siya na yung paapas ang mga statement. Go ahead.
1: Yes.
2: Hindi na po talaga maganda itong nangyayari. Napakapangit na po itong nangyayari na ito. Sana po kung ako po ay nagkakaroon ng mga maling choice ng mga salita. Hindi po ibig sabihin yan ay kinukutya ko kayo, kinukutya ko ang kabataan. Hindi po. Iyan po ay panggising. Panggising. Upang manamnam niyo po ang katotohanan. Ako po naman eh, hindi po ako nagsasalita. Hindi ko po na iintindihan ang bagay na ito. Ito pong mga nangyayaring karumal-dumal.
0: Ate, okay na. Why mo siya galing kaintindihan?
2: Nakita.
0: Okay na. Eh, wala man galing. Puti dugay mahuman. Siya na gano'y insulting ngayon. Hindi ko naintindihan yung mga nangyayari. Wala na lang eh. Wala man ngayon. May sabitan din eh. Nga nung, may microphone ni Mula maabre. No?
1: Run out ako ngayon.
0: Ingat din ni Madam, ano Madam? Good morning to Virgil Salgado, kay Sir Tristan Wyatt Gulay. Good morning, ano? Namin naman ning orasa, mm-hmm. No? Ato patang padugayan nga, siya mismo na kasabot.
1: Ah, samot, tatang namin ako. Buguya.
0: Nagdugang kagamu sa utok ko. Pero mao na lang ni siguro. Ang Department of Education, Ched Badiha, no? Kining duha ka departamento sa gobyerno, dapat tanan na sila yung mga collaboration ron.
1: Mm.
0: Nga, seryosoho nila ni.
1: Siyempre.
0: Kung unsaon pag undang ng
1: so,
0: aning mga hitabo.
1: Nga dilit na masublian.
0: Correct. Kay kung ato adyong, ato ang sundon ang mga giingon nga, gikan sa Roblox, mga ML, so dili na to na basta-basta ma-stop na because of our new dimension of technology kay Faye Pam. Nga every day na ay mga pagbag-o-bag-o ana nga mas gipanindot pa jud.
1: Na.
0: Imagine mo ron ha. Sa una sa mga gaming sa una ang tawo sa computer burag mga cartoon ra, di ba MJ? Burag mga karton ga ana lihok-lihok pero uh-huh. Kusila na iligi.
1: Pero karon lahi na.
0: Karon burag tawo na jud.
1: Tinuod na tawo nga gagira-gira.
0: Gagira-gira dira sa ilahang gidulaan ng kinang uban. So, ina maingo na to nga dapat na anay mabuhat ani ang Department of Education. Ang Commission on Higher Education. Tama ba ko? Education Department or CHED? Of course, ang ato ang gobyerno. Ang ato ang kongreso. Please, paggama na mo diha og mga
1: lakang
0: or
1: balaod
0: na kung pwede lang naman matabangan tani ang mga ing-ani aron dili na ni madungagan pa nga insidente.
1: Madugayan na mahadlok na namin eskwela mga bata.
0: Yes. Katong namusil og ang gipusil, all of them are innocent kay Faye Pam. Bisag naingon pa nato nga katong na musil makayaw-yaw kanya, inosente gihapon siya. Wa siya kabalo diyon sa yung gibuhat kay Faye Pam. Sa pinakamubo or pinaka
1: linghod
0: nga edad. So, ang precautions to avoid nga mausab ni naa sa to ang gobyerno karon.
1: Correct. Dapat pahugtan ganila.
0: Pahugtan. No? Unsa ang mga precautions diha? Mauna ni dapat ang panahon
1: tutukan na nila.
0: Natutukan nila dili ni ingon nato nga okay ra ni unya.
1: Okay na pag humas investigation wala.
0: Wala na dayon.
1: Mag-inspection na dayon sa mga bag pag human sa mga pipila ka semana wala naman.
0: Wala na pod. Ano ba? So hinaot unta nga last bin na dyan sa mga public schools. Walay tarong nga gwardiya.
1: Correct no usay wala. Usay na ah.
0: Ang ibutang diha mga JO sa lokalidad. Nga ang JO sa lokalidad usahay absent pa na diha kay tuan nagpusoy sa likod spader ko uban ng mga estudyante.
1: Ay. So ina na mga
0: oh,
1: dali ra kay makalusot-lusot.
0: Unya, dapat ang ibutang jud da sa mga tunghaan. Gwardiya jud nga naay pusil gikan sa mga agencies. Nga kinang na sila'y mandate nga whatever happened abi makasukol sila'y pusilanay kay Faye Pam.
1: Kay og ibutang dala walay pusil wa japoy daganan.
0: Ay mudagan ra na sila. Bawto mo inkwentro nga usa ka Armalite o Glock na hindi ka manago aras lubot sa kuha.
1: Di na siya matawag o gwardya, dagan man.
0: O, G.O.G.O. G.O. managod sa barangay butang diha ko, asa city.
1: Yeah, wala may panagang dira.
0: Wala, batuta. Na yung sa isukol mo itong Glock 9 mo sa kadiha.
1: Na.
0: May ni mga gwardya jurgikan sa ahinsya, kaya nga naman, may pusil po na sila ng taon na ito.
1: Kasukol.
0: Kasukol. Na, mubalik pa ang Foro de los Pueblos. K5 News FM.
3: The lives of the Filipino. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
4: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit. Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulo ka kapsul sa buntag, tulo pod ka kapsul sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
3: DTX 500. Mabalik sa mga butika.
5: Mga ka-DTX og kamay TC. Ako si Jean Paul Hineroso.
6: Og ako na sab si Dr. Miloy, magapahinumdum kaninyo sa pag-inom og DTX 500 og Mighty C, ang alkaline nga vitamin C matag adlaw alang sa inyong mahimsog nga panglawas.
5: Hisgutan na to, Dok, kung unsay benepisyo nga ato makuha sa pag-aswat kining barbell sa gym o kung weight training. Ug unsaon pagtabang sa DTX 500 ug Mighty C, isip mga antioxidants ug immune system booster.
6: Nag-gym pod baya ako, Sir GP.
5: Amo ba?
6: Tungod kay samtang katigulang ta, mubo ang ato ang bone density.
5: Gusto.
6: Ug hinahinay nga magkadaot ang ato ang mga bone tissue.
5: Mm-hmm.
6: Ang pag-aswat o kining pag-alsa sa mga weights, maoy gapakusog sa atong mga bukog ug magapataas sa atong bone density.
5: Correct. Gatabang po ni sa paglambo sa tuang body composition. Matunaw ang tuang fats o mailisan kini og maskulo. Inubanan pa sa saktong pagdieta o pagpahuway, mahimong maskulado ang kanimong tambok na tao.
6: Pero Sir GP, kinahanglan, hinumduman po nila nga ang pag-exercise, nagkinahanglan po ng saktong breathing technique.
5: Oo.
6: Kay samtang gaswat ka sa mga bugat na, kinahanglan po og oxygen ang imong mga muscles. Ang taas nga demand sa oxygen, muresulta na sa taas po nga level sa oxidative stress.
5: Maulagi.
6: Di rin na musulod, Sir GP, ang importanteng benepisyo sa mga antioxidants. Kung nga nung mo inom yung mga suplemento nga na'y antioxidant sama sa DTX 500 o Mighty C, gani kinahanglan jud nga mukaon og utan po, mga prutas o uban pa nga mga gikinahanglan nga mga antioxidants.
3: DTX 500.
7: Ako sa Jubilin, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, kitistingan ako og inom DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Musulod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
3: DTX 500. Mabali sa mga butika.
5: Ang DTX 500 ang may pinakamataas nga antioxidant nga protektar sa mga selula, kauban ang mga muscle cells. Mas mo accumulate pa jud ang mga free radicals kung sigihon natong exercise atong muscles. Unya, ang atong mabati nga sakit samtang uguman og exercise, usa ka pa matuod ka na, Dok, nga naa kay oxidative stress.
6: Correct. Say normal ano? Kapoy, kanang magsigag alsa.
5: Palakit lawas.
6: Palakit lawas, no? So, Sir GP, mo improve ang metabolism, ang tanang chemical processes nga nahitabo sa sulod sa atong lawas, aron ta mabuhi, apil na ang digestion. Sa ato pa, mas aktibo ang atong metabolism sa lawas kung magsigita og exercise.
5: Ang DTX 500 adunay direktang epekto sa atong atay. Pancreas, small intestine, ug tiyan. Mauni sila ang mga sources sa atong digestive enzymes ug acids nga maoy ga-breakdown sa mga food particles. Sa gamit sa DTX 500, Doc, sigurado jud nga kampyon o supisyente ang mga kinanglano nato aron matunaw, maproseso, musuyop ug mugamit ang ato mga nutrients nga giinom o gikaon.
6: Sakto gina, Sir GP. Ang pag-exercise sa gym, kinahanglan nga na-enjoy backup nga good nutrition.
5: Correct.
6: Sayang na, magsila ka exercise, wa mo kay kaunon. Nyay mo kaunon, puro lang noodles, puro lang way pulos, mga junk foods, way pulos imong kuan pag-exercise. So, kung wala'y backup, himan-himan, wala gihapoy pagbag-o sa imong lawas. Usa sa mga nagustuhan ko nga benepisyo sa pag-barbell, Sir GP, mo ang pag-ligon sa akong lawas ug mga joints aron malikayan ko ang mga injuries puhon.
5: Correct, Dok Ramil. Kung regular na kag-aswat ug bugat, ilabi na kung insaktong imong pag-execute unya, insakto pod ang imong postura, makapalig-on ni sa imuhang mga ligaments ug tendons.
6: Siyempre, Sir GP, dili jud na malikayan na ay mga buluhaton sa balay nga kinahanglan nato mo aswat ug bugat. So kung ga-gym man gali ka, kusgan ka. Dili jud sayon ma-injure imong mong lawas tungod sa pag-aswat ug bugat.
5: Mao jud dok, pero dili jud na nila kalimtan. Ilabi na karon sa pandemic pa, naay risgo nga dala ang pag-adto sa gym. Pwede ka matakdan og virus. So aron aduna kay proteksyon, inom jud og Mighty C. Gi-boost niini ang imong immune system to give you the chance nga sukulan ang bisag unsang impeksyon.
6: So simple lang Sir JP ang tumong nato niini, moadto man ka atag gym aron mahimo atong panglawas himsog ato na lang jud tinud-on. Inom na gyud tag DTX 500 ug Mighty C kada adlaw.
5: Absolutely, Doc. Nya, wala na po tayo igong oras, Doc. Kasi Jean Paulini Rosso.
6: Ako na usap si Doc Ramil Oy, saying,